0: chance kang makadao og more than 50 million pesos worth of GCash kun mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Pwede ka makadao og GCash kun mo palit ka og 6 ka botelya o cans sa 320, 330 o 500 ml o 2 ka 1 liter nga botelya sa bisan unsang may apil nga mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Enroll now and see the world free. Study at PMI Colleges Bohol, the first maritime school established in the province of Bohol, with its training center in the city of Tagbilaran. Awarded 100% compliance with policies and standards by the Commission on Higher Education in accordance with STC W95, and the first maritime school in Bohol to be ISO 9001-2000 certified by Anglo-Japanese American Registers. We offer four-year courses, Bachelor of Science in Customs Administration, Bachelor of Science in Marine Transportation, Bachelor of Science in Marine Engineering. We also offer a one-year course, the Seaman Rating Course, Deck Rating, Engine Rating, and Steward Course. For inquiries, call 411-2601-235-6232 and 501-9804. Enrollment is now going on. Classes start on June 13. Be a part of the PMI legacy. Study at PMI Colleges Bohol.
2: Uy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
9: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
10: At sa Panginoon.
9: Una po ay sa Panginoon.
11: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
12: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
13: Uy, what ako?
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan.
16: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Mara Era.
17: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
18: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
19: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
20: Unilab quality yan.
21: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Nalay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos minggawas ng akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-itumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Arakaw na itong mga igala sa itong isgutanan. Karoon, isguta bahin o baboy. Ang atong lalawigan sa Bohol, niagi o kaigo sa gitawag mga kaigsunan o African Swine Fever kon ESF. Daghang mga baboy ang nangamatay. Pero, nainindot nga balita mga kaigsuunan na akunoy bakuna na batok sa ESF. Oh, very good ni ha. Bakuna na. So, paminaw mo, mga farmers na ito din eh. Doon na bakuna. So, di na tamahadlok ani nga itong mga baboy mga matay. Nakahani sa atong probinsya na karon. Kinsa may angay mo palit nini, unsa may guideline sa paggamit nining maong giingon nga bakuna para sa ESF. Oy, wala na. Niarangkada na itong mga baboy karong buntaga. Mga nalipay ang mga baboy daw, ha? Sige. Kung nalipay ang mga baboy, mga kaigsunan, nalipay usap ang mga magbababoy karong nga panahon na ato ning subayon karong buntaga. Pinagi sa ato ang happy mga kaigsunan sa Provincial Veterinarian's Office na uban nato karon si Dr. Medaline Paman. Dr. Maing Buntag, si Bong Bulyeser ni, welcome sa itong tulumanon ng inyong alagad.
1: Adyong buntag, sir. Thank you, kaayo.
0: Salamat po nining kapanahonan, Doc, no? Angay ba't ang malipay nining maong invention karon, Doc? Nga doon na nakunoy bakuna sa ESF. Positibo ni Doc nga naana?
1: Yes, sir. Oy, a breakthrough yun siya, no? The first yun siya nga ASF vaccine na clear sa BAI. So, mukuan mo share lang ko, sir. Ma-update ko, sir, ha?
0: Okay, go ahead, Doc.
1: So, niya itong September 2, announced sa BAI nga doon na sila na clear nga ASF vaccine. Kaning AVAC ang ngalan, gikan ni siya sa Vietnam. But, kini nga bakuna, ang alang lang ni sa mga partner, sir. So, paghuman ato nga announcement nila, doon na yung series of consultations bahin sa mga guidelines na pag unsaon siya pag kanang gamit, diya na sa kanang actual na yun nga field condition. So, kilauman, sir. Yes, sir. Patiwasa sa kakresya. Okay. Kilauman by 2 weeks time, gikan karon nga maaprobahan na ang maong guidelines. Kay aron dito tamo angkor tanan unsay ato ang himuon.
0: Okay, kanang giingon ni mo, Doc, nga IVAC vaccine from Vietnam, but ba ipasabot nga ang nag-invento ni ini ang Vietnamese nga government or
1: manufacturer.
0: Yes, okay, sir. So from Vietnam ni, no. Yeah. Umiingon ta nga naana ni Doc, but ba ipasabot na testingan na ni nanay trial ani dito sa Vietnam.
1: Oh, of course, kay naman si Slay pareha sa ato ang counterpart bitaw gadu na kay mga trials before ma-release.
0: Okay. Miingon ka, Doc, nga for fatiners only. What do you mean by this, Doc? Unsa pasabot ani fatiners?
1: Okay. Fatiners meaning sa ako na lang ibat-bat ning unsay in mga detalye ani nga maong bakuna, sir, ha?
0: Okay.
1: So una, ang purpose gyud sa bakuna is kanang maminos ang mortalities, no, nga i-target man nato. Preventive ni siya nga vaccine, dili siya treatment, of course. So angay lang gyud ni sa mga healthy. So meaning wala gyud klaro gyud nga dili wala ASF ang maong baboy. Ang pangidaron, sir, may tag-fattening kana bitaw gikan sa 4 weeks siya, intended for 4 weeks and above. So meaning lutas, sir. So excluded ani ang walay appeal, dili appeal ang mga breeders kanang anayunon, anay na butakal, butakalunon, anang himo na tong himutakal. So para breeders dili pwede ani, sir.
0: Anay and, o anay o butakal dili appeal.
1: Dili pwede.
0: Katong giingon mo anayunon kanang wa pa mabuntis o kadok, pwede ani.
1: Oh, anayunon gilts, dili sila appeal pod, sir.
0: Nganong dili man sila appeal, Doc, nga 4 weeks old and above. Kaning above way limit ni.
1: 4 weeks and above. So, nasa'y limit, sir, sa akong tiwasan lang, sir.
0: Okay.
1: Kay tungod, kay ang iyahang immunity, sir, taman lang sa ang duration niya, meaning, gikan sa paghatag, anto dahataman nga mawala na ang immunity, at least 5 months lang, sir. So, mo nang nalagin siya'y limit sa edad. So, dili pwede ang mga breeders.
0: Dili breeders hasta po ng mga murag adult na nga, good for breeding na.
1: Oh, yes, sir. Kay imuon man siyang kuan ka ng breeding. So, really, kaya siya pwede sa ani. Kay mawala raman ang iyang visa.
0: Laktod pagkasulti, kaning maong bakuna, good for bagong nilutas.
1: Yes, sir. 4 weeks.
0: Four weeks. Ah, okay.
1: 4 weeks, yeah. Bagong lutas, gid siya.
0: Bagong lutas, gid, no? So, sigurado na ba ta na dokon na kanang bagong lutas o mabaksin, dili na maigog ASF?
1: Ah, dili po na siya. Basta tanang bakuna, sir, bin na siya 100%, no? So, naagya po na siya. Ako lang klaruhon nga gikan sa paghatag, maabot po na siya o maabot pa og duha ngadto sa upat ka semana ayha mo take ang immunity level, meaning ang protection level niya mo take effect sa to body. Gyapon siya kumpiyansa an sir, no, in kaso na aktibo pag inaapag yung aktibo diya na sa maong lugar ang kanang ASF.
0: Okay, pangunta na sunod na to, Dok. Niabot na ba na din sa atong nasod, Pilipinas? Asa man ni mapalit, Dok? O unsa may pamaagi ni ini, ang mo-distribute ni ini, mapalit ba ni tindahan or ang mga veterinary o clinics lang ang naa din ni? Unsa may pamaagi?
1: Okay, so sa atong latest nga info, sir, nanay shipment padulong sa Pilipinas. Pero as to distribution, no, asa nga tindahan na ni siya na tumapalit, wala pa tayo maong klaro nga information kay... As again, doon na pa'y kanang guidelines, possible pa na siya nga, although na natin exclusive nga distributor dito sa Pilipinas, napamanggit na yung mga retailer, bita na sir, mga supplier. So, magulat lang taan na kay pagkakaroon, wala pag yung taan ni din sa Bohol.
0: Dok, unsa man nga, ang atong protection, ano yung good for 2 weeks, ramandok, no, ang iyahang silbing epektibo ani nga maka-prevent ni siya. But by pasabot, in the gloves ni anak ko ng baboy na apa, mubalikan na po ni siya o kanang bakuna?
1: Klaroon sir ha, meaning, gikan sa paghatag, mo take effect ang maong bakuna 2 to 4 weeks after.
0: Okay.
1: So, hantod siya mga 5 ka bulan. So, ang imong pangunta na, o doon na by chance nga maigo ang maong baboy kung mulaps na? Yes, sir, of course, kay kaya nang wala, nag-lapse naman ang iyang immunity. Mm-hmm. So, mo nang naroon mag-good siya limit. Kung nga, fatiner sa good niya siya, sir.
0: Fatiner sa good niya siya.
1: At least, no, doon na natin breakthrough, sir, kayo first time, baya po.
0: Okay. Fatiner is meaning katurang kutubra sa edad ng Harbison na sila.
1: Yes, Harbison, yes.
0: Ang so, pangunta na, Harbison Dok, na. Makaon ba, ni, di ba di makadaot nga, nag-harbigikan ni sila, gi-vaccine, Dok? Unsay kuha na niya.
1: Okay. Ang isa sa ilang label nga nakabutang sir no na borag precautions kay kaning ginitog before slaughter, meaning kung nakaugikan sa paghatag sa bakuna nakaunaw na ka nang imong ihawon nakabutang gid diri nga i-observe gid ang 28 day withdrawal period, meaning palapason sa ang hapit bulan no 28 day man, so withdrawal period ay pa nimo siya maong maihaw ang maong baboy.
0: Unsay na may uban oroy mayingon og tiwasan kay murag ni aksog sakit.
1: Unsa man kita dili kita mo sa mo recommend ma on sir kay mo may nakabutang sa maong label sa maong bakuna. So ginahanglan mo follow lo kita kay posible ni siya na isagol ang maong bakuna nga dili siya maayo o dili siya maayo nga gamit mo nang may rason ba nga dili siya nga ihawon ang maong baboy.
0: The public should know aning butanga dok no
1: yes,
0: kay.
1: Yes sir, oh, dako dili siyang kwanon sir.
0: Dili tanan nga mga magbababoy mutugan og naunsa nang ilahang baboy gibakunahan ba nagwa nya ilahan nang katayon ila nang ibaligya. What I mean by the public should know unsay iyahang mga negative nga effect kun ugaling makakauntag baboy nga bag-o pang gibakunahan. Unsay naa diha sa maong bakuna nga posible makadaot sa mga humans?
1: Kumbahin lang ani nga bakuna sir. Dili magid ni siya makapiktar sa kanang tao kay pandaman ni siya kanang sa mga sa baboy raman ni siya.
0: Okay, so muna siguruhon nato kay how would we know kung ang baboy nga gibakunahan unya wa pa ning ma 28 day withdrawal period katayo na ni or unsa ba litsunon ba dok
1: yes, sir. Oh. Atong klaruhon yung nagkampanya po sir naanay ka na bitong sakto nga guidelines sir kay dako gid ni siya nga istoryahon kay mo lagi na kanang manday magprotektar ta mag kwanta sa bakuna kining aning di na ta mabalikan aning yung tawag ASF basin bayay noon mo mudagan na noon mo kas dagan mo sulbong atong kaso kay dili maayo ang pagdumala sa mong bakuna.
0: Okay, so importante ni ini nga gikan gi tupukan ang iyang protection level ana mudagan mag 2 to 4 weeks muna yung protection level. After that, posibleng murag muhina na pod ang iyang kuha, no? Unya.
1: Yes, sir.
0: 20
1: 5 months sir, up to 5 months ang protection level.
0: Naba po tay idea og pila kaha ni Doc kuno galing moabot na ni dire tagpila ng iyang usay tawag ni vial ba itawag ani Doc anang iya?
1: Those kay vial okay. Kanisya mga kwan. So ang base sa information sa BAI ay ako nakuha kagahapon sir, naanay siya sa mga 450 to 500 plus. So it could be nga naka sa mga 600 per dose sir.
0: Per dose
1: per onya. Dose na sir ha, per dose na siya.
0: Onya, one dose lang per pig.
1: Yes sir.
0: So 400 to 600 no. Okay. So katang mga dagko tiling farm ani sigurado jud tiling may unang makaabela ni Doc no kay for the
1: possibly
0: protection no.
1: But, sir. Yes,
0: kay
1: sir.
0: Pati ning mapunang ila ha. Okay. Nindot ni sa imong tanaw Doc, is this a very good kuan kanang development nga naa na ning maong bakuna?
1: Yes sir, ay mo agree jud ko tiya ba kanang breakthrough gid ni siya. So dako po ni siya, isa ni siya pud sa kanang ato ang strategy na put sa pag-control po sa kining ASF. So recovery ba at ma-appeal po niya nato po nung natay fattening kuan malakip na siya maong sa labi na sa programming sa health kay to ensure na maka-harvest yun ang farmer.
0: So far karon Doc,
1: okay, hopefully mag-breeder na po tapuhon sir, no?
0: Okay.
1: Tapuhon po siya.
0: So far karong panahon na Doc, kung saan ang estado sa Bohol, naa pa ba ang presence ni ASF?
1: So far sir, as of karon yung moment sir, wala pa mi na dawat nga mga, wala tayo reported nga active nga case.
0: Wala pa yung reported nga active nga case. Yeah, kamusta case, man? Yeah. Naka-revive na ba ang ato pong mga magbababoy karon? Are we still buying from outside? Or ang ato ang mga magbababoy, himbalik na ba sila o papamuhi ron?
1: Sa ato ang rapid nga assessment, sir, ang ato ang mga suon sa diri sa Bohol nagisilang pagpamuhi, although wala pa joy official nga kaya nabitang pwede na gisla mabuhi kay pare atong gi-announce ato sa kurilya nga officially kanang mga lugar makabuhi na gisla mong baboy.
0: Mm-hmm.
1: So ang uban nagbuhi na gisla bisan pag wala siya official nga kanang information nga mabuhi na gisla. So makita pud nato diana sa kanabitang mga agri-vet supplier kan absorption nila sa kining mga feeds.
0: Mm.
1: Meaning nagbalik na gyud ang ato ang mga mag-umaw balik kan
0: okay.
1: Sa gulay official nga kuno declaration sa mong area nga okay na. So that naana gita sa kinyo na to recovery phase sir.
0: Okay. Very good, no? Recovery na
1: yes,
0: ito, no?
1: Yes, yes. Mo nang kuan kaita, ano yung challenge kayo na ito, ning ato ang border control. Okay, kasi ato mga silingan, nga doon na sa positives atong silingan. So, challenge kayo siya na ito. Kaya, atong effort karon na naman yun sa mga recovery nga side.
0: Okay. Dok, may gusto ko ito, border control or something like that, no? Kamusta ang itong entry o exit sa mga baboy karon? Unsa yung mga regulation ana? Pwede ba ta magpasod og baboy? Pwede ba ta magpagawas og baboy?
1: Yes, sir. Kaya sa bago na ito nga ordinance, katong di-approve atong December. So, wala na gita ito. Ganyan na tag prohibition, meaning dili ta magpasulod karon. Magpasulod na gita since January, nakastart naman tagpasulod. Pero kinanlan sakto og papers sir, isa na din ha ang kanatong sakto nga ship kana lagi siya'y ship shipping permit kanang na naman din na ang mga kanang test kinanlan negative jud siya sa ASF mong baboy.
0: Kung maingon tag pasulod Doc no, asa man nagagikan
1: yes.
0: O asa man ang point port of entry kasagaran ang dungan ani, do na bay regulation nga ani re mo mudunggo ani or bisag asa sila gustong mudunggo?
1: Naagin na sa ato ang ingon nga regular nga mga ports na to sir like Tubigon, kining Hagna and then Monay and Luon karon sir. So base sa ato ang data sir, ang 40% sa ato ang baboy nagagikan sa kanang Cebu. So abot na sir tog since January na nata sa mga 20,000. So, kanang mga baboy na for slaughter, sir.
0: Okay. Tubigon, Hagna, Luon. Kani Hetafe, Dok. Nakadungog ko doon ay mga magbababoy nga Hetafe sila tigkuha o anak mo tumod ng mga baboy. Apil na sila sa mga na-monitor na to nga anak mo suod ng mga baboy?
1: Dili sir, kaya wala may kanang kuan kanang nasa Itabo sa Hetafe. Dili siya sa regular nga port.
0: But are you aware nga na yung mga baboy mano diha sa Hetafe?
1: Yes sir, nang gani nakahipos man tanong. So upat na ka-insidente ato ang nahipos ato. Mga butat sultag almost 300 ka baboy ang ato ang na-intercept atong lugar. Of course, ato mga partner nga mga kuan, may uniform men, BNP o Coast Guard.
0: What are you saying? So, illegal ang mutumod anang Hetafe?
1: Kung dili siya sa pantalan, regular nga porter, illegal gina siya, sir.
0: Kung dili sa pantalan, meaning, so, kay, again, kaning Hetafe, unsa pantalan na siya, dili?
1: Pantalan, sir.
0: Pero, so okay na sila nga na mutumod?
1: Pantalan. So far, sir, kanang kini kanang baboy nga legal nga musod sa Bohol, muagi kina sa among pisina, sir. So far kung wala gali na siya sa among record nga muagi na nga pantalan, wala, illegal na siya, sir.
0: Okay, mag-isugot ka ganina nga doon na mo'y confiscate mga abot ng mga 300 ka baboy. Unsaon man ang mga confiscated ka baboy, Doc?
1: Sa ato ang balaod, sir, sa guidelines, national guidelines makina, sir. Basta ma-intercept and then within umans at 24 oras kung wala siya ay mapakita nga dokumento like kanang shipping permit, handlers, may nga na sir, daga man nga dokumento. Number one, yun na kanang test results sa ASF. Kung wala siya mapakita na sir, hipos ang gudang maong baboy.
0: Yeah. So far, ang atong nahipos, nipasar ba?
1: Wala sir, kay ang sa atong ordinance sir, confiscation and then kung walay mapakita gyud nga mapapil o manjoy napakita to sila katong gingon na kong almost 300 gihipos gito mga among baboy sir.
0: Yeah, muna ang sunod pangunta na mabalik ko unsaon ninyo nang hinipos ninyo patyon, ihawon, pistahan?
1: Ay sir, kanang base sa ato ang kwanser, i-disposer, hipuson, kining, yeah, muna yung gamut, sir.
0: So, kanin 300 nga, almost 300 nga inyong nahipos, dispose meaning ipangpatay?
1: Yes, properly buried, sir.
0: Asa man po na ilubong, Doc, ilubong ni sila nga buhi?
1: Sa area ra po, dito ra po, dool sa kwanser. Na may area sa Hetafe na, sir. Kay, kanang muhimot tag may nga na, sir, kinanlang tag, una-una na ang area, like Hetafe, nagi sa holding facility, and then, na po sila area, asa na to, dispose kung di gyud makahatag og maong saktong dokumento kay any baboy nga musod sa Bohol nga walay klarong papel threat gyud na siya, sir.
0: Okay, walay klarong papel is considered nga threat na sila.
1: Yes sir.
0: Okay, so kaning almost 300 nga considered threat gi unsa man gi-injectionan una gipatay usa ipanglubong or buhi ni silang ipanglubong.
1: Ay, dili po, sir.
0: Ay, dili po.
1: Kay animal purpose ka, sir.
0: So, may human rights sa anak, Doc, sa animal.
1: Yes. Animal rights, sir. So, nandiyan na isaktong proseso, sir. So, nga, bahin sa paghipos sa kanang baboy. So,
0: sayang po, Doc, almost 300, but it's not in one sitting ng 300, Doc.
1: Yes, sir, oo.
0: So, usa may kinadaghanan ani sa 300? Usa ka?
1: Katong latest karon 150, sir.
0: Oh, 150, ha?
1: Yes, sir.
0: Ginya, gi panglubong ninyo ng tanang 150 kay why papel sakto?
1: Yes, sir.
0: Ngano man na, Doc? Why Hetafe? Na may legal nga agianan unta or asa ba tubigon?
1: Lagi, no, atuloy na sila sa mga pagatpatan in town, sir, ng Ubanoy. So, kuan kaila ka ng accessible kayo sa ato ang silingan nga kuan, ato ang silingan nga provincial.
0: So, dool ra ni Cebu, tungod kay dool ra kayo.
1: Oh, yes, no? Oh, sa atong tanahon sa mapa, sir.
0: After that incident, Doc, nga doon na mo inadakpan nga 150. When was that again? When was that?
1: Oh, October 2.
0: Oh?
1: October 2.
0: October 2. Ah,
1: yes, sir.
0: Okay. Unsa may nahitabo after that October 2? Napa ba ni attempt og ship via Hetafe?
1: So far wala pa mi na dawat nga kuan kay in close coordination man kita sa atong uniform men.
0: Nganong dili sila mutaga manang dapita nga sige maghangda ko pa na dok, no? So kinsa may nganong man na dok, I mean mura magud makahuna-huna taan ni ba o kana bitong Somalia bitaw nga mura baga naay naay kanunay pirates nga digid masulbad ba.
1: Lagi,
0: unsa may tan-aw nimo ani, wa ni jamoy cooperation with the kinsa na dihang mga locals or da sa staffing anong anak man?
1: So kanong gud sa una-una sir, possibly gud nga kanang na-attract bisan siguro og tungod siguro sa kanabitong babrapalito nilag barato sa uban nga lugar sa niya pag-abot sa Bohol. Medyo taas ang kanang nga na ang presyo, attractive kayo nila. So musugal gid sila. So in fairness pod sa to ang governor, no, dako gid kay siya o kanang gitagaan ko niya patagan ng gihuntog border control gani gi-announce gid niya nga dunay mahimong incentive kung kinsay makapindot, kinsay makahistorya among diya sa mga residents, labi na coastal nga areas, kay kanang challenge lagi kaayo ni siya. So, okay. Murag lipat-lipato nagitabito, sir.
0: Aside from the thought nga kaning muagig illegal nga paagi, most likely mga dili na sila clean, cleared and clean nga baboy. Sa atong gihimo, before nato ni sila gipangpatay, ato ba silang gicheck for just to make some confirmation kung nagdaba ni sila sakit? Unsa may nakita? Ato ba ni silang gitest po dok before nato gipatay?
1: Wala sir, wala pa gihimo nga mo nga test kay sa guidance, wala may gingon nga itest siya. So, and then, i-consider sir ang cost bitaw na mag-test ta kay kanang one test manggod sir, maabot manggod na o pura po presyo baktin, mga 2,000 plus.
0: Ah.
1: So, mag-reserve po niya na. Amo dyan ay reserve lang sa mga ang atong test.
0: So, ang ato lang, assumption lang, nga kani, assumption lang nga to, adok, nga kani, kaya wa manin mo agig sa itong papilis, considered threat ni sila, patyon ilubong, without necessarily checking kung naglabig yung sakit, no? Kaya mahal man ang pag-check di ay, 2,000.
1: Yes, sir, oo. Sa dili ka basa-basa na to, gamiton dito. So, kaya na reserve lagi kayo, takabalo ba yan?
0: Niingon ka duknas kapag atpatan, meaning dili ni sila, mga pampot ng ilang gisakyan, ane dili ni mo agis pantalan?
1: Oh yes sir, una, mga bangka good na yun. Mga bangka good nga. Diya napoy mo abuang dayon diya sa pagatpatan, naalapoy magatang, kaya mag-online-online man sila sir.
0: Naapoy magatang.
1: Aron
0: diretso na, no?
1: Yes sir.
0: Ang hadlo ka na o gadanig sakit, kaya peligro yun, no?
1: Mo
0: lagi sir, adlo kayo. Other than Hitafi dok nga murag nakita nato nga naadiha ang palusot sa baboy, na ba pay laing area sa Bohol nga anak mo tumod ng mga baboy nato?
1: Sa ato ang dagan, sa ato ang coastal nga area sir. So ang dako jug chance ani jud sa from Clari, Tubigon, Clarin, Tubinavista, Hitafi, Talibon, ana ginang mga lugar.
0: Tungod kay dool ra sa silingan nga
1: yes,
0: mga
1: sir,
0: islands.
1: Yes sir, dali ra kaayo siya.
0: Ang Talibon, na daghang mga isla po daan, dok. So far, kamusta ba diha?
1: Doon ang sad may na lunggan, sir, diyan na mga illegal po nga entry. Pero, mo lagi, mga kanang atol, mga iingan nyo ang mga tao nga tabangan, tani, kay dili man yung makuha sa isa kasi ayin siya. Ragot, bisan pag uniform man, maglisot po sila. So, kinanlan po ni mga lupyo, diyan ang mga lugar nga mutabang gid ani ato ang pagpanalipod aning bayan ng ISF kay one again di na ta ang mubalik pa atong tagamtaman last year kay lisod kayo. So ato gid ni sila ingan yon nga tabangan ta ani kay di ni madalag isa ka ahensya la.
0: Kasagaran nga baboy nga na construct case na to dok, unsa man ay mga ihawonon na litsonon, unsa ba unsa may mga sizes kasagaran ani?
1: Do na po yung katong litsonon sir, na apoy katong kanang for kuana gyud. Ihauno na jud. Sa among chance sa galit sir, maabot nag mga 2 million siguro ang worth, ang value.
0: Ang value?
1: Katong nahipos. Mo nahipos na mong baboy ba?
0: Mo ba? Mato pa yung gipistahan. Di, may mo nagpistahan na lang na dok. Tawag ko ng mga lokal sir, magkumbira, tagahat, ane?
1: Well, hadlok po sir, kaya di man ta sure good sa baboy sir.
0: Okay, murag sayang po ba?
1: Oo, nga. Sayang po, sir. Pero unsa man na. Unsa may nakabutang sa ordinansa mo, musunod mangguta.
0: Kung doon ay balaod na to nga no entry, doon na ba po tayo no exit?
1: Ay, wala tayo ka ng no exit, sir.
0: Pwede ta mo pagawas o karning baboy, processed food from Bohol to outside Bohol?
1: Yes, sir. Basta naagya po yung guidelines.
0: Na yung guidelines?
1: National guidelines.
0: Okay. So, ang Bohol compared to Cebu and other provinces, unsa mapod pareha ba nagpalisi nila nga no entry? Asa man nato, asa man yung Bohol products nato dadon kung pwede tamo pagawas? Asa man ang merkado?
1: Tagal na ka na. Example, sir, ka na bitaw ato ang mga anay na ka na i...
0: Himog suriso?
1: O, ka na yung chicharon baka.
0: Chicharon.
1: Aron, so, kwan gyapon sir, magyapon ang proseso nga pangayapon og kanang sa shipping permit na nanajoy kanang mga ang mugon.
0: Cebu kasagaran eh, padong dok Cebu.
1: Oh yes, oh nasa Cebu. Nagyapon yung mga dokumento gikinanglan sir.
0: Mm-hmm. Dok, kana ba mudong og Cebu ang atong mga anay dire kay sa Charonon? Nganong Cebu dok? Nganong dili manahawiran dire og kitay mo process or unsa ba?
1: Ngano ang ato ang mga
0: nganong dadon man sa Cebu so, o, ang demand dito kusog kay
1: oh, yes sir yeah isa na siya sir niya wala gyud yung dako bita nga processor din ato diri sa Bohol o yung atang bayan ng chicharon
0: kana na tingali mo ato ang kuan nato atong hangyoon ang taga DTI o kinsabay maing laki ana mo tudluan ato ni mga bulanon to process that no aron minus na ang ato ang pagpagawas kita na mo gama ang chicharon o chorizo unsa ba. Dok, no?
1: Oh, okay. Working sad mi anak sir kay mm-hmm. ang opisina into meat processing man pod. So, ato sa ni siyang tagaano ka ng patagad kay mo mo ni nakita na to no nga ang ato ang mga atong anay na to nga dili na pwede na to magamit. So, maabot siya sa lang lugar kay mas demand man siya dito.
0: Lamay kay si Charon dok, mo ka nang hinilisan bitaw dok.
1: Pagoli no? Sa Bohol ni Charon.
0: Si Charon no hinilisan no. Oh.
1: Lagi.
0: Oo. Dok, salamat kaayo aning maong mga balita. Yes, so naa na tay bakuna. Ang tawag aning yes, bakuna na, Avac.
1: Avac sir, AVAC.
0: Ang ano mang unsa may meaning ana dok?
1: Avac. Di ko ka concern no basta mo na yung acronym nga I don't know na acronym magini siya basta mo ni kana nakabutang register niya nga name right commercial Avac.
0: Discovered and manufactured by Vietnam.
1: Yes sir.
0: Mm-hmm. Okay. So, pila na ni katuig dito sa Vietnam, Dok, nga kuan, gigamit nila dito? Wapapod?
1: Opo, kung kakuha sa detalye, sir, ha?
0: Basta kay, kita pa'y pilot, kuan, ane. Basta kita'y gihimo, ane, o ginyapig, ane, Dok, baga testingan tagong sa epekto, ane, sa Pilipinas.
1: Adili po ko komentaryo, Aron, sir.
0: Basta, baga.
1: At importante lang na-clear siya na to sa, ang BI na lahatang clearance, ana.
0: Ang BI, referring to... What
1: BI sir, Bureau of Animal Industry sir.
0: Bureau of Animal Industry.
1: Industry, sila may naghatag clearance.
0: Sila naghatag clearance ato pa yes, ilan na nang gitun-an og yes, safe ba or unsa.
1: Dugay na kay nila gistadihan sir.
0: Okay. So paabot na to ni kun na moabot na din ni no aron pod mabakunahan na nang ato
1: yes,
0: mga kababoyan.
1: Welcome development good kay ni siya sir.
0: Dr. Ramay, salamat kaayo ha sa panahon
1: okay,
0: nga mong gihatag ani nitong tulamon on may buntag kanimo.
2: DYRD nag-una sa mga balita.
0: Hindi baka po ni bakunag baboy, bakuna nagtaw doon. Aron dili na mangungad ding atong mga katawan, atong bakunahan. Ha? Bakunag baboy mga kaigsunan, Avac kung tawagon, manufactured, discovered, developed by Vietnam. Mga kaigsunan, cleared by our Bureau of Animal Industry din sa Pilipinas and ready for market distribution na mga kaigsunan. Naas mga tag 600 pesos ni ha. O nya kasagaran ni mga fatteners katong mga bagong nilutas nga baboy. Mao na angay bakunahan. 2 to 5 months ang iyang murag efficacy ang iyang protection nga mahatag. Enough after that, enough pud nga may

nay gibakunahan, pero apakaabot sa iyahang 28 day period ni aksyon nagkaluya giihaw. Oh, anak, mao na yung mga tanawunon, adi man kuno makadaot ning bakuna, mga higala, no? Wag galita madaot nga gibapang bakunahan ta, ha? Nga kita mismo gibakunahan ta mga kaigsuunan atong COVID-19 nga panahon, ha? Nana pay bag-o la bakuno pud ron nga gikaga Russia ato kuno nang sundon mga kaigsuunan. Oras nato 54 minutos sa mga nakalabay ang alas 8 sa kabuntagon na padayon ta mga kaigsuunan sa atong mga isgutanan. Inig balik nato isgutan nato mga kaigsuunan kining mga aksidente nga na involve ang mga minor di edad. Human ining pipila ka pahinomdom. Standby.

0: Alam ko quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Alang netong motukod og mga balay og building, wanay laing atuan. Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment. Friendly's, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
5: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon.

0: exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin D complex na generic ng Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Common causes of water leaks. Corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.
4: Reactivate. Let's move, let's groove.
5: Groove and get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
6: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
5: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
7: Therapy with care.
5: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
8: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
5: Quality of care is our top priority.
7: Go wellness, go Reactivate.
9: Pagbuta na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pagbuta na, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain nga barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
10: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
11: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
12: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
11: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
12: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
11: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center, Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
12: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
11: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
12: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
13: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
14: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No

0: Orlando, verified drinking water, life together.
1: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center. Makasali ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo o mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki o guban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.

0: ATF. Inyong alagad ta forever.
1: Tulong mo rin yung alagad. Doon na nakita yan 9 minutos. Suma nakalabay ang alas 9 sa Kabuntagon. Mga ka-extra, sunod-sunod ang aksidente sa mga minor de edad na nagmaniho o mga motorsiklo. Moraga pol-pol yun mga ka-extra. Kining atong balaod bahin sa mga minor de edad nga dili o dili gudun ta mga ka-extra nga tugutan magmaniho sa mga motorsiklo. Oy, mga lokal nga officials o PNP. Unsa na may itong gihimo ani? Kamu mga sono, wa ba mo saputa nining maong mga minor de edad karon nga nagasaoy-saoy sa itong mga kadalana nagpataka lang o gamit sa motorsiklo, naghatag og kakulba usab sa publiko. Tingog mo, mga sono, aron ato ning maisgutan mga kaigsunan. Daghan bitaw kayong aksidente ron, no? Dili lang kay mga minor de edad na aksidente. Kaning dili minor de edad, no? Tungod sa mga minor de edad nga nagsaoy-saoy, wala ba'y kulba ng mga drivers nga minor de edad mga kaigsunan, no? Mga bata dili mahadlok, ha? Ngagi mapunta ka bata do, oh, kanang nga kakulba murag fear is not a factor, no? Mga kaigsunan, mo nang nga kaning mga minor de edad nga drivers karong motorsiklo, pataka lang ni sila og pakusog og dagan, ha? Wa jamo ni sila pagsunod sa unsa mga road courtesy og uban pa. Nabay mga sakyanan, mga kaigsunan nga way mga suga, no? Overtake sa tuo, overtake sa wa, ha? Aya, kusog kayo, manggigukod pa. Doon na pa'y racing himuon mga kaigsunan. Taliwa ni ini, ang atong kapulisan murag, wala mo'y nahimo ani mga higala, no? Na may dakop tingali pero ambot og kamusta ato kung kamustahon unsa nay lihok sa atong PNP kabahin niini sanglit mga kaigsuonan na muraman og may kuyanap maning mao nga isyu unya dili lang kay mga nadisgrasya mga minor de edad mga kaigsuonan naghatag ni sila og kahasol sa uban pang mga motorista. Si Jun Gutierrez sa naay report kabahin niini atong paminawon ang report ni Alerto Jun Gutierrez.
2: Aliyo gagan distrigyaris medical center ang turo ka mga sakay sa usa ka motorsiklo nga pulos babae humakinig sa bagan sa usa ka motor nga ang driver na kadas mag usa ka minor diha sa Lunsod sa Dawis. Ang driver sa motorsiklo nga babae gipailang si Shelami Adaptar nga nagkapuyo sa may barangay Katarman Dawis aya usa mga bakrader nga inaanga si Bambi Dumado 51 anyos o kaning iyang bakre sa nga sakay nga 17 anyos nga babay nga rumad nga taga barangay Dao Dawis sa tuon sa iran tong adlaw nga Sabado sa mga City sa gabi nga kini si Shelami madong naunta kini diha sa may barangay Libaong Panglao lola sa gida nga motorsiklo pag abot sa may intersection nga bahin sa barangay Dao wa makabantay si Shelami nga nay nagahagros nga motorsiklo ug nadasmagan in town kini nga mga biktima diha sa may tunga nga bahay sa motorsiklo may nundan mahintang makabalintong in town kani nga tulo ug gidali sila og rescue sa tuwa nga diro o gidagan sa Tungaliaris Medical Center o sa tuwa nga pabaginabi ni Police Matthew Sergeant Marvin Inot Police Alonso sa Dawis.
3: Yamaha Mio, sir. Patungo isa sa Libaong Panglao. Yaganing Rossi. Patungo sa Tinago Dawis. Pagabot nila sa eskina sa intersection sa kwa, sir.
4: Kasi may
3: dao? Oo, may dao. Mato ang kwan. Yaganing Rossi. May bangga sa slip portion sa Juan Yamaha Mio. Moto natumba ang katong nag-drive na naipak-rider. Punal daw sa tagsata. Tawagan to sa mga investigator kay pa-report to dili o mao katong itong matang atong laki po niya kamukon kaya lang magka sitabo sila about that. Oo, say, ang nag-dairan na
2: ito nga buntag, ito nga nasairan, ito nga kaning mga biktima, kaning si Shelami Adapta, nakaangko yung tawag kaning mga angol bunok sa iyong kalawasan, o kaning yung inahan, nakaangko kaning balik sa may wag nga bahay sa nga tuhod, o angol usap sa kalawasan, o kaning 17 anyos, nakaangko usap kaning mga grabing bunok usap sa iyang kalawasan, o pagkaroon, palayasag pinigyatiman sa tuwang mga doktor, na katong nakadasmag nga usap ka 17 anyos, nga taga barangay o taga Alicia, nga tabante o construction worker, diya sa Los Panglao, atong usap na sairan, nga nanausap kaning siya sa luwas nga kaimtang gikan ang derehong tangan sa Caliaris Medical Center sa Alerto ng Otsaris ang Primo Forever Basta Balita BYRD Saligan sa Balita BYRD.
1: Salamat kayo June sa mga report mga kaigsunan niya uban nato karon ang ating pamaba sa ato ang mga kapulisan ng lalawigan sa Bohol. Major Joseph Lopina. Major Joseph, mayong buntag bumbulye sir po sa DYRD inyong alagad.
4: Mayong buntag ni mo diha Sir Tibbs o mayong buntag sab sa tanang tigpaminawan sa ato programa.
1: Salamat kayo Major no. Atong giisgutan ng mga minor drivers nahibaw ta nga dugay ra ning problema ha Major. And pagkakarong panahuna murag ma-highlight na pud tungod ni ining mga panghitabo no diin naay mga nadisgrasya. Major, unsay bag-ong estratehiya sa kapulisan karon? Unsaon pagsumpo ning mga minor drivers nato? Naa ba tay gihimo ani Major?
4: With regard sa atong mga pagsumpo aning mga minor drivers, ang atong yung gipakadak-an is kaning atong information dissemination with regard sa kanang mga ginikanan nga mo allow sa ilang mga anak nga mag-drive sa sakyanan. And then kani manggong kuan kaning pagtugot nato sa mga anak nato nga pag-drive labi na kana bitong mahog nga pinangga na to ang bata, provide na to motorsiklo para sayo niya pagkato eskwelahan. However, kani nooy nakahimo og disgrasya. So aside from that, we are urging sa kani atong Safer Cities Initiative sa mga LGUs nga upgrade nilang ilang tasa-tagsa ka mga citation. Kaya aside sa ang kanimanggong Safer Cities Initiative, mostly na lang ang nakita na to nga problema, igo na lang ta badlong sa ubang mga violation. Katong mag-inom sa dalan, ng curfew, wa siya'y citation nga na-provide ang LGU. Kanirang sa mga traffic violation.
1: Major, unsay protocol? Dunay motorsiklo nga minor ang driver. Unya inyuhang napahunong sa inyong checkpoint. Unsay buhato na? You cannot confiscate the driver's license kaya wak may driver's license. Unsay may buhato ninyo ana?
4: Kanigod siya, if minor good and he is not allowed to drive ang motorcycle, it will be temporarily impounded sa atong munisipyo.
1: Okay, follow-up and question. Follow-up question na. Doon na ba mo yung gihimo ng ipang impound?
4: Yes, sir. Sa akong panahon po na ako hipi pang impound yun na ako, then even if kanang nabito yung mag-report nga na drug racing, ya pagkalitan na mo o abot diha sa maong lugar, kani sila mukalit naman sila o panglakaw. Labi nagmaapikihan sila o sibat. Ibilin nila ang mga motor. So, kanang mga motora, ako na siyang ipang impound pending investigation. And then, in a while, na maabot raman po ng mga ginikanan nga mo lukat sa maong mga motorcycle after issuance of citations.
1: Okay. Nag-impound na. Unsa may rason nga makuha nila nagbalik in the very first place? Di ni mo mapireso kay minor, dili ni mo makuha lisensya kay way lisensya, asa man dapit makahabol ang gobyerno ana nya inig impound malukat rapod. Unsa man kanang ma-impound nga motor malukat ra ba puna on what grounds?
4: Ang malukat siya depende sa unsay nakatala sa ordinansa sa tagsa-tagsa nga lungsod.
1: So, no, may national law. I think there is a national law to that effect, Major, no? Unsa mo joy pamaagi ni Ana, no? Unsa may rason nga nung ma-retrieve o magbalik ang ilahang unit?
4: With regard sa national law, since ang kaning pag-implement na ito na kinanglan man o TOP, so mo nang kanang usually karon gi process naman sa kapulisan ang pag-deputize sa ato ang kapulisan sa Bohol PPO,
1: okay,
4: sa LTO. So eventually sa mga previous days dili ta ka enforce sa TOP, karon lang na tagaan ta og citation. So ang atong provincial director is directing all si Populace nga gamiton gud ang TOP.
1: Okay, balik ta sa motor dok, na-impound nimo kay wa ang drive minor. So, gidas police station. Ang uban makuha og balik. Unsay rason nganong makuha magbalik?
4: Makuha og ang gi-issuehan is citation, makuha na siya depende sa ordinansa nga gi-implement sa maong lungsod.
1: So, pwede ra di ay.
4: Mm-hmm.
1: Sa ato pa, pwede ra po gamit og balik na mabayulit na pag balik. Murag anak kita ay.
4: Mao na atong usa sa na bantayan nga usa pud sa akong experience sir Tibbs kaya katong nahipi ko sa Valencia na ako'y nadakpan gilukat sa inahan kay kanang pinangga niya then the following day na disgrasya ang bata namatay unya ilang gibasol ang kapulisan
1: nganong gi-release ang motor
4: nganong hinay ang atong enforcement ano ba so actually it's about the all of nation approach unta ang atong panghimuon ang pag pag-upgrade sa atong ordinansa sa LGU susama unta pareha sa Tagbilaran City nga gapatuman pud sila og helmet law but sa kuan atong kasubo nga wa pud na ni subaya sa ubang mga lungsod
1: dili ba pud mahimo major nga ang embargohon motorsiklo nga gigamit og minor embargo nang dayon kaya ron dili na magamit og balik
4: mo nang mas maayo og mag-upgrade ang or tan-aw na sa pag anang sa atong mga ordinansa og unsay mahimo sa pag-revise
1: I think og ordinansa ang atong isgutan ana akong magbabalaod man ko spokesman no major wa jamo tay dita ka kita ana og ligon jamo nga kuan kay mga politiko magpolitiko po na gihapon ang national law na aman nganong ordinansa may atong basihan nga naaman tay national law og atong i-implementan unsa man balaod sa national being the enforcer of national law major unsa may applicable law ana
4: ang balaod nato sa kuan traffic sa national law ato siyang mapatuman if natay TOP
1: TOP
4: o if deputized ta
1: if amo lagi, TOP instrument man siya no sa pag apprehend. Ang ato unsay balaod bahin anang mga motor siklo nga gidakop kay minor ang gagamit, pwede ra di ay siya lukaton. Unsay may rason nganong makalukat magbalik nila, naay penalty. Mubayad lang sila penalty, malukat na nila ang motor murag ina na kitahay.
4: Sa ordinansa sa lang ordinansa. Siya with regard sa atong national law, pwede man po natong kiaon ang ginikanan nga nagkuan nag patugot og drive sa ilang mga minor di edad nga anak
1: nakasuway na mo ana major nga do na moy ginikanan gikiha nganong gitugutan ang anak ga drive
4: ato lang ning siyang gipa information dissemination
1: okay lactod pa lactod pa kasulti major wa pa moy nakiha mo ng mga ginikanan nagsalig rapod kay wa may gikiha no basin og mo epekto na kun duna joy sampulan nga ikiha jud ang ginikanan for letting their minors to drive
4: kana siyang kaso sir Tibbs usa po na tanawon po na sa atong mga piskal
1: Umogane.
4: Marpursu bagyod.
1: Basen na mahimo nang deterrent pod ba nga kuan kay kay kanunay man lang ta mo ingon nga pwede kasuhan ang ginikanan. Posible daghan naman jamo tag minors nga nadakpan pero wa ta kadungog dunay ginikanan gi kasuhan for letting their minors to drive, no? So basen og mao nay mga usas mga solusyon nga makatabang baka niini, no? Nganong karog unahon na nganong di naman ta kahibaw musunod og balaod, no? Kita na may gustong asundon. Namon tayo balaod nga mas dako pa nato no ato namang i-justify tanang lihok nato nga gikinahanglan need ngano sa unang panahon mahimo man manglakaw ta nga magbaktas mangitag sakyanan pa pasayroan karon na tungod sa magpasayon di na mosunod og balaod unya kun nadakpon bal gobyerno na pasaminglan
4: ang ilisod no usa i-cashier ana certificates patong kasa ga check ko sa mga motor nga ipang park sa eskwelahan niya labi na katong mga kompleto guwaya mo way plate number so karon ako na pugi basol sa principal kay tungod ko no ma-impound ang motor ma-lessen ang ilang pagtuon ma-hamper ang ilang pagskwila when in fact ako manggali o manggali ko yung motor sa bata pa ko magbaktas manggali ta sir tape sa atong skwilahan naka-graduate man ta so dili ko na ingon nga mo'y rason
1: unya ang eskwelahan pud ron daghan sa nga tanan dili para sa una nga gamay ra maglayo ka gantuon
4: mao pod sir tape
1: sa ato pa dili na rason jud nang mingon og di ka eskwela kay way motor
4: mao na sir tape
1: please hold your line major kay andun ay mo appeal sa tong diskusyon karon hello may bundag
5: yes may bundag vice mayor
1: Jerry go ahead Jerry
5: yeah major Lupina may bundag sir
4: may bundag sir
5: oh how do you related to my good friend Winnie Lupina sir
4: mas guwapo to sir.
5: Okay, ako ang pangutana, Major Lupina. Ang tanang mga pulis din sa Bohol, doon na ba'y gikuptan nga citation ticket?
4: Yes, sir. With regard sa traffic ordinance, naanay mga citation ticket ang mga tanang kapulisan.
5: So, ako na lang, deputes man ang ato mga kapulisan na Major, kung saan, doon na sila TOP?
4: Just recently, nag-inform si PD Degay nato nga naanay na-issue ng TOP and ang atong provincial director ga direct sa tanang chief of police nga gamiton na gyud ang TOP.
5: Okay. Katong imong gisulti karon na diha sa eskwelahan sa Baiso, not necessary Baiso lang ha, o mahimo tanang eskwelahan, o doon na mga giparking mga motorsiklo nga doon ay mga violation like white plate number o sabadya. So, dili di alimayo nga ang mga magtutudlo mooy mo basol kita ninyo kay wa makatuon o pag-ayo ang kininiya mga estudyante. Dapat ang mga magtutudlo mo encourage sa mga estudyante nga dili mo mag-drive o wa mo necessary paper sama sa lisensya o kininiyang kanang unsay nganan eh registration sa motorsiklo. Unfair magkayo na sa inyong part kinta kininiyang major gumikan ka kamo may implementing officer din sa atong bahin na with regard sa mga behikulo. Kunya katong bahin sa kay naka-seminar man ko sa una god major bahin sa katong TCTC sa una. Tagbilaran City Traffic Commission. So doon na may TOP. O niya, tananang naglibog may karon. Nanong ang TOP, dugay man on so may rason. Nanong di man tagaan ang TOP ang mga pulis nga nakaseminar naman na sila. Gidipatayas naman na.
4: Maupunay pangutanan ako nga ang LTO may makatubag, sir.
5: Okay, LTO. So, wala pa po ka mangutana sa LTO o kung sa yung nungdan nga nung YTOP?
4: Ang ilang procedure, sir, every time mo issue sila si OP, i-conduct usa nila ang deputation seminar. Usa sila mo issue.
5: Di ba, gideputize na ang ato mga pulis. I-deputize gani ka, ni undergo na gid ka o kiniyang seminar?
4: Yes, sir. Every time mag-renew or kuan kinalang naagyo ng seminar mo ilang patakaran, sir. And then there was also an instance ako mismo naka-attend po ko og deputation seminar ning expire na lang ang tuig December kay usually December 31 man na mo expire ang deputation wala gyapon sila nakahatag og TOP tickets sa atong kapulisan. So depende na sa pamunuan sa atong LTO.
5: Okay, doon natin nasabtan ane LTO ang rason. So, hibaw ka ang LTO is nailan ni nga usa sa mga corrupt offices din sa atong gobyerno sa Pilipinas. So tingali, what the kaya mo appeal ba ni niya sa mga paagi? Kay kinini agong mga giing katong ipangutana sa atong Vice Mayor Tibbs nga og panalitan karon ang usa ka driver minor di edad nga madakpan nga nagdapod og usa ka kinini nga sa iyang motorsiklo, ang minor di edad wa man ni siya imbargohon pero i-impawan kinini ang iyang sakyanan o niya ay hara ni makuha og panalitan makapresenta ni sa maong mga papeles. O niya dayon, maubayad na ni sa Bayronon bahin sa og national ordinary national national law ba ang implement o kana abang atong ordinansa sa lokal. So appeal na kana na ang driving without license na amna sa ordinansa tingali major, di ba?
6: Yes sir.
5: Oh. So duha ang iguana kana na ang driver niya dili na mahimo nga ang driver gani ang motorsiklo di na padriban og kanini ang minor di edad og panalitan siya og makuha na sa kanini ang motorsiklo. So ingon ana mao man atong naimuan nga ang usa ka motorsiklo nga gi-impound without driver's license or without any registration sa LTO, dili gyud na siya madriban at tutong driver nga way lisensya.
6: Yes sir, nagkuha po na nila, nagkabayad nila sa citation, dili po makuha ang motor o dili license ang mo-drive.
5: Okay, akong balikon tong bahin at tong imong gingon nindo tong inyong move ginda major katong susihon ang mga motorsiklo na agi-parking sa mga eskwilahan. Og mahimo balikon na major kay aron makita gyud og kinini ang mga motorsiklo gipang rehistro ba na kay illegal ba na? So way katungod ang mga maestro nga mo kasabat ninyo.
6: Mao sir, pero usa po na nga gipahayag sa atong ubang matutudlo, ila po nang outlook sa ilang nakita.
5: So wa na ninyo usba major ang gihimo ninyo unta nindot to kayo effective ko to kayo pag dakop ani pagsusi ani mga unregistered vehicle.
6: Yes sir.
5: So wa na mo mausab.
6: Mo na usa sa akong ipa i-present nako sa among kuan karon kanang command conference nga para ma-lessening problema nato sa mga minors nga ga-drive o motor nga usually mao gyud makaingon sa mga diskarsya.
5: Yes, okay. So more moral ni atong pangutana Vice Mayor Tibbs niya Major Lupina, daghang salamat sa imong panahon pagtubag sa atong mga pangutana. May buntag nimo og Vice Mayor Tibbs.
1: Okay, salamat Jerry sa maong pagpangutana usab. Napailain nga caller. Ato nang dawan to nda mga kaigsoon. 32 minuto suma na kalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Major, tingali ang tanawuno na to ani Major, no? O, mga butang nga wa na to buhata sa una. Angay na tong buhato, no? Kay tingali, ang atong gihimo sa una, dili na kayo epektibo. Kay naa pa man gihapon, daghan pa man gihapon mga violators sa Major?
6: Yes, sir. Usagi na anak, kanig yung pagsuporta sa mga tao, labi nag patong parehatong ni Agi namang gay nag viral video kuno nag video nga garising dito atong kasada padong sa airport. So og wa pa kini nakit-e og kanang way naka-report dayon wala po nato maanhaan sa kapulisan nya ang gani sa video na anay nakita nga na disgrasya pero may na lang wa gud siya ingon nga naangol
1: minor.
6: Minor.
1: Minor, mo lagi. Ang problema na turong panahon na major ba? Ang atong mga katawhan, hasta mga kabataan, murag wa nay ko kahadlok sa mga balaod. Ngano man na major wa ba na ma-studyo sa atong PNP ang response no, ang mga tao na to karon di naman mahadlok sa balaod. Ngano man na major, nagbisag na din nakpanay dire, pinatsanay dire na manggihapon. Ngano man na, what happened to our country? Ngano di naman masunod og balaod ng atong mga tao?
6: Ang usag yun na ito nakita na ito, anang atong moral ascendancy, number one ana naagyod sa atong pamilya o nga atong mga bata, pasagdan po nato nga maglatagaw sa kadalanan, atong tagaan lag cellphone para mohilom. O usab gyud po na nga gasalig ang bata nga moral siya o pinasagdan lang, murang aniga dako po niya, usab po siya ka badlungon sa katilingban.
1: Mo lagi no nganong ingon ani man ni magmingon ta mga ginikanan gid unta nganong puno mga ginikanan dili naman pud ingon ana sila ka sibot no ang uban ani mga ginikanan under pud sa mga kabataan no itagtugutan na laman kay mahadlok slag magunsa to ilang bata og dili matuman ang gusto no so mura ba og nganong man ning ato mga ginikanan pudron nga dili naman ka maupod sila mo pasunod sa ilang mga anak no sila na may musunod sa unsay kagustuhan major something wrong ni atong panahon
6: yes, sir. Ang atong dapat untang hunahunaon isip ginikanan gamahal ta sa atong bata mo nang ato siyang disiplinahon dili kay tagaan na lang nato og bisag unsa nga butang tungod kay misubrahan atong pinangga. Sama sa akong example kaganiha nga nasubraan niya pinangga ang bata, gihatagan na yung motor. Ang motor noon ang nakaingon sa iyang kamatayon sa iyang bata.
1: Wrong lab na, Major, wrong lab. Mm. Okay, dapat gudunta nga mo-appeal gudunta na sa mga butang angay na itong batunan isip ginikan ano? Sa pagtudlo sa mga kabataan sa pagsunod sa balaod.
6: Okay. Yes, sir.
1: Tingali tungod kay everybody is not following the law na din sa atong nasod. Mura ba og nahimo na siyang kultura ang dili pagsunod major? Dako sa mo nga challenge ato ang law enforcers. Unsaon ni mga tao musunod sa balaod?
6: Yes, sir. So, ang ato lang pahimang no sa atong mga katauhan nga ang atong collaboration, ang atong kapulisan, anaa lang gihapon nga andam mo serbisyo. However, dili nato masulbad ang mga panghitabo kung why collaboration susama sa mga panghitabo ni atong mga usang ilang adlaw lang nilabay nga pag tulis niya, gitulis siya dito sa tubigon. However, dugay siya na katawag sa police station na abtan pag usag oras mo lang dugay nato or wala dayon na sulbad ang krimen.
1: So kinahanglan ang mga tao mutambayayong niini no moapil og pahimang yes, moapil og pahimang no sa atong mga kabataan pero nahug na maguning motorsiklo nga murag necessity ba kay makaibog mangod ang kanin magong social media o kaning kalibutan mo nakaingon na ni kay naibog ta major no ang kaibog yes, sa tao murag nahimo na si jang moonay kusog nga nagtukmod nato ba nga we have to do it no tungod sa kaibog no bahin anang motorsiklo whereas before sa unang panahon sa imo nang giingon pwede man tamang lakaw naman po yung mga pasayroan no ngano man nga kanina man joy atong gipila anyway adto ra man igud ma-highlight og duna na po yung disgrasya major no mga kabataan unan inaot nga pangusgan nato major no isip sa kapulisan og unsaon nato na kana bang pagdakop niini kaya nga to amo ra pasayloon ramanggod aja na sunod ha mo man ana wala di balik gihapon.
6: Yes sir and ako lang pong i-announce pagbalik nga ang atong provincial director nagmando na gyud sa atong kapulisan nga gamiton na gyud ang bag-o lang nahatag nga TOP. So kaning TOP mas dako-dako ning penalty. Dili gyud ma-release ang motor o dili gyud ka clear sa tanang mga violation.
1: Kana mo importante gyud ana no. Aron jud magnigkaw po ning atong mga katawhan no. Kay peligro. Kanila ba mga bata way kulba, grabe mo padagan kusog sa tanan, overtake sa wa, overtake sa tuo. Mo na mga maula gyud ning mga disgrasya po no.
6: Oh. Yes sir, naibay uban ana mo pay mga apiki na uban ana anak ban og balot bindor mo pay magpakusog og dagan
1: mao lagi
6: niya og madisgrasya mangayo dayon og GCash.
1: Mao lagi no dili kinsa tong wa jamoy kinsa tong wa jamoy ikagasto mooy gastaro. Gastaro sa mga inaning butanga. Major salamat kayo ha nining to ang pagiga hinabi ni Moron hinaot nga unta nga masulbad ning mga krimen involving minors ning mga motorsiklo og atong mga ginikanan karon major tingali naminaw sila nato basig una kay mensahe para nila Major Joseph.
6: Yes sir Tibbs, sa ako lang bahimang no, no sa atong mga labi na sa atong mga ginikanan nga og igugma nato ang atong mga anak labi na sa mga minor di edad. We have the responsibility nga mo disiplina nila og susamang paagi mas maayo gud nga mo patuman ta sa balaod. Dili nato patraybon ang atong anak og wala pa lisensya. Daghang salamat.
1: Salamat kayo Major Joseph Lupina atong tigpamaba sa Bohol PNP. May buntag kani mo Major.
6: Good morning.
7: DDYRD. Nag-una sa mga balita.
1: Adyong buntag bro, 89 to 90%. Matugpas atong texter rin mga kaigsunan sa mga drivers sa Bohol. Wala ma-educate about the pedestrian lane. Malay na, daghan. Mayang buntag ni Father Lionel. Grado nga naminaw na ito karong buntag. Okay. Oras mga kaigsunan, 40 minutos sumana kalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Dunay nindot mga mahitabo nga usa ka concert mga kaigsunan dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Oo. Ato kuno paminawon ang report ka bahin ini gikan sa atong reporter alaga reporter Boom Bolero. Boom. Go.
8: Anam na ang tanan alang sa libreng concert sa nailhang Christian worship group nga MJ Flores TV nga ipahigayon ugma sa alas 7 sa gabi sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Sumala sa impormasyon nga gipaambit, muabot karong buntag gikan sa dakbayan sa Davao ang maong worship group og mundiretso kini sa Coco Farm, the official home sa MJ Flores TV. Gisuportahan ang maong kalihukan sa Boholay, JG Seafood Village, George's Bake Shop, The Buzz, Toto and Pepino o sa City Government of Tagbilaran. Ang opisyal nga media partner sa concert mao ang KISS 102 FM, DYRD o The Bohol Chronicle. Libre ang pagsulod sa tanan. Busa, gidapit ang publiko, ilabi na sa mga igsuon sa pagduo sa pagtambong ugma sa alas 7 sa gabi sa Bohol Wisdom School Gymnasium.
9: Hi! This is Pastor MJ Flores, also known as MJ Flores TV. Magkita-kita taninyo din ha sa Tagbilaran, Bohol, karong October 14, din ha sa Bohol Wisdom School Gymnasium para sa itong pagkabuhaton ng worship experience. Me and the entire team will be there aron makiguban ka ninyo sa pagdaig sa itong buhi ng Diyos. Muna dada ang inyong pamilya, dada ang inyong mga higala o mag-uban ta sa pagsimba din ha sa Ginoo.
8: Kita-kits na ninyo mga igsuon aron mag-uban sa pag-awit, pagdaig o pagsimba sa atong Ginoo. O kini si Bumbulero, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Salamat Boom sa mga report. O, ugma na ni mga kaigsuon, MJ Flores sa TV. Mag-concert doon, nindu ta telepone tanawon doon. Umuraman ni sila usa ka Christian group mga kaigsuon. Noon na sila kaayo, no? Kaning MJ Flores TV. Ugma ni, diha, sa may Bohol Wisdom School sa kagabion. Oh, concert nito, ha? Nindot paminawo ni. Oras na to, 42 minutos sa mga nakalabayang alas 9 sa kabuntagon. Balik na karong tataon mga kaiksunan, humanin ng pipila kapahinomdom, standby.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic. Time Check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride, Myracaf, ukal ang bagtog na plema, afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte, mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga dunay hilanat.
2: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet, enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: Time Check is brought to you by Hinebra San Miguel, tatak tapang, tatak Hinebra. Time Check is brought to you by Myra E, Myra E, step into your Myra era.

0: Andrick is brought to you by Van Willar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar.
1: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong nga pagkaon og exercise.
2: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
10: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
11: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
12: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
13: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
17: DTX 500.
18: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
19: DTX 500, mabibili sa mga butika.
20: Bohol's best quality drinking water, ultra soft.

0: Mga kalabay, ang alas 9 sa kabuntagon sa atong pagbalik rin ng atong tulumanon, mga kaigsunan. Arita sa ato ang tabang portion na mga kaigsunan. Doon ay itong tabangan sa mga igsuon karong buntaga. Dini nga may dangup sa ato ang studio at mong igsuon nga bulanon, mga igsuon.
1: DYRD Operation Tabang.
0: Niya, uban na ito mga kaigsoon na usa ka Papa ni, asa mo ni? Papa. Usa nga na ito, Brad?
2: Marlon Pipito.
0: Taga diin mo ka, Marlon?
2: Taga Hagna, sir.
0: Asa man sa Hagna?
2: Barangay Naatang.
0: Oh, Naatang, no?
2: Yes, sir.
0: Pila edad na ito, Marlon, no?
2: 45, sir.
0: Okay. Ngano niya makasong studio karon na Marlon?
2: Dangop lagi ko sa inyong station, sir, kay nagkuhan po ko hinabang unta para sa financial po sa akong anak nga na siya ay acute lymphoblastic leukemia.
0: Leukemia?
2: Oo, bronchial asthma po nga kuhan. Anya, sige pa ni siya og chemo the last week pa.
0: Mm-hmm.
2: Unya kay imbis nga mag-chemo na siya balik, gihilantan siya og balik. So gibalik po na mo siya admit kay gibawal man sa iyang panglawas ang kanang hilanat kay mobalik ayang simtomas nga
0: oy
2: kanang mobloated na pud iyang tiyan, lisod na pud siya og ginawa nang magsigsakit iyang lawas pud apil.
0: Usa pre edad nimo anak, Marlon?
2: 22 years old, sir.
0: Babae ni? Lalaki?
2: Babae, sir.
0: Lugar sa nag-suffer aning leukemia?
2: Nagsugod ginatong July, sir. Bali, dito na siya nag-eskwela sa Cagayan.
0: Dito ni na-discoverhan sa July pa rin na-discoverhan
2: yes,
0: na sa leukemia?
2: Oo. Iyahang unahon na nga pa-check up round ta siya kay na siya yung mga lusay-lusay sa liog. Pero ang diagnose sa doktor sa hospital dito nga na siya ay ELL, acute lymphoblastic leukemia ang iyahang sakit sa dugo.
0: Sakit sa dugo, no?
2: Yes, sir. Oh. Ang iyahang white blood cells nikaon sa red blood, nagamay ang red. Unang niubos iyang platelet. Dito pa lang ang porsyon, nagkuha namin, nagsige namin ubon og dugo niya o mga platelet nga gina-transfuse po siya. Di uli mi dire kay aron nga kay taga dire ramang bisag na agud hong asawa pod aron nga maka kuan pod
0: ko. So na Cagayan base mo?
2: Ali sir, kali taga Cagayan ko pero nagpuyo na ko sa Hagna karon.
0: Hagna karon.
2: Oo, kakong asawa pod na taga Naatang gina siya.
0: Pila may anak nimo, Brad?
2: Tolo sir, ang duha laki, ang isa college pod sa Cagayan pod ron. Bali first year. Ang gamanguran ako, grade 6.
0: So, saan man si imong anak ron?
2: Naami sa Galyares ka ron, sir, kay mag 1 week na po.
0: Sa may buhaton pa na umabot nga procedure?
2: Na siya yung procedure nga bone marrow biopsy o flow cytometry para may bawaan ang unsay kahimtang sa iyang bone marrow nga dili na ba, normal na ba mo hatag og dugo or dili pa.
0: Mm-mm.

0: Ang atong mga bulanon, Marlon, no? So kaya itong digpaminaw, mga matinabangon ni sila. Atos lang hangyoon na, Marlon, no? Karong buntaga, kaya ron ato pong matagag-pagtagad ka ng problema ni mo, Marlon.
1: Naghangyo ko sa mga ay mayong mga kasing-kasing sa diri sa Bohol na bahala ginagmay, basta lang kami makasurvive po ng akong anak nga gusto pa ko siya nga mabuhi ining kalibutan na. Okay. Morgan na isa na ako nga babae, nga anak. Gusto na ako nga malipay pa siya siyang edad. Sa tagaan lang ko na po, 15 katuig nga, makauban siya. Ako ang pa rin kamutan. Ang gagalingon. Salamat kayo sa inyong mga tabang nga mamabot pa.
0: Si Marlon, mga kaigsuna, na dire sa itong studio at tabangan na mga igsuon, no? Ilalim lang yung gibati karon. Makasabot na ni anak mga higala, no? Isip usa ka amahan, no? Usa ka ginikanan. Gusto ko nato nga mauban pa nato mga higala ng atong mga kapamilya. Sa ginagmayng tabang, mga kaigsuna, ninyo yung padangat, pwede ka nang ihatod ninyo. Din sa ito ang istasyon, pwede po niyong ipaagi o GCash sa 0927-641-6486. Aron tong matabangan na si Marlon. At po sa lamatan kining atong mga loyal donors nga karon ay usab mga tabang sa mga nakinahanglan pinagi sa atong istasyon DYRD.
2: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang, First Consolidated Bank FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Altura Supermarket Corporation, Anonymous Lila, Carlos Curtain Shop, Bohol Shipping Lines Corporation, Baliola Family, JF Twin House, Monica Andrea Oliva, ug Historia Family.
0: Salamat once again sa itong mga loyal donors o Marlon na naay ginagmay na itong matabang ni mo karong buntaga. Huwata lang basig doon na po'y uban pang mo dugang pa tabang ni mo, Marlon. No? Aniningi mo hang kahimtang karon nga sa imuhang bata nga na leukemia nga diyan sa Calyares.
3: DYRD Operation Tabang.

Okay, napupos na po mga kaeksona ng atong adlaw karon nga Martes. Uga, magpasalamat sa inyong pagtubay ni nga itong tulumanon. Uga na po mga kaeksonan, magaharong das kahanginan din hilang kanunay mga eksoon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero uno, DYRD. Ay kalimot mga kaeksonan, pagtumaraw ga GD Talks Plus Herbal Capsule, epektibo kini kayo nga mawagtang sa mga toksin sa atong kalawasan. Kini si TIBBS, daga salamat o may buntag.

0: Quality of care is our top priority.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S.E.T.R.I. sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ay nak, umusta naman ka din ha?
3: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma'am. Makayol ko.
2: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
3: Ay salamat ka, East Ginoo, ma'am. Unya, kumusta na pa ni mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa ibang kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angiografty.
2: Ay nako, yung kahit kausapan, nakpertig yun ako ah. Wag na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Mia, salamat po sa Diyos. Nga lambaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mo angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayok sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atinman yun ako. Uy, na, sa kinaunhan yun, gikulpa, agi ko maayo, uy. Pero tungo sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, hindi kong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kay naan naman tayo kaugalingo na East Bohol cath lab. Maulagi nak, maugyod na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naay bara sa iya ugat sa kasing-kasing nga mapaschedule pud siya og angiogram sorosiman na.
3: Aba o mama, may kun imong ana. Dako kit nabang nato ba? Nga naay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
4: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888 Local 212 or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
6: Adiway arde, ang aong pipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
7: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY RD Radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
8: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DIY RD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY RD. Sa paghimaw na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
5: Ang istasyon sa katawhan.
9: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
10: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana? Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mo'y timaan nga ikaw iksuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang apanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana bulanon.
11: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa among pagpakiguban kaninyo nin tulumanon. Tulumanon pagpakabana bulanon. Magatod kaninyo sa mga kasayuran kalabot sa serbisyo gikan sa pangagamhanan ng lalawigan sa Bohol ngadtos nagkadayang ang mga lugar ng probinsya og ang katawhan mga kaigsuna nagkadayon. Salamat provincial government, salamat gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office, ang mga tagdumala kaunban sab nato nining Montolomanon, sila si Attorney Pilipina Asoy Piolio og Sir Mark Anthony Pernia. Diri sa studio sa CBN sa DYRD sa Master Control. Uban kanako karon, uban kanamo karon mga kaigsoonan si Engineer Gilbert Tulop samtang diri sa video Jerick Ihok. Uban sa akong kauban, gikan sa adlaw Lunes, lakip ng holiday. Ako si Loloy Tutas, kumusta? May buntag ka ninyo.
12: Mga kaigsoonan namong mga bulanon, atong mga bisita diri sa lalawigan sa Bohol, atong mga kaigsoonan gawas atong probinsya sa Bohol, o gawas sa atong nasod nga Pilipinhon. Sa makausap pa, o sa kanunay, nagpasalamat sa labang mga gahom. Karong buntaga, gitaganaw sa kitang maayong panglawas. O kami diri sa studio, nang hinaot nga kamo dina sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, tagsa-tagsa kabuatan, kung hain ka man karon, gitagaan ka mo kalang si Kapsay sa inyong panglawas. May buntag ninyo da, bro. Bro.
11: Bro.
12: Engineer Gilbert, may buntag. Jire. Oh, Eric. May buntag ninyo. Jire naman. Nalipat kong si Jire. Karong adlaw, pizza 13 na, bro. Mal numero, no? 13.
11: Huwag na Mayo pa ron. Birthday na nako, bro.
12: Mayo 13 ka?
11: Oh, Mayo 13. Umura
12: mag... San Isidro, patima, bro.
11: San Isidro.
12: San Isidro. Oh. San Isidro Labrador.
11: Oh, San Isidro ni, bro.
12: Umura kas pista sa amo, nga barangay.
11: Ang among barrio, bio. Bro, Mayo 15. Akong mama, wa ka pamiesta. Ano man, gabati naman.
12: Pinumdo mga kuan ng San Isidro Labrador, oh. Nga daghan kayo mga kabaryuhan ang mga ngan ug Santos pero ang inigpista San Isidro Labrador
11: pananglitan sa
12: amoa sa San Juan.
11: San Juan.
12: Ang pista San Isidro Labrador.
11: Ngano nga madada, bro?
12: Ang San Juan unta to kay may dagat
11: pero ting uwan, bro, kay Hunyo 24 masaning San Juan, bro.
12: Okay. Amo na.
11: Basi gili-gili kaya nila hindi bunog ra ba ng balay, bro, ug ana magtapok ug nay magulan. Di naman mamalhin.
12: Oh, maulig eh. Maulig mga kapait o mga pista-pista basta mag-uwan kay mahurot ni mong pulutan. No?
11: Mahurot.
12: Itong bago pa, nag-pista ang lungsod sa... Saan itong lungsod na ito, Eric?
11: Lila.
12: Lila.
11: Saisug City.
12: Saisug City, no? Kaya daghang kabaryuhan nga nagpista itong panahuna. No? Karong mga adlaw, nahuman ragyod ang ato ang sopa sa state of the province
11: address.
12: Nga gihimo ni itong adlong Huibis ba ito, bro?
11: Bernes, bro.
12: Bernes. Bernes, O nakita na ito ang mga accomplishments sa itong probinsya sa Bohol. Diin, giganahan ko sa supa sa tong gobernador nga gibatbat yun doon. Tanang mga sektor gibatbat yun niya, no? O unsay mga kalihokan, unsay mga accomplishment o niya, unsay mga doon na po yung mga problema o unsay sa pagsulbat sa problema gipangitaan yun sa tong gobernador o mga solusyon ang mga problema nga may gawas may patimaw karong mga panahon na labi na kanyang 2026, no? Noon niya kita na to kung na ba mo kita yun na to nga ang ubang mga programa sa atong gobernador kabahin sa Bohol mitunong yun, no, sa mga programa sa
11: gitunaan magsiguro, bro.
12: Gitunaan siguro
11: na may mga pagkuti ng mga pagtuon
12: Git kay kanilang poverty incidents papaglingkod niya taas pa to kayo murag giyasan 19% ang poverty incidence sa Bohol.
11: Doon na po'y ubos nga may taas, bro. Graba.
12: Graba. Koleksyon.
11: Koleksyon.
12: Koleksyon sa ato ang kanang kuan, kanang sand gravel.
11: Sa Sier, sa Kabarangayan, kalungsuran.
12: Sa
11: Sier,
12: sa Kabarangayan. Ngunit, nindot kay paminaon nga, ang ako lang nga, daghang di mo tuo nga nahimo kani sa atong probinsya sa Bohol, daghang maingon nga way gihimo pero nakita nimo sa datos nga gipakita sa atong gobernador nga suportado kayo sa mga datos, no, kay lisod man kay mosulti ka nga wa kay ebidensya, wa kay facts nga
11: duha man gud ka klase, bro, ang mga musaway duha sa akong nabatnan, bro. Akong nasabdan naay musaway gisaway kay tabangan parang mulambo mao tong constructive. Tuwa man po'y destructive, bro. Usaway arong mahugno pero di ko tinuod ang pagsaway.
12: Maligi po.
11: Basta na lang ba?
12: Basta na lang.
11: Na ipapil sa kalibutan.
12: Mm. Ano ba? So, mga to, nga, sa isigon pa sa atong gubernur, kolmoasin so ang Bohol. Kinahanglan nga way sektor nga makalimtan og tanan mo asinso.
11: Mo asinso.
12: Kay ga ang gugma ko kanimo.
11: Mm.
12: Sa to? Di matabang.
11: Mm.
12: Grabe nga mga katong kanta ni Joseph Gara, no?
11: Mm.
12: Di mabangbang og di matabang. Mm.
11: O lagi na bro nga sa kalibutan mangud bro. Sa kalibutan mangud mga igsuon na nay magbuhat og tarong birahon. Nahinong po'y magbuhat o dili maayo bro, usahay paluyuhan.
12: Mm-hmm.
11: Oh. Nakaroon ang atong gobernur kay tarong mas pagpangalagad bro.
12: Yes.
11: Kay iya mag yun ang ipamatundan
12: sa mga katuligan. Hindi po sila makakita o mga kita o mga binuang. Na, kung doon na may binuang, kung mupos gani sila, kinanglan, ano na gaya kamaturan, dili kay magpataka lang o saway, no? Kay kaning mga tao, God, usahay mangita kung ikaw ko. Maayo lang ka nga mo siksik sa kamaturan, mangita magyog kag mga ebidensya o mga kanang mga papel
11: na
12: kamaturan nga naagi binuang.
11: Kaysa nasod nga demokrasya bro, gikas barangay nga,
12: husay-husay
11: naman ang barangay, paingon sa tanang hukmanan, ebidensya may tapukon bro.
12: Tinood.
11: Oo, oh, ebidensya man.
12: Mulagi.
11: Di man magsilbi ng hangad-hangaro ng istorya.
12: So mo to, ang akong gikuan, good, nga itong na-emphasize nga ang atong poverty incidence sa Bohol, gagikan sa 19%, karong tuiga, niya na sa, 2025 man ito nga dato siguro bro, no? Na sa 11%.
11: Na nata sa 11.
12: Og, paningkamutan, good, sa itong gobernur nga kaning muus-us pa ni, panahon sa iyang administration, nga muus-us pa ni, dili na ni mag double digit kining atong poverty incidence. Unya malagi ang uban na ni di mutuo nga dunay gihimo gyud ang atong gobernur. Pero kita nakakita kita sa ground mismo nga aduna gyud kausaban ang ato ang kabuian sa atong mga kaigsoonang bulanon.
11: Unsa ka bro ha? Katong mga negatibo ba?
12: Dili
11: ni nga ko panawagan kay mismo magkugunsa ka. Unsa ka atong mga negatibo bro ba? Na iniguman o supa sa gobernador, manawag sa nagkalain-laing program o mahingon nga, katumbahin na dito tinood.
12: Yeah. Oh,
11: pero murag di man manawag, bro. Tulo naman kasupahan, bro.
12: Wa may natingog. Tungod kay doon naman, supported by kanang datos.
11: Datos man. Na may datos. Na may papel.
12: Wala. Kaya, ako to po makita nga katong, ang atong gobernador, manigit tawag og wa mo sa imo pang sulti why holiday og why weekend no
11: why weekend
12: kay ngano nitong October 10 dito sa dito ta sa
11: Sabado na bro
12: Sabado gyud dito ta sa nap, sa Binabista sa sorry Inabanga no og dito nag kauban nato atong gobernur pag apod-apod og mga chike na labi na sa livelihood para sa ato ang napo no kaning NAFA na napo farmers association nga gihatag nato ang livelihood check nga worth 515,000
11: alingog mo grabe na sa uban bro
12: oh. Kanini ah para ni sa ato ang cattle raising no dinha sa napo kay sayod ta nga kaning ato ang lalawigan sa Bohol wag daghan gud tag baka unta kay dako tag lugar nga kabalhinan pero naganam-anam og kaluya ang ato ang sektor kaning kabahin sa pagpamuhi
11: sa bakahan.
12: Mga bakahan no so mao ni niya nga ang PCDO karon nagsigi ta og pangita og mga farmers organization diin di adto ta makatabang pagpamuhi og baka para mobalik ang ato ang supply sa baka kay kaning baka bro mo na ni karne nga atong gihulip og mga pista din atong kabaw bro
11: Sakit matungipon, bro. Teoriya o lungag.
12: Makalunghat matung sakit ng kabaw o gatuang.
11: Wa, para ba kukadungog o haklop o mabughat baka, bro?
12: Matay bitaw?
11: Ha?
12: Di madag, hakop-hakop o kanang...
11: Nino, lag, nino.
12: Nino o lagnob o kuan.
11: Angit-ngit.
12: Angit-ngit.
11: Wa pa kukadungog?
12: Wa bitaw? So, mo nini ah, nga... Ato ang nakita nga labi na sa atong OFIB ni Office of the Provincial Veterinarian nga gisuportahan nato karon ang pagpamuhi og baka kay aron mo ang supply dili ta ma-depleted ang atong supply kay sayod ta nga ang baka kuan kay ni sa ni mahal-mahal ng karne ani no kay makatilaw lang tag baka og naay pista.
11: Okay. No, sa pabito po, nga nung kada pista naman po. Wa, dili na ito buti pa sa bot nga. Dili mag-ihaw sa pista. Pero aray, tapos mga Enero nga way pista. Tanang buwan nga way pista.
12: Tangsa na kakitag baka sa merkado makapalit o kanyang dili pista. No? Kung dili, doon na yun na kasaulugan fiesta. Kaning mag-ihaw baka. Mag-ihaw baka. Kana bitang mga dadjong bitaw bro.
11: Dadjong.
12: No, kana ma nay magbahinay na sila karne bitaw. Kay ay hatag baka kay to subasta.
11: Labi na nang hugog bro.
12: Subasta. Inig subasta ban uno, ban dos, ban tres. Kibada no?
11: Unya dili na sabta tika kita mga baka bro, labi na nang baka brown. Nga gibalhin-balhin sa atong mga kaigsuonan sa ilang kabakildan.
12: Tinood.
11: Sa kapatagan. Dili na taka kita.
12: Pag-on man ni
11: Kiknik. Na magaling talagsara ka.
12: Talagsara ka ayo. Di pareha sa una ka daghang mag-guyod-guyod o baka, no? Mone, nga, netong Sabado, nag-distribute ang itong governor. Dili lang ang pag-distribute sa mga on-chike para sa level sa Napo Farmers Association, kundi sa Tibuok. Daghaning gi-distribute niya ang barangay, no? 4.3 million alang sa mga barangay sa Inabanga.
11: Sabado na bro.
12: Sabado ha.
11: Sabado.
12: Og diha usab mga to ang congresswoman Mambanban Aumentado nga kauban sa tong governor pag distribute ani nga mga chike. Ya, tong basahon ni ha. Nakadawat niini ang barangay Kugon.
11: Kugon.
12: Oh, dunay barangay Kugon dinha sa Inabanga no. 690,000 no. Barangay Santo Rosario 370,000. Iski Barangay San Isidro 338,000, Barangay Maria Rosario 290,000, Barangay Tambuok 200,000, Barangay Dait Sur 200,000, Barangay Lawis 200,000, Barangay Daguhoy 200,000, Barangay Kagawasan 200,000, Barangay Badyang 200,000, Barangay Bahan 200,000, Barangay Suwa 200,000, Barangay Undol 200,000, Iski Barangay Undol 165,000 ug Barangay Lutaw 150,000 unya ang katapusan nga iyang nahatag didto sa ato ang Napo Farmers Association nga worth 515,000 para sa cattle racing. O nini ang naitabo ni atong Sabado nga diin dito ta bro nga gawan-uan o niya kita ginato kung unsa ang ka busy sa atong governor regarding ani nga wagi weekend silang duha nga mag-asawa
11: silang si Mambanban
12: congresswoman Mambanban Aumentado nga sila Sabado Domingo ang ilang pag-distribute sa maong mga chike no para sa ato ang mga kabarangayan.
11: Daghang maglakaw si Gobernador bro.
12: Sa second
11: sa
12: district.
11: Sa daghang adlaw. Mm-hmm. Daghang lakaw.
12: Yes. So, mo ito. Unya, karong October 21, mauna ang ato ang pag sa culmination program sa atong cooperative month nga ipahigayon din sa atong cultural center nga ipasiwagdahan kini sa atong PCDO sa atong office. Og nang imbitar ta og more or less mga 246 ka mga cooperatives kinsa mutambong sa maong ato ang culmination program kay so far no sa ato ang lalawigan sa Bohol adunay mga more or less 400 plus ka mga kooperatiba. Mm-hmm. Atong natabangan ini, more or less mga 46 na ka kuan nga ato ang gitabangan para gyud ma-compliant kaning maong mga kooperatiba sa CDA, no? Actually, niadtong paglingkod sa atong gobernur, sawa pa saksaka gyud sa Mayo sa ato ang CDA kun ang kooperatiba diri sa Bohol ning abot ni og 700 plus ka mga kooperatiba. Mm-hmm. Pero daghan
11: halos kayo katunga, no?
12: Pero daghan kayong nangamatay na natural death tungod sa unay uban wa maayo pagka-manage. Mm-hmm. Nay uban di na mag wa na, di na cooperative.
11: Diyan naman, kuot-pirative
12: na. Kuot-kuot sa mga pundo ba?
11: Sakto ba yan na bro, ha? Kuot-pirative, kuot-kuoton. Pira ang kuoton kay kwarta man.
12: Malagi.
11: Pag-abot so, sa te bro, mo ba ng kawatan?
12: Maniniya nga usahay
11: sakto
12: ba?
11: Sa ba?
12: Maniniya nga usahay nga ito ang mga kooperatiba. Kinahanglan, gi-guide ganyan sa itong PCDO. Og ato ning gi-amuma og maayo kaning mga kooperatiba para gyud ma-compliant ni sila sa CDA og ma-likayan ang mga pag-walda sa mga pundo sa atong mga kooperatiba. Kaya ang atong provincial government wa magkawang og suporta para ana nila, no? In fact, ato pirming ipahibaw sa atong mga kooperatiba labi na ning ato ang kaning struggling pa nga mga kooperatiba nga kun kamo gani mas stable na daghang mga agencies, dili lang ang provincial government, daghang national agencies, in fact even mga katong mga international funding agencies
11: mutabang to
12: basta makita nga stable na gani ng inyong kooperatiba. Buuan mo og mga grants din, ha. Kay nakita nila kung unsa o ninyo pagdana ang maong mga kwarta. Usay lang kaning maulagi na. Basta mat-an na spinya ganyan mga kang board of directors o kanang nanggida sa mga kooperatiba, mauna malusaw po ng kooperatiba.
11: Maulagi na. Huwag may kooperatiba ang bungkag, bro. Huwag pa'y pundo.
12: Mauna yung kasakaran
11: ganyan na itong makita. Pundo? Kining pundo, makabungkag, usahay.
12: Dagan. Sayang. Masayang ta kay tungod kay kaning mga kooperatiba ta ato ning gihimo mga kaning mga people's organization nga ato aning gitudloan mahimong kooperatiba para mahimo ni silang mga entrepreneurs. Aduna na ni kay bawal na ni sila magduma og sa ka negosyo. Unya ang kwarta din, ha, magtuyok-tuyok ron ta sa ilahang dia sa ilang dapit og sa ilang mismo mga miyembro. Kay kun magbutang ka og dividendo din, ha, sa atong kooperatiba. Ang interes sa imuhang ang imuhang dividend, ang imuhang CBO mo er nagdividend, unya kun do na namoy MSO kana murag bangko within sa inyong organization, sa inyong kooperatiba, mo earn tog interest sa imong kwarta, magbahin pa kag dividend ini ka kuan ninyo kana mag general assembly mo, no?
11: Unya sa kadungganan, bro, aritas dungog. Apil pod ka nga makabaton sa kadungganan.
12: Yes.
11: Kaya tindog man ang kooperatiba.
12: Yes.
11: Kanang ilang kooperatiba.
12: Ligon kay na.
11: Dalaygo na.
12: Daghang kooperatiba diri sa Bohol nga daghang mga multi-millionaire, pero usa ra ito ang kooperatiba diri sa Bohol nga billionaire.
11: Billionaire.
12: Oh. Muna na nga kami sa PCDO wa may magkawang og suportar. Kay mandato na sa ito ang office o gimanduan pa may sa atong gobernur nga kinalang tabangan na ito ang mga kooperatiba aron makabarog sa ilang kaugalingon o dili na ni mga lusaw lang kalit. Labi na ni mga kooperatiba sa una mo, nga ligon kayo.
11: Ligon ka.
12: Mga ligon. Nga nga lusaw lang ito. Nga doon ay mga kwarta din, ha, nga mga gikan yun sa mga international fund, mga government, no? Sama sa Belgian government nga may buo-buo dako itong mga pundo sila para sa mga kooperatiba. Farmers cooperative.
11: Farmers cooperative.
12: Pero na may uban nga farmers, kapa-farmers, pero matan pa spinya.
11: Kana bitong mga kooperatibang mabungkag o kalit, bro. Nga muingon ang mga membro nga naunsa ra to. Ang nasayang ana ang mga ligdong man, bro.
12: Yes.
11: Katong di ligdong sa kooperatiba.
12: Wato dito masayangan. Muingon to, bahalag mga lusaw tani, bahalag mga kuhan, basta kay manay na, usay god kaning nagunay ato ang human kuan ba nature ba mugawas god bahin og kwarta na gani. Kaya og istorya, dugangan. Og kwarta, kuwaan.
11: Og meeting.
12: Meeting.
11: Isakto ang schedule ko. Tungaman po sa pizza. Pero sa oras ka, hindi primsyal maglimang oras. Meeting, alas 8, tunga maglas 11.
12: Pero, og kooperat, kani, malagi na. Nga, og people's organization na gani. No? Og mag-meeting, kay doon ay hisgutan, labi nag-dugangan na itong pundo. Late kayo? Malit. Mingon pag, kanapay uban, mingon, ah, kamusta anak, anak ko itrabaho.
11: Huwag kira itong nalit nga wa apasa-apasa, bro. No. Naiuban ka kaduha na apasa.
12: Kaduha na apasa, kay wa makurum.
11: Wa makurum.
12: Yeah, ining,
11: atua, atua, atua.
12: Pero ining noon ganinimog na, nalabay ayoda mabot, parting sayo. Kuso, unang kayo muli niya, wa na, pagtanaon ni mo sa, tanaon ni mo sa attendance yet, tuwaga una.
11: Tungod sa aga una, wala mabuting yung numero.
12: Mangita pas attendance. Asar mga attendance, kaya mo pirma na ko.
11: Mao pa po yung mangutahan na nga. Asar man to ang muhandol sa iyo na.
12: Mangutahan na pagpila ka niya.
11: Kau galing.
12: Limang gina kalikayan ba besan agad saon na to nag kuan mao mang gyud kamatuoran ha na mao gina reality dinha sa feel kay bisan asa naman tan hanok kani dapita sa Bohol no basta gani ayuda na gani basta tangkag na nandunggan. Mutangkag na nandunggan sa mga membro.
11: Pero sidling, butang altar.
12: Butang altar. Pero mga seeds, ganyan, mga ayok, linya taas kayo.
11: Oh.
12: Pero, mingon, mga ayok po ka nang, para itanong kayo, kawane, ka nang, para ni sa magtanong ko mga vegetables akong bay pag plasma to as altar kaya gupupan na din na muturo kay gikot-kot na ko tito.
11: Tanawar ako ng kooperatibang Milambo bro ha. Inig meeting magdungan-dungan ang mga tao pag pangabot di magkailis oh, pero kadto to ang wa mo Lambo so, ang primero mo abot bro tig panilhig.
12: Kinadugay ang muabot ni Suriro.
11: Murag pareha ka rin taguna-una.
12: Kaya di naman makakaunt ang kwarta. Mahadlok na magpangutan noon o gasa na doon ang kwarta.
11: Okay. Muingon bang mga tao, asa na ba ito gatong tigsilhegin eh? Nga naman, papangayo ang kwarta ni Suriro kay palit og snack.
12: Malagi na, no? Pero magtapok na ganyan, napayuban nga, puryala sa atong natong na, no? Sorry kayo, bato-bato sa langit. Nayuban mga kaigsuna na to, no? Manggitapok, uy, tapok ta kay Naday, panghatag nga, livelihood sa gobyerno. Huna-huna, gamatag atong kuan, ato ang kanang project proposal. Nga, tapok ta, tapok balik 25 ta kabuo kay aron.
11: Kaya. Ano mo, pasar siya?
12: Pasar. Prasaltas kriteria. Kaya, nagtapok na. Inikuan, oh, kani, manitong himoon. Manigingon nga, fly by night na nga, people's organization ba? Basta na makatangkag yung dunggan, huwag na gani, iha panghata, gobyerno, dalia makatapok. Eh. Pero inig, kadawat sa tsikit, tuwa, magsige ng ingog, kakumbahin niya.
11: Kanabi itong mga mu-appeal, bro, labi na sa mga umabot nga opisyal sa usa ka kahugpungan, sa mayinin nga itong istoryahan. Ug naa pay nuisan sa ana bro.
12: Daghan. daghan nuisan sa
11: member. May gani kay presidente ra nuisan.
12: Pero di man po nato ikalimod no. Nga lamang po daghang people's organization. May sinso. Ug sakto gyud ang ato ang nabutangan sa ilang mga livelihood. Daghan man labi nag ang kita mga tao gyud no. Kaning ato ang kani atong opisina ginagmayr ning gipanghatag sa atong ato ang provincial government pinaagi sa PCDO ginagmayr man ning amount pero grabe mi mukote kun kami na imuhatag o sa livelihood kay dili lang ka kutob ra mi sa hatag kun dili subayon gyud og nintunong ba gyud ang inyong mga proyekto nga inyong gipropose og ang kwarta wa ba ninyo sayangay. In fact proud to say ang mga ubang mga people's organization nga kung duna gani sobra sa ilang kwarta, giuli gina nato ngadto sa panudlanan sa provincial government. Inana kakuti ang atong opisina when talking about project proposals kaning mga livelihood projects nato nga gipanghimo, dako gyud ni og dako gyud og epekto, kinahanglan duna ra gyud epekto sa ato ang mga katawhan nga nangayo.
11: Nangayo.
12: Kaya kung imo nang pasagdan, no, nga maparihatas mga maingon na lang ta mga previous nga mga releases nga gihimo sa livelihood, daghang mga people's organization kinato nga di na gani makita nimo kun asa ra.
11: Oh, mo lagi.
12: No. Di na makita nimo nga gipanghatag ano nga guwa ka liquidate sa gobyerno. Mo na na nga ang PCDO ko ang kita kayo in
11: mabinantayon
12: mo ning follow kita sa guidelines o sa implementing rules and regulations nga gilagdaan sa to ang labi na sa atong kuha no o sa to nga kinahanglan sundon yun na to ang proseso nga kinahanglan saktong liquidation o sakto ang dagan sa kwarta kay magunsa magunta nga kita ra po moingon bitaw ta usahay nga dako ang utang sa gobyerno ngadto sa laing nasod no. Dako ta kay utang nang anam daga dako. Ngano man kita raman po'y nakaangin. Nga nganong moingon talking na ganit tag kwarta sa gobyerno. Moingon ni tag ato ning buhis.
11: Mm.
12: Yes. Kun nagbuhis ka, kung wa ka gabuhis, nya moingon kag ato ning buhis. Ayog dako nang imong gibuhis. O nga, mo ikaw na po'y maingon nga, ato na yung pangwartahon, kaya ato na yung kwarta.
11: No, lagi.
12: Dili na mao. Ato na ang usbon. Kaya kung dili mausob ning atong, ato ang kinaiya nga atong himuong tutyanan ng atong gobyerno, mag-anam kita ka-ot-ot ng ato ang gobyerno. So, diri pa sa pagsugod pa lang nato, diri sa ato ang mga komunidad, no? Muna na ito ang bantayan. Ato agin ang tarungon, tanawa o kung gatarong palang tatanan, di dani mo kita ng flood control, ng ghost projects.
11: Wow.
12: Kung gabantay patantanan.
11: No? O lagi na bro, nga daghan bag, daghag katutukan nga makaingon na ito, maka, makadismaya, makapasubo o gyutay. Yun na ba, daghang makita. Pero iniglingi sa nato sa pikasbahin sa mga naglambo bro. Mahimuot sab ta.
12: Yes.
11: Oh, mahimuot.
12: Ma-appreciate yu ta. Oh. Nindotak ay nino. Daghan kayang atong gitabangat sa atong provincial government. Karon nga sa administration sa atong governor, daghan ta kayo gipang tabangan ning abot ta tag 96. In fact, count daghan pa na ning nag-abot-abot ta nag-anam mo kadaghan na atong gitabangan sa atong provincial government. Kita nato unsay dagan nga labi na sa mo connect man gani bro kani ato mga livelihood projects kun wa pa ni epekto dito sa ubos dito sa grassroots no dili ta nimo makita nimo nga wa ta mo down ng atong poverty incidence sa Katuigan
11: sa Katuigan
12: so dunay epekto
11: na, nakita ang bunga
12: na, nakita gid nato ang bunga
11: sa pagpanika mo
12: yun ya ang atong gobernador sa paglingkod pa lang niya pag ingon pa lang niya nga kinahanglan ang ato ang mga kaning sa Jida area kaning geographically isolated and disadvantaged areas no top 24 towns nga diin kusog pa kayo ang poverty incidence din ng dapita may atong unahon tanawa kita nimo na gikan from 19% to 11% na so dunagoy kanang dunagoy epekto no ang ato ang gipanghimo dili lang kana lang dapita ang kaning kanilang sa livelihood kun dili sa whole kanang dagan sa gobyerno sa probinsya panahon sa atong gobernador diha nakita nganing tunong ang mga programa no so mani niya nagisgot man ta ning mga people's organization ato lang wad-on ang atong pagka usay kaning gusto tang mulamang sa ato ang kaub mga kaigsunan kay kaning pagpangatang nato og mga livelihood dili na usa ka kuan pribilehiyo na sa inyong organisasyon di ba kay daghan kayong nangayo nga gi process nato wa mo pasar kung ning pasar man mo, ning depensa man mo sa inyuhang mga project proposal, kana inyo ginang ipatuban ug inyo nang tumanon nga kana para ginas inyong panginabuhian, aron masinso ang inyong ginabuhi.
11: Ana. Mao lagi na bro, lagi nga kung tanawon sa katawhan ang liderato bro, ah, ang pagpadagan bro, but na ko ipasabot, tanan gyud gitabangan. Tanan ang gitabangan.
12: Wagi dili masinso kung masinso magaling ang buhol.
11: Kana bitang usahay bro, na itaw makita na kung magbitbit o papel, abay kong papel o suertres, resita di ay. Pwede man na usahay bro, mudagan dito sa kagamhanan. Kayo aron matabangan, sa tupatanan. Tanan yun bro. Dili, wag yun ingon nga gilikayan nga kari, dili, aton laktawan, why gilaktawan? Puro ganid yun na sa pagtabang. Kay maunay tinguha sa aton talahurong gobernador, ari sa umintado, yabagan sab sa mga kaabag. Mauna bro, nga naalagi, usahay si gobernador, bisan sa program gani bro, sa takna sa gobernador, di makarecord bro, kaya nga ito kalungsuran. Ana.
12: Yes.
11: Okay.
12: Sunday man supposed to be Sunday na siya.
11: Sunday na siya.
12: Alas 11, alas 10 ba na?
11: Alas 11. Ang ilang program murag alas 10,
12: alas 10 hantod alas 11.
11: Di ba? Makalingkod bro.
12: Kay tuwa ka suruy-suruy sa kabaranggayan. Mao ni gina gipas usap po niya tong gi kuan kay nakita sa labi na sa kuan kay nauktaba magunay uban nga to ang mga releases sa to ang kuan tungod itong abi na to og madayon ang barangay BSKA eleksyon no nya kay gi kuan man postpone man
11: karon na mong 28 so 28 na
12: mao nang ang uban po nga katong daon ta toy gangisi-ngisi pa itong mga panahon na nga abi nilag ipadayon ang barangay eleksyon karon nga mug-ot na pod
11: kay
12: di man kalingkod.
11: Okay ra pug magmug-ot pero ipadayon ang panilay.
12: Wa na pud manilay. Kadtong nang lumalansar ay unta iske. Panapakita bro. Kay sa una to nanilhig man ta to sa jeep. Nanilhig sa basketball court. Wa na pud pakita. Kay wa man maday. Unya ini election sunod. 2028 pa man to, di ba?
11: Dugay pa man.
12: Dugay pa. Di na po siya mo-qualify pagka iske. Wala lang pakita. Wala lang pakita siya.
11: Pangutanon po ang mga parente. Ito ay bakasyon.
12: Ito ay bakasyon. Well, anyway. Sa ito nadagikan sa ito ang paimo, bro?
11: Nakbitan o gisigutan na ito, bro. Kining may tungod sa cloud seeding. Kining cloud seeding, bro. Kung ang taga mga eksperto sa panahon, mga Weather Bureau, Pag-asa, kung sila'y pasaysayon, bro, apil na ang Philippine Air Force nga may magdumala nining cloud seeding sa taas. Makuti din ni bro.
12: Kuti.
11: Nga naman. Pananglita, nakaplano, diri ibubo, diri ihagbong ang asin aron mahimong ulan dapit subay. Dabi kun kusog kayo ang uwan dito dili maday magsilbi bro.
12: Dili
11: magsilbi.
12: Usag gyud ko ang kanang unsay nga ana sa cloud sa cumulus man.
11: Kanang magdalag
12: uwan
11: dagom.
12: Cumulus. Actually, dunay mga spatter no. Nakakuan ko ani kay naka usatas ta kahibaw adi kun kuan. Daghang gibutang nga mga scatter ning dili scatter ng duwa ha kanang observer ba dinha sa mga dapit diin kita na to og asa dapita ang daghang mga kabasakan yes so karon dunay mga spatter din ha ka kun duna na gani mag tapok nga kaning cumulus clouds tawag din na sila nga diari re so mao na mulupad ang eroplano aron bubuan niya kanang atsahag asin ang kuan ano mo, tapok yun ang mga clouds, di ba? Kaya anak, napita mo imuwan. Usahay kayo, kusog mga hangin.
11: Di man magsilbi.
12: Kung basta kusog mga hangin, di na nila, usik man kayo o imuha ng bubuag asin na di na nga kusog ang hangin. Kay ang mahitabuan na, it's either malusaw rin na ang panganod or bubundak mga liner sa laing lugar.
11: Mapadpad.
12: Wala niya ang kutig yun. Sakto na imong giingon nga kutig.
11: Basta.
12: Unya, naghamang mo ingon nga nganong nga cloud seeding nga gawan. Mm. Okay. Okay man na nga rason, no? Nga dilit na mag-cloud seeding. Maubita nang giingon nga kwa pa ta maka-cloud seeding.
11: Mm.
12: Kaya nga, no, sige pa tag-uwan.
11: Pero ang buhol, andam na.
12: Giandam lang na naa sa itong provincial government. Kaya dugay rin ang gitawag na to sa kuan kaning El Nino Task Force nga gigama ni Governor Aris Aumentado. Nito pa ng mga Abril, Pebrero nga kuan na. Tungod kay tanaw na ko ni mo, gitag na ang El Nino, Super El Nino. Nito bang Hulyo.
11: Dugay na.
12: Hulyo. O nga, midaga na Agosto. Midaga na po September. Karon Oktubre na. Mingo na po magsugod o Oktubre. Pero huwag talaw ni mo, sige nag-uwan-uwan. Sige tag-uwan-uwan. What di, dili ni mo matag na ang panahon. Kaya di mataginoog.
11: Sa banak-bana, okay ra.
12: Okay sa banak-bana.
11: Okay sa banak-bana.
12: Pero naman kay ginoog.
11: Oh, pero punto por punto, dili na ito na, na mahimo. Sa banak-bana, hinoon, okay ra.
12: Siguro, og atok yung tanahon, ang summer time diri sa atong lalawigan sa Bohol, di anas mga Pebrero. Pebrero, Marso, Abril, mong na, di ba?
11: Ang tinginit.
12: Tinginit. Even Mayo, tinginit na. Nya, maulagi na. Wag yun takatag na og unsay kuan. Tanawon ni Murun, nag-ani ta. Naka-ani ang Bohol. Sige, nag-ani. Pero gamay lang na tanong. Tungod kay, tagsa naman po yung farmers din. Tanong mo itong mga panahon na kay, gainit mo po.
11: Diha may mga nahinaikan o binhe, bro. Nasabwag. Nasayang. Gisab-sab mo kabaw.
12: Gipasab-sab.
11: Gipasab-sab kabaw.
12: Kay, di naman, liki mang basak ng tanan. Ya karon guys sige guwan di pon muta di hadlok pod ang farmers mutanom tungod kay moingon matem undang mangka ni karon pebre
11: basog kinira basog kinirang ulan
12: kinirang ulan na so ina ni ang nitabo nato wa kita di gyud totally nato na utilize atong nato ang mga umahan no sa ato ang probinsya sa Bohol unya daghan kayo mo ingon nga nganong mag cloud seeding man wa pa ta mo kuan pangandam lang ng cloud seeding.
11: Basta kay ready na ang
12: ready
11: Bohol.
12: Ang Bohol para mag-cloud seeding. Naagit tayo ka, nana ang mga Air Force, nana tayo mga spotter sa dain-dain ng mga lugar. Pero wapag yun tayo magsugod.
11: Ang Pegasus, bro, andam na.
12: Mayingon, mangguning uban, nga nung mag-cloud seeding, matanga kasi, wa pa man ta mag-cloud seeding.
11: Wa pa man.
12: Oh. Kay gi-studyohan pa man og ano sa gining El Nino mo start diri sa Bohol. Pero tanaw nimo daghan gyung mga nangliki nga mga basak adto.
11: Wa mag
12: moingon kang kanang gauan diri sa Tagbilaran diri nga mga katigbian, balilihan aning mga lugar. Tinguwanan gyud ang dapita dinha. Galibog ka kay bisag init dinha sa ubang dapit.
11: Kasikbitan
12: ng mga lungsod. Katigbian, Batuan o kaning balilihan, anang mga iriha. Sige naguwan.
11: Tuwa mo kus Batuan magulian, bro. Kay tuwa mo kuga bakasyon. Nanay balay sudlas tubig, bro, kay ang ago sa tubig sa ibabaw misud na dito sa balay.
12: Tinod.
11: Sa ato pa kay misud na. Kusog-kusog nga ulan.
12: Pero atanaw ni mo dito sa Trinidad Ubay aring mga dapita Alicia Mabini dina kaya ng mga lugar ng mga hilit-hilit nang liki mga basak di man ni di wa man kasabot ang mga tawo god ani usahay nga dili tanang kaning uwan dili tanang lugar nga mag-uwan nga ni tibuok bol mag-uwan
11: dili
12: lokop nga dili mag-uwan nun.
11: Gi-explicar man as pag-asa bro nakadungog ko manginaut kung di ko sipiat ang akong nadunggan. Ingon ining explication na na, bro. Gumikan ining atong thunderstorm, kanang daugdog lang bitaw nga naras sa atong dool. Di man na makapahimog ulan nga malukop ang Bohol, bro.
12: Dili. Kana
11: rang
12: dapitang gindo sige hagdugdog.
11: O, tingali, kusog, gugdugdog ang balilihan, magulan, nagapil ang katigbian, porsyon sa sakbayan.
12: Bisan gani ining talawar god, katong gabiyahe mo itong Sabado, no? Makita gini mo nga, ang uwan ka patak-patak. Kaya dito sa Inabanga, gauwan. Paglapas na mo padog sa bayan, wanay uwan. Pag sud na po sa boundary na po sa sagbayan katigbian, uwan.
11: Tuwa na sa uwan.
12: Oh, pag abot na po ni Riz Corilla, wanay mo uwan.
11: Wanay uwan. Mauli gina bro akong giingon nga di manggod mahimo nga labi na ning asin bro. Kay basa ang kontra. Pero ang makapayo po sa asin ang tubig gihapon. Kay matunaw man. Pero guys good mag cloud seeding. Di man mahimo masayang ni bro kay programa ni.
12: Mahal gyud. Ang programa ang pag cloud seeding pilay gastoon na sa gobyerno kun magpahalala ta. Mabita lang maligin ni pag post pa din nga dunay cloud seeding nga himuon sa ato ang lalawigan sa Bohol. Moingon na nganong mag cloud seeding man nga sige mag-uwan.
11: Sige mag-uwan.
12: Pero wa nila tanawa kun unsang partiha ang kasigig uwan. Tanaw nimo ang basak lang mismo. Makita nimo kun unsay epic sa asa dapita ang nangliki og ang kuan kanang gasige pag sige pa og kabasa ang ilang basak na doon na pa itubig.
11: Tubig.
12: Pero kay wa man gud nimo soroy sila sa tibuok Bohol kun asa gyud ang kuan asa ang dako kayo nga lugar nga para sa tamnan sa humay og kaning ug ari talking about kaning gasigig uwan wa poy basak dagko di na
11: poy basak dagko na at pananglitan kita karon bro katong basak nga ang katawhan gipanagaag traktor pero ang kabasakan pwedeng kagmaya oh di ang may tabo niya na bisag tuwa ang kusog kayong ulan bro pero way basak kay puro ra kakugnan kakahoyan kabugangan nganong mag-cloud seeding man dito napita bisag
12: oh, diba? Bisan gani aning mga lugar nga to naanhaan no do nagay mga ubang mga kanang usara ka kalugar ha pareha sa Batuan going to Balilihan.
11: Balilihan
12: tanaw nimo tanan ba din na nakatanom
11: na ay wala bro
12: na pero napoy gadaro na
11: napoy gadaro
12: oh kay nahuman nag ani
11: nahuman nag ani
12: dili pareha tanan
11: gakailis wala kay, dili pareha
12: usay ning mga farmers good. Oh, puy farmer tapulan.
11: Naa bro.
12: Mailan himo ng farmer tapulan kay inigting basak. Wa pa basak ka gala wa pa kadaro. Oh, so mao na upsan ya, mao na pod.
11: Oh, unya. Ko kalingawan bro. Kay kini pun tapulan naman puy adlaw nga magkuge. Pero laktaw.
12: Oh, laktaw. Dipindis gana.
11: Oh, maingon na, dipindis gana. Naagtinamnan pud ana bro kay nabitin na magkinuod sa.
12: Mao na pakuan na lang. Pasagda na lang ang basak, no?
11: Pasagdahan na lang ang basak.
12: No na.
11: Nay daghan nga wa matrabaho bro.
12: Daghan.
11: Mikan sa panginahanglan sa tubig, no? Panginahanglan sa tubig mga igsoon, muna hinungdan nga wa matrabaho. Muna hinungdan nga wa.
12: Wala gyud ang kita usay makakita bitag tag mga nay post nga ang Bohol gaplano nag cloud seeding. Nya tan-aw nimo sa kuan nga daghan nay mo nga naman yung usikan man yung atong kwarta o pag cloud seeding nga sige mag-uwan. Pero wa nila tanawa ang sitwasyon sa whole Bohol. Kay part, doon naging part sa Bohol na lisod kayong uwan. Ngunya, tuwa ditong dagkong basak. Nga, ang imong nakita nga kasigig uwan niya sa Tagbilaran.
11: Ngaway basak.
12: Ngaway basak. Bisan nga ni ang Tagbilaran o Panglao, gaduol naman yun na, tanawa sa Panglao. Hindi ka makaingong kasigig uwan nila.
11: Oh, lagi. So, daghag tunan, utihan pag-ayo. Pero ang mga tao mag-bro, kadaghanan, gadali. Pero ang muhimo sa programa, bro, mabinanta yun.
12: Di man pwede katong dali-dali o na. Kay, og imo na usika na to ang kwartas gobyerno. Ang pag-cloud seeding dako, kaya nang pundo nga gigahin o niya, o maghala-hala ka din na cloud seeding, dili gini mo, pattern sa kanang dina sa kondisyon sa kaning lugar no mapildi gobyerno ana nya usal labang sayop kinanglan karon daghang batikoson kadayon og mga batikos nga di makaog iro
11: mo lagi na bro nga ang gibuhat sa gobyerno mabinantayon
12: yes
11: mabinantayon
12: good
11: tanan man gibantayan sakit gibantayan hayop gibantayan.
12: Oh.
11: Vigilant ba? Gabantay gyud permanente.
12: Oh, mao lagi. Hopefully makasabot ning uban nga dili tanan lugar sa Bohol nga sigig uwan. Kun diin mangaling tong mga basak nga daghan kayo, way gauwan didto. Mao na gibantayan sa tong mga spatter nga kung doon na nagani mga kuhan dito, kinahanglan mo tunong ang uwan dito pong dapita. Pero tagan po ning claymore, no? Mga farmers karon ningingon nga hapit na mo ani, kundi na nang munga na ilang mga kabasakan, daghan na munga. Mingon po sila nga ayaw sa lang pag cloud seeding din eh. Kay kanang padong na mo ani, ya, kung mag-uwan na ba nga na musok ng humay, tahupon ang resulta na.
13: Tahupon ang
12: resulta. Pero mingon po kuha nga, dili man na makuhan. Mo dili na ma kanana kunoy variety sa humay ron.
13: Musukol gyud.
12: Musukol gyud kanang napita. Pero ang mga farmers mingon mga unsa man mo pag ani-ani og sige kuan. Di mabahay na po ning
13: amo. Naga ni po yung mananumay, mga mais, bro. Bisan ba tuan? Muingon nga, main tapog di magsigiguan.
12: Oh. Oh. Kaya udlon man ang imo.
13: Udlon man. Ang dahon na na, magkaputi-puti, magkabuslot-buslot, bro.
12: Bawal ka na, yung iyahang, kanang iyahang, singa na lang.
13: Agungal, kanang bukag na. Oh. Kanang iyang puso.
12: Puso?
13: Oh.
12: Tanaw ni mo, lami kayong puso, pero inikuan ni mo, naiod dito.
13: Naiod. Mo lagi.
12: Baka gisigig, sigig kabasa ang
13: iyahang. Sigig kabasa. So, mo lagi ni akong, atong giingon, bro. Nga mabinanta yon.
12: Yes.
13: Mabinanta yon. Dili kay makadungog lag 20 ka tawo, 30, pila ra ka tawo, duha baka lima nga magbulo. Sundo na nata yon. Ngano man, naa may gibantayan. Naa may gibantayan.
12: Uga.
13: Nga dili masayang.
12: Mao lagi. Hopefully na makasabot ang atong mga kaigsuna, no? Mga naminaw nga dili tanang higayon nga kaning part sa buhol tanan gauan kun gauan diri sa Tagbilaran niya sa Tagbilaran kun siguro gauan no gunay mga joining mga barangays dili gyud whole buhol unya di man maoy purpose nato nga mag cloud seeding karing dapit diri ato ang siyudad sa Tagbilaran may ato wanon kay ang ato ang mga pagkaon dito sa lugar nga diin dagkog basak may atong gitan-aw nga kinahanglan gyud nga

0: ba?
1: O niya, ang katunga, bro, sagol na. Nay galaktaw-laktaw. Wa maganid.
0: Mao nay atong bantayan. O niya, dili man lang kay kita ray mga bugas, aning atong lalawig, ating atong probinsya, kini atong probinsya, na kay bawa man ta nga, ang ato ang, kung mga katanom lang ang ato ang mga mag-uma tanan o bugas, o man ka lang humay, no? Ang Cebu, mupalit sa itong humay, bugas. Kaya ang sila, way basak dito nga dagko. Pila ra ka hektarya ang ilang basakan dito.
1: Nya.
0: Nya, mukao na mag... Di naman...
1: Di na basta-basta. Malagi na bro nga, manginautang nga magkasabot ang katawhan. Pero, ang sayo nila sabton, nga nung andam na ang buhol. Buti pasabot, kaya andam na, wa magpasagad. Wa magpasagad. Nya, kaniyadto, kung doon ay pagkalangan, tanan man usahay, usahay gumikan sa sirkumstansya na ipagkalangan bro. Pero wala ingon nalangan nga nagpasagad. Di man po kalikayan usahay bro. Kay, bisan lagi kini timing sa pag limited man ang ulan bro. Di man pwede kasigig baha.
0: Ang unya, previously, no? Ato lang yung isgutan. Nga no po ang kusyos kayo nga itong provincial government talking about cloud seeding. Kinaitabo magod kaniad to nga nag-cloud seeding ato provincial government. O niya, pagmundak pa sa uwan, dito loud, dito dagat
1: na klaro mundak. Klaro na itong waitanom.
0: Inana ba? Inana kakusyos kayo ato ang provincial government regarding ani, aron niya, tanawa, na punog batikos gani ato, ganong cloud seeding, mag-uwan, tuas dagat.
1: Tuas dagat.
0: Sayang.
1: Niya, kining cloud seeding, bro, inigisgot na to kabasakan. Apil man ana mga garden.
0: Garden.
1: Mabubuan man, di ba?
0: Yes. Ang ato lang gud nga usas mga gitan-aw sa to ang pag-cloud seeding kaning mapuno ning atong mga dam kay daghan man gasalig ning atong dam pila ba ni ka dam nga ni aga ga operate atong lalawigan sa buhol kaning Bayungan, kaning Kapayas, kaning kaning sa Pilar, kaning tingan aning Malinaw Dam, unya na yung mga impounding, no? Daga mga impounding din ang dapita. Kung asa nag-concentrate na gani ang ato ang mga basakan, na yung mga impounding din ang gipanghimo ang atong niya. So, kana na Asia, malay punon. O diba, buta, kanang, kinanglan nga na agin ay tubig. Kaya kung gamito na gani ang tubig para sa atong irrigation, kanang basakan, na ang itubig.
1: Na itubig.
0: No? At least, na makasuportar nga to ang dam. Wala po niya, wala po makita sa itong mga katawan. Na, kaning, sa to ang mga kaning kusog kayo nga mo bas ato ang kuan nga sa cloud seeding.
1: Pero kasagol man ang gabas, bro. Na may gabas, anang wa magbasak.
0: Wa, kasaganan, wa magbasak. Wa, ganit, siguro kahila mo kung sa itago. Wa, ni kahila kung sa itago. Wa, ni kay... O na kay bawag kung sa pigis. No?
1: Samot na o kaheg.
0: Kaheg. Sudlay. May o nag-uro may sudlay yun. Bitaw. Maunay kuan na to nga, kung asa ganito dagkong mga dam na to, ano mo ginagibantayan sa ako ang ato dito i-hansak na to ang cloud seeding kay para masudla na itong mga dam.
1: Kaya nagpasabot, basta dam, patag-patag lawod ang kabasakan na bro.
0: Kanalang Malinaw Dam, pila ka number of thousand of hectares kuan ano. Kanang Kapayas Dam. Kanang kuan, kanang Bayungan. Dagko kay ng mga dam. Ya tanaw ni mo ng mga sikbit din na dagko kay mga basakan din na. Mao na gi ato ang gi lantaw pirmi nga ana ta mag cloud seeding dili. Umingo mo gauwan dire dapita sa ato ang lalawigan sa tagbilar kaning ato syudad. Oh okay, no problem nga maguwan dire sa kuan pero dito nakakita ba mo gasigi kuan.
1: Yola. Sa atong yaging pipila ka bulan bro, balilihan pa kuli. Dihay ulan-ulan. Tanawa ra gud ha. Uwan ang tagbilaran. Pag-abot sa lapas nabasa-basa nang semento. Pag-abot na sa bro, silo sa sentro sa Cortes. Ang katapusang barangay sa Cortes, Paingos Balilihan, kay Rosario man. Kusog na sang ulan. Galaktaw-laktaw lagi.
0: Patak-patak.
1: Mo lagi.
0: Mo na iwa makita sa ito.
1: Mo na iwa makita.
0: So, puli, kaning atong cloud seeding, andan.

0: ang atong provincial government kay dugay ra nang giplano, dugay ra nang gihimo ang El Nino task force sa atong provincial government pinangulan sa atong gobernador gihimo gina niya para gitutukan og un kining ato ang El Nino nga umabot ka kanini ang cloud seeding usanis mga measures nga gihimoon sa atong provincial government nga para pagsanong sa climate sa atong mga mag-uma. Kay ang mga irrigator sa dito sa Ubay gasige nag hisgot og ano sa ang cloud seeding ditong dapita. Naka-attend ta dito og usa ka kanang gathering sa mga irrigators, no? Usag yun nilang hangyo sa provincial government nga mag cloud seeding na kay gasugod na kuan. Karon na mingon ta nga na may sige pag uwan-uwan. Aya medyo naka lamit ang mulusot ng mga humay ni nandapita ang kabalakan nato ang sunod.
1: Ang sunod. Muna'y kabalakan. Kay naamay sunod sa ane. Bugwal na sa sayuta. Tikad na sa. Dabing may nayak pugdaro bro. Mahal ang suhol structure.
0: Mahal.
1: Oo, di basta-basta.
0: Kinahanglan na target-target na saktog yung pagka-target. So, wala mo tayong oras bro. Mga kaigsunan. Muingon na lang kung nandaghang salamat sa inyong pagsubay na itong programa. Maimbuntag ka ninyong tanan sa kanunay, Abante Bohol.
1: Dagan salamat sa mga igala sa inyong pagsunod nining Montulumanon. Inyong mabati gikan sa dang Lunes hangtod sa dalawang Biyernes. Oras, alas 10 ngadto sa alas 11, antak na sa sayong kaudtoon. Sa ngalan sa provincial government, uban sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Amintado, mga kaubanan, di ng katawahan nagingon, salamat provincial government, salamat Gobernador Aris Amintado. Sa ngalan sa sapay mo, uban sa kanato ang mga tagdumala. Sa Provincial Information and Media Office, sila si Attorney Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CBN sa DYRD, mga kaigsunan sa Master Control Engineer Gilbert Tolop, kauban namo sa pagpalupad sa Muntingog, samtang diri sa video Derek Ihok. Uban sa akong kauban, sa di pa kami manindog mga igsuon, hinumdumi, pagservisyo alang sa katawhan organisado. Mayo, may buntag kaninyong tanan. Loloy Tutas.
2: Inyo napati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
4: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
1: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudad sa Tagbilaran.
8: DJX 500.
9: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga dinte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
8: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
10: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
13: Balisama na ang isip.
14: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
13: May kabaman sa dip. Tib, may ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako! Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment. Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.

0: Uy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
2: Rexido Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
2: Rexido Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: Rexido Forte!
1: Maunang diskarte na ako, discarding bisdak na to.
2: Rexido Forte!
1: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alang na itong motokod og mga balayog building. Wanay laing atuan. Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
7: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
8: More water, more life.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang
12: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
13: Akong pipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na jay lain.
14: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
15: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: 500.
1: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.

0: Adiway Arde, ang ating paminaw yun, everyday man sa kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tigpaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang Adiway Arde, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway Arde. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: kaning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
1: Magpakabana.
0: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
1: Magpakabana.
2: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo ug sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among pagahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma ug kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
3: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa mga suking tigpaminaw na tong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa tuang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, ang tuang BC mayor, vice mayor attorney Adam Rosenhala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre, maayong adlaw sa mga higala sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors at ang mga kaubanan at ang mga city hall employees at ang pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran ug labi na usab sa ato ang mga department heads, office heads, o sa ito ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kat Filin Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mga higala, mayong adlaw usab no sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Mga higala, dagan kayong salamat sa inyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga update programs and activities nato sa pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments ni ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Ug asa man kuto ministry atong programa ug asa man muna himutang karong mga oras sa mga higala, mayong adlaw ug daghan kayong salamat kaninyong tanan. Ug syempre di sad na ko makalimtan sa pagtingbayahan ng ato ang mga 15 ka kapitanes ng ato ang Dakbayan sa Tagbilaran, sa mga 15 ka mga barangay sa mga Tagbilaranons. Hello, maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim, ano ang inyong makauban karong adlawa? And yes, mga higala, mayong adlaw usab sa ato ang tigtimo na tong programa sa si DJ Cyrus Divayos, Sir Gilbert Tulog, Sir Jerry Cahes, DJ Bumbolero, o ni Sir Eric Ihok na may nag-insure na madungog ta sa kahanginan mga higala kung diin naka-air atong programa no, sa to mga listeners na to sa to ang kahanginan na to matag-adlaw nga programa through sa to ang DYRD station at labi na usab sa to ang Facebook page kung diin na sa mga higala atong makita no, o ato madungog through sa ato mga online viewers usab nga na kiguban ka nato no sa ato ang official Facebook sa DYRD Bohol ang kasaligan ug sa ato ang official website ang www.dyrdam.com. Yes mga higala, it's a new day because today is October 12, 2026, adlaw nga Lunes. Yes, mga higala, unang adlaw na nato karong sa manahunan sa itong pagpanerbisyo sa pumbuatan sa City Government of Tagbilaran. So, ang kailangan adlaw na sa mga higala, lain na sa mga adlaw na ito ang pag-aisgutan, kamayin sa makatikaran, programa, servisyo sa pagpagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So, stay with me at the end of our program. Tungod kay atong ipanghato, diri sa itong programa, ang mga labas ng mga balita, gabi na usab sa mga news beats, and update usab sa mga gibuhat ni Mayor Jania alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So, para updated ka sa tanang mga kalihukan, programa o servisyo, ilabi na usab sa mga announcements, programs, and of course, information alang sa itong mga Tagbilaranon. Sa dito pa natin ito, mga higala, tumadadain ang mga news feeds, and of course, mga updates ni Mayor Jania, mga higala, sa itong mga kaigsiunan, ayon sa ito, sa itong kamustahan, sa itong mga listeners na ito, both sa ito ang radio, and of course, sa ito ang Facebook. page. Yes, mga igana. Kamusta man mo, no? Kamusta yung tibok adlaw? I hope you're good. You are all fine, no? Namasa mahayong panglawas. And speaking of panglawas, mga igala, reminders sa itong mga suking tigpamina, no? Karong mga panahon na, mga igala, itan mo kalimot sa pagdala, ayun, no? Kung magawas man taas, tumatag sa kansa ka mga panimalay, or magawas man taas, tumatag sa kansa ka mga ipagtrabahoan. Again, ay itan mo kalimot sa pagdala, upayong, or pagsutod siya kanada na hood for protection sa itong lawas laban sa di natumatan siya ng damhan sa panahon. Kaya itong panahon mga igala, kung atong mabantayan mo sa high mood wine and then sugraan po kainit, labi na karoon nga init kayo ang panahon mga igala. Please, no, ang pingin tayo ng ito ang kaugalingon, no, and ay itong makalimot sa pag drink, no, o water, 8 glasses of water a day to stay hydrated. Or mas more pa, no? Gagabi kayo ang panahon mga igala, nakaibong po ng kainit sa panahon, so mahon ng yes, galangan dyan na ito, kalpinga na ito ang lawas. Let's stay hydrated and also please don't forget food, no, to take vitamins para tabang sa protection laban ang mga sakit-sakit kama sa ubo, sipon, ug, hilanat. So, mauna ang tingan na ito, ang atang lawas, matagad lang. And, ultimate ang usap nga, health is wealth. Yes, no? So, mga higala din ito, maglangan, aduna tayo mga importante ng mga ibang tibia. And of course, importante usap ng mga information alang sa itong mga suking tigpaminaw. Kabahin sa itong mga news beats nga itong nakuha itong buatan sa City Government of Tagbilaran. Ang dakbayan sa Tagbilaran, usa ka opisyal nga miyembro sa Open Government Partnership o OHGP Local, na nagsubay sa mga core values na access to information, civic participation, public accountability for technology and innovation. Ipahiluna sa City Government ang dakong bilis sa tingog sa katawhan, pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO Jet, ang naorganisa ng Tagbilaran City People's Council ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga suggestion aron masiguro nga ang mga programa, proyekto ug serbisyo mutubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yakal Administration, labi na ni Mayor Jania, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawhan ug himuon silang kauman sa pagplano o pagpatuman sa kalabuan sa dakbayan. Pinaagi sa OGP ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable ug mas makatawhanong syudad. Ug sa laing bahin mga higala, padayon ang pagpahatag sa City Government of Tagbilaran ug libreng PE uniforms alang sa 10,000 ka public elementary students sa syudad. Kabahin kini sa mga programa sa City Government ubo sa pagpamuna ni Mayor Jania aron makahatag ug suporta sa mga ginikanan ug matabangan ang mga estudyante sa ilang pag-eskwela. Gisugan na ang PE uniform distribution sa Kabawan Elementary School ug Mangga Elementary School kun diin si Mary Jane ang personal na nagtunol sa mga PE uniforms. Karong sumanahana, gihimo sa distribution sa PE uniforms sa elementary school sa Ubuhan, Taloto o Buoy. Matod ni Mayor Jane na ang libreng uniforms sa kapaaging na pagsuporta sa mga pamilya ug pag-atiman sa mga kabataan, ilabi na sa paghatag kanila o kiginahanglang gamit anang sa ilang pagtuon. Umaw ka itong mga higala, ang atang news beat na itong nakuha itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Kung ganyan punto ang mga higala, ano yung sabita sa line of sub na update, kabahin sa mga tikaran, programa o serbisyo na gibuhat ni Mary Jane Yap anang sa dakbayan sa Tagbilaran. Mga higala, sa itong mga Tagbilaranon, sa wala pa naka-like and share sa Facebook page ni Mary Jane, please don't forget to like and share sa name Jane Yap with blue verified check para mahatagan pag-update and of course para updated usab ta sa mga programa o serbisyo nga gibuhat ni Mayor Jania alang sa dakbayan sa Tagbilaran and also sa mga developments na diri sa syudad sa Tagbilaran mga higala and ilabi na usab sa mga announcements information nga ipang hatod sa mga Tagbilaranans nato diri sa dakbayan sa Tagbilaran mga higala at basahon ang usa sa mga Facebook page posts ni Mayor Jania. 100 80% completed na. Two-story, six-classroom building sa city of Tagbilaran National High School in partnership with NGCP. An early Christmas gift para sa atong mga estudyante. Daghang salamat, NGCP. Prioridad sa Yaphala Administration ang edukasyon gikan sa daycare, elementary, high school, hangtod sa college na ay libreng edukasyon sa Tagbilaran. Dugang pa ang atong TESDA courses para sa skills o panginabuhian. Padayon tang mangita o partners o magdugang o classrooms para conducive ang learning environment nila. Kini ato ang Asenso Pamoy Legacy, edukasyon o oportunidad para sa tanan. Ug sa laing bahin sa mga higala sa Facebook page post ni Mayor Shane, a productive week well spent. Press conference, rare bomb threat incident. CDC meeting, turnover of urban act outputs, and MOA signing with Alinea and Bidev. Meeting with GCash executive. RQAT validation for new courses. Turnover of allowances to governor's cup players. Awarding of the CMO pickleball tournament. Pink Bazaar 2026 ribbon cutting ceremony. At Island City Mall Activity Center. Ribbon cutting of Kayla Wash and Dry Laundry at RIK or Rick Commercial Building, CPG East Avenue, Tagbilaran City. 2026 Cooperative Month Celebration and the CSWD Anti-Violence Against Women and Violence. A. Bausi Seminar and Induction of Officers. Thankful for another productive week. For every opportunity to serve, build partnerships, and work for the progress of Tagbilaran City. O kato mga higala, ang ato ang Facebook page post sa to ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Shane Yap. Hindi as mga higala, alinaw sa kita sa line out na update, kabahin sa to ang Tagbilaran Citizen ID Card. Mga higala, kabahin sa itong programa, usap for the information of everybody, Mokini ang usa sa mga programa o inisyatiba ni Mayor Jane Yap when she assumed office. Ito ang July 2022, the first executive order na gisayna ni Mayor Jane Yap. Ang ito ang pag-digitalize sa mga transactions and services sa pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ug mga higala o kabahin sa ito ang Tagbilaran Citizen ID. Sa itong mga kaisunan na itong mga Tagbilaranons, please don't forget no sa pag-avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Mga higala, dias mismo sa ito ang City Hall Atrium. Abini siya sa 8 o'clock in the morning, hantod 5 o'clock in the afternoon. Okay niya ito ang Tagbilaran Citizen ID Card powered by GCash. O libre ni siya, o wala mo'y pag-abayran, maski piso no, sa itong pag-avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Again, open tagari sa ito ang City Hall from 8 o'clock in the morning to 5 o'clock from Mondays to Fridays, mga higala. So, unsa mo yung mga perks and benefits na itong makuha sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. Una, mga higala, kung doon ay ipadala sa ito ang mga, kung natin ipadala sa ito ang mga binahas kinabuhi through our GCash, yes, pwede na itong ipapaano? Pwede na itong ipapaano ito ang Tagbilaran Citizen ID Card, mga higala, sa pag-withdraw sa ini ATM Visa machine and also pwede pa rin siyang magamit sa mga ito ang pagbayad na ito sa ito, mga establishments na nila i-purchase na ito ng mga order or mga pamalipon. And yes, no, sa ito ang ikaduhan ni mga higala, pwede sa din siya magamit na ito sa pag-withdraw, no, again, sa ATM Visa machine. Kay kinin ito ang current citizen ID card, again, no, powered by GCash. And also, maupod ni ang ito ang mga higala, ang ito ang mga establishment na to, no, nga, doon na po tayo partner, pero we'll give you an update one po hon, kung unsa itong mga establishments na itong partner sa Tagbilaran Citizen ID Card, nga ni Hatal, usap, o mga dediiyang mga discounts, mga higala. So, mga kato, ang ito ang update sa itong mga kalihukan, mga programa, o mga servisyo sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Okay, po, mga higala, alinaw sa pitas ko, mga pinalangga, ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran, nga nagsaulog sa lang adlaw na tawahan, karong Adlawa, October 12, 2022. taga Barangay Dao. Happy birthday nila ni Cipriano Prahado Senior, Pilar Baguio, Sabina Bayot, and Pilar Gamas. From Barangay San Isidro, happy birthday ni Teresa Altor, Iva Gria Ugan, and Serafin Sufficienza Senior. From Barangay Cabawan, happy birthday ni Ferdinand Montes. From Barangay Titi, happy birthday ni Feliciana Toretta. And Barangay Mangga, happy birthday ni Presenciana Balihon and Remigio Intramhas. From Barangay Ubuhan, happy birthday ni Mariano Dumayac and Eva Alaban. From Barangay Talupo, happy birthday ni Ophelia Coronel and Pilar Pinanos. From Barangay Buoy, happy birthday kailan Pisciano Castro Senior, Liberato Lupot Jr., Pisciana Lagi, Wilmar Bangalaw, Alexander Flores, and Jose Ruben Chagas. From Barangay Kuguan, happy birthday. Usab nila niya si Piano Palen, Francis Lagitao, Jocelyn Balagis, and Barangay Pobasyon 3, happy birthday ni Wilfredo Cruz and Dulce Gumasa. From Barangay Pobasyon 1, happy birthday ni Rebecca Amada. From Barangay Mansasa, happy birthday also nila ni Edwina Halesgo, Prudensya Pumatong, and Marites Pernia. From Barangay Bohol, happy birthday nila Francisca Biancong, Erlinda Arcaya, Maria Leticia Espiritu, and Marian Raot. From Barangay Campas, happy birthday ni Pilar Torralba, Lino Amper Junior and Rinaldo Cuervo. Happy birthday sa mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan, sa Tagbilaran, o sa kaugan sa buhay, sa pagkonerbisyo nga nagsaulog usahang sa halong natawang kalong adlaw. Happy birthday kaya ni Sir Harold Doloritos Quijada, TSMS Godfrey Granada, Piquero Pisiliano, Martinez Batingal, Jeremy Kenneth Alaba Buluso, Anabel Rosales Lansang, Priscilla Ancon Peñaroya, Jeneline Humamoy Fuerte, Jerry Ligones Ilugon, J.O.T. Arvin M. Cubantes, Lee Aupe Saligumba, Terence Capino, Danilo Sumabong, and Eva Mioli Alaban. Happy birthday kaninyang tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relsonala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, and our assistant sa Guniang Pandungsod City Councilor.

0: pamilyang tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rosenhala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babaya, and our 16th sa Bunyang Kalungsod City Councilor sa Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all pray in Tagbilaran City, Ascenso Pamor.
1: Inyong dabati ang tunumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol herbal supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar og sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol herbal supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: drink responsibly.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas. Tak

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Bohol, get ready! Tagbilaran City College presents TCC Days 2026, October 12 to 16. 5 days of sports, competition, and exciting performances. Witness the Queen, Mr. and Miss TCC 2026 Grand Coronation Night. And on the final evening, catch the acrobatic performance for only 100 pesos. TCC Days 2026.

0: 2026. See you there!
1: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
2: Pag umatake ang rheumat arthritis.
3: Ow! Eh, paaw rin yung metagad yan. Dahil walang aw sa paw.
4: Para mas mahimping ang tulog, ipaaw rin yung metagad yan. Dahil walang aw sa paw.
5: Pagkatapos ng trabaho, paaw rin yung metagad yan. Dahil walang aw sa paw.
6: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw.
7: For better life.
8: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
9: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga muang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oran sa DYRD Worldwide ang radio sa katawhan alas 12:04.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
6: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta!
7: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
8: Alturas Group balita sa ugtong tutok.
4: Igala may nga udto kini si Ray Tutas ang maghatag kininyo sa mga balita karong udtoha sa Alturas Group balita sa ugtong nga tutok. Inigadlaw karon nga Martes, Oktubre 13, 2026. Ako ang makatutgan ninyo sa mga balita din sa itong dapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa technical department, karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. DILG Secretary John V. Crimulya o PNP Chief Jose Nartatis Jr. Ubisita sa Bohol karong Webes, Oktubre 15, aron iapod-apod ang 50 ka mga 911 Unified Emergency Services Motorcycle. Sa laing abahin moon karong Sabado, Oktubre 17, ang live audition alang sa Story of the Stars diha sa Alturas Mall. Misaad ang Department of Health Region 7 nga mutabang sa pagsulbad sa congestion sa Galyares Medical Center, Dakbayan sa Tagbilaran. Sa kauluhan, Senador Jigo Estrada subling gipamtangan og 90 kaadlawng preventive suspension sa Sandigan Bayan. Sa gawas, na sinati karon ang nagkagrabe nga kagutom og krisis sa pagkaon sa walay kasiguruhan sa West Virginia, humanda kong pundo ang iwagdang sa US Department of Agriculture. Bago itong mga higalang at mga uluhan na mga detalye ninyo, kung mga balita, humanda sa pinundong gigan sa Alturas Group of Companies.

Satu ka balita sa kauluhan Subling gipampangan sa Sadigan Bayan og nubinta ka adlaw nga preventive suspension si Senador Jinggoy Estrada. Ano ang report sa GMA Integrated News?

0: 500.
1: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
2: More water, more life.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

development. Pong panigob aris, aron walay pamilya nga mabiyaan, walay bata nga mapasagdan, o walay komunidad nga malimtan. Mao nay giingon nga sama-sama walang iwanan mga kaigsuonan in ana tang mga bulanon. So the initiatives also bring practical support closer to communities across Bohol. The provincial government continues to pursue these priorities, advancing inclusive development and responsive public service in Bohol, a UNESCO Global Geopark. Okay, so mao na siya, no? So part na sa gireport ni Gob sa iyang SOPA or State of the Province address last Friday. Dini atenta wa ta ka live diri mga kaigsuonan. So congratulations, no, katong mga atleta, dili lang mga atleta, katong atong mga scholars, no, nga nakapasar, ilabi na tong mga nagtuon og medisina or kining atong nagtungha og medicine pagka doktor, di ba? Ila man pud nang gihaguan oy, no, gitun-an nila na ay mga exams, entrance exams mantingali na. Unya syempre kung di ka kapasar dili pwede. So ang man pod og gastuan ka unya dili kaya sa imong utok. Oh. Para unya para gyud pod ni gi-prioritize ang katubitaong kuan kana bitaong medyo kapos sa buhay. Kana bang bright nga mga bata may utok pero wala gyoy ika gasto kay mahal ba ya ang kuan college medicine. Mahal ni mo eskwela tag pagka doktor. Sus, kita pa'y pabayron og dako. Kita pa d'yo'y patunoon anang bagga kay nga mga libro, no? Bagga kayo. Sus, mas bagga pa na sa una. Nag-skwela kog law. Oh, kinilagi na minyo. Tawa taka humag-law. Mas bagga pa ang kuan kanang libro sa medicine kontra sa kanang law. Kinumdom lang ko, no, si kuan. Attorney Gabriel Ingles. Oh, ako man ang college professor sa College of Law sa Kuan University of San Carlos. So mao na siya mga kigsuunan. So daghan pag yun ugma, i-continue pag yun nato daghan kaayong mga achievements sa probinsya, sa Bohol, sa atong kagamhan ang probinsyal, sama sa katong atong giingon ganina, katong mga job seekers, no? Daghang mga kuan, daghang mga job fair, katong atong mga summer job or SPES, kanang atong summer job, unya katong atong mga special recruitment activities sa Bepo Peso pud na mga kigsuunan, unya kana bang o katong atong mga kuan, mga CPG scholars, katong atong college students sa ilang Bohol Educational Subsidy Program, daghan kay tag scholarships, no, sa probinsya sa Bohol, ni natong gitabangan atong mga medyo kapos sa buhay pero deserving students aron makahuman sila sa ilang pagtungha mga kaigsuonan. So napupos na atong 30 minutos tunga sa takdang tulumanon mga kaigsuonan. Magkita-kita gihapon ta og ma, I'll be here every day bisag mapulaan mo sa akong naong bahala mong mapulaan mo di ako kada adlaw except Mondays, no? So, sa ngalan sa itong mga kaubanan, si Picas Lawak, si Sir Eric Ihok, o si Engineer Gilbert Tolop, daghang kayong salamat. Kininyong tingog sa kababayan. Aming hapon, salamat sa Diyos.

0: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Happy Fiesta!
2: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
3: Na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra! Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra!
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kinis

0: sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar, o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butike.
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingdawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Sigurado ka naman na galing ibulikan sa akin sa Tanis Bake Shop. Lamihan nga torta in sa mada impanada bibing kasyo pa uguban pa Tanis Bake Shop. At doon nato mga ikala ang mga produkto sa Tanis Bake Shop. Mapalit nato diha sa BQ Mall, sa Alturas Mall o diha sa Island City Mall. O para sa iyong mga order, pwede ka mong mudiritso dito sa main brand sa Tanis Bake Shop. O basyon nung subsunuway. Masa diha ang nindot kayo na refreshment parlor sa Tanis Bake Shop. Masa niya ganyang lamihan nga pagkawin. Sama sa dinuguan o puto, tumaya, sekwanti, spaghetti, fried chicken, humbang, baboy, pansit, o dekhan pa sa Tanis Bake Shop. Heaven, little light, and every bite.
1: D-Y-R-D. Gisaligan.

0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: Positibo ni Doc nga anana?
2: Yes, sir. Oy, a breakthrough yun is yan, no? The first yun is yan, ASF vaccine na clear sa Bay I. So, mukuan mo share lang ko, sir. Ma-update ko, sir, ha?
1: Okay, go ahead,
2: so,
1: Doc.
2: So, niya itong September 2, announced sa Bay I nga doon na sila na clear nga ASF vaccine kaning AVAC ang ngalan gikan ni siya sa Vietnam. But kini nga bakuna ang lang ni sa mga partner, sir. So pag human ato nga announcement nila, doon na dai series of consultations bahin sa mga guidelines na pag unsaon siya pag kanang gamit diya na sa kanang actual na gyud nga field condition. So Gilauman, sir. Yes, sir. Patiwasa sa kapal siya. Okay. Gilauman by 2 weeks time, gikan karon nga maaprubahan na ang maong guidelines. Kay aron dito tamo angkor tanan unsay ato ang himuon.
1: Okay. Kanang giingon ni Mudok nga IVAC vaccine from Vietnam, but ba ipasabot nga ang nag-invento ni ini ang Vietnamese nga government or
2: manufacturer.
1: Yes, okay, sir. So from Vietnam ni, no? Yeah. Umingon ta nga naana ni Doc, but ba ipasabot na testingan na ni nanay trial ani dito sa Vietnam?
2: Oh, of course. Kay naman si Slay, pareha sa ato ang counterpart bitaw gado na kay mga trials before ma-release.
1: Okay. Umingon ta, Doc, na for fatteners only. What do you mean by this, Doc? Kasi pasabot ang fatteners.
2: Okay. Fatteners meaning sa ako na lang i-bat-bat ning unsay in mga detalye ani nga maong bakuna, sir, ha?
1: Okay.
2: So una, ang purpose gyud sa bakuna is kanang maminos ang mortalities, no, nga i-target man nato. Preventive ni siya nga vaccine, dili siya treatment, of course. So angay lang gyud ni sa mga healthy. So meaning wala gyud klaro yun nga dili wala ASF ang maong baboy. Ang pangidaron, sir, may tagfatinin kana bitang gikan sa 4 weeks, siya intended for 4 weeks and above. So meaning lutas, sir. So excluded ani ang walay appeal, dili appeal ang mga breeders kanang anayunon, anay na botakal, botakalunon, anan na himo na tong himotaka. So para breeders dili pwede ani, sir.
1: Anay and, o anay o botakal dili appeal.
2: Dili pwede. Kung
1: di man mo anayunon kanang wa pa mabuntis o kadok, pwede ani.
2: Anayun guilt, dili sila appeal pud, sir.
1: Nganong dili man ni sila appeal, Doc, nga 4 weeks old and above. Kaning above way limit ni.
2: 4 weeks and above. So na siya limit, sir, sa akong tiwason lang, sir. Okay. Kay tungod kay ang iyang immunity, sir, taman lang sa ang duration niya, meaning gikan sa paghatag anto dahataman nga mawala na ang immunity at least 5 months lang, sir. So mo nang nalagin siya limit sa edad. So dili pwede ang mga breeders.
1: Dili breeders hasta po ng mga murag adult na nga good for breeding na.
2: Oh yes, sir, kay imuon man siyang kuan ka ng breeding. So dili kin siya pwede sa alikay. Mawala raman ang iyang visa.
1: Laktod pagkasulti, kaning maong bakuna, good for bagong nilutas?
2: Yes, sir. 4 weeks.
1: 4 weeks. Ah, okay.
2: 4 weeks, yeah. Bagong lutas, good siya.
1: Bagong lutas, good, no? So, sigurado na ba ta na dokon na kanang bagong lutas o mabaksin, dili na maigog ASF?
2: Dili po na siya. Basta tanang bakuna, sir, bin na siya 100%, no? So, naagya po na siya. Ako lang klaruhon, nga gikan sa paghatag, maabot po na siya o maabot pa og duwa nga to sa upat kasimana ayha mo take ang immunity level, meaning ang protection level niya mo take effect sa so, tubad diya po siya kumpiyansa, sir, no, in kaso naaktibo pag inaapag yung aktibo diya na sa maong lugar ang kanang ASF.
1: Okay, pangunta na sunod na to, Doc. Niabot na ba na din sa atong nasod, Pilipinas? Asa man ni mapalit, Doc? O unsa may pamaagi ni ini, ang mo-distribute ni ini, mapalit ba ni tindahan o ang mga veterinary o clinics lang ang naa din ni? Unsa may pamaagi?
2: Okay, so sa atong latest na info, sir, na na-shipment padulong sa Pilipinas. Pero as to distribution, no, asa nga tindahan na ni siya na tumapalit, wala pa tayo maong klaro nga information kay as again, doon na pa ika ng guidelines, possible pa na siya nga, although na natin exclusive nga distributor dito sa Pilipinas, napamanggit na yung mga retailer bitana sir, mga supplier. So magulat lang ta na kay pagkakaroon wala pa gyud ta ni dinhi sa Bohol.
1: Dok, unsa man nga ang atong protection ani good for 2 weeks ra man dok no ang iyang silbing epektibo ani nga maka-prevent ni siya. But may pasabot in the gloves ni anak ko ng baboy na apa mubalikan na po ni siya o kanang bakuna?
2: Ako, klaroon sir ha, meaning gikan sa paghatag, mo take effect ang maong bakuna 2 to 4 weeks after.
1: Okay.
2: So, hantod siya mga 5 ka bulan. So, ang imong pumunta na o doon na by chance nga maigo ang maong baboy kung mulaps na? Yes sir, of course, kay kanang wala nag-lapse naman ang iyang immunity. Mm-hmm. So, munang naroon mo siya yung limit. Kung nga, pati na sa gini siya, sir.
1: Pati na sa gini
2: siya. Doon na natin yung breakthrough, sir, kay first time, baya po.
1: Okay. Pati na siya. Pati na siya, kutubra sa edad ng Harbison na sila.
2: Yes, Harbison, yes.
1: Ang pangunta na, Doc, makaon ba, di ba di makadaot nga, nag-harbigikan ni sila gi-vaccine, Doc? Unsay, kuha na niya.
2: Okay. Ang isa sa ilang label nga nakabutang, sir, no, na borag precautions kay kanigin to before slaughter, meaning kung nakaugikan sa paghatag sa bakuna, nakaunaw na ka nga imunang ihawon, nakabutang gid rin, na i-observe gid ang 28-day withdrawal period. Meaning, palapason sa ang hapit bulan, no, 28-day man. So, withdrawal period, ayaw pa ni mo siya maong maihaw ang maong baboy.
1: Kasi, na may uban, oroy mo yung monoga, tiwasan kay murag ni aksog sakit.
2: Unsa man na? Dili kita mo sa mo rekomenda maon sir kay mo may nakabutang sa maong label sa maong bakuna. So ganyan lang mo follow kita kay posible ni siya na isagol ang maong bakuna nga dili siya maayo po dili siya maayo nga gamit mo nang may rason ba nga dili siya nga ihawon ng maong baboy.
1: The public should know aning butanga dok no
2: yes,
1: kay.
2: Yes sir, oh, dako dili siyang kwanon sir.
1: Dili tanan nga mga magbababoy mutugan og naunsa nang ilahang baboy gibakunahan ba nagwa nga ilahan nang katayo na ilan nang ibaligya. What I mean by the public should know unsay iyahang mga negative nga effect kun ugaling makakaontag baboy nga bag-o pang gibakunahan. Unsay naa diha sa maong bakuna nga posible makadaot sa mga humans?
2: Combine lang ani nga bakuna sir. Dili mayud ni siya makapiktar sa kanang tao kay kwandaman ni siya kanang sa mga sa baboy raman ni siya.
1: Okay, so muna siguruhon nato kay how would we know kung ang baboy nga gibakunahan unya wa pa ning ma 28 day withdrawal period katayo na ni or unsa ba litsunon ba dok
2: yes, oh. Muna atong klaruhon yung nagkampanya po sir nag naanay ka na bitong sakto nga guidelines sir kay dako gid ni siya nga istoryahon kay molgina kanang manday magprotektar ta magkwanta sa bakuna kining aning di na ta mabalikan aning yun ta kay SF basin bayay noon mo mudagan na noon mo kas dagan mo sulbong atong kaso kay dili maayo ang pagdumala sa mong bakuna.
1: Okay, so importante ni ini nga gikan gi tupukan ang iyang protection level ana mudagan mag 2 to 4 weeks muna yung protection level. After that, posible nga murag muhina na pod ang iyang kuha, no? Una,
2: yes, sir. 5 months, sir. Up to 5 months ang protection level.
1: Nabo po tayo idea o pila kaha ni Doc, kung galing maabutan ni Dire, tagpila ng iyang, say, tawagan ni vial ba itawagan ni Doc? Anong iyang?
2: Dose, sir. Dose kay vial. Okay. Siya, mga kuhan. So, ang base sa information sa Bay, ay ako nakuha kagahapon, sir. Naano siya sa mga 450 to 500 plus. So, it could be nga naka sa mga 600 per dose, sir.
1: Per dose
2: per niya? Per dose na, sir, ha? Per dose na siya.
1: O niya, one dose lang per pig?
2: Yes, sir. Oo.
1: So, 400 to 600, no? Hmm. Okay. So, katang mga dagko tiling farm, ani sigurado dito tiling may unang maka-awela ni Doc, no? Kay for the
2: possibly
1: protection,
2: po,
1: no?
2: Sir. Yes,
1: kay,
2: sir.
1: Kay pati ning mampunang ila, ha? Okay. Nindot ni sa imong tanaw Doc, is this a very good kuan kanang development nga naa naning maong bakuna?
2: Yes sir, ay mo agree jud ko tiya ba kanang breakthrough gid ni siya. So dako po ni siya, isa ni siya pud sa kanang ato ang strategy no pud sa pag-control pud sa kining ASF. So, recovery ba? Ma-appeal po ni siya na ito po. Nung natay pati ni kuan, malakip na siya maong sa labi na sa programming sa health kay to ensure na maka-harvest yun ang farmer.
1: So far karon Dok,
2: hopefully mag-breeder na punta puhon sir, no?
1: Okay.
2: Punon po siya.
1: So far karong panahon na Dok, unsa na estado sa Bohol, naa pa ba ang presence ni ASF?
2: So far sir, as of karon yung moment sir, wala pa mi na dawat nga mga, wala tayo reported nga active nga case.
1: Wala pa yung reported nga active nga case. Ya, kamusta yes, man? Yeah. Naka-revive na ba ang ato pong mga magbababoy karon? Na we're still buying from outside? Or ang ato ang mga magbababoy, himbalik na ba sila o pagpamuhi ron?
2: Sa ato ang rapid nga assessment, sir, ang ato ang mga suon sa Dirisabol, balik na gyud sila pagpamuhi. Although wala pa yung official nga kanabitang pwede na gisla mabuhi kay pare atong gi-announce ato sa kurilya na officially kanang mga lugar makabuhi na gyud sila mga baboy.
1: Mm-hmm.
2: So ang uban nagbuhi na gyud sila bisan pag wala siya official nga kanang information nga mabuhi na gyud sila. So makita pud nato diana sa kanabitang mga agri-vet supplier kan absorption nila sa kining mga feeds.
1: Mm.
2: Meaning nagbalik na gyud ang ato ang mga mag-umaw balik karon
1: buhi okay.
2: Mabisag wala official nga kuno declaration sa mong area nga okay na. So that naana gyud ta sa kinyo na to recovery phase sir.
1: Okay, very good no, recovery na
2: yes,
1: ta no.
2: Yes, yes. Mo nang kuan kay ta ani nang challenge kay nato ning ato ang border control. Okay, bulak sa ato mga silingan nga duna na sa positive sa atong silingan so challenge kay siya nato kay atong effort karon na naman gyud sa mga recovery nga side.
1: Okay, Dok, may usko tug border control or something like that no. Kamusta ang tong entry ug exit sa mga baboy karon? Unsay mga regulation ana? Pwede ba ta magpasod og baboy? Pwede ba ta magpagawas og baboy?
2: Yes sir, kay sa bago na to nga ordinance katong di approve atong December. So wala na gyud ta tug inyo na tag provision meaning dili ta magpasod karon. Magpasulod na gyud ta since January naka-start naman tagpasulod. Pero kinan lang sakto og papers sir. Isa na din haang ka natong sakto nga ship ka na lagi siya shipping permit kanang na naman din na ang mga kanang test kinan negative gyud siya sa ASF mong baboy.
1: Kun maingon tagpasulod Dok no, asa man nagagikan
2: yes.
1: O asa man ang point port of entry kasagaran ang dungan ani do na ba regulation nga ani re mo mudunggo ani or bisag asa sila gustong mudunggo?
2: Naagi na sa ato ang ingon nga regular nga mga ports na to sir like Tubigon, kining Hagna and then Monay and Luon karon sir. So base sa ato ang data sir, ang 40% sa ato ang baboy nagagikan sa kanang Cebu. So abot na sa since January na nata sa mga 20,000. So kanang mga baboy na for slaughter sir.
1: Okay. Tubigon, Hagna, Luon. Kanang Hitafe Dok, nakadungog ko doon na yung mga magbababoy nga Hitafe sila tigkuha o anak mo tumod ng mga baboy. Apil na sila sa mga na-monitor na to nga anak mo suod ng mga baboy?
2: Dili sir, kaya wala may kanang kuan kanang nasa Itabo sa Hitafe. Dili siya sa regular nga port.
1: But are you aware nga na yung mga baboy manood diha sa Hitafe?
2: Yes sir, nang gani nakahipos man tanong. So upat na ka-insidente ato ang nahipos ato. Mga butat siya tag almost 300 ka baboy ang ato ang na-intercept atong lugar. Of course, ato mga partner nga mga kuan may uniform man, BNP o Coast Guard.
1: What are you saying? So, illegal ang tumod anang Hitafe?
2: Kung dili siya sa pantalan, regular nga porter, illegal din na siya, sir.
1: Kung dili sa pantalan, meaning so, again, kaning Hitafe, unsa pantalan na siya, dili?
2: Pantalan, sir.
1: Pero, so okay rin na sila nga mo tumod?
2: Pantalan. So far, sir, kanang kanang baboy nga legal nga musod sa Bohol, moagi kina sa among pisina sir. So far kung wala gali na siya sa among record nga moagi na nga pantalan, wala, illegal na siya, sir.
1: Okay, mag-isugot ka ganina nga doon na mo'y confiscate mga abot ng mga 300 kababoy. Unsaon man ang mga confiscated kababoy, Doc?
2: Sa ato ang balaod, sir, sa guidelines, national guidelines makina, sir. Basta ma-intercept and then within umans at 24 oras kung wala siya ay mapakita nga dokumento like kanang shipping permit, handlers, may nga na sir, nagkaman nga dokumento. Number one, yun na kanang test results sa ASF. Kung wala siya mapakita na sir, hipos ang gudang maong baboy.
1: Yeah. So far, ang atong nahipos, nipasar ba?
2: Wala sir, kay ang sa atong ordinance sir, confiscation and then kung walay mapakita gyud nga mapapil o manjoy napakita to sila katong gingon na kung almost 300 gihipos gito mga among baboy sir.
1: Yeah, muna ang sunod pangunta na mabalik ko unsaon ninyo nang hinipos ninyo patyon, ihawon, pistahan.
2: Ay sir, kanang base sa ato ang kwanser, i-disposer, hiposon, kining, yeah, muna yung game mo, sir.
1: So, kanyang 300 nga, almost 300 nga inyong nahipos, dispose meaning ipangpatay?
2: Yes, properly buried, sir.
1: Asa mo po na ilubong, Doc, ilubong ni sila nga buhi?
2: Sa area na po, dito na po, dool sa kwanser. Na may area sa ang Itapia na, sir. Kay, kanang muhimot ang may nga na, sir, kinalang itag, una-una na ay ang area, like Itapia, nagi sa holding facility, and then, na po sila area, asa na to, dispose kung di gyud makahatag og maong saktong dokumento kay any baboy nga musud sa Bohol nga walay klarong papel threat gyud na siya, sir.
1: Okay, walay klarong papel is considered nga threat na sila.
2: Yes sir.
1: Okay, so kaning almost 300 nga considered threat gi unsa man gi-injectionan o na gipatay usa ipanglubong or buhi ni silang ipanglubong.
2: I did it po, sir.
1: Kay
2: animal welfare po dahil, sir.
1: So, may human rights sa anak daw sa animal, ha?
2: Yes. Animal rights, sir. So, nandiyan na exactong proseso, sir. So, bahin sa paghipos sa kanang baboy. So,
1: ayan, ato po, silang, almost 300, but it's not in one sitting ng 300, Doc.
2: Yes, mga, sir. Oh.
1: So, usa may kinadaghanan ani sa 300? Usa ka?
2: Katong latest karon 150, sir.
1: Oh, 150, ha?
2: Yes, sir.
1: Ang gipanglubong ninyo ng tanang 150 kay why papel sakto?
2: Yes, sir.
1: Ngano man na, Doc? Why Hitafe? Na may legal nga agianan unta or asa ba to be?
2: Lagi, tuloy na sila sa mga pagatpatan in town, sir, ng Ubanoy. So, kuan kaila ka ng accessible kayo sa atuang silingan nga provincial.
1: So, dool ra ni Cebu, tungod kay dool ra kayo.
2: Oh, yes. Oh, sa atong tanahon sa mapa, sir.
1: After that incident, Doc, nga doon na mo inadakpan nga 150. When was that again? When was that?
2: Oh, October 2.
1: Oh?
2: October 2.
1: October 2? Yes, sir. Okay. Unsa may nahitabo? After that, October 2, na pa ba ni attempt o ship via Hitafe?
2: So pa wala kami na dawat nga kwan kay in close coordination man kita sa atong uniform men.
1: Ngano dili sila mo taga man ang dapita nga sige maghangdakop ana Doc no. So kinsa may ngano man na Doc? I mean mura man gud makahuna-huna ta ani ba og kana bitong Somalia bitaw nga mura baga naay kanunay pirates nga digid masulbad ba. Unsa may tan-aw nimo ani? Wa ni jamoy cooperation with the kinsa na dihang mga locals or dasay taffing anong anak man?
2: So kanong gud sa una-una sir, possibly gud nga kanang na-attract bisan siguro og tungod siguro sa kanabito ang babra palito nilag barato sa uban nga lugar sa nga pag-abot sa Bohol. Medyo taas ang kanang nga na ang presyo attractive kayo nila so musugal gud sila. So in fairness pod sa to ang governor no dako gud kay siya og kanang gitagaan gud yang patagan ng gingon tog border control gani gi-announce gud niya nga doon ay mahimong incentive kung kinsay makapindot, kinsay makahistorya among diya sa mga residents, labi na coastal nga areas. Kay kanang challenge lagi kaayo ni siya. So, okay. Murag lipat-lipato nag-itabito, sir.
1: Aside from the thought nga kaning muagig illegal nga paagi, most likely mga dili na sila clean, cleared and clean nga baboy. Sa atong gihimo, before nato ni sila gipangpatay, ato ba silang gi-check for just to make some confirmation kung nagdaba ni sila sakit? Unsa may nakita? Ato ba ni sila gi-test po Doc before nato gi-patay?
2: Wala sir, wala pa gihimo nga mo nga test kay sa guidance, wala may gihingon nga i-test siya. So, and then, ikot amok mo sa consider sir ang cost bitaw na mag-test ta kay kanang one test man gud sir maabot man gud na og pura bug presyo baktin mga 2000 plus. Ah. So mag-reserve po niya na amo dyan ay reserve lang sa mga ang atong test.
1: So ang ato lang nga assumption lang nga kani, assumption lang nga to adok nga kani kay wa man imo agig saktong papeles, considered threat ni sila. Patyon ilubong without necessarily checking kung naglabag yung sakit, no? Kaya mahal man ang pag-check di ay 2,000.
2: Yes, sir. Oo. Sa dili ka basa-basa na ito gamitong dito. So, kay, reserve lagi kayo takabalo ba yan?
1: Niingon ka duknas kapag at patan, meaning dili ni sila, mga pamput ng ilang gisakyan, ano, dili ni mo agis pantalan?
2: Oh, yes, sir. Oo na. Mga bangka, good na yun. Mga bangka, good nga. Diya, napoy mo abang dayon diya sa pagatpatan. Naala po'y mag-atang. Kaya mag-online-online man sila, sir.
1: Naa po'y mag-atang.
2: Karoon
1: diretso na, no?
2: Yes, sir.
1: Ang hadlo ka na o gadanig sakit kay peligro yun, no?
2: Mula yun, sir. Hadlo kayo.
1: Other than Hitafi, Doc, nga murag nakita na ito nga naadiha ang palusot sa baboy, na ba pa'y laing area sa Bohol nga anak mo tumod ng mga baboy na ito?
2: Sa ato ang dagan, sa ato ang coastal nga area, sir. So, ang dako Duke Chance attitude sa from Tubigon, Clarín, to Binabista, Itapi, Talibon, ana ginang mga lugar.
1: Tungod kay dool ra sa silingan ng
2: yes,
1: mga
2: sir,
1: islands.
2: Yes, dali ra kaayo siya. Oh.
1: Ang Talibon, nadagang mga isla po ana, Dok. So far, kamusta ba diha?
2: Dunang sad may na lunggan, sir, di ana mga illegal po nga entry. Pero, mo lagi, mga kanang atol mga iinggan nyo ang mga tao nga tabangan tani kay dili man imong makuha sa isa ka ahensya ra god bisan pag uniform man maglisod pag sila so kinahanglan for ni mga imong lupyo gid ana mga lugar nga mutabang gid ani ato ang pagpanalipod aning bayan ng ISF kay one again di na ta ang mubalik pa atong tagamtaman last year ay kilisod kayo so ato gid ni sila inggan yon nga tabangan tani kay di ni madalag isa ka ahensya la.
1: Kasagaran nga baboy nga na construct case na to, Dok, unsa man ay mga ihawonon na litsonon, unsa ba, unsa may mga sizes kasagaran na ni?
2: Doon na po yung katong litsonon, sir, na po yung katong kanang for, kwa na yun, ihawonon na yun. Sa among chance na galit, sir, maabot na mga 2 million siguro ang worth, ang value.
1: Ang value?
2: Katong nahipos, mo nahipos na mong baboy ba?
1: Mo ba? Mga pa gipistahan di may mo nagpistahan na lang na daw tawgo ng mga lokal sa magkumbira tagahata ni.
2: Ha? Well, adlo po sir, ay kadi man ta sure good sa baboy sir.
1: Okay, murag sayang po ba?
2: O nga sayang good sir, pero unsa man na, unsa may nakabutang sa ordinansa mo musunod man gud ta.
1: Kun dunay balaod na to nga no entry, duna ba po tay no exit?
2: Ay, wala tay kanang no exit sir.
1: Pwede ta mo pagawas og karning baboy processed food from Bohol to outside Bohol?
2: Yes sir, basta naagya po yung guidelines.
1: No guidelines?
2: National guidelines.
1: Okay. So ang Bohol compared to Cebu and other provinces, unsa mapod pareha ba tagpalisin nila nga no entry? Asa man nato, asa man ning Bohol products nato dadon na kun pwede ta mo pagawas, asa man ang merkado?
2: Tagal na kana og example sir kana bitaw ato ang mga anay kanang
1: himong suriso
2: o kanang chicharon baka
1: chicharon
2: So kwan gyapon sir magyapon ang proseso nga magyapon og kanang sa shipping permit yun na nadyoy kanang mga ang mugon
1: Cebu kasagaran eh padong Dok Cebu
2: oh yes oh nasa Cebu nagya po yung mga dokumento gikinanglan sir
1: Dok kana ba mudong og Cebu ang atong mga anay dire kay si Charonon. Nganong Cebu Dok? Nganong dili manahawiran diri o kitay mo process or unsa ba?
2: Ngano ang ato ang mga
1: nganong dadon man sa Cebu? So, ang demand dito kusog kay
2: isa na siya sir niya wala kitay yung dako bita nga processor niya to diri sa Bohol o niya ng bayan na ng chicharon.
1: Kana natingali mo ito ang kuana to atong hangyoon ng taga DTI o kinsabay maing laki ana mo tudluan ng ato ni mga bulanon to process that no aron minus na ang ato ang pagpagawas kita ni mo gama anag si charon og chorizo unsa ba Dok no
2: well working sad mi ana sir kay ang opisina into meat processing man pod so ato sad ni siyang taga ano kanang patagad kay mo ambon ni nakita na to no nga ang ato ang mga katong anay na to nga dili na pwede na to magamit. So maabot siya sa ilang lugar kay mas timan man siya dito.
1: Lami kay si Charon Dok, mga ka nang hinilisan bitaw Dok.
2: Pag-uli sa buhol, Charon.
1: Si Charon, no? Hinilisan, no? Oo. Lagi. Oo. Dok, salamat kaayo aning maong mga balita.
2: Yes,
1: so naanap tayo, bakuna. Ang tawag aning bakuna, AVAC?
2: AVAC, sir. A-V-A-C.
1: Ah, A. Ang ano mga, unsa may meaning nga na, Dok?
2: AVAC. Di ko ka-concern, no? Basta mo na yung acronym. I don't know na acronym. Magini siya. Basta mo na ka na nakabutang register niya nga name, right? Commercial. AVAC.
1: Discovered and manufactured by Vietnam.
2: Yes, sir.
1: Mm-hmm. Okay. So, pila na ni katuig dito sa Vietnam, Dok, nga kuan, gigamit nila dito? Wapapod?
2: Opo, kuka ko sa detalye, sir, ha? Basta,
1: basta kay, kita pa'y pilot, kuan, ani. Basta kita'y gihimo, ani, o ginyapig, ani, Dok, baga testingan tagong sa epekto, ani, sa Pilipinas.
2: Adili po ko komentaryo aron.
1: Basin ba ga?
2: Ang tirang na-clear siya na to sa ang BI na lahat ng clearance ana.
1: Ang BI you are referring to what?
2: BI sa Bureau of Animal Industry, sir.
1: Ah, Bureau of Animal Industry.
2: Industry, sila may naghatag clearance ana.
1: Sila naghatag clearance ato pa yes, ilan nang gitun-an og
2: yes,
1: safe ba
2: oron sa. Yes, dugay na kay ni lagi sadihan, sir.
1: Ah, okay. So paabot na to ni kun na maabot na din ni no aron pod da mabakunahan na nga itong
2: yes,
1: mga kababuyan.
2: Welcome development. Good kay niya, sir.
1: Dr. Ramay, salamat kayo ha, sa panahon
2: okay,
1: nga mong ihatag ganin itong okay. Tulaman ng mayang buntag ganin mo.
0: D-D-Y-R-D Naguna sa mga balita.
1: Hindi ba kaya mo ni bakunag baboy? Bakuna nagtaw doon.
3: Balinay, DYRD kanunay.
4: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
6: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
13: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
14: Uy, what ako!
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unilab yan.
17: DTX 500.
18: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po. sa inyo dito po sa DTX 500.
16: At sa Panginoon.
18: Una po, isa Panginoon.
17: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
19: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner Banting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
23: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
24: Unilab quality yan.
25: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginstanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
27: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
28: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka.
29: Para sa Seth Manalo.
27: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
26: Cash shali na!
30: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
23: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
24: Unilab quality yan.
25: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Unilab yan!
31: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
32: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Adiway Arde, ang aunting paminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tigpaminaw na radio station, kay wala NDY RD Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DY RD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DY RD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DY RD. Number 1.

0: Igalo kumustag maayong adlaw Martes ka natong tanan. Sa pag-ausap pa, welcome ng atong tulumanun. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. October 13, 2026. Laiswatan po na usap mga itong paghatag at pagdagad and this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan og fe. Winner's 10 by fe alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpakontrol sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o makafight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit,
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa ato mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Usbong ko standby fe alang sa imong sumat. Dini siyempre sa atong tulumanuan. Sensor Lee, Ate Arlene.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na lang utana, kukon sa'y akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi isi public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pahita pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Human ang pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UAID. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and UAID na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: ko salamat ka ni mo, Fe, sa imo papadangat ni mo sa watampo ng atong tulumanon sa Sensory Ate Arlene. And of course, kao ba na to, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene, Cap Jones na ng mga nagapaminaw karong yes. Tagna.
0: And of course, yung atong URP Professor, Cap Jun Jun di Asis.
2: Yes, mayong adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Parang magkagnaluya lagi, Cap. Maramang kagoan. Anyways, kini bang sitwasyon karon ni Fe o ni Martin? Hindi naman ko pwede nga ikaw ra isa mangita. Eh, kinahanglan yung duhagid mo maningkamot sa kaliso sa panahon karon.
1: Yes.
0: Diba? Ka-crisis sa panahon karon, di pwede isa rin mo trabaho.
2: Abi ba na ako ang babae na ang mangita karong panahon na?
0: Depende
1: well,
0: sa sitwasyon.
1: Common na siya karong panahon nga ang mga babae no, capable na po mo po. Provide. Yes. Pero, the question is, kanang nga naman nga ang babae ra? No?
2: Kaya magpa-condition lang ang laki sa balay.
0: Uy, dili man.
1: Kaya ha, dili
0: pwede. Actually, dili man lalip ang trabaho ha? Ikaw sa balay. Sa babata, ikaw maglimpyo, ikaw maglaba. Sa usa ka lalaki, okay na ganyan siya. Kaso lang, wala po enough nga panginabuhi si Fe.
1: No, dili nga na kadako ang iyahang mga, kung ano iyahang income.
0: Kay unta,
1: para maingon nga satisfied or okay lang, bahalag nasa balay ang bana,
0: kay,
1: okay lang.
0: Nakoy nailahan, auntie, no, sa side sa ako husband, no? Ang iyang husband, teacher man ang wife. Ang iyang husband mo, yes. Nag-atiman tanan sa mga bata, eskwela, yes. Limpyo, maglaba tanan. Wala na niya ipatrabaho yung bana. Bailo ta, ikaw atiman. Pero nangahuman nila mga anak eskwela, fine, okay na gid kaayo. Ang ilang sitwasyon karon nag-retire na iyang teacher. Ang teacher, sila duha, loving lang gihapon. So, depende man.
1: Depende sa setup.
0: Dako, magdako man siguro, mahimo kung sa ka-teacher. Pero, kinisitwasyon man good ni Fe. Fe, lisod man.
1: Diba? So, dapat sa ingani nga sitwasyon ni Fe, kinahanglan niya na siya kaabag, not just sa kanabitang pag-atiman sa mga bata. Financially, kay importante kaayo nga bahalag dili mo ing anak ka stable financially, but at least, masugakod ninyo ba? Dili kay mga karito, mga problema po mo sa timplahon or sa isudaanon, anak.
2: Importante buotan kaayo, wag ka pinuang ang laki.
1: Dili enough nga buotan ka lang.
0: Mo ni pangutan na lagi ni Fe. Tama
1: na
0: ba nga buutan lang?
1: Para na ako, dili enough nga buutan ka lang. Tuod man, bonus na lang ginunta ng buutan. Pero dari kita sa kanang kugihan po. Di man na pwede nga buutan lang ka, pero tapulan ka. Di man na pwede. Kay, hello, nanabay may mga anak. Dili, okay, rekamuradoa.
0: Buutan siya in the sense nga, maayos siya nga bana, maayos siya nga amahan, mautiman siya sa pamilya. Pero di siya ganahan manarbaho.
1: Di ba? Muna'y kuan, muna'y pait nga.
2: Wala mo kong perfecto nga laki. Sakto na siya. Kamugid mga girls, kay mangita,
1: did
2: mo.
1: Kay, dili man good ang sa karon nga panahon. No, kanang daghag oportunidad pero gan po mga klase sa lalaki nga dili po grab sa opportunity kay lagi tan-aw nila nga murag kontento na sila ba sa unsay gi kanabitong kanang unsay naa sa ilaha murag abin lag okay lang sa ilahang mga asawa which is wrong kaayo na
0: naon. Mabalay ang ay nga hunahunaon ba before bitaw mo so pero kini mo gadiyahang sitwasyon gibiyaan siya siyang uyab.
2: Gani, Salvador ba yan niya ni si Darwin?
0: Salva ni Martin. Ang life ni Fe. Kaya lang.
2: Ah, Martin.
0: Oo. Pero ang problema lang kang Martin, humanyagi salvar si Fe. Wala lang po siya gihimo.
1: Diba?
0: Kumbaga,
1: wala siya initiative nga makahelp siya kang Fe. Kaya naman, okay lang sila ha. Okay lang siya ha. Bahalag ka na ang sudan kay kamote.
2: Naaman
1: ang
2: pamilya ni Martin gabag-abag.
1: Dili man na pwede ka. Kay hello, nagkuhan biya mong kaugaling mong pamilya. Ano, magsaligman mo sa inyo hang ginikanan. Kamu may nagtugatugaman mong buog pamilya.
0: Okay pa na, karoon kay na pa ginikanan ni Martin. What if sila na lang?
1: Oh, diba? Adi,
2: mabilin ang kabilin nila sila ha.
0: Na, mauron. So, ikaw, DJ Nobs, ikaw si Fe, unsa imong buhaton, bulagan na lang nimo, mauli ka sa ila, or mauli ka sa inyo, balikan na lang, bahala ka diya, balikan na kag, bangita na kang trabaho, inaan na lugar.
1: Yes, ko ako ma'am, no, akong piliyon nga, mauli na lang sa ginikanan, kay, kanang, ang importante manggod ang mga bata ba dili man good enough manggod nga buutan lang ka kay sa karon nga panahon again grabe na ka liso dili na magsilbi nga buutan ka lang dapat gyud kanang naagi pangandoy ba para sa pamilya kay lisod kay makauban og tawo ma'am nga walay pangandoy sa pamilya kanong wala siya pangandoy wala siya vision kung unsa yung ugma ba kay
0: correct.
1: Hello kung unsa may ugma nato kung magkuan ra ka kan bitong mag-go with the flow lang ka wala may mahitabo sa yung kinabuhi so eventually si Fe miskan pag unsa kabuutan na yang bana ma-drain gyud na si Fe kay siya rin gapaning kamo
0: actually lain gyud ang ginikanan no kay ako personally halay kita ginikanan atong gusto nga kung pwede ma-establish din gisang tanan no kanang makita
1: din
0: mga very successful na sila mo man kay ingon sila makita do nimo nga successful imong mga anak successful pagka nga pagkainahan
1: yes.
0: Pero doon na po yung mga ginikanan doon na po yung inahan nga insya gi-enjoy ni yung life, importante kay eskwela ni yung anak total, idigda ko sila lang po, may mangita kwarta para nila. Kaya ako bitaw, kay pa eskwela ako, pagka humang ipasagda naman ko sa ginikanan, nangita alam ko paagi na ako. So, ikaw ganang inana siya, yung anak dapat, kaya ang kabalo sila makiglaban sila kinabuhi. So, kini, o saan mo, sa kinabuhi ni Fe, nga, iyahang ba na mura mag...
1: Wala lang.
0: Wala lang. No, mag dili, wala, okay lang, makakaon, fine, o gili, okay
1: lang. Oh, mesod, ano, okay, o wala, okay na po, kuhan siya, ma'am, kanang ang mga mag-suffer eventually, ani, ang mga bata, okay, napabimis lang mga gagmay bata niya, imong, kanang okay lang kanya. Kanang, si, ang, kanimanggod si Fem, makita na ko siya habang, kanang goal-driven siya nga pagkababae, kanang nangyong siya vision para sa iyang pamilya ba niya. Na timing lang siya nga si Martin kay murag wala lang. So lisod kay again sa karon nga panahon lisod kayo makauban kag tawo nga murag way pangandoy kay paspas okay. Kayo ang progress sa ato ang kuan badagan sa ato ang life ba nga
0: correct.
1: Ang mga palaliton ang mga kuan grabe pag-evolve so dapat kita mo sabay ta sa unsay facing sa ato ang kinabuhi or sa palibot kay if dili ta mo sabay unsa na lang ta mag-asa na lang ta padulong ani dili correct. Na magsilbi kay nanabi mo mga anak okay ra mga dalaga ulitaw mo kay pwede nga bahala na lang yun sa ugma. Pero karon yun namo yung mga anak, responsibilidad niyon sa ugma nila. So si Fen, ang inalan siya lalaki, dili lang kaabag sa mga anak, kundi dili pati sa karabitong kinabuhi iba, unsa nila pagbada ko, dili pwede magsalig o ginikanan. Muni, pait po, basing gani si Martin, kay nasubraan po ni Kapalanga sa pamilya, unsa ba? Mga,
0: kaya ba itong papa's boy or mama's boy? Muna yung lisod o sahay.
1: Yes.
2: Kasi si Martin, kuan lang, family man.
1: Nagiging kay lakap.
2: Dili gusto nga malayo sa iyang anak, sa iyang asawa, gusto rin siya nga diyara sa malay.
0: Di lang, may mga awan na
1: niya. Ako'y kay lakap actually nga, subraan siya Kapalanga sa iyang ginikanan nga. To the point nga, ang iyang kanang papa, ang kanang apply para sa iyaha niya. Di siya gadugay sa trabaho kay gusto kanang nga na ba wala siya
0: papa
1: ang gapang kamot kay kanang bitaw kung na siya problema nagsalig siya nga naay kanang musalo nga ginikanan kung naay mga trouble ang ginikanan musulbad so muni siya kanang kuan pod no kanang kuan pod nato sa mga ginikanan bang okay man nga palanggao nato tabangan natong mga anak pero dili pwede nga all the time kay
0: yes.
1: Luoy kayo na sila if maabot pa no naniguwang sila masalig regya pod ginikanan so di sila manikabot silang kaugalingon ba di sila kabalo man kamot og solve silang kagulo yung problema
0: yes.
1: Tungod kay nagsalig sila nga nasa ginikanan mo sa lo sa ilaha
0: correct.
1: So muni nag-create lang ka og kanang tapulan nga tawo kay di ba kita ayaw raman nato na makuan ba kanang kung ato bang taog mga problema di ato ma-develop
0: bata pa lang dapat gitun-an at sa umpa paningkamot eh dapat
2: yes. Ka haga paningkamot ni si Darwin si Martin
0: si Martin
2: galing wala lang makita nga trabaho ganyan para sa iya.
1: Ngayon po, ningong si nagisaysay ni Fekap nga naay mga oportunidad, siya lang gid ang dili.
0: Hindi siya magdugay siya itrabaho. Hindi
1: siya ganahan.
2: Hindi pa siya gusto sa kanang supervisor.
1: O mo na. Nga nung gusto man boss ditso, pagay kakatisting na himong empleyado.
2: Basin po din nga na iyang ginapakita.
1: Nagibitay mga
2: taong antos lang ang kulang siguro. Ano,
0: so, unsa yung magkipasabot ni mo? Ikaw lugar, o sa ikasulti ni mo kang Fe, nga magpabilin siya sa ginikanan ni Martin?
2: Dili,
0: na nai-offer yung ginikanan?
2: Dili git sila magbulag nga duwa. Karon kung gi-offeran si Fee sa iyang ginikanan, nga mukha to dito, ang yun ay ang ginikanan niyo, o ba nun ako na akong bana? Kay luhoy po na akong bana ako ibinin.
0: Mauna diha.
1: Dili, ganyanan. Kaya nakita gaya sa ginikanan ni Fee nga way kuan, way lihok ang iyang bana.
0: Siguro ang pinaka-best silang buhaton kang ni Fee, dili, kung dili manggaling mabot sa puto magbulag, magnegosyo sila doon, mag-uban sila sige, siya mo drive sa negosyo.
2: Basta dili lang gud sila magbulag kay
1: kanang
2: luoy pud kay mga bata nga magbulag sila duha tungod lang anang problema ana ang
0: or i-mindset na lang yun ni Feng, siya na lang yung may tagkwarta.
1: Ah, lisod kayo na.
0: Ibilin na lang yun sa balay ang...
2: Di mo isakto kay... Kanang lay-lahi magtalent.
1: Baligay raon takap kung ang sweldo ni Fe kay dako, no? Kay bahala na lang ka, sige, ikaw ra sa mga bata, diha lang ka.
0: Yeah,
1: si Fe kay struggle. Kay struggle si Fe sa ilahang finances. So, kinahanglan siya kaabag, ana.
2: Normal mo, na. Karong panahon na, tanang kay struggle man.
1: Lagi, pero...
2: Ba, agwantahan lang kayo, Fe. Maabot lang kayo siguro ng panahon.
0: Okay lang kayo mag-struggle kung makita po niyo mga naning kamot.
1: Diba, imagine si Martin okay ra siya. Nga, kasi si Fe, problema na sila on sa ilong agon, on sa ikuan. Wala lang ipaki si Martin. Di siya mabalaka. So, pait kinakapoy. Lisod kayo na. Labot pa sa point
0: ng kamutin na lang saging ina yung kaon.
1: Niya okay ra kang Martin.
2: Kaya kasalig mangod si Martin kayo na si Fe.
1: How come nga, kaya ni mo na antuson para sa imo ang anak?
2: Kaya kiminyuan man ni mo na.
0: Na. So, ikaw lugar, ikaw lugar. Okay ra ka nga, ikaw buhion.
2: Okay, di ang punto na ko, kaya kiminyuan mangod ni Fe. Si Martin, masugot kag sa dili, imo na gunang agwantahon palangga. Kay pagsulod ninyo sa kaminyon, sa kasakit o kalipay ba ya?
0: Ginadala mo gusto siya sa emotion niya, kagibiyaan niya siya siyang uyab. O yan, natunong siyang Martin nga buutan. Why ba ika? Wa may...
1: Kasulti sa batasan. Okay,
0: okay man. Okay, manggil. Pero ang problema lang, lahi man ang buutan tao dito kabalo maning kamot.
1: True. Kay, diba? Lahi gid na, lahi ra gid na.
2: Si Fee maning kamot para sa ilang pamilya kay luoy pud kay si Bartin.
1: Nalagi na pwede karong panahon na ka.
2: Yeah, mosugot kag sa dili man gud Fee.
1: Kay imagine ang kanang isa ka libo kap mura na lang nag 100 ka.
0: Ay, karong panahon na amot lang.
1: Bako, masisilyoan ni mo sa kalibo pagkataot-taot wa na.
2: Wala ra gid siguro na ka timing ni si Martin. Aguanta lang Fee, abot ra gid panahon siguro nga kini si Martin.
0: Tinuod gid na.
2: Makatiming ra gid saktong trabaho.
0: Karon bitaw panahon na sa tinuod lang. Pagkalisod. Imagine na, imo kan sakto gid na. Ang imo isa kalibo masensilyuan, wa na gid pulos.
1: Nakadunol ako sa kanang program ni DJ Jong Mambanga. Sa karong nga panahon daw mo ato ta grocery. Kay sa unang panahon mo ato ta grocery nata isa kalibo pag paggawas nato no, gaan ang atong nawong bugat ang atong gidala. Karon ang isa kalibo, paggawas ato ikan grocery, bugat ang atong nawong gaan ang atong gidala.
0: Sa una pag yung panahon, nakay 5 pesos mabuhi na ka. Palitan ko kanon sa bawo dayon.
1: Diba?
0: On single sa bawo dayon sold na. Pero wala na naroon.
2: Malay
1: diba?
2: Na to.
1: So, dili na pwede nga mag-relax lang tang
2: Malay na to. Sunod na lang mapil sa listahan si Martin sa AX.
1: May lang na apil ka sa lista dabi di ka suod sa tiglista.
0: Onya, magsigil na pag AX ane.
2: Anyway, daghan mag-ayuda sa gobyerno. Pagkulat lang ayuda.
0: Amo na, dinagihan mo tang tapulan. Huwag ka na kinahanglan ayuda. Ito kinahanglan paningkamot.
1: Ay,
0: o siya ang ibuhato ni Fe. Makigbulag na lang ba siya kang Martin o uli na siyang ginikanan or magbabilin kang Martin bisan pa man sa kawadon. Balik naman lamang sa Pikas na Wax. Stand by.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong gibatik yun pa ng usahay, ang akong bibi mo, saka doon, yun gusto nga mag-hinsin ko kay mga para sa hiblag nga kapalitan sa butika kay madlok lagi ko. So, pupaminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mag-try o mga testimony nga mga ayos sila kay hiblag sila. So, akong gi-tryad ng herbal capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adelano Set at kayo ko dili sa Purok Do, yes, Poblacion, Kidawi, Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok og reel sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay ug ang tanang mga senior nga gamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
8: About po sa self-care, may disminuryahon po kayo. Pag may inom ko na kusog din siya, din naman ko kuan sa una ka nang nakuan man ko sa una sa akong medical nga na ako kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitake for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotron ako gato sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Pwede balitapan siyempre ato sa Timbayaon ang ato mga Facebook and YouTube viewers. From Jasmine Villanueva, maayong hapon kamutulo, akong paboritong combination sa afternoon program. Ate Arlene for the calm vibes. Did you know ba for the energy? O Capjuan for the extra fun.
1: Mm-hmm.
0: Uy, ba lagi ka?
1: Grabe. And sa kadaghan sa akong nadungog nga letter, nagipipila nga murag magpabilin sa una-una. Dili tungod kay parehas na ako ang experience, pero tungod kay nako'y nakuhang lahi nga panglantaw. Interesting ug meaningful kayo yung programa from Danielle Hangad.
0: Hi to Clarissa Ocampo, watching from Maluso, Basilan.
1: Ang pinakaganahan ako kay dili ninyo himuong ordinaryong chismis ang personal nga storya sa sakatawo. Shout out sa akong maisoon nga mahilig pod ba minaw sa inyong programa from Elena Rose Montalban.
0: From Sheila Grace Montesa, maing hapon at Arlene, ganahan kay ko sa mga letter kay daghan gid mi nga makarelate sa mga istorya. Usahay mag-uulta sa nahitabo pero base na agay mas maayong purpose sa likod ana. Salamat sa imong nindot nga pagbasa ug salamat pod nila Cap June ug Dejinova kay human sa emotion katawa na dayon mi.
1: From Paolo Miguel Salinasal, naagyo'y mga higayon nga samtang naminaw ko, makasulti ko sa akong kaugalingon nga murakin hanglan pod nako ni. Dili man parehas ang among mga istorya pero parehas ang mga pagbati nga atong maagian.
0: Ayan. Shout out sa inyong tulo, nindot nga inyong personalities complement each other. Dili pareho inyong style pero maupod na ang nakapahimo nga lively ang program from Geraldine Casilag.
1: Daghan ko og nadungog nga storya nga nakapahinumdum ka nako nga ang kinabuhi dili permi straight ang dala. Nindot kaayo nga naa si Ate Arlene nga kabalo mo carry sa emotion sa letter. Si Cap John imong tambag usahay murag reality check samtang si DJ Nova makahatag og lighter nga perspective. Mao nang dili boring inyong program from Christian Luis Aliaba.
0: Ayan, si Isha Joy Torregosa usahay usa ka simple nga storya may mong reminder na kinahanglan nato masabtan ang kaugalingon. Ganahan ko sa emotional nga pagbasa ni Ate o sa mga pangutana ni Cap June nga makapahuna-huna og sa observation ni DJ Nova nga usahay unexpected pero sakto sa punto. Salamat sa tulo kay dili lang ninyo gipaminaw ang mga letter inyong gihimo nga learning experience para sa tanan.
1: Shout out to Efren Caballero from City of Kauswagan and from Andrew Sinangote na ako'y mga adlaw nga kinahanglan lang gid ko og something nga akong paminawon samtang nagbiyahe. Kamutulo na himong part sa akong routine. Lingaw kayo yung programa dili ko laayon sa akong mga biyahe tungod ninyo.
0: Ayan, from Irving Ismuto. Ayan. Hello, Ate Arlene. Watching from Encibay nga taga-adlaw, Gapaminaw. Ayan. Okay, DJ Novs. Unsay muhang final nga ikatambag kang fe? Biya or pabilin?
1: Para nako, no, isip si fe ba nga nagit siya struggle na sa iyahang kanang pagpangita o ganang paagi financially para sa iyang pamilya. So wala may question na ang lagi again. Wala may question kung buutan niyang ba na maayo na siya. It's just that dili enough nga maayo ka lang, no? Dapat mong sa karong panahon maningkamot ka. So kung ako si Fed, dawato na ako ang offer sa akong ginikanan. Dili tungod nga para mabiyaan lang yun si kung ano si Martin sa dayon. Pero siguro kinahanglan po ni Martin ba nga kanabi to makarealize siya nga unsay kulang niya, unsay ka nang dapat niya i-work out siyang kaugaling. Kay lisod man gud kaayo ma'am nga kanang pati si Faye harang yung karga-kargahon hangtod-hangtod si Martin. Kay kaning kami niyo on kaning pagbuhat og pamilya dili man nga isa ra kabuok ang nagkuano nag sa gitawag ana nag-carry ba sa tanan, nagdala sa tanan, no? Dapat kanang appeal si Martin ana ang responsibilidad. And di ba imagine nimo sa karon nga panahon makapangita magigpaagi panarbaho ng mga PWD si Martin pakahanga buo na iyahang lawas di walay diperensya na kusgan pa kay bata pa niya dili lang gid siya kabalo maning ka.
2: Gabiyaan lugar ni Bugyan.
1: Yes, kay ngano ka ay haran na makarealize siguro nga kanang mawala
2: ano
1: na siya pamilya ko.
2: Na tong duha.
1: Dili man na pwede kap. Kay again kanang mga saad no kanang lakip man sa imong pagsaad nga di ba imuhang kanang unungan ang imuhang kapares pero unsa may
2: kinakamot man ko pero wala magigil mo kaya.
1: Dili man kapaningkamot ang tawag anak ka pag tinapulan man ang gan na oportunidad gid ka mo trabaho kay nagsalig ka nga naa kay
2: sa miskanto. Sa trabaho bang itara ko.
1: Bisa nakita ganahan ko. Nga naglisod ang imong asawa, walang gid kay L, no?
2: Bisan. Ah, lang po sa dili ka ba? Dili ka gusto nga magwantara gid ka, dili ka kaya.
1: Ay, dili pwede. Dili ako
2: isip. Ano man tong gugma nga saad nimo sa ako?
1: Isip inahankap, dili na ko kaya pakanon lang og ganang kamote og ganang saging na ako mga anak kay wala na mi kuan, wala na makaon. Imagine, makaya na nimo kuan.
2: Kumutabang na imong ginikanan, magpadala kwarta, dili ka kuaong ganila sa ako.
1: Ang ginikanan wa nagsugo ninyo nga magminyo mo. Kamong duha ang nagdecide ana so kamong kaning
2: kamot. Naburos cafe, walay laing lalaki nga mo.
1: So himuon ba na,
2: himuon ba
1: na sugdanan ka para hangtod sa hangtod na lang gid siyang mapakayahay? Kay utang ka bubuton? Pwede dahil na.
2: Kung wala ka unta, nakigminyo na ako, nakaminyo na si Martin o ka nang sapian, nga mo atiman kang Martin.
1: Paita, oy. Pait kayo ni mga lalaki nga, gihimo na lang.
2: Kasi si Martin mo'y atiman nun sa babae.
1: Pero sa karon nga panahon, na, ang mga lalaki, bitaw ma'am, kay gusto na mahimong
2: Disney giluwas princess. Giluwas ka sa kaulawan. Ang dignidad sa inyong pamilya, giluwas ni Martin.
0: Ah, so mo'na. Mo'na rason.
2: Pwede, mo'na rason. Karon ginaglisod, tabihaan na lugar ni mo si Martin.
1: Mo'na. Mo'na rason.
2: Kining mga babae, gigarong panahon.
1: Dili, pwede himo na ni mo rason. Di ang ending, ana, nga hangtod sa hangtod, magbayad lugar utang kabuhoton.
0: Ka. Nagpalaban ko sa ChatGPT ba? O sa buhato sa bana nga tapulan ni may tagkwarta. Kasi ito mag ChatGPT, ayaw sa luwa yung problema. Ipakita sa yung urgency nga, mangita yung kwarta.
1: Diba? Mugini na. Mugini na angay buhato ni Fe nga. Iyan, iparealize kang kwan ba nga, huy, inapod kay responsibilidad, dili ni ako alang. So,
0: kinahanan na ka siyang urge.
1: Diba? Kanang, ikwan mo siya ba? Imo siyang, kanang usabay tao ganyan. Murag wake up call sa iya habang nga, uy, patay, gibiyaan akong asawa kay kwan. So, bas hindi ay pinaagi ana, makahatagan siyang motivation nga maningkamot ba? Kay aron iyang ma-win back ang iyang pamilya. Kay again, dili enough sa karon nga panahon nga buutan ka lang.
0: Correct.
1: Sa kanunay, kini ang inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: Ikaw, Kapjun, Bera, it's your turn.
2: Hey, ang importante, kanay mong bana, buutan kayo. Kanay mong bana, kanang walay laing babae. Kanay mong bana, gatimanon ka. Kung wala si trabaho, ikaw ang mangitag trabaho para ma-sustain ang inyong pamilya.
0: So, wala ginakaroon panahon na, ingon anak na giyod, ang babae na giyod ang mangita.
1: Dili siya capable mang babae kap kay wam chay kwarta.
0: O niya, lahi na pa niyong, correct. Mang babae pa siya.
1: Saan niya pa babae? Wam chay ikagasto.
2: Mo, mangani nga, naras sa balay, buutan kayo, okay?
0: Mo na usahay, makasala ang asawa. Kay na'y muhatag niya kwarta, makatilaw siya gayahe ang kinabuhi.
1: Diba?
0: Makaingon ka nga wani sa kumbana. O diba? Diba?
2: Malagi na kamo nga mga babae. Kung atong sabayong kining istorya, si Martin Bayontan Hero, ani, kay katong naulawan ang inyong inyong apelido, dignidad ni Bo,
0: na
2: Boros Cafe, kinsay nagsalbar sa inyong dignidad, si Martin, karon panahon niya, kining naglisod mo, kay wala si trabaho, kapaningkamot mo ng tao.
1: Ay, wala siya naningkamot ka.
2: Wala kay haong nga trabaho sa iya. Idlas kayo ang trabaho sa iya, ha?
1: Dili idlas ang trabaho siya, idlas sa trabaho. Si Martin,
2: gusto makatrabaho, pero ang trabaho, dili ganahan sa iya, ha?
1: Di siya ang dili ganahan sa trabaho lagi.
2: Ay, mas bayo ka na imong ginikanan, hangyuan na lang, nasuportara na lang mo. Ginikanan ni Martin, magsuporta sa inyo, ha?
1: Kahayahay.
2: Back to back ang suporta, di ihahay mong dua.
1: Kahayahay.
2: Para magod sa kuafi, importante nga buo ang pamilya. Dili tubag ang kawad-on para magwatak-watak mo. Kay ikaw o si Martin, gipahiusa sa kahitasan.
0: Okay, no? Sige,
2: sala sa balaod, sala sa kahitasan, nga kamong duwa magbulag.
1: Grabe no?
2: Sa grabe kasakit o kalipay, magunong mong duwa.
0: Pero
2: sa gihapon, kini si Kuya Kapwingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagbahala ko.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
11: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, yan nga, dahil paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, so di pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
12: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
13: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
14: Isa ko sa Nance user, gamit ko Nance Coffee. Sa akong asawa nga say dilit sa ko yon sa mga ubang dating iha, Nance Coffee lang yon. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili gyud mi gamit og ubang kape kay kana jo Nance Coffee among gamiton. Pitbus dinyo diri sa Kapang, Libungan ug Cotabato.
13: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
16: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
15: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
13: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
17: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dagos salamat kanimo, DJ Nova. Thank you, Cap Jun, na nangugat na. And of course, thank you so much, Fe, sa imo papadangat, imo suwatan po ni atong tuluman sa sensor ni Ate Arlene. Dili gid pwede nga, dili mo siya pugson nga mga itagtrabaho. Well, kinahanglan lang yun. Nga i-heart-to-heart talk ni mo imong bana. Kaya bang, dili pwede yung gusto nga mahitabo nga dili siya magtrabaho sa balay lang siya at himan sa mabata, siya at himan nimo. Kay karo panahuna, kinalanduha gid mo nga maning kamot. Well, kung inana yung tara, siguro ikaw, Fe, mangita lang ka paagi nga doon na may gamay nga negosyo, nga kamunduha mag-uban. Aron sa ingon ni Ana, mainganyo siya nga makatabang anak ka nimo. Kay para nako, lisod kayo, kinahalan ikaw gid ang mobira sa imuhang bana nga makabaton mo saktong panginabuhian. Ikaw gid ang mo dala sa timon para nga aduna mo saktong panginabuhian tungod kay sayang taras buutan siya pero di siya ganahan manarbaho. Dili wa ngay manarbaho, mangdigusyo na lang mo pangita mo paagi nga makakita mo panginabuhian kagamon duha ang magtambayayong. Kay ako nakita dili siya manarbaho pero di siya tapulan. So pwedeng diha dapita tabangan kaniya kung makabaton ka panginabuhi. Bisa ginagmay nga negosyo, at least kamunduha ang maning kamot. Para nako, kala ang pinaka-best, Fe. Thank you very much. Sa mo papadangat yung mga swatan po, manghinaot ko nga nahiyagan ka sa pagkaroon. When standby ka ron, taod-taod. Alas na itong Health Education Program with Doc John Paul Diasis. Most sunod gila ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. May din salamat. Bye-bye. I love you all.
17: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
18: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
19: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon na akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo. Kuha gyud sa proven and tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
15: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
13: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
20: So kadto nakainom ko sa Remind Capsule ni normal na jud ang ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo na daghan jud kay salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gunung City, Negros Oriental.
13: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na
5: abtik ka pa.
21: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
22: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
23: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
24: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: syempre alang sa itong Health Education Program ng Adlaw Martes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa ito ang NANS Health Education Program.
0: O alang sa inyong mapangutan na text lamang sa itong text line 0917-159-5812. Asbo na ko, 0917-159-5812. Arlene, ako di ay si Nereza Fruta, 21 years old. Tagapurok dos, Dolorosa, Dangkagan, Bukid noon. Kining product nga NANS Herbal Capsule ug NANS Corn Coffee ug UA, dako kay katabang sa akong mama ug papa. Kanunay sila migamit sa inyong produkto kada adlaw gyud. Ila kining gi-maintain kada ko kayo ug kabag-uhan sa ilaha. Like sa akong papa, imbis dili kay siya makaklaro og ayo, pero sa pag-take niya og NANS Corn Coffee, nakatabang kini sa yahang pananaw usab ati R. May iyahang gipamintain og maayo. Wala na siya nag-inom pa og laing kape. Tapos ako mama, dako Japon siya gikatabang sa akong kabaguhan sa iyang panglawas. Ako mama sa miagi mga bulan, sige lang gid og sakit-sakit pero kaluyan sa Ginoo. Sukad bigamit siya og UA ug NANS Herbal Capsule, dili na siya magsakit-sakit. Salamat kayo sa inyong product.
1: Okay, dagat salamat do kay Ma'am Nereza og sa iyahang mga sa iyang ginikanan na nigamit sa ato ang produkto. Of course, mga kanans, no, nagyong panahon, mga kanans, no, na yung pananaw sa ato ang mga ginikanan, medyo mo hanap-hanap ang siya. Tungod po sa dala po sa ato ang pangidaron, mga kanans. Then, ikaduwa, mga kanans, sa sobrang stress, hago yung lawas, and then talag sa medyo pasmado pa yung panglawas. Labi na kung grabing trabaho sa buntag, sa hapon, and then pagkagabi or sa hapon-hapon na, mga kanans, mabasa yung ginikanan na ito, mga kanans. So there's a possibility pati yung mga gagmay na mga ugat sa ato ang kalawasan medyo mukuyos sa mga kanans or mapasmo sa mga kanans. So when that time mga kanans no na mukuyos ang ato mga ugat and then pati man ang daloy sa atong dugo medyo muhinay, ideally pag naanatay mga edad-edad, dadto na ito na mabantayan na yung ato ang pananaw na ipanahon na bitaw na medyo tinaw, na apoy panahon na medyo lubog. Ano na po yung panahon po na medyo ano na siya, apektado na yun yung daily activity na ito mga kanans o dali na po na mamuypoy ang ato ang kalawasan. Kinisiya is hinungdan na kay tungod medyo nihina, niluya ang sirkulasyon sa dugo na ito mga kanans. Kay tungod na ito ang mga ugat, medyo nigahi siya and then nagkakaroon ng mga barabara. And then sometimes, tungod sa nihina yung daloy sa dugo mga kanans na ito, yung kasing-kasing na ito, mupuwersa siya og pampukusog. So muna na ipanaw mga kanans kung makabantay mo, yung sa ilahang mata, medyo nagkakaroon ng inflammation or grabing pamulaba sa ilahang mata. Tungod na siya na nagkakaroon ng mga pangubag-ubag kay gusto sa imuhang dugo na mudaloy good siya, mauna siya ni puwersa siya o pampag-ayo. So yung resulta, nagkaroon ng inflammation sa mga ugat-ugat sa ato ang mata. Muna ang kabantay mo, yung ugat-ugat sa atong mata, kabantay mo, medyo nipula-pula siya. Doon niagi bitaw yung mga agianan sa dugo na nipula siya pag-ayo. So kung mapasagdan na siya mapasagdan, there's a possibility na pwede ka makadevelop o mga katarak, glaucoma, or mga pterygium, or mga problema sa mata na makaresulta siya sa pagpawala sa pananaw sa usa ka tao mga kanans. Yes, NANS eye drops, usa siya sa makatabang kanato para mas malimpyuhan, mawala yung mga inflammation or yung pangubag-ubag sa sulod sa ato ang mata. Pwede ipatulo 2 times a day. Sa pagpatulo, isa o duwa katulo siya mga kanans. Okay, buntag o hapon mga kanans. And then mas nindot na yun, nasabayan sa pag-inom sa NANS Herbal Capsule kay para mas ma-improve yung blood circulation o mubalik o elastic ang ato ang mga kaugatan. So sama sa amahan ni Ma'am Nereza, nigamit sa NANS eye drops o nigamit po siya sa ato ang NANS Herbal Capsule pati man ang UA Herbal Capsule o siya mismo makapamatuon mga kanans na mas na-improve ang iyahang pananaw and then mas nibalik o katinaw. Pati man sa iyang inahan na sa una sa kiton, luya ang iyahang panglawas after taking niya sa ato ang NANS Herbal Capsule o UA Herbal Capsule, siya mismo nakabaton og maayong panglawas mga kanans, nibalik og kapagsik og healthy ang iyahang panglawas og mas daga na siya na maitrabaho mga kanans. Kay tungod ang iyang lawas, nalimpyuhan ang iyahang dugo and then natulid ang mga kaugatan, na control yung mga cholesterol, yung mga uric acid, ang mga hugaw sa iyang dugo na ipagawas and then ang iyang immune system napataas pod siya mga kanans. So meaning to say, paglimpyo atong dugo, matagaan og mga vitamins og nutrients ang ato ang mga selula, pagmatagaan og mga vitamins og nutrients atong mga selula, dili na kita makasinati og mga pamugnaw, pagbanhod o pangluya sa atong panglawas. Bagkos makabatyag na kita og kapagsik og kaayo sa ato ang panglawas. So Nansarba capsule og UE Nerva capsule, pwede imnon 1 capsule 3 times a day, good for 15 days. And then mas nindot pud mga kanans, nasabayan nato og vitamin C with tawa-tawa mga kanans. Kay balon na kita mga kanans, sa karon na panahon sa pandemic mga kanans, kinahanglan taas ang atuang resistensya. Labi na ang atuang baga mga kanans or yung respiratory. Kay balo kita yung COVID mga kanans, baga ang ginaatake niya. Din ang uban maglisod siya o ginhawa mga kanans. Which is yung vitamin C with tawa-tawa mga kanans, dako kayo katabang para i-boost ang atuang immune system. At the same time yung tawa-tawa makatabang siya para i-strengthen, ipataas ang resistensya sa atuang respiratory system mga kanans. And then, isa sa mga benepisyo po sa vitamin C with tawa-tawa mga kanans, kay balo naman kita mga kanans, as a tradition, yung tawa-tawa ginagamit po nato para ma-preventionan na dili mo lala or dili magkaroon ng lala na komplikasyon ang nagkaroon ng dinggi. Kay balo kita mga kanans, yung dinggi, mangbuto ang ato ang mga ugat na pwede ikaresulta na magkaroon ng hemorrhagic attack yung isa ka pasyente and then pwede ikamatay. Which is yung tawa-tawa with vitamin C mga kanans, na pataas na nato ang atuang immune system at the same time, yung tawa-tawa makatabang siya sa pagpalig-on sa baga plus makatabang siya sa pagpalig-on sa atuang mga kaugatan kay para dili-dali siya mangbuto. Kay i-improve niya yung clotting factor sa atuang lawas mga kanans. Which is yung sa dinggi mga kanans, munipis ang atong ugat plus mubaba ang atuang platelet mga kanans. Yung vitamin C with tawa-tawa, makatabang siya para ma-improve yung atong panglawas mga kanans. And then, ang pag-inom sa tawa-tawa, sa buntag, pwede 1 capsule 2 times a day or pwede po sa buntag 2 kakapsula sa tawa-tawa mga kanans.
0: Ate Arlene, ako di ay si Mira Sul Rivas, taga Purok 1A, Hornasan, Santo Niño, San Agustin, Surigao del Sur. May gamit ko sa inyong produkto kay nakaangay ko. May palit ko sa Nance Liniment Oil o U-Aid Herbal Capsule, Corn Coffee o Nance Herbal Capsule. Ang akong gibati, doon ako'y ulcer, Ate Luya, ang akong panglawas. Maglabad ang akong ulo, tagdugay ko makatulog. Kada gabi, igid na. Nagpasalamat ko kay sukad na mitry ko sa iyong product. Lamin ang akong tulog. Dili na pod luya ang akong lawas. Dako kay gikatabang sa ako ang panglawas at yung Arlene. Dugay na kong nangandoy nga makatry sa Nance Herbal Capsules o giuwid uban yung mga produkto. Salamat. Mo kini hinungdan at yung nga sukad karon mo na kini akong imintay. Ayan.
1: Okay, dagan salamat no kay Ma'am Mirasol. So ang iyang nasinatian, yung problema niya sa panglawas, mo ginitawag nato na ulcer. Okay. FVC ulcer mga kanans, samad kini siya. Okay? Pero kadalasan, instinct na ito mga kanans, pag gisulti ulcer, automatic sa tiyan. Yes, common na siya mga kanans. Pero kung mga samad po sa atong mga lawas mga kanans, naputay uba na, tawag na ulcer gyapon mga kanans. Okay? As long as gitawag sa ulcer, samad na siya mga kanans. Okay? So, yung ulcer, naatay duwa ka klase na ulcer. First, ang una, mokin yung itawag na ito na gastric ulcer. Ang ikaduwa yung duodenum ulcer sa ato ang digestive system. Okay? Gastric ulcer, mokin yung sa tungol. Dirig, ginatunaw, ginalusaw ang ato ang mga pagkaon. So, pag naakay gastric ulcer mga kanans, pag mukaon ka mga kanans, still musakit ragihapon siya mga kanans. Kumbaga sige-sige sakit ang imuhang tiyan mga kanans. Okay? If you say duodenum ulcer mga kanans, no? Pag mukaon ka mga kanans, dili pa kayo siya musakit mga kanans. Pero after bitaw mga kanans, no? After mga tunga sa oras or isa ka oras, di na dayon mo sakit ang imuhang tiyan. So muna sa ginatawag na to na duodenum ulcer. Kaya ang duodenum mga kanans, gamay na siya na tinai na siya ang first nagakunik sa ato ang gastric. Okay? So kumbaga, part siya sa small intestine na to. Ang samad niya dito sa duodenum. Muna yung ginatawag na to na duodenum ulcer. Okay? Unsa man inungdan nga, no? Nagkaroon ng ulcer ang usa ka tao, gastric ulcer man or duodenum ulcer. Number one mga kanans, no? Kanang dili kita nagakaon og on time. Kanang palipas-lipas kita og gutom mga kanans. Isa na siya sa mga inungdan ngano magkaroon kita ng ulcer. Okay? Ikaduha mga kanans, sobra-sobra yung mga pagkaon nato mga kanans, lalo na yung mga spicy foods mga kanans, isa siya sa mga hinungdan mga kanans. Pati po yung mga artificial juices, pati po yung mga carbonated drinks, pati po yung mga alcohol mga kanans, or mga liquor, yung makahubog, makakos ka na siya og ulcer mga kanans. Another one, kulang sa water intake. Okay, ginagmay lang ang inom sa tubig. So meaning to say, kung ginagmay lang ka inom sa tubig, pwede ka magkaroon ng ulcer mga kanans. Pang-upat mga kanans, dili tungod sa ato ang pagkaon, dili pud tungod sa ato ang mga ilimnon. Kundi dili tungod sa sobrang panghunauna nato mga kanans. Mao kini ang ginatawag nato na stress ulcer mga kanans. Kay ngano man, sige tag panghunauna, sige tag problema sa dili na angay na problemahon, mura ginatos-on nato ang mga problema sa tibok kalibutan. Ang mitabuan naman kanans no, mutaas man gud yung stress hormones sa atong lawas. Pag mutaas yung stress hormones sa atong lawas, as normal defense mechanism sa atong lawas, mo-constrict, mugagmay, mukuyos ang ato ang mga kaugatan. Tibuok lawas na ito mga kanans. So meaning to say, yung ugat po pati sa ato ang tiyan mga kanans, mugagmay siya. And then kung magsigi-sigi siya gamay, kuyos ang ugat sa atong tiyan, there is a possibility magkakaroon ng decrease o blood supply. Muhina yung supply sa dugo. Pag muhina yung supply sa dugo, yung selula nato muhina, muluya siya mga kanans. Yung gastric cell nato muluya siya. Unsa bang function sa gastric cell? Mutabang siya para magproduce siya og mga protective mucosa barrier. Ang protective mucosa barrier mga kanans, mao kana siya ang nagatabang para dili masamad ang ato ang tiyan sa asido sa ato ang tiyan. So meaning to say, kung naay deficiency, naay kakulangan sa production sa ato ang protective mucosa barrier, taas ang possibility na dali masamad ang ato ang tiyan mga kanans. Ang ato ang gastric or pati man sa ato ang duodenum. So mo ka to no, ang mga hinungdan nga no nagkakaroon ng ulcer. Yes, dako kayo ikatabang ka na to ang pag-inom sa Nan's Corn Coffee. Hey, balo na kita ang Nan's Corn Coffee, mutabang siya sa pag-control, sa pagpangaslom sa ato ang tiyan. Mutabang siya sa paglimpyo sa ato ang colon. Ang mga cholesterol, yung mga uric acid, ang mga hugaw na nibagtik, nigahi sa sulod sa atong colon, ipabungkag na niya din ipagawas. Kaya nga naman, kung dili na siya mabungkag, dili na siya maipagawas mga kanans, mag-ferment

0: yung mga stress hormones maipagawa sa ato ang lawas makanans or ma-neutralize niya mga kanans. And then when the time na mubalik na o ka-healthy, maayo na ang circulation sa atong dugo pati man sa atong digestive system mga kanans, yung gastric cell na ito mga kanans makaproduce siya og enough na protective mucosa and then matabangan niya na dali maayuhan ang samad sa ato ang tiyan. So dako kayo katabang ang non-serva capsule pati man ang UUE derba capsule para paspas maayuhan ang samad sa ato ang tiyan. Ang pag-inom sa non-serva capsule og UUE 1 capsule 3 times a day sulod sa 15 ka adlaw kung ikaw na akay ulcer mga kanans.
1: Wala naman tayong oras sa itong Health Educations Program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS og UAID, ang pinaka-effective na combination para naligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kininduha kung imong i-combine, makaingon ta nga, okay ang atong panglawas.
2: Ah.
0: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serva capsule.
1: Yes.
0: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata iya sa atong community.
1: Lagidok.
0: Na murag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
1: Mm-hmm.
0: So kana tanan mga kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karon ang non-serva capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So mao na yung bag-o na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
1: Yes.
0: Kaya pero naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas ng Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
0: pamat,
1: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol bagyod ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
1: Ayan. O syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na uptake nga pangisip ang atong gikinhanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa atong mga kabataan, natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
0: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans na makainom kita og coffee every morning. Pero ang utana, ang coffee ba nimo ana abas siya benefits atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
1: Okay.
0: Og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon mga
1: and
0: kanans.
1: And syempre ang atong Nance eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Nagka problema ka

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
2: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy! What ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
6: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako day gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa sa tanang anak diha. Ayo pa sa din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
11: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Aniana ang makalingaw na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, aniana ang founder sa mga kurimaw.
2: Ay-ya!

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kanin Jong tanan mga kuriman. Welcome to Sub. Dari sa tuang pagpinag-uban sa programang Balong the Great. kumusta, kumusta? Og, manginaot lang taganaan mo sa kapiskay, kakondisyon sa panlawas, karo-adlawan. Adlaw karong Martes. Adlaw Martes may gala pizza. Atresen naging sa October 2026. Aga atong tigmo may gala 3,600. Ayan. 3,600. Giduso ang Waipurul. Napikas ang flood control. muna may gala to ang atubag mga slingan. Gipikas or gituklod ang way pearl. Napikas ang flood control. Yan. Pabuta sa batong giandam kung adlawa nga nasa jod ba ka mo mga kurin. Lala sige. Padayon to din sa to ang pag panag-uban, unang lingaw-lingaw na to is 6. Sa isang, nag-una, paabot na may gala ang duha para makompleto.

0: Oke, pelayu terbaik lah dari satu bang pak penakuan Kim Bot Good Baby. Kim Bot Good Baby kurma. Oke, dari terbaik lah semangat tu bang satu bang. Atik mo, ayan na. Nag-ilis og punda sa online balong kay Duot man. Nimo ang online niya, bingaton ang punda. Ayan. Og di period. Law tubag kay nag-abli skripo. Computer. Nagtudling na balong kay Pugsan og Mais. Ayan. Why nga address? Di period. Nangguna, gikan kang 209. Aga balong. Ang tubag sa imutik mo kay nag-on og mga suga sa diskuhan or nag-operate sa mga disco lights. May nang Bugo City. Kumustang Bugo City, May? Dayon. Ang tubag sa imutik mo along kay baha, gikan kang naalansa ng Larina Sikihur. Hey, kumusta mga taga Larina Sikihur? Aga di upload. Akong tumag. Long anang imuhang tigmo. Ang tubag ana balong kay Olo sa taong kitupihan Fernando sa Bugo. Yo tor. Kumusta mang Bugo Fernando? Okay ra ba? Aga tumoram ni sa Los Negros. Aga lain pang tubag. Long tubag kay nagpaburot og balon. Gikan ni Gino Bolohabo nang gihulngan Negros Oriental. Kumusta mga taga gihulngan Negros? Akong tubag anay mong tigmo long kay nagpaburot og balon gikan ni Gino Bolohabo. O kay isa lang ilabay pabuthon ko ng balon. Pabuthon ko ng balon ni Moron. Long ang tubag tigmo elevator imo iuhon ang elevator. Mabili dayon Lotgardo de la Victoria. Taga Sikatuna Street, Barangay Dayas. Kumusta mga Sikatuna taga Sikatuna Street, Barangay Dayas. Gibuak naglubi kuya balong gabuak Crispin. Sandugan Larina Sikihur. Uy, kumusta man mo din eh? Pyuto. Okay, wapagyapon masalingan. Giduot ang Y Purul. O, oh, dahil nagkapika sa ang flood control. Tubag lang, try sudlay. Gikan daw kang 921. Og lain pang tubag. Lang akong tubag. Tigmo, nagbunot og nubi si Nido Bacos. Sigra buanoy. Pero may maminaw ninyo. Oy, Nido Bacos. Kumusta man diyan ito? Aga lang ako ang tubag. Anang imuhang tigmo. Sa mga Cebu City, raman yung sulod. Tumoy raman. Irik sa Sikatuna Street, Cebu. O, morapod ang tubag. Wala diha. Lang, tubag. Gwardiya na lang. Nakatog, naglingkod sa... nakatog, naglingkod, nagtilagak ang laway. Higa ni Rolly Salvacion. Subida Sing Sing. Gurunis Balamban, Cebu. Tilagak ang laway. Okay, dito may galas. Unang pasiyaw. Gikan daw kang Pinoy may galas Bohol. Kanang may balong?
1: Ay bay.
0: Karong 2028 ba?
1: Ah.
0: Mubalik ko nung Duterte bay.
1: Unsa?
0: Karong ko nung 2028 mubalik ko nung Duterte.
1: Mo ba? Mubalik ko sila?
0: Oh, mubalik ko daw.
1: Kay ahaman na sila gikan.
0: Wapoy alam mag politiko. Sige na mag scatter.
1: Kaya ahamon ni sila gikan, bay.

Lord, akong atubag ang Circo Simuntik mo kay Madboat. Nasa basakan si Floyd ng Sikihur. Hoy, Floyd! Kumusta bang Sikihur, Floyd? Onya, mo ang Circo Simuntik mo kay Balong Madboat sa basakan. Og di abiyod. Lord, akong ay kining pasiab ito ni Raymond ng taga-Bohol. Watwata ni Ugman ni ha? Oo, oh, Ugman ni. Oo, oh, Ugman ni mong pasiab. Aga Balong, akong tubag anang imuhang tigmo. Okay, tubag anak Balong kay Nanoni. Okay, tubag long nako anang imuhang tigmo. Super na long. Aga akong tubag Balong sa imong tigmo kay Siper sa purul. Agoy! Nan, nung purul mangyod. Aga akong tubag Balong kay Pultahan nga og Durnab. Computer! Wap aga mo! Aga ako ang tubaglong anang tigmo ni mo kay doorbell. Ikan daw kang mani sa Dumaguete. Oy, kumusta mga taga? Mga taga Dumaguete. Pioto. Wapagyad gyapon ba? Aga tubaglong si mo ang tigmo kay remote na long. Oh, gikan daw kang uwin sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol?

0: Akong tumaglong anang imuhang digmo. Ayan, ang tubag anak ay drone na long. Di apangyod sungkod ni Moises. Kaya napikas man ang dagat. Og tubag na kolong anang imuhang digmo. Ang tubag anak balong kay. Lawag tubag kay Butonis og Ohalis. Ismiring hoy na. Ayaw! Ismiring hoy na. Og balong, akong tubag anang imuhang digmo kay. Ang tubag anak kay Yawi og Kandado. Gikan ko na kang Abner. Ah, Abner sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Dayon, akong tubag anang imong tigmo balong kay Pusil. Beng beng. Ay, kumusta di ay kang Kuya Brian Uro? Ah, di sa may lasi si Kuya. Lasi ba ito yung mga bar? Ang gwapong driver sa van. Ala. Og balaw ako ang tubag anang imuhang tigmo. Ayan ang tubag ana longkay. Kandado. Giyawihan Lizel sa buhon. Wap agi hapo. Dayom. Lawang tubag anak kay Durnab. O, gikan daw kang Lingling, si Kihor. Kumusta bang si Kihor, le? Ha? Kumusta bang si Kihor? Oga akong tubagong anang imuhang tigmo kay on-off. Ha, on-off. O, gikan ko daw kang Tonyo sa Bohol. Kumusta ang Bohol, Tonyo? Aga akong tubag balong anang imuhang tigmo. Ayan ang tubag anak balong kay brake sa sakinan. Pagyod grass cutter or gunting. Agikan daw kang muna Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Aga akong tubag long anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay microphone. Kay inig-on ni mo sa mic mo, buka ang baba. Baba. Okay, dito may gala slide pang pasiyaw. Gikan daw kang Hilin, may gala si Kihor. Kini si Tikla, may gala nga gibuwagan ng uyab ni Balong kay Batay Kignaw. Nagpa-rebound, nag-make up. Pagkasunod si Mano, nagkita sila, mugira kay Tikla. O Balong, awan siya man. Ang dating pangit noon, ano na? Tubag. Unsa? Ang dating pangit noon, ano na ngayon? Paminaw di ha? Oh, ang dating pangit noon, oh, unsa na? Tikbalang na ngayon. Samot na. Okay. List ko ang maya. Bukad may ilong, may galas, tiklan. Tapos kiksimod. Ikan sila, gikan tas unggoy. Pero matiga ako, murag mas daghan pa magikas kabayo o tiyale. Kanamita ang bukat kig ilaw niya taas si mo. Lang akong tubag anang imuhang tigmo. Yan, tubag anak balong kay na no ni. Okay, tubag lang sa imuang tigmo kay. Naglood og bala sa magasin. Oh, Piotr. Wa ay pagyapon. Ikaduha ang ligaw-ligaw may gala numero 4. Para number 4. Og pabutang usa para makumpleto mga kurima. Lag ako. Tubag anang imuhang tigmo. Ayan, akong tubag anak balong. Sa imong tigmo kay Kalamay sa Buhol. Gikan daw kang Juna si Kihor. Oy, mantaga si Kihor, kumusta naman? Katong diha mi. Oh, katubitaw ni amin na ngaon, may gala. Lig sa pang iro na. Aga akong tubag balong. Anang imuhang tigmo nagkapon og baboy. Gikan kuno may gala kang Hiner si Kihur. Aga di abriod sirbato na balong. Kay pag tuslok ni mo sirbato nagpadaplin ang mga tao. Gikan daw kang Susan Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Ang nating pangit noon. Ano na ngayon? Sagot. Ikbala na gano'n. Dangat, ibuanga. Lang akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ang tubag ana longkay. Nagbuak og pakwan. Amoy milo. Amoy milo. Pagabot sa ubos. Milon amoy. Okay, padayon tayo salingan. Dari sa ito ang pagpanaguban. Lahang tubag na ko anak ka nagbuak o kawayan. Gikan daw kang Tuntun Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Og akong tubag daw. Anang imuhang tigmo. Lagi tubag daw kay nang anak. Gikan daw kang Tupi Buhol. Wa pagid gihapon ba? Kumusta man mga taga Buhol? Mga jamo-jamo. Mano, man man sana. No? Man nang gibalik jam man tong kabadyo putik tijan di man to injo aho man to. Pagkaw man sakay ka atong kabadyo na gudjud o kinang waiting shed. Ig nagdali mo ligid anang juta kay magkajutang tijan. Lag akong tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag ana balong kay Cesarian. Computer. Wa ay pagyapo. Og akong tubag lang sa imong tigmo. Ang tubag ana kay Yobi. Kompyuto! Ay, pag-iapon ba? Og, lang akong tubag sa imuhang tigmo. Ang tubag, anak, balongkay. Kawayan, gyapo. Wa ay, pag-iapon, mga kurimaw. Og ang tubag anak long sa imuhang tigmo. Akong tubag balongkay Alimango. Masa unsa sud an ninyo nge?
1: Animal mo.
0: Sa
1: animal mo.
0: Alimango pala. Sudan
1: animal mo.
0: Okay, Padayon to may gala dito sa to ang pagpataguban. Akong tubag long anang imuhang tigmo kay kaban na ilululo. Kung ganun enjoy mo ng gihukban. Daghag kayong mga papilis niya. Long gunting gikan daw kang amik Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og ang ako ang tumag anang tigmo ni mo balong unta ni nanganak yap computer wa ay pagyapo. Okay, dito may last line pang pasiaw gikan daw kang using Buhol yapo. Kinis balong nga bata nga anak ni Henry. Tingala siya kinagkuhag uling iyang tatay. Gibutang sa refrigerator.
2: Tay, oh, nganong imo manang gibutangan og uling ang rip, tay?
0: Kung ano dong, para mawala ang baho ba?
2: Ah, mawala ang baho?
0: Oo dong, mawala ang baho dong.
2: Kanang tay, oh, ay mas maayo og kuan.
0: Unsa man?
2: Butangan na itong uling na imong baba, tay. Ano nang butang ang uli imong baba?
0: Baho, Delo?
2: Or ipacheck up na lang ka na mo, tay, kay ang imong otot kay si imong namang baba gaagi.
0: Tonto ba? Log akong tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak balong kay nagbikas o kawayan yap. Piotor wa ay pagapon og ang tubag anak balong sa imuhang tigmo kay nanudlay og pinikas nga hinapay. Sudlay ang waipurul. Akong tubag balong sa imuhang tigmo kay ayan ang tubag anak kay nagtuli. Computer. Ako may kaduha ko gituli. O una kay wala pa na palos may mag-ibog-ibog mukas kong magulang. O magsabay mga ko. Tuloy gituli pa ko. Nauli pa bitaw. Patuloy pa kukutro. Ang ganahan po nagtuloy kaya ang sambat na gisubay purti ng gahiya. Isa na kahapak pagka. Mauman. Mauman po. Ibog-ibog. Mabugtuloy. Ang gawa pa na panos. Sirok yun. Aga balaw ako ang at tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag ana long kay tuli gyap. Computer. Aga tubag dako long anang imuhang tigmo. Nagkanal ang backhole. Waipuro. Ang operator may waipuro. Ang operator sa bagho may waipuro. Akong tubag balong anang imuhang tigmo. Yan akong tubag ana longkay. Naglitson og baboy. Wap agya po. Dayon sipoy na long. Okay, dito na may gala sa ito ang Nasayod ba kamong? Nasayod ba mo mga silingan? Kinibitong kangaro? O ang hayop, ang bugtong hayop nga di makalakaw o pinaatras? Kangaro. Ang tawag na may gala sa anak sa kangaro, kinibitong naasilahang puso on may gala na ibusa-bulsa din. Ang tawag niya sa anak sa kangaroo, mao kuno ang Joey.

0: Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Nang akong gibatik doon pa ng usahay, ang akong bibi mo, tata, di ko gusto nga mag-minsin ko kayo nga para sa iblag nga gasalitong sa butika kay nadlot lagi ko. So, paminaw aning sa sincerely si Aileen, dagan ba tayo mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad ng Sebal Caxon o UAID, akong gitari. So, muna kini ang diminsin ko, dagan kita yung salamat lang at si Aileen sa iyang plaga. So, si Bina Adelianosep, agpoy ako din sa Pulok do, yes, Poblacion, Gidawi, Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, galira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabase, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik to my calendar. Ito ang pagpatagubang. Ah, balik to my calendar, mga kurimao. Ito ang pagpatagubang. Yan. Aga, balong. Ang akong... Akong tubag anang imuhang tigmo kay Asiper na lo Piyuto Uwap aga po Dito may galas line pang pasiaw Ganto may galas si Tikla nga daghan na king anak Kay siging migaman yang bana may Doc Oh unsa may ma-advise nimo nako doc nga control doc itestingan naman ako tan oy di maghapon na epektibo kayo unsa man doc kuan bantay mata sa imong bana og makso nagkalibat ituklo dayon siya sige doc after 2 months ibalik sa tikla buros Oy, naunsa mo na, di ba ingon ko bantay ang mata sa imong bana? Inig kalibat, ituklon siya. Ay, unsaon man, Dok. Unsaon? Una, pamagkukalibat niya. Kailangan tayo epektibo, Dok. una pa magkalibat ko niya God. Okay, katapos ang Ibili May Gala sa Curibao, number one, numero uno. Wala tayo oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag man sa puhon sa mga oras o sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila gigis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kiningaubos ninyong alagad sa kahinan si Miss Glee Orcolio. Salamat o maing hapon.
7: Tag na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
8: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
12: Yes, Dukhans.
11: Kainom ka o DT Excel Mandit. Gisulayan gini mo.
12: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog magani ko at mataba. So, di gini ko sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako mabangon magani ko buntag na ako mismo nagkamatuod ko nindot yun ano na yung TikTok GTX
13: mabibili sa mga butika.
14: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
15: Giditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
1: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape.

0: Yung nabati mahigala ang unang bahin sa regular nga sesyon sa sangguniang panlalawigan karong adlawa Martes mga higala unya atong tiwason ang pagpaminaw o gatong tugion. Ang uban pang mga importanteng gipanghisgutan, ilabi na ang mga giduso nga mga balaod noon, proposed ordinance o mga resolusyon nga gipadangat sa itong mga miyembro sa sangguniang panlalawigan mga higala. Natapos lang atong programa, takna sa sangguniang panlalawigan SP Bohol in Action, magdungog-dungog tahangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besas. Uban sa itong mga provincial board members, kiniusab si Allen Doidora. Dagan salamat, maying hapon. Keep safe, God bless us all.
1: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
2: Sa Bohol tayo ay masaya.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Way palinay, DYRD kanunay.
5: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, paubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
9: DTX 500!
10: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
9: DTX 500!
11: Mapalit sa mga butika.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
12: G-Detox

0: Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
1: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Uy, Mare! Uy, kamusta naman ka, uy?
7: Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
6: Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa kong bana sa among bahay gikan na-admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
7: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilta sa mga diskwento.
6: Oh, dili kay pare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
7: Oh, mao ba mare?
6: Interesado ko makuha sab og share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 09384136179.
7: Sige, Mari, ha? Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? Ugma dayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
8: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
9: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.

0: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
1: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
2: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
3: This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa, afford pa.
4: This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
5: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
13: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
14: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
12: Let's do this!
14: Pag Enervon Z+ na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Binding ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
20: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino.
0: Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: CLG

0: Plus for the Dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: DTX 500.
8: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
8: Una po ay sa Panginoon.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
10: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
11: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
12: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
13: Boom, boom.

0: X500, nawala na po yung pamamaga ng mga binti. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX500, mabibili sa mga butika.
2: Ang kainit sa Hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita?
5: Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon humba adobo ka direta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
7: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
8: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
8: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
0: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
10: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nga nung watay sugaron?
14: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
13: Amo ba? Way problema, kay alisdan manas buhol light.
14: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
13: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon ug deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: DYRD, ang aming pipaminaw yun, every day medyo pumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay Wailain DYRD Radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na Jailain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Laran mayong adlaw sa mga suking tigpaminaw na itong programa ang mampakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa tuang pinalangga ng mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap. Ang ito ang BC Mayor vibe, Mayor Attorney Adam Rosenhala. First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre, mayong adlaw sa mga higala sa to ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors at ang mga kaubanan at ang mga city hall employees at ang pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran ug labi na usab sa to ang mga department heads, office heads, o sa ito ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kat Filin Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. O mga higala, mayong adlaw usab, no? Sa itong mga nag-sikay-sikay diya, sa ilang mga tagsa-tagsa sa mga panimalay, nga nangandam sa mga pagkaon, karukura sa mga higala, dagan kayong salamat sa inyong pakigunong, pakiguman, o pagpaminaw, kabahin sa mga update programs and activities na ito sa pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments niya ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Huwag asa man po ito minisig na itong programa, huwag asa man muna himutang karong mga oras sa mga higala, mayong adlaw o daghan kayong salamat kaninyong tanan. Huwag siya pwede saan na kumakalimtan sa pagtingbayan niya ito ang mga 15 kakapitanes niya ito ang Dakbayan sa Tagbilaran sa mga 15 ka mga barangay sa mga Tagbilaranons. Hello, mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim, ano ang inyong makauban karong adlawa? And yes, mga higala, mayong adlaw usab sa ito ang tigtimon na itong programa sa si DJ Cyrus Divayos, Sir Gilbert Tulog, Sir Jerry Cahes, DJ Bumbolero, o ni Sir Eric Ihok na may nag-insure na madungog ta sa kahanginan mga higala kung di naka-air atong programa no, sa to mga listeners na to sa to ang kahanginan na itong matag-adlaw na programa through sa to ang DYRD station at labi na usab sa to ang Facebook page kung di na sa mga higala atong makita no, o ato madungog through sa ato mga online viewers usab nga na kiguban ka nato no sa ato ang official Facebook sa DYRD Bohol ang kasarigan ug sa ang official website ang www.dyrdam.com. Yes mga higala, it's a new day because today is October 2026 adlaw nga. Higala, unang adlaw na nato karong sa manahunan sa itong pagpanerbisyo sa pumbuhatan sa City Government of Tagbilaran. So ang kayo adlaw na sa mga higala, lain sa mga adlaw na ito ang pag-aisgutan, kamain sa makatikaran, programa, servisyo sa pagpagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So stay with me until the end of our program. Tumod kay atong ipanghato, diri sa itong programa, ang mga labas ng mga balita, grabe na usab sa mga news beats, and update usab sa mga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So, para updated sa tanang mga kalihukan, programa o servisyo, ilabi na usab sa mga announcements, programs, and of course, information alang sa itong mga Tagbilaranon. Sa dito pa natin ito, mga higala, itong madadali ang mga news feeds, and of course, mga updates ni Mayor Jane Yap, mga higala, sa itong mga kaigsiunan, ayon sa ito, sa itong kamustahan, sa ito ang mga listeners na ito, both sa ito ang radio, and of course, sa ito ang Facebook page. Yes, mga higala, kamusta naman mo, no? Kamusta yung tibok adlaw? I hope you're good. You are all fine, no? Dama sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, mga higala, reminders sa itong mga suking tigpaminaw, no? Karong mga panahon na, mga higala, itong mukabimot sa pag-dala. Ayaw, no? Kung magawas man taas, tumatag sa tagsa ka mga panimalay, o magawas man taas, tumatag sa tagsa ka mga ipagtrabahoan. Again, ay itong mukalimot sa pag-dala o payong or pagsutod siya kanada na yung for protection sa itong lawas laban sa di na tumatan siya nga daman sa panahon. Kaya itong panahon mga igala kung atong mabantayan mo sa high wine and then sugaan po kainit. Labi na karoon nga init kayo ang panahon mga igala. Please, no? Ang pingiin taon ang ito ang kaugalingon, no? And ay itong makalimot sa pag drink, no? O water, 8 glasses of water a day to stay hydrated. Or mas more pa, no? Kaya gabi kayo ang panahon mga igala na kaibong po ng kainit sa panahon. So, mahon ng Yes, kailangan din natin kampinga na kalawas. Let's stay hydrated and also please don't forget food, no, to take vitamins para tabak sa protection laban na niya mga sakit-sakit kama sa ubo, sipon, ug hilanat. So, maunang kampinga na to, ang atang lawas, matalhad lang. And, ultimate na usap na, health is wealth. Yes, no? So, mga higalad na to, maglangan, aduna tayo mga importante ng mga ibang tibia. And of course, importante usap ng mga informasyon alang sa itong mga suking di paminaw. Kabahin sa itong mga news beats nga itong nakuha itong buatan sa City Government of Tagbilaran. Ang Dakbayan sa Tagbilaran, usa ka opisyal nga miyembro sa Open Government Partnership o OHGP Local, na nagsubay sa mga core values na access to information, civic participation, public accountability for technology and innovation. Ipahilunan sa City Government ang dakong bili sa tingog sa katawhan, pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO Jet, ang naorganisa ng Tagbilaran City People's Council ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga suggestion aron masiguro nga ang mga programa, proyekto ug serbisyo mutubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yakal Administration, labi na ni Mayor Jania, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawhan ug himuon silang kauman sa pagplano o pagpatuman sa kalabuan sa Dakbayan. Pinaagi sa OGP ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable ug mas makatawhanong syudad. Ug sa laing bahin mga higala, padayon ang pagpahatag sa City Government of Tagbilaran ug libreng PE uniforms alang sa 10,000 ka public elementary students sa syudad. Kabahin kini sa mga programa sa City Government ubo sa pagpamuna ni Mayor Jania aron makahatag ug suporta sa mga ginikanan ug matabangan ang mga estudyante sa ilang pag-eskwela. Gisugan na ang PE uniform distribution sa Kabawan Elementary School ug Mangga Elementary School kung diin si Mary Jane ang personal na nagtunol sa mga PE uniforms. Karong sumunahan na gihimo sa distribution sa PE uniforms sa elementary school sa Ubuhan, Taloto o Buoy. Matod ni Mayor Jane na ang libreng uniforms sa kapaaging na pagsuporta sa mga pamilya ug pag-atiman sa mga kabataan ilabi na sa paghatag kanila ug kinahanglang gamit alang sa ilang pagtuon. Ug mao kato mga higala ang atang news beat nga atong nakuha sa buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug ayon punto mga higala ari usab kita sa line of sight na update kabahin sa mga tikaran, programa ug serbisyo nga gibuhat ni Mayor Jania anang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mga higala sa mga Tagbilaranon sa wala pa naka-like and share sa Facebook page ni Mayor Jane, please don't forget to like and share sa name Jania with blue verified check para mahatagan pag-update and of course para updated usab ta sa mga programa ug serbisyo nga gibuhat ni Mayor Jania alang sa Dakbayan sa Tagbilaran and also sa mga developments na diri sa syudad sa Tagbilaran mga higala and ilabi na usab sa mga announcements information nga ipang hatod sa mga Tagbilaranans nato diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mga higala, atong basahon ang usa sa mga Facebook page posts ni Mayor Jania. 100% completed na 2-story 6 classroom building sa City of Tagbilaran National High School in partnership with NGCP. An early Christmas gift para sa atong mga estudyante. Daghang salamat NGCP. Prioridad sa Yapal Administration ang edukasyon gikan sa daycare, elementary, high school hangtod sa college na ay libreng edukasyon sa Tagbilaran. Dugang pa ang atong TESDA courses para sa skills ug panginabuhian. Padayon tang mangita ug partners ug magdugang ug classrooms para conducive ang learning environment nila. Kini ato ang Ascenso Pamoy Legacy, edukasyon ug oportunidad para sa tanan. Ug sa laing bahin sa mga higala sa Facebook page post ni Mayor Jane, a productive week well spent. press conference where bomb threat incidents. CDC meeting turn over of Urban Act outputs and MOA signing with Alinea and BIDEF. Meeting with GCash executive. RQAT validation for new courses. Turnover of allowances to governor's cup players. Awarding of the CMO pickleball tournament. Pink Bazaar 2026 ribbon cutting ceremony at Island City Mall Activity Center. Ribbon cutting of Kayla Wash and Dry Laundry at RIK or Rick Commercial Building, CPG East Avenue, Tagbilaran City. 2026 Cooperative Month Celebration and the CSWD Anti-Violence Against Women and Violence, A. Bausi, Seminar and Induction of Officers. Thankful for another productive week, for every opportunity to serve, build partnerships, and work for the progress of Tagbilaran City. O kato mga higala, ang ato ang Facebook page post sa to ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Hindi as mga higala, alinaw sa kita sa line out na update, kabahin sa to ang Tagbilaran Citizen ID Card. Mga higala, kabahin sa itong programa, usap for the information of everybody, mo kini ang usap sa mga programa o ginisyatiba ni Mayor Jane Yap when she assumed office, kaya ito ang July 2022, the first executive order na gisayna ni Mayor Jane Yap, ang ito ang pag-digitalize sa mga transactions and services sa pag-amahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ug mga higala, ug kabahin sa ito ang Tagbilaran Citizen ID, sa itong mga kaisunan na itong mga Tagbilaranons, please don't forget no sa pag-avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Mga higala, dias mismo sa ito ang City Hall Atrium. Abini siya sa 8 o'clock in the morning, hantod 5 o'clock in the afternoon. O kiniya ito ang Tagbilaran Citizen ID Card powered by GCash. O libre ni siya, o wala mo'y pag-abayran, maski piso no, sa itong pag-avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Again, open tagari sa ito ang City Hall from 8 o'clock in the morning to 5 o'clock from Mondays to Fridays, mga higala. So, unsa mo po yung mga perks and benefits na itong makuha sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. Una, mga higala, kung doon ay ipadala sa ito ang mga, kung natin ipadala sa ito ang mga binahas kinabuhi through our GCash, yes, pwede na itong ipapaano? Pwede na itong ipapaano na ito ang Tagbilaran Citizen ID Card, mga higala, sa pag-withdraw sa ini ATM Visa machine and also pwede pa rin siyang magamit sa mga ito ang pagbayad na ito sa mga establishments na nila i-purchase na ito ng mga order or mga pamalipon. And yes, no, sa ito ang ikaduhan ni mga higala, pwede sa din siya magamit na ito sa pag-withdraw, no, again, sa ATM Visa machine. Kaya kinin, ito ang Tagbilaran Citizen ID Card, again, no, powered by GCash. And also, maupod ni ang ito ang mga higala, ang ito ang mga establishment na to, no, ha, doon na po tayo partner, pero we'll give you an update one po one kung unsa itong mga establishments na itong partner sa Tagbilaran Citizen ID Card nga nihatag usab o mga dadaiyang mga discounts, mga higala. So, mga kato, ang ito ang update sa itong mga kalihukan, mga programa, o mga servisyo sa itong pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Okay, ito mga higala, alinaw sa pitas ko, mga pinalangga, mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa lang-adlang natawahan karong Adlawa, October 12, 2022. Kagabarangay dao, happy birthday nila ni Sepiano Prahado Senior Pilar Baguio Sabina Bayot and Pilar Gamas. From Barangay San Isidro, happy birthday ni Teresa Altor, Iva Gria Ugan, and Serafine Sofficienza Sr. From Barangay Cabawan, happy birthday ni Ferdinand Montes. From Barangay Titi, happy birthday ni Feliciana Toretta. And Barangay Mangga, happy birthday ni Presenciana Balihon and Remigio Intrampas. From Barangay Ubuhan, happy birthday ni Mariano Dumayac and Eva Alaban. From Barangay Talukto, happy birthday ni Ophelia Coronel and Pilar Pinanos. From Barangay Buoy, happy birthday kailan Pisciano Castro Sr. Liberato Lukot Jr. Pisciana Lagi, Wilmar Bangalaw, Alexander Flores, and Jose Ruben Chagas from Barangay Kuguan. Happy birthday. Usab nila niya si Piano Palen, Francis Lagitao, Jocelyn Balahis, and Barangay Pobasyon Tres. Happy birthday ni Wilfredo Cruz and Dolce Glovasa. From Barangay Pobasyon Uno, happy birthday ni Rebecca Amada. From Barangay Mansasa, happy birthday also nila ni Edwina Halesgo, Prudensya Pumatong, and Marites Pernia. From Barangay Buol, happy birthday nila Francisca Biancong, Erlinda Arcaya, Maria Leticia Espirito, and Marian Raot. From Barangay Campas, happy birthday ni Pilar Toralba, Rilino Amper Jr. and Rinaldo Cuerpo. Happy, happy birthday sa pamapin na langgang mga senior citizens sa Dakbayan, sa Tagbilaran, o sa kakauban sa buhay, sa pagpanervisyo nga nagsaulog usahang sa halong natawahan karong adlaw. Happy birthday ni Sir Harold Doloritos Quijada, TSMS Godfrey Granada, Piquero Pisiliano, Martinez Batingal, Jeremy Kenneth Alaba Buluso, Anagol Rosales Lansang, Priscilla Ancon Peñaroya, Jeneline Humamoy Fuerte, Jerry Ligones Ilugon, Jose Arvin M. Cubantes, Lee Aupe Saligumba, Terence Capino, Danilo Sumabong, and Eva Miole Alaban. Happy, happy birthday kaninyang tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relson Ala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, and our Sistine Sanguni ang Pandungsod City Councilors. Wishing you all the bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And also sa mga sunay kaminang na nagsaulog sa ano natawahan kayong adlawa, na wala ko na mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, sa mga sunay kaminaw, dagan kayong salamat mga higala sa iyong pagigunong, pagiguban o pagpaminaw, kamain sa mga updates, programs, and activities na ito sa pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, and our updates and developments na ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Ubag-ubayan, ubanaw sa kita mga higala, ugmang adlawa sa samang takna itong sasyon itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano ba yung nalang kaninyo servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran, o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relson Ala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, and our 16 sa Guniang Palungsod City Councilor, sa Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all pray in Tagbilaran City, asenso pa mo.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
3: Ako si Leida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kag niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kinsay ngalan nato, sir?
10: Paul Mercado, di ni sir.
9: Ngutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
10: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa taon. Kaayo ko, may review. DTX 500 lagi na kaayo na ko. Labistod kayo, sir. DTX 500.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika.
11: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy Fiesta!
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
17: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
20: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mobuhi sa trabaho.
21: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: DTX 500. Ako
22: sa Janice, okay pa yung mama na ko menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ko menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500.
23: Mabali sa mga butika.

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday na dyan pumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Murag doon na gayon, dipikto ni atong cord, arita speakers nga kahimanan, no? Para gayon mabati.
1: Iyang kinabuhi hangtod sa katapusan. Giuban niya sa iyang anak o sa kasakitan. Wow, gayon siya mabiya. Samtalang ubaman na tunulaan ng lakaw, na miya, na agyo, si Maria nagpabilin kutob sa tiilan sa krus. And that is so inspiring to all of us. Ang atong mahal nga inahanaghatag na itong ihemplo, unsa ang tinuod na anak sa Diyos. Pili mo piya sa lain na nag-antos. Huwag din mga iksoon, huwag hindi nga pagsulay na ito, ha? E mo claim na magita nga dibutos kita sa mga Birhen Maria. Nakaroon mailagi na siya kung kita di pagibupiyong sa atong mga mata. Kung di mo talikod. Kung ang matalagi mo, especially this time, si Bishop Abed naghangyo, nagtasig sa mga pari o sa tanang mga tao, na please do something for our neighbors who are in difficult situation, especially this time. Especially this time, dili sa yun yun ang kinabuhin. Naot ko ma-inspired ang tanan sa atong pagpasidungong sa atong mahal nga ilahan. Buhat ka ginagmay na tabang para sa uban, aron malipay siya. Kay kana iya niya pong anak o gato igsuon nga nanginahanglan. And I'm sure something will happen, you just don't know it. That person might become somebody. Somebody in the world, and you become somebody in heaven.
0: So, mautamigalan, nindot kayo ang mubo nga mensahe nga diin manginaotang pinagin ito maong mensahe ni Archbishop Bitoy. Makagiya ka na to, no, sa atong pagpamalandong nining sayo sa kagabion may gala ning adlaw nga Martes mga sano. So, padayon ta sa atong tulumanon. Atong ipadayon og pahibaw dini mahigala, no? Kining usak ka talagsaon nga advokasya sa banayng omintado, no? Nga kagabi atong gipahibaw sa atong mga kaigsuunang bulanon nga ning ika 143 naman tingalito wa ko masayop nga balay sa paglaom nga ilang gi turnover nga to sa beneficiaryo. Karon atong ipaibaw din he nga lain na sab nga bag-ong panimalay o bag-ong paglaom alang sa magtiayong dilature. So sa ilang katigolangon aduna nay mas ligon o matawag na itong hamugaway o disinting Pinoyanan. Sila si Tatay Crisanto de la Torre nga nag-edad o 85 anyos. No, tiyaw bagod. O Nanay Rufena. Nga kini sila nagpuyo sa Barangay Lunoy, Roma, sa lungsod sa Inabanga. Mga higala. So kini nga maong panimay, ika-143 kini sa balay sa paglaom. Og sa ako ng tigbalik-balik, pinagi kini sa personal nga advokasya ni Governor Aris Omintado og sa iyang kapikas kinabuhi ang atong kasamtangan nga kongresista si Kadaong Distrito, si Sikandisi Kongresuman Banban Omintado. Kauban usab ang atong kapulisan sa probinsya, ang BPPO, sa ilahang Project Lab mga higala. Kamunay sinugdanan nga namugna kining maong balay sa paglaom. So dili lang balay ang atong gitukod, no, sa atong mga benepisyaryo kundi li paglaom usab, no, og naghatag ni og kahupayan alang sa ilahang katigwalangon o sa uban usab nga mga benepisyaryo nga mga batan-on pa uban nga ilo naghatag ni og kahayag, no, nga bisan pa sa mga suliran sa ilang kalisdanan Doon ay kahayag sa unahan mga higala nga naghatag o paglaom. Kay abi ninyo, sagad sa mga beneficiaryo, huwag sila magdahom. Nga na nang panahon na aduna na'y grasya nga maabot kanila sa ilahang pamilya. Nga usak ka panimay nga dili na matuan o panahon sa tinguan, di na pod matunugan, panahon sa gagabihon. So, bisan og dili konkreto, apan matawag na ito disinti nga puyan sa ato mga kaigsuunang bulanon nga magtiayon nga 9 taon sa kalisdanan. Muna nga dako kahit ng kalipay ni Migala nga namugna kining maong proyekto sa banay umintado o sa atong kapulisan. Kay tiaw baguna, hapit na mudulsintos ka panimay, no? Muna nga kita nagdasig usab sa atong mga kaigsunan, dili lang sa mga public servant, but alang ni atong mga individual o kaha ang mga magtiayon nga dunay sarang o dunay extra nga grasya nga hinatag sa kaitasan, no? Sa atong pagbudlay, manginauta nga inyo pong i-share, no? Nga tusuban nga nanginahanglan. Dili lang pagtukod og panimay, bisan unsang paagi. At least sa kana atong buhaton, sigurado ko nga ikahimuot ka na sa atong labaw nga makagagahong mga higala. Kana atong gihimo nga tabang at tusuban.
2: Bob, ma'am, salamat kayo, ma'am, nga agaw ng Amerikana, di mo kita gaagbay. Huwag po'y kabutan nga sa mong kalipay. Salamat ninyo nga sa mong kapubri na naamo na luoy na mo.
3: Kinasing-kasing na mong pasalamat sa atong gobernador, Bob Aris, ni Ma'am Pumbanban, ni Mayor, Your Dexter, o sa atong mga konsihal, gabi na ni Konsihal Kitty, o sa atong kwerpo sa kapulisan, pinanguluhan ni Sir Lupina ni Sir Dilidili. Daghan ka doon salamat nito tanan.
4: Kung makapunta na mo, nga nung natukod ang balay, giun sa pagtukod. So ang atong paglabi ni inilang gobernur o ni Congresswoman Banban, kahatag sila o budget niya 80,000 out of their own bulsa. O sa uban, nganing tuo sa ilang advokasya sa pangpanghatag o balay.
5: Katanan ng mga kapulisan, they have been our partners for more than 2 years. Let's continue our partnership. And of course, again, sa tanan-tanan na voluntaryo, tanan-tanan ng tabang, hatag sa ilang panahon, apil pa ang ilang resources, kaya mag-usa ang amuang para materials ni Governor Aris kung wala good ang tanan na ng voluntaryo. So, thank you ninyo tanan.
6: Congratulations, no, sa atong beneficiary, si Tatay Pisanto de la Torre, o sa iyang pamilya, tungod kay nakaangkon siya sa ikasinto 43 na balay. And mapasalamat namin sa mga kapulisan again, kay namugna yun ni tungod nila, and huwag nagpadayon, huwag daghan pa, dili lang ni 143, napay 50 kabalay na ongoing gi-construct sa laing kalungsuran. So again, daghang salamat o congratulations Tatay Crisanto de la Torre.
0: So mao to Migala, no? So tiaw mo na, napaday 50 nga nagpadayon pagtukod Migala alang sa mga beneficiaryo. Niya ang nakanindot ini kay ang mo identify sa mamahimong makaangkon sa maong panimay, no? Ang atong kapulisan. Ug sagad ni ini ang mga chief of police, no, sa nagkadaiyang kinini ang lungsod, no, police station. Aron gyud nga kana bang way dagang istorya, no, way kini maingon bitaw pamulitika, no, pili-pili, no, di magyud na malikayan nato na mangyoy mga tao nga bisan tuod og nakasabot sila nga dinios kita nga maong pagserbisyo apan ilag yung hatagan og kulor sa politika. So di po nato na mabasol kay basin pugduna po sila kaguling agenda, no, mga higala. So Salamat kayo, no, ngadto sa banay ni Gov. Aris Umintado in behalf sa mga beneficiaryo ng mga bulanon, mga higala. So, padayon ta. Karong adlawa, alang sa kasiyuran sa atong mga kaigsuunang bulanon, labi na gyud sa atong mga senior citizens o kining mga edad-edaran, no? Na may uban nga bisag senior na di mo sugot o ingnog senior citizen, no? Di mo sugot o ingnog tiguang. May pa kuno ingnog kawatan kay ingnog tiguang. Diin karong adlaw gi himo ang kalihukan kining Congress, no? Para tapok sa kinatibuk ang lalawigan sa board, provincial senior citizen congress. Elderly Filipino Week, mga higala. So, gitambungan kini ni Governor Aris Umintado, mga higala, ining maong kalihukan. Uga matod pa niya, dako ang akong pagrespeto o pagpasalamat sa atong mga lulo o lula. Kasi sila man ang nagtukod sa pundasyon sa kalambuan ng atong nasinati karon, mga higala. Kita sa kagamhanang probinsyal, uban sa iyahang mga kaubanang opisyal usab, no? Uban ni Vice Governor Nick Besas o sa tanan ng mga kaubanan sa sanggudiang panlalawigan, no? Kanunay nga nagatiman o mulantaw, no? Sa ilahang kaayuhan sa atong mga senior citizens, no? Ng mga bulanon, kay sila dili lamang kabahin sa katilingban, apan padayon usab nga nahimong babungahon membro sa ato nga komunidad, mga higala. Muna nga wag yun pakyasa ni Governor Aris kini maong kalihukan o siya mismo yun, no, ning tinder ni sa maong pag-silibidala sa Elderly Filipino Week, mga higala. Ug di nagtapok ang mga senior citizens, no, sa kinatibuk ang lalawigan sa Bohol, mga higala.

So mabuhi ang atong mga senior citizen nga mga bulanon, mga higala, no? Kaninyong tanan kung panginaot nga tagan pa mo og kapiskais panglawas og dugang pangkinabuhi, mga higala, no? Nga malang to din sa ato nga kalibutan, mga higala. Aron pud nga kamo makasudong sa inyong mga apo, no? Unya labi na ro mga panahon na nga daghan usab mga benepisyo

mahal. At kanilang mga gabi na wakay tulog.

0: So, padayon ta migala sa atong tulmanon. Kaganiha sa namati sa inyong alagad mga higala, no? Ang angkor migala si Vice Mayor Tebs Bulicer sa lungsod sa Luway. Diin importante kayo ang ilahang gisgutan o gituki. Nung nalipay ta nga iyang nahinabi ang hipe ang head sa OPB, kung Office of Provincial Veterinarian mahigala nga si Dr. Medalyn Paman, no? Og din atong nasayran mga higala nga sa kadugay ng panahon nga nagproblema ang atong mga hog reserve, backyard man og mga dinagko nga pagpamuhig baboy, nagproblema gyud og daghan na kaayong nangalugi, may gumikan aning kining African swine fever. Og nalipay ta nga atong nasayran nga aduna na nay bakuna mga higala kalabot ining virus mga higala nga ining African swine fever nga di gyud magdugay imong baboy, no? Nga paspas manakod mo na nga dako kayo og may inundan ang atong mga opisyales sa kagamhanang provincial pirsa yung paningkamot nga maproteksyonan kining maong sektor mga higala kay dako kini kayo og tibhang oras nga makapenetrate og maayo kining sakit sa baboy mga higala kining African swine fever og gumikan sa kining pagtinabangay sa mga opisyales gikan sa probinsya padulong sa barangay inguman ang katawhan atuod man wa gyud makalahutay ang maong kining pagkuyanap sa maong virus. Although diha gyapoy mga damage o ganay pa man ang provincial government ning nangita gyud paagi nga makagahin og kantidad nga makahatag og tunol, no, tabang bisa ginagmay sa ato mga hog reserve yawa ta lang makapalit og usa ka bukbak ten baron nga moinanay og recover sa ilahang mga losses mga higala panahon nga nangamatay ang ilahang mga baboy. Mo na nga tuguti ko nga ato ipabati kining kinatibuk-an nga pakighinabi sa inyong alagad kagaling muntag ni Dr. Medalyn Paman sa OPB aron ato masayran ang kinatibuk-an nilang pag inisgutay kalabot ining maong sakit mga higala kining African swine fever uban pang mga aspeto o mga isgutanan nga diin ang ilang masayran usab sa atong mga mag-uuma o kinatibok ang katawhang bulanon labi na gyud sa mga hog reserve may gala sa ato nga lalawigan sa Bohol, no, nga mao gyud ni giproteksyonan og maayo sa atong mga opisyales ning kasamtangan nga administrasyon mga higala, no, ni ubos sa lidrato ni Governor Aris Aumentado.
1: Yes, kay nato ning ato ang border control kay balok sa ato mga silingan nga doon na sa positive sa atong silingan, so challenge kay siya nato kay atong effort karon na naman gyud sa mga recovery nga site.
2: Okay, dok, may usgot kag border control or something like that, no? Kamusta ang tong entry o exit sa mga baboy karon? Unsay mga regulation ana? Pwede ba ta magpasod og baboy? Pwede ba ta magpagawas og baboy?
1: Yes, sir, kay sa bago na to nga ordinance katong di-approve atong December. So wala na gyud ta tuginyo na tag provision meaning dili ta magpasulod karon. Magpasulod na gyud ta since January naka-start naman tag pasulod. Pero kinahanglan sakto og papers, sir. Isa na din ha ka natong sakto nga ship ka na lagi siya ship shipping permit kanang na naman din na ang mga kanang test kanang negative gyud siya sa ASF mong baboy.
2: Kung may ingon tag pasulod, dok, no, asa man nagagikan o asa man ang point port of entry kasagaran ang dungan ani, do na ba regulation nga ani ra mo mudunggo ani or bisag asa sila gustong mudunggo?
1: Naagin na sa ato ang ingon nga regular nga mga ports na to, sir, like Tubigon, kining Hagna, and then Honey and Luon karon, sir. So base sa ato ang data, sir, ang 40% sa ato ang baboy nagagikan sa kanang Cebu. So abot na sa ito since January na nata sa mga 20,000. So kanang mga baboy na for slaughter, sir.
2: Okay. Tubigon, hagna, luon. Kani hitafi, Dok? Nakadungo ko doon na yung mga magbababoy nga hitafi sila tigkuha o anak mo tumod ng mga baboy. Apil na sila sa mga na-monitor na to nga anak mo suod ng mga baboy?
1: Dili, sir, kaya wala may kanang kuan. Kanang nasa itabo sa hitafi, dili siya sa regular nga port.
2: But are you aware nga na yung mga baboy manood diha sa hitafi?
1: Yes, sir. Nang gani nakahipos man tanong. So, upat na ka-insidente ato ang naipos at ito. Malabot at sultag almost 300 kababoy ang ato ang na-intercept atong lugar. Of course, ato mga partner nga mga kuan, may uniform men, PNP o Coast Guard.
2: What are you saying? So, illegal ang tumod anang Hitafe?
1: Kung dili siya sa Pantalan, regular nga porter, illegal gina siya, sir.
2: Kung dili sa Pantalan, meaning, again, kaning Hitafe, usa Pantalan na siya, dili?
1: Pantalan, sir.
2: Pero, so okay rin ang sila nga mo
1: Pantalan. So far, sir, kanang baboy nga legal nga musod sa Bohol, muagi kina sa among pisina, sir. So far, kung wala gali na siya sa among record, nga muagi yan nga Pantalan, wala, illegal na siya, sir.
2: Okay. Mag-isugot ka ganina nga doon na mo i-confiscate mga abot ng mga 300 kababoy. Saan mo na nga mga confiscated kababoy, Dok?
1: Sa ato ang balaod, sir, sa guidelines, national guidelines magina, sir. Basta ma-intercept and then within umans at 24 oras kung wala siya ay mapakita nga dokumento like kanang shipping permit, handlers, mga na, sir, nagkaman na mga dokumento. ASA, number one, dyan na kanang test results sa ASF. Kung wala siya mapakita na, sir, hipos ang gudang maong baboy.
2: Yeah. So far, ang atong nahipos, ni pasar ba?
1: Wala, sir. Kay ang sa atong ordinance, sir, confiscation and then kung walay mapakita gyud nga mapapil, manjoy napakita to sila, katong ginoon ako ng almost 300, gihipos kito mga ngamong baboy, sir.
2: Yeah, muna ang sunod pangunta na, mabalik ko, unsaon ninyo nang hinipos ninyo? Patyon, ihawon, pistahan?
1: Ay, sir, kanang base sa ato ang cancer i-disposer hipuson kining yeah mo na imong gimo sir.
2: So kanin 300 nga almost 300 nga inyong nahipos gi-dispose meaning gipangpatay?
1: Yes, properly disbarred sir.
2: Asa man puno ilubong nga dok, ilubong ni sila nga buhi.
1: Sa area ra po dito ra po dol sa cancer. Na may area sa Itapia na sir kay kanang mahimo tag maingana sir. Kinanlang tag una-una na ang area like Itapia na gi sa holding facility. And then, napo sila area asa na to i-dispose kung di yun makahatag o maong saktong dokumento kay any baboy nga musod sa Bohol nga walay klarong papel threat, yun na siya, sir.
2: Okay, walay klarong papel is considered nga threat na sila.
1: Yes, sir.
2: Okay, so kanang almost 300 nga considered threat, gi-injectionan o na, gipatay o sa ipanglubong or buhi ni silang ipanglubong?
1: Ay, hindi po, sir.
2: Kay
1: animal welfare po tayo, sir.
2: So, may human rights sa anak, dog, sa animal, ha?
1: Yes. Animal rights, sir. So, nandiyan yung exactong proseso, sir. So, nga, bayan sa pag-ipos sa kanang baboy. So,
2: sayang, ato din na silang... Almost 300, but it's not in one sitting ng 300, dog.
1: Wapi, yes, mga... sir, oo.
2: So, usap may kinadaghanan ani sa 300? Usap ka...
1: Katong latest karon 150, sir.
2: Oo, oh, 150, ha?
1: Yes, sir.
2: Ya, ang gipanglubong ninyo ng tanang 150 kay why papel sa to?
1: Yes, sir.
2: Ngano man na, Dok? Why Hitafe? Na may legal nga agianan unta or asa ba to be?
1: Lagi, atuloy na sila sa mga pagatpatan in town, sir, ng Ubanoy. So, kung kailan ka ng accessible kayo sa tuwang silingan nga kuan ato ang silingan nga
2: probinsya. So, doon rin si Bo, tungod kay doon rin kayo.
1: Oh, yes, no? Oh, sa atong tanahon sa mapa, sir.
2: After that probinsya. Incident, Dok, na doon na mo inidakpan nga 150, when was that again? When was that?
1: Oh, October 2.
2: Oh?
1: October 2.
2: October 2? Yes, sir. Okay, unsa may nahitabo, after that October 2, na po ba ni attempt o ship via Hitafe?
1: So far, wala pa may na dawat nga kay in close coordination man kita sa atong uniform men.
2: nganong dili sila mo taga manandapita nga sige maghangda ko pa na dok no so kinsa may nganong man dok I mean mura magud makahuna-huna taan ni ba o kana bilang Somalia bitaw nga mura baga na ay kanunay pirates nga digid masulbad ba unsa may tan-aw nimo ani wa ni jamay cooperation with the kinsa na diha mga locals or da sa taffing anong ana man
1: so kanong gud sa una-una sir possibly gud nga kanang na-attract bisan siguro og tungod siguro sa kanabitaw ang palito nilag barato sa uban nga lugar sa inyong pag-abot sa Bohol. Medyo taas ang kanang nga na ang presyo attractive kayo nila so musugal gud sila so in fairness po sa to ang governor no dako gud kayo siya o kanang gitagaan ko niyang patagan ng gingon to border control gani gi-announce gud niya nga dunay mahimong incentive kung kinsay makapindot, kinsay makahistorya among diya sa mga residents, labi na coastal nga areas kay kanang challenge lagi kaayo ni siya. So, okay. Murag lipat-lipato na kita bito, sir.
2: Aside from the thought nga kaning muagig illegal nga paagi, most likely mga dili na sila clean, cleared and clean nga baboy. Sa atong gihimo, before na ito na sila ipangpatay, ato ba silang gi-check for just to make some confirmation kung nagdaba ni sila sakit? Unsa may nakita? Ato ba ni silang gi-test po doc before na ito gi-patay?
1: Wala sir, wala pa gihimo nga mga nga test kay sa guidelines, wala may gihimo nga i-test siya. So, and then, i-consider sir ang cost bitaw na mag-test ta kay kanang one test man good sir, maabot man good na out. Mura po presyo back din, mga 2,000 plus. So, mag-reserve po niya na. Amo dyan ay reserve lang sa mga ang atong test.
2: So, ang ato lang, lang assumption lang nga kani. Assumption lang nga ito, Adok, nga kani. Kaya waman ni Muagig sa kong papilis, considered threat ni sila. Pati yun, ilubong, without necessarily checking kung naglabag yun yung sakit, no? Kaya mahal man ang pag-check di ay, 2,000.
1: Yes, sir. Oo. Sa dili na basta-basta na ito, gamitong list. So, kaya reserve lagi kayo, takabalo ba yan?
2: Ningon ka duknas kapag atpatan, meaning dili ni sila, mga pamput ng ilang gisakyan, ane dili ni Muagis pantalan.
1: Oh yes sir, wala, mga bangka gud na yun. Mga bangka gud nga. Diya na po yung muabang dayon, diya sa pagatpatan, na po yung magatang, kaya mag-online-online man sila sir.
2: Na po yung magatang.
1: Karon
2: diretso na, no?
1: Yes sir.
2: Ang hadlo ka na o gadanig sakit, kay peligro yun, no?
1: Mula
2: gid sa adlo kayo. Other than Hitafi doc nga murag nakita nato nga nadiha ang palusot sa baboy, na ba pay laing area sa Bohol nga anak mo tumod ng mga baboy nato?
1: Sa ato ang dagan sa ato ang coastal nga area sir. So ang dako jud chance ani jud sa from Clari to Bigon, Clarin to Benavista, Hitafi, Talibon, ana ginang mga lugar.
2: Tumod kay dool ra sa silingan nga
1: yes,
2: mga
1: sir,
2: islands.
1: Yes, dali ra kaayo siya.
2: Ang Talibon, na daga mga isla po dana, Dok. So far, kamusta ba diha?
1: Doon ang sabi na lunggan, sir, diana, mga illegal po niya entry. Pero, malagi, mga kanang atol, mga iinggan niyo ang mga tao, nga tabangan, tani, kagili, mani makuha sa isa kasi ayin siya. Ragot, bisan, pag-uniform men, mag-resort po sila. So, kinanlan po ni mga lupi o diana, mga lugar nga mutabang gid ani ato ang pagpanalipod aning bayan ng GSF kay well, again di na ta ang mubalik pa atong tagabtaman last year ay kilisag kayo so ato gid ni sila ingan yon nga tabangan ta ani kay di ni madalag isa ka ahensya la
2: kasagaran nga baboy nga na constrict na to dok unsa man mga ihawonon na litsonon unsa ba unsa may mga sizes kasagaran na ni
1: do na po yung katong litsonan sir na po yung katong kanang for kuna gyud yauno na jud. Sa among chance galit sir, maabot nag mga 2 million siguro ang worth, ang value.
2: Ang value. Katong
1: nahipos, mo nahipos ang baboy ba?
2: Mo ba? Mato pa gipistahan di may mo nag pistahan na lang dadok tawo ng mga lokal sa magkumbira tagahata ni.
1: Ha? Had look pod sir, ay kay di man ta sure good sa baboy sir.
2: Okay, murag sayang pod ba? Oh, nga
1: sayang good sir, pero unsa man na, unsa may nakabutang sa ordinansa mo, musunod man ta.
2: Kung dunay balaod na to nga no entry, dunay ba po tay no exit?
1: Ay, wala tay kanang no exit sir.
2: Pwede ta mo pagawas o karning baboy, processed food from Bohol to outside Bohol?
1: Yes, sir. Basta naagya po yung guidelines.
2: Ay, guidelines.
1: National guidelines.
2: Okay. So, ang Bohol compared to Cebu and other provinces, unsa mapulpareha pa tag-policy nila nga no entry? Asa man nato, asa man ang Bohol products nato dadon kung pwede tamo pagawas? Asa man ang
1: mercado? Tagal na ka na mag-example, sir, ka na bitaw ato ang mga anay. Kana i
2: kimo suriso
1: o kana i chicharon baka
2: chicharon
1: so kwan gyapon sir magyapon ang proseso nga pangayapon og kanang sa shipping permit kana na jud kanang mga ang mugon
2: Cebu kasagaran eh padong dok Cebu
1: oh yes oh nasa Cebu nagya po yung mga dokumento gi kinanglan sir
2: dok kana ba mudong og Cebu ang atong mga anay dire kay sa Charonon. Nganong si Budok? Nganong dili man hawiran diri o kitay mo process or unsa ba?
1: Nganong ang ato ang mga
2: nganong dadpon man sa Cebu? So, o, ang demand dito kusog kay
1: oh, yes sir. Yeah, isa na siya sir niya wala gyud yung dako bitaw nga processor diri sa Bohol o niya tang bayan ng chicharon.
2: Kana na tingali mo ito ang kuana to atong hangyoon ng taga DTI o kinsabay maing laki ana mo tudluan ang ito ng mga bulanon to process that no aron minus na ang ato ang pagpagawas kita na mo gama nag chicharon o chorizo unsa ba dok no
1: oh working sad mi ana sir kay ang mga opisina into meat processing man pod so ato sad ni siyang taga ano ka nang pagtagad kay mo ambo ni nakita na to no nga ang ato ang mga atong anay na to nga dili na pwede na to magamit so mababot siya sa lang lugar kay mas timan man siya dito
2: dami kay si Charon dok mo kana maghinilisan bitaw dok
1: pag-uli sa Bohol Charon
2: si Charon no hinilisan no oh lagi oh dok salamat kaayo aning maong mga balita
1: yes,
2: aso na anap tay bakuna ang tawag aning
1: yes,
2: bakuna
1: sir,
2: AVAC
1: sir. AVAC sir AVAC
2: ah ay ang ano man unsa may meaning ana dok
1: AVAC. Di ko ka-concern. No? Basta muna yung acronym. I don't know na acronym. Magin siya. Basta muna yung ka na nakabutang register niya nga name. Red Commercial AVAC.
2: Discovered and manufactured by Vietnam.
1: Yes, sir.
2: Mm-hmm. Okay. So, pila na ni kapuig dito sa Vietnam, Dok, nga kuan, gigamit nila dito? O, papod?
1: Opo ko ka-kuan sa detalye, sir, ha?
2: Basta kay, kita pa'y pilot, kuan, ane. Basta kita ibihimo, ane, o ginyapig, ane, Dok, baga testingan tagong sa epekto, ane, sa Pilipinas.
1: Dili po ko komentaryo, Aron, sir.
2: Basta baga.
1: At importante lang na-clear siya na to sa, ang BI na nangatag ng clearance, ane.
2: Ang BI, referring to, what?
1: BI, sir, Bureau of Animal Industry, sir.
2: Ah, Bureau of Animal Industry.
1: Industry, sila may naghatag clearance.
2: Sila naghatag clearance. Ato pa
1: yes,
2: ilan na nang itunan o
1: yes,
2: gas safe.
1: Yes, istadihan na. Pagdugay na kayo nag-istadihan, sir.
2: Ah, okay. So, paabot na ito, Nick. Kung na, maabot na din, no? Aron po na mabakunahan na nang ito,
1: yes,
2: mga kababuyan.
1: Welcome development. Good kayo niya, sir.
2: Dr. Ramay, salamat kayo, ha? Sa panahon
1: okay,
2: nga mong ihatag, ganito itong tulaman naman, may buntag ka mo.
0: So, mga tumigala, no, ang pakinghinabi ni Dr. Medellin, paman mga higala sa OPB. Unya, napanta tayo ipasupot lae, no, apan pigado iti na itong oras, no. So, sanga na lang sa banay ni Governor Aris Umintado o sa mga kaubanang opisyal ni kasamtangan nga administrasyon, kaninyong tanan, katawang bulano, dagang salamat o mayang gabi, sano o sana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pila ka bulan na nako jud nga lubog. Bayat nako. Nag-inom ko og XL Makabuhay Plus sa pamahaw. Duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gyud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo. Makabuhay.
5: Mahalagang pa- paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
7: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Balita ug impormasyon gipaminaw sa katawhan bul-ano.
10: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
11: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DIY arde radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
12: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DIY arde, o kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
13: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY arde, sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Makabuhay day isip event coordinator. Nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Og usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy. Tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Baleleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
4: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
8: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, ibrede man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
9: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
10: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
0: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimaw na usab ka namo, nga number one ay AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay na maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-citiscan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
4: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
5: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mari. Ato dad-a si Junjun sa East Medical Center, Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
4: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
5: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
6: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care. Donate your hair and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
7: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
8: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mari! Unhan sa muna kong dagang!
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan!

0: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun. Everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station kay Wala NDY Arde Ragyod. Kaya tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita o wala na Jay Lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol. Ang Adiway Arde kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway Arde. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. Adiway Arde. Number 1.

on prosecution, ni kung maglatad sa prosecution sa ilang ebidensya, mubanos na sab ang depensa, and so on and so forth. Apan wala man mo dawat niya to ang depensa, kay gusto nila pahumanon ang prosecution sa pagpresentar sa ilang ebidensya sa upat ka artikulo, usa pa mupuli ang depensa alang sa iyang turno no sa pagpresentar sa ilang ebidensya. Busa murag di say kanang punto nga hinatingali itong merisi mo kay wa man ninyo dawata to. So, mo ni netabo karon. No? So, apan, ang decision lang sa maong move kinta sa prosecution sa pag-withdraw sa tulo ka article ana man sa mga kamot sa senator judges o sa tibuok impeachment court. O gani, doon na sila'y gamay nga mura og caucus, no? Nung break sa sila, ang mga senator judges. O niya, nag-isgot-isgot siguro to sila, nagbinaliw-anay og mga opinion, mga huna-huna. O wala na gani sila muabot sa punto nga magbutuhay. Mura din ang siguro sila'y common understanding ni nga si Senator Escudero na lang ang mupakanaog sa ilong hukom. Ug busa ang final nga desisyon ni Escudero mao ang pagdawat sa hangyo or manifestation sa prosecution nga i-atras ang tulo ka mga artikulo. Ipagawas ni Escudero ang iyang mas detalyado nga hukom. Ingon siya, "The court accepts and confirms the prosecution's manifestation, Articles 1, 3, and 4, from this point forward are deemed withdrawn." Pasabot niya ni gidawat o gipamatud-an sa korte ang pahibalo sa prosecution nga bawion na ang Articles 1, 3, o 4. Gipatinaw pagyud ni Escudero ang musunod, ang Articles 1 o 4 withdrawn with prejudice. Ang mao mga articles giisip nga giatras apan adunay prejudice batok sa respondent. Pasabot nini kumaingon ta og withdrawn with prejudice, dili na mahimong ibalik ang mao mga artikulo sunod ni ini nga impeachment trial. Dili na sab kini mahimong ipasaka pag-usab o gukdon pag-usab ang vice presidente o ipadala pag-usab batok sa vice presidente sulod sa samang termino niining kasamtangan nga kongreso. Sa to pa dili na tumabalik katong maong nga articles until 2028 no mana ang term niining 28 ika-20 nga kongreso. So mga kadayubot sabot sa Articles 1 and 4 withdrawn with prejudice. No? Apan na pa sa ka-artikulo, katong Article 3, katong wa pa ma-presentar sa prosecution sa hukom sa impeachment court na kini is withdrawn without prejudice. Katong usa, with prejudice man kini without prejudice on sa may buti pasabot ini ang Article 3 giisip nga giatras nga walay prejudice batok kang VP Sara tungod kay walay ebidensyang gipresentar o gipa support sa prosecution ubos ni

0: ining maong artikulo. No. Ang pag-atras nini limitado lamang sa kasamtangang trial. No. So mahimo pagpuna og i-file sa lain nga kuno kung after 1 year tingali no. No na ibot pasabot ka without prejudice for the prosecution to refile the same. No. O ikatulo nga punto sa hukom nga giluwatan sa impeachment court pinaagi ni Senator Escudero nga dili na butuhan sa mga senador ang tulo ka artikulo nga withdraw. Sa mando ni Escudero, ang Articles 1, 3, and 4 dili na i-appeal sa pagabutuhan unya sa mga senator judges. No, mura na na itong kanang scrap na lang, no? O dili na sad kinahanglan na magpresentar si VP Sara o ebidensya alang sa iyang depensa batok ngining tulo ka artikulo. Dugang pa ang gitawag og sub judice rule dili na sa magamit sa mga artikulong gi-withdraw. Ang sub judice rule mao man ang lagda nga nagpugong sa paghisgot bahin sa mga butang nga naapa sa paghusay sa korte ngadto sa publiko. No, kun doon ay mawan na may mahitabusan na kung doon na kay doon ay mga kaso sa mga regular nga mga hukmanan, dili mahimo nga ang parties maghisgot kabahin sa merits of the case samtang wala pa mahuman ang husay. Gawas kon dili si appeal o dili party sa kaso ang maghisgot niini sama pananglit sa mga journalist bisan karon no, sa Facebook ang bloggers kay tanan namang tungod aning Facebook tungod aning social media ang tanan mo ra mag journalist na writer na no mo may nahitabo karon kining revolution kinta sa communication diha sa social media nga wa nay break may isang paganig fake news basta maka post lang maka type diha sa ilang computer or sa ilang cellphone mura nag donay gahom ang matag usa nga usa na ka journalist so mao kana nga labi na karong panahon na gipungan gyud kanang maong mga kaygayonan nga ang usa ka kaso paghisgotan sa mga parties involved sa publiko o digali sa social media. Mao na nga ano ya kining gitawag og sub judice rule. Apan sa naangkon nga hukom o sa gipagawas nga hukom sa impeachment court nga dili na ma-apply. Pero ang sub judice rule apil gihapon, lakip gihapon sa Article 2 kay wa man kini i-withdraw. So dili gihapon mahimo nga ang prosecution o ang depensa maghisgot kabahin sa kaso sa publiko kay hangtod mahuman ang husay. O sunod sa maong hukom, gi takda ang mga panahon sa pagpresentar sa ebidensya. Matod ni Senator Escudero, ang prosecution adunay napu kaadlaw o hangtod sa Oktobre 23 aron isumiti ang ilang formal nga sinulat nga tanyag sa mga dokumentaryo o physical nga ebidensya ubos sa Article 2. Mao kini ang gitawag og formal offer of exhibits and evidences. kay ang kaganina formal naman nga nipahuway o mihunong na ang prosecution sa pagpresentar sa ilang mga ebidensya sa Article 2. Mana nga paguman nila o pahibalo sa hukmanan nga nahuman na sila, ilan na sang isumiti formally ang ilang mga testimonya, mga exhibits o mga ebidensya nga ilan nang ipagawas panahon sa pagtuki sa Article 2. O human masumiti kini sa prosecution o nadawat sa hukmanan, sa impeachment court, o sa side of sa depensa, ang depensa adunay na po kaadlaw gikan sa pagkadawat niini aron musumite sa ilang mga komento o pagsupak sa mga ebidensyang gipresentar sa prosecution. Asal ka na ang normal nga mga kanang periods nga gihatag sa mga regular nato nga mga hukmanan. O ano na pa'y duga nga kabaguhan sa schedule sa impeachment trial kay mura o taas-taas ng bakasyon ala sa nato no nga nag-cover ni ning impeachment watch kita nga nagsunod pinagi sa YouTube, sa Facebook, sa radios, sa TV, sa ipahigayon nga husay, murag makaginhawa sa tag gamay, no? Kay ang sunod nga schedule karon naman Nobyembre 9. Kay doon na may gitawag sa og break ang Senate o Congress for All Souls and All Souls, All Saints and All Souls Day. Mauna nga ang bagong schedule nga gipagawas sa impeachment court karong si Nobyembre 9, sugol sa alas 10 sa buntag, magtigom pag-usab ang Senado hangtod sa hapon. Anong panahon natin ngayali, no, kanang doon yung mga procedural matters na paghahigutan kabahin sa isumiting formal offer of exhibits and evidences sa side sa prosecution o ang comments or opposition asab sa depensa sa gisumiti na formal offer of exhibits and evidences. Pagkasunod adlaw, November 10, balik na sab sa tibok adlaw nga husay, gikas alas 10 sa buntag hangtod sa alas 6 o alas 6 media sa gabi. O niya, pagka November 11, magtigom na sa Senado para sa iyang legislative work, no? Sama sa November 9. Then November 12, tibok adlaw sad alas 10 sa buntag hangtod sa alas 6 o alas 6 media sa gabi. Mausap sa November 19 o sa November 23 alas 10 kutob lang sa alas 2 sa hapon. Matod ni Senator Escudero, mag-decision pa sila bahin sa schedule para sa buwan sa Disyembre. Depende sa gidaghanon sa mga adlaw sa trial nga pangayoon sa depensa. Kay anamanggong panahon na ang bola atoa na sa side sa or toa na sa korte sa depensa. Sila na magbuo, sila na mag-dribble-dribble sa bola. sila na magbuot, ano sa nila ipasa, ano sa nila i-shot, ano sa nila i-dribble, ano sa nila i-lay up, no? Sila na, no? O ipahinumduman ni Senator Escudero nga ang depensa adunay 26 ka adlaw sa kalendaryo gikan sa karong adlaw October 13 aron mangandam sa pagpresentar sa ilang pangunang ebidensya or evidence in chief. No. O bisan pa sa pag latid sa impeachment court sa mga sunod ng mga schedule, magpadayong gihapon ang binayloay o huna-huna opinion o gani ang kusganong pagsupak sa depensa. Gi-record ni Attorney Sisson ang ilang kusganong pagsupak sa mga detalye sa hukom ni Senator Escudero. No, palaban gid ni si Attorney Sisson, matun niya ang maong hukom nagtugot nga sa dili makontrol o walay pugong nga wagpahayag sa mga komentaryo human gipagaan ang or gi-relax ang Rule 18 o ang sub judice rule. Apan itubag si Escudero nga wala pug ni si VP Sara o ang iyang defense team sa pagpahayag sa iyang baruganan bahin sa tulo ka article nga gi-withdraw. Apan matod pa niya, wala kapuslanan o sab kung mo presentar o ebidensya ang depensa ubos nining tulo ka article kay dili naman ni magamit noon sa una nga mo presentar pa sila sa impeachment court sa ilakintang kay gusto gid nilang tubagon tong maonang nahuman na o presentar sa prosecution gusto gid nilang tubagon gusto gid sila nga mo yag-yag sa ilang mga ebidensya kapan matod pa ni Senator Escudero unsa may kapuslanan ana nga dili naman na butaran dili naman na hukman sa mga senator judges nga usik-usik lang ka og oras no ana nga motoy bisan tuod pa man sa pagpasabot ni Senator Escudero padayon gihapon si Attorney Sisson nga naghatag kini og dili makiangayon nga pagtatar sa Vice Presidente no mao on record mao gihapon to no og gipatinaw ni Senator Escudero nga gani kabahin sa pagpaluag o pagpagaan or di relaxing of Rule 18 called sub-judice rule. Mingon man si Senator Escudero nga atagan man, wala man din ang panig ni VP Sara, wala man din wala man pugni. Ugon sa ilang kahigayunan nga magamit pagtubag sa mga isyo sa paagi nga ilang giisip na angay, sulod man or gawas sa korte mahimo no apan si Senator Judge Francis Pangilin na mihangyo na usbon o i-consider pag-usab ang decision bahin sa Rule 14 mao nga maingon si Escudero nga iya hangtun anang maong motion ni Pangilinan samtang naghulat sa posibleng pahibalo o tubag gikan ni VP Sara posible usab nga mohimo siya og decision bahin sa motion panahon sa break no kanang from tomorrow until November 8. Wagi hapon yun mo hupa ang paniglalis sa prosecution o depensa. Apan ningon si Loestro na aron matulid ang record no to rectify the record misugot ang prosecution sa alternatibong paagi lagi katong atong nangisigutan nga mihangyo ang impeachment court nga ang hanay unta sa pagpresentar mao nga prosecution, depensa, lain sang artikulo, prosecution, depensa, lain nasad nga artikulo. Apan ang depensa wala man ni sugot niini. Og mao kadto nga bisan pa man sa nahimo na hukom sa impeachment court, diha gyapoy og tanon nga pagsupat sa depensa. Og tanon usab nga pagpasabot sa prosecution nga sa ilang tan-aw mao kini ang angay og makatarunganon nga hukom mao ang pag-akta sa tulo ka artikulo aron mapadali ang kininghusay nga miabot nag sa taga subot July 6 no July August September October upat na buwan na upat na kabuwan na moray atong gisugutan daghan pa tong mga problema atong nasod ato pang atubangon kining giingon nga super El Nino nga gi tagna nga moabot pag sa sunod tuig sa katapusan sa Marso nag-anaw og uswa gikan sa December karon tuiga nga giingon nga mahuman pagka Enero nga giingon sad nga Pebrero karon aron sa katapusan sa Marso nga karon hinuon nakasinati man ta og 1-1 monta mayon ta og bisan og ang uban ni katawa sa sugyot ni presidente Bongbong nga magkuhat ang mga balde, mga barel o sa paya tong kasundan sa tubig sa uwan apan nini panahon na that's just a practical answer no kay kung makatigong sadda bitaw di doon na tayo magamit, no? Dili man hino on kompleto, pero doon na, at least doon na tayo magamit. Kung panahon nga tinginit na niya, wala nag-iuan, anapati nga rita magmahay nga, no, magkumagsawd, uy, di harapan dati kusog kayong uwan, to ni aging adlaw, di haman ta akong mga balde, di haman mga baril, nga, no, wala to na ko imua. Karon, wala na, uga na, ang kayutaan, wala na, agas ang gripo kay ang water table ubos na kaayo nga dili nakakuha extra kong water ang mga water pumps mao na dagan pa tagono na ang mga kaigalan nga atong paaboton na lang nga sa pag-adjourn sa impeachment trial kaganina og ang pagpadayon sa November 9, kita doon ay sa mga higayon o kahigayonan nga matubang sa uban pa natong mga suliran sa atong nasod. Kining padayon nga pagsaka, kanaog gamay, saka nasad, kanaog nasad gamay sa presyo sa lana. No? O sasad na sa atong atubangon. Nadaghan patag mga more urgent and equally pressing problems nga giatubang sa atong nasod. Og agi og recap ang mga pangunang punto sa nining ika-39 nga adlaw sa husay sa impeachment. Ang prosecution mipili nga magpadayon na lamang sa Article 2 nga may kalabutan sa giingon unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte nga sa gipagawas na sa expert witness sa prosecution nga si Attorney Alexander Cabrera ngadtong miaging impeachment date o kagahapon sa cross-examination nga mikabat og 817.8 mahimo na nga it round off na to 818 million ang wala ma-declare ni VP Sara sa iyang salin sumala pa sa mga banking, BIR, and other financial records nga nakalap o nakalkal sa prosecution. Gani, kagahapon, sa dihanggi pangutana ni Senator Escobero, si Attorney Alex Cabrera, kaya ang ingon ni Attorney Cabrera kana 817 million conservative na no kanang mura o hinangyuan na na nga figure ituyo ko no kato ni Attorney Cabrera kaya ang tumong niya nga malikayan ang double entry no kanang mabalik-balik ba o kwenta ang figures matuniya diha ra gyud sila nga base ra sab sa ilang nakalap nga mga dokumento kay matud pa sa prosecution do na pa may nga dokumento nga naa sa mga kamot sa mga Duterte nagtiang yung Duterte Capio o kung sa tubag agi tubag sa pangutana ni Senator Escudero kung pananglit ihatag ni Johnny Cabrera ang iyang maximum no kung sa iyang kwenta kung i-appeal tong mga wa niya ipang-appeal sa una kang nato to conservative man tong iyang dihatag nga figure ang iya karon liberal figure na kita maabot ko no 1.5 million ang total nga katigayunan nga wala ideklara ni VP Sara si Ang Salem ug kun atong kinunduman no diha katuyo sa kaso katong si General Ligot katong murag controller or treasurer kinta sa Armed Forces of the Philippines sa panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo ni kasuhan mata siya o ganin na kumbikto gipasabot man sa Korte Suprema nga kung manifestly disproportionate kanang tataw klaro gyud og dako ang gintang sa imong gideklarar nga katigayunan sumala na sa imong gisulat sa imong salen o sa tinuod yun kay ato sa bangko kato kita imong makita sa imong mga negosyo o uban pa kung dako ang gintang niya na it's manifestly disproportionate murag yung giligid mo sibo layo ni kayo nagpasabot ka na ang maong unexplained wealth usa ka ill-gotten wealth. Maka na ang prinsipyo nga bigawas niya itong People of the Philippines versus General Ligot. Mana nga nga although sa pagpresentar sa prosecution, ilan man nag-iingon nga kanto undeclared or unexplained wealth. No? Apan lagi sa mga mata sa korte o din sa Korte Suprema kung dili nimo ma-explain ang dako nga amount dako nga katigayunan dako nga salapi i-consider ka na it is presumed nga ill-gotten wealth kay dili nimo mapasabot pinaagi sa imong sweldo pinaagi sa imong dayag nga kita no ana nga that's another point no to consider no pero lahi na sa natin kay kini impeachment man lang nga ang the only penalty is removal no pagtangtang sa posisyon sa giakusa og ang pagpugong o pagdili ng kaniya na makadagan o makasulod og another public office so mao man lang na lahi na sa to kung doon na criminal case nga i-file kung pananglit no kung pananglit guilty si VP Sara bisan kanang dili guilty ang maitabo sa impeachment trial kay kun ang ombudsman mo file gid og kaso for slander o unsa pa adto sa Sandigan Bayan mahimo sab kana pero after na pud nga mahuman kining impeachment. So even an acquittal is not an assurance for the vice president nga dili niya siya gukdon. Kung sa mata sa mga hinsa sa gobyerno ang ngayon siya pasakaan o sumbong. Criminal ba, civil, or administrative. O mga kay galaan, kay nahurot naman ang tagnagigahin ning atong tulumanon, impeachment watch, kining inyong upos nga son, Attorney June Amora, manamilit na lang kaninyo o nagpasalamat sa inyong makanunayong pag-uban ning atong impeachment watch. Mayong gabi, kanatong tanan o panalangin ang takita sa kanunay sa kahitasan.
1: Inyo na bate ang Impeachment Watch aron masabdan o malamdagan ang katawhan. Impeachment Watch. Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: DTX 500 Health Alert.
3: Anyways, let's talk about kaning sa mga lalaki mga higala na igitawag pod nga. Kasi tawag ani sa lalaki, tawag ni nilag mikopos daw. Kung mga babae na ay menopos, mga lalaki na ay mikopos daw, no? Pero ang saktong nga term ani mga higala is kaning gitawag nga andropause sa mga lalaki. So, kini mga lalaki posible nga mahitabo ni siya kung magkadugang ang atuang edad. Ang andropause mga higala gitawag kani siya male menopause. No, karon kaning gingon nato mga higala nga mga underlying causes ani. Kani bitaw na atay mga sakit like diabetes, na atay high blood. Especially kadto na ay maintenance. Kay kung ato tag mga geriatric doctor, number one gina nga concern nila. Ang medication nato galid kini sa paghatag og problema labi na gyud sa mga lalaki. So naanay maintenance ginainom plus diabetic pagyugka. So number one, i-correct ning high blood, i-correct ning diabetes. So naay maintenance. Ang problema lang kay may mga side effect. Number one nga side effect niya, maka tagkahasol sa performance sa lalaki. Now, unsa kanindot mga higala kung naatay supplements nga ginainom?
4: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na? Mag DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500! DTX 500!
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mapamati ha. Mga lalaki, unsa kanindot ko na ay supplements. Unang-una, kung naatay supplements nga ginainom, nakunig tabang mga higala pag-supply sa vital minerals o essential nutrients sa atong lawas para nga ligon o baskog ang atong lawa. So kinahanglan, nagid tay mga kanon mga higala nga taas og antioxidants, vitamins and minerals. Karon kun dili ta makakaon ana. Kay ngano? Ang atong kanunay ginakaon mga mantikaon nga mga pagkaon. So apektado na labi na gyud sa mga nagkaedad na nya ganahan nga kay untag maarang-arang ni akong pamatyag, dapat na ay supplements nga imnon. O unang-una, ma-recommend nato ning atong DTX 500.
6: Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix, at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
7: Karen, sanay ako sa mga pagkain na mamantika at mahilig din ako sa soft drinks. Pero unti-unti akong tumigil dahil sa nagkaroon ako ng mga symptoms ng diabetes. Malaking tulong sa akin ang DTX 500 at DTX Coffee kasi mas naging mabilis ang pagkawala ng mga symptoms ng diabetes. Gumaling din talaga ang mga sugat sa aking mga paa. Nawala din ang pagsakit ng aking tagiliran noong sinabayan ko ng Mighty C. Healthy na ulit ako. Subukan niyo rin pagsabay ng DTX 500 at DTX Coffee Mix at sa gabi naman ng Mighty C, magiging healthy po talaga kayo.
6: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Gikaning atong DTX 500 unang-una, naku po ning taba mga higala sa may mga diabetes o may mga high blood. O DTX 500 o Mighty C. Mag-inom po doon DTX 500 o Mighty C. E mo man yung pangontra na to higala sa may mga diabetes o may mga high blood. Ang kanindot kay ga-promote kini siya o healthy o good circulation sa dugo. O gapaligon sa mga ugat at nato gapahealthy gapaluag sa agianan sa ato ang mga ugat, anti-inflammatory siya nga klase nga suplemento, taas og antioxidants sa mga ga-experience og andropause mga higala, which is maapektuhan na gyud no ang pagkalalaki sa lalaki. Kung ganahan ta nga naatay supplements nga imnon, naatay DTX 500 og Mighty C din. Then og tulog mga higala, ingnon din may mong asawa nga day, pukawa lang ko day kung matulog na ta.
8: DTX 500. Kasi mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kape din, normal talaga sa pagdumi at parang lumiit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
9: DTX 500.
10: Highly recommended
9: sa mga eksperto.
10: Mabalik sa pinagulgang butikis sa yunggat.
9: DTX

0: Clooney Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao, kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Director sa Buheco Uno.
4: GTX 500.
5: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
6: DTX 500, mabibili sa mga butika.
7: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
8: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun. Everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station kay Wala NDY RD Ragyod. Kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinuod na mga balita o wala na Jay Lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol. Ang DIY RD kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY RD. Sa paghimo na usab ka namo ng number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DIY RD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
6: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

Igala, kamusta may gabi ka na itong tanan? Welcome na usab sa itong tulumanon, Tagbilaran by Night. Adlaw kita karon nga Martes, mga higala, pitsa 13 ning buwan sa Oktubre, tuig 2026. Atong panimbaya sa mga kaigsoon ng bulanon sa tibuok kalibutan atong mga panginaot nga namong kanunay sa kapiskay sa panglawas. Samtang nagsunod o nagtubay ning atong tulumanon. Sa mas nandan, kauban gihapon nato atong makugihan mga alagad field reporters nga muhatod sa tagsatag sa mga balitag panghitabo gikan sila ni Mutangan. Uban kang alerto John Gutierrez di sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Kang rubok ka pili maestrado sa kapulisan itong dakbayan. Kang Dabarker Cell Remulador nga muhatod sa mga balita gikan sa kalungsuran dito sa Nemutangan sa gawas. At usab nga makauban diri Pikas Lawak atong co-pilot Engineer Gilbert Tulop ug Engineer Jerry Cahis. Dito sa transmitter site Engineer Rani Mulat ug Engineer Goody Felicia. Ang atong chief technician si Engineer Phil Abandula, atong security guard on duty si SG Namok, mga technicians on duty sa atong mga carrying stations karong mga orasa sama sa 102.3 Kiss FM, 100.9 Radio Hagna FM, 95.9 Radio Ubay FM, San Miguel Cable TV sa Hagna, DTV Cable sa Ubay, Boholano Cable Networks ug ang BCC TV. Sa mas nandan, kung doon na may buti pabot sa atong tulumanon karong gabi una, pwede mong tawag sa atong hotline number sa DYRD. Ang atong smart 0964-932-6383. Ang atong globe 0952-558-2760. Atong mga landline numbers 411-3100, 235-3353, 510-3092 o 501-0077. Alang sa inyo mga reklamo nga buto niyo ipadangat og text, i-text ka na sa atong hotline number, text klamo 0947-870-1262. Arangkada na punta sa laing edisyon sa atong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night. Tagbilaran by Night. Arita sa mga nagbagang uluhan sa atong mga balita dinhi sa atong dapit.

0: Subayo nato ang usa ka balita nga dunay usa ka bana nga pulis nasakpan ang iyang pulis usab nga asawa nga dunay ka ismiringhoy sa sulod sa usa ka lodge sa lungsod sa Talibon. Ang ka ismiringhoy sa asawa usa sab ka pulis. Samtang sa laing bahin dito sa lungsod sa Hagna, patay ang usa ka 43 anyos nga lalaki. Human gid tigba sab didto. Uluan tudling sa mga balita gikan sa to mga lagad field reporters tondo aton pag-una gikan sa nimutangan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center uban kang alerto John Gutierrez. Go ahead John.
1: Yes, salamat kay Ton. Mga gabi sa mga suki at mga minaw nagsunod. Ganun ay suntol manon tag Bilaran by night. Duwa ka mga motor nagsugag. Patay ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo na ang katong iyang encuentro nga usa ka criminology graduate gidali usab dagan address sa Galliares Medical Center na itabo kini siya diha sa lungsod sa Hitape. Mga kompleto ni tali sa tuya magbalik.
0: Dagang salamat alerto June Gutierrez. Samtang sa laing bahin dito sa kauluhan giatras sa House Prosecution Team ang tulo sa upat ka articles of impeachment batok kang VP Sara karong adlawa sa ika-39 ka adlaw sa impeachment trial human sila makapresentar nag mga ebidensya ug mga testigo batok sa Vice Presidente. Unsay resulta niini atong isgutan karon taud-taud. Samtang sa laing bahin, Senator Jinggoy Estrada gipakanaugan sa Sandigan Bayan og 90 ka adlaw nga suspensyon isip senador gumikan sa plunder case. Mokad to mga uluhan sa to mga nagbagang balita ang himpit nga aso inanahin yung mabati sa tong pagbalik.
2: Take, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: Bueno mga hidala, padayon kita sa atong tulumanon tagbilaran by night atong oras alas 9:52 na sa kagabion. Atong panimbaya sa mga kaigsuunan bulanon sa tibok kalibutan, labi na gyud sa mga kaigsuunan sa 15 ka mga barangays ning atong dakbayan sa tagbilaran. Mga silingang kalungsuran sa una, ikaduha, ikatulong distrito ning atong nalawigan sa Bohol. Mga silingang probinsya sigon sa mabot sa atong Sibya, Luzon, Visayas ug Mindanao. Lakip na kato nagpaminaw kanato sa atong Facebook Live. Karong mga orasa, no, mga Pilipino, mga OFWs, gato sa gawa sa atong nasod. Kamusta mo din ha, mga sano o mga sana, ato gihapon mga panghinaot, nga naamo kanun ay sa kapiskay sa panglawas, o niya padayon gihaponta sa atong pag-arangkada, nining atong suki nga tulumanon matagabi ang tagbilaran by night. Nanukad gihapon kita live diri sa atong CBN ang sa DYRD, sa siyudad o dakbayan sa tagbilaran. Doon na tayo dagha mga paghahisgutan karong gabi una mga higala atong unahog hisgot ning mga panghitabo sa kalungsura no? Ha? Dito sa Talibon no? Atong subayon o sa katinood tong balita mga higala nga ha? Nakakita man lang punta nga doon ay nagpo sa Facebook ba atong subayon o tinood ba po ni nga usa ko no kapulis nga asawa nasakpan sa iyang banang pulis no? Banag asawa pulis ni sila pero iyang asawa matod pa nakikismiringhoy dito sa usaka lodge or inn dito sa lungsod sa Talibon niya ang nakasakop mga gala nasakpas ba na ang kauban sa iyang asawa nga pulis pulis rapod pasti lang paita na mga higala so mo ni nga ato ning subayon o unsa ni ka tinuod ning maong balita no atong subayon dito sa lungsod sa Talibon niya karon tod taod. Ato pong tawagan kining pulis sa lungsod sa Hagna kay doon tay nabalitaan nga doon na po'y gitigbas kuno og lagaraw dito. Pasti lang paita po nino. Gitigbas og lagaraw. Oh, sakay hinungdan ini mga higala. Ha, nganong gitigbas man intaw niya og lagaraw ning biktima. Nya kinsa kahapon ning suspect? Oh. So atong suwayan og kontak. Okay, ni aspect kaslin niya ang Talibon na PNP. Talibon PNP, may gabi eh.
4: May gabi, sir.
0: May gabi, sir. Si Tonton Aniscalne sa Tontolo Manon sa Tagbilaran by Night. On the air kita karon sa DYRD. Kinsa ni palihog, sir?
4: Si PMS Jerodel Garcia, di sir. By sa unsa ni atong kwad, sir?
0: Ato lang i-kuan, sir. Ato lang i-confirm o tinuod ba ning atong mga nakita din ha, sa social media karon nga doon ako nung na dakpan nga pulis nga babae nga sood sa lads nasakpan sa iyang bana nga dunay kaubang lain nya pulis pod tinuod ba ni
4: ay dili na kwan sir wala mi ka kwan karon sir mi ka dawatan nga impormasyon sir
0: so wala so, negative ni
4: siguro na nga kwan sir
0: negative ni
4: sa una dugay na man sir
0: okay so dugay na ni
4: Wa pa ba yung kakita po sa... Asa mo nagiging sa post online?
0: Mura dihay ka po sa Facebook, pero ato lang pong giverify. So, karong bago, wala tayo mga nakuha ngayon.
4: Wala, wala tayo
0: na, sir. Okay. So, sa laing bahin, kamusta ang atong peace and order rin ha sa atong lungsod sa Talibon, Chief?
4: Super sa Paris Gino, sir. Okay, peaceful ra man, sir.
0: Peaceful ra. Ang atong kampanya sa illegal nga drogas, kamusta man, sab?
4: Continue gihapon sir ang atong kwan.
0: Continue gihapon.
4: Operation kontra
0: sir. Ang lungsod sa Talibon dako-dako man eh pila ba kabuok ang atong police officers din ha tanan-tanan mo diha din ha sir.
4: Karon sir 40 plus na mikaron sir.
0: 40 plus so bintaha kay murag dudaghan daghan na gyud.
4: Sir.
0: So kinsa gani atong hepe din ha sir?
4: Si Police Captain Amilito Gloria, sir.
0: Okay. So, sige. Salamat kayo, okay, Police sir, Officer, sa panahon ngayong gihatag.
4: Okay, sir.
0: So, posibleng reshared lang tong mga ning kalat din sa social media. Ato lang pong gi-verify o kung sa ka tinood mga higala. So, karong bago, wala ko, no? So, posibleng dugay na to. No, posible o dugay na to. Ato lang pong gi-verify o kung sa ka tinood ang maong balita. So tabok ta dire sa lungsod sa Hagna kay do na po nagpost no puro ra man Facebook ato makita mga higala kay pag kita kahibaw kay man ta kita di ba? Matod pa do na pug kunoy gitigbas didto. Ha og lagaraw nganong gitigbas ni mga higala atong subayon og kuhaon karon ang detalye ni ini. Ha so tawgo nato ang kapulisan sa lungsod sa Hagna mga higala. Ha kabahin aning pagpanigbas. So watakahibaw pa og unsa joy tinuod ba ni no watakahibaw og unsay mga nag background nga mga rasones ni ini mga detalye so ato lang ang puntawagon ang kapulisan sa lungsod sa Hagna aron atong makuha ang maong detalye kay karong mga orasa madungog naman ta didto sa Hagna no kay naka hook up naman ta sa Radio Hagna niya hook up pagyud ta sa San Miguel Cable TV so dunay mga barangay tanods, mga barangay officials nga maminaw nato gamit ang radio. Unya katong mga senior citizens uban nga dunay connection sa cable no, samtang nagligad-ligad na sila karong mga orasa, maminaw pud sila pinaagi sa San Miguel Cable TV. So hibaw gyud ta ana kay kada makalibot tas mga kabaryuhan mosulti man sad nato ang mga katawhan nga sige pud sila paminaw no sa Tagbilaran by Night pinaagi radio. Sa Radio Hagna, hook up o di bakaha sa San Miguel Cable TV sa lungsod sa Hagna. So ni Aspik Kaslin niya mga higala ang kapulisan sa lungsod sa Hagna. Hello, may gabi eh.
5: Hello, hello sir.
0: Hagna PNP, may gabi eh.
5: Yes sir, yes sir.
0: May gabi eh sir, si Tonton Aniscalne sa Tontolo Manon sa Tagbilaran by Night. On the air kita karon sa DYRD. Kinsa ni palihog sir?
5: Sir, si Police Corporal Hamora ni sir.
0: Okay.
5: Na, sir.
0: Okay, so Police Corporal Hamora, nakakita taog mga po sa social media karong gabi nga doon na kunoy usa ka lalaki nga taga Bunga Ilaya patay kuno humangit tigbas. So positive ba ni Police Corporal Hamora?
5: Sir, regarding nga nga brecha, sir, pag-gabiin na nahitabo, sir, na ay naagyo yung nahitabo nga pagpanigba sa Barangay Bunga Ilaya.
0: Okay. Saan orasa na dawat ninyo ang alarma kagabi, eh, sir?
5: Paano na rin, sir, ah? Eh, naman sa record, gudadjet na siya.
0: Sige, palihog ko, no? Take your time. Aron matanaw ni mo din ha ang maong record sa blatter. So, gabi pa din nahitabo, mga higala, nga dunay pagpanigbas, no? So at least tinuod, no, dunay hacking incident, no, pagpanigbas dito sa lungsod sa Hagna kini Bunga Ilaya, no, naraon pud ni sa sentro, no, silingan ra ni anang gitawag na tog Barangay Bungamar, kadto bitong sikat nga daghag sanga sa una sa unang panahon, no, nga iniglabay na to din ha manimahong mayong tapad ra ni silang barangay, mga higala. Ha? Bungamar niya.
5: Alas 9, sir. Alas 9.
0: Okay. Alas 9 gabi, eh, nadawat ninyo ang alarma. So, kinsa man nag-involve, ane?
5: Nadawat. Reported time, sir. 9:12 na.

0: 54 anyo, sir.
1: Taga Bunga Ilaya ra ne?
0: Oh, yes, sir. Oh.
1: So katong iyang gitigbas kinsa man to?
0: Ang biktima si Saturnino Casiri, sir. Saturn. Pancho.
1: Okay.
0: 43 anyos.
1: Okay.
0: Oh.
1: So unsa may detalye ani sir nganong nahitabo man kuno to?
0: Sir, mo kuan ako detalye gamay kay di man pod ko ang kuan jud sa kaso ga handle. Ang ilang initial is kuan ako no kanang pagtibangi na daan na sila kuan daan.
1: So dunay kining karaang bikil.
0: Oo. Matong nahamtong atong hatong itabua.
1: So parehas ba ni silang unsa do na bay relasyon ni sila mura magdunay ni ingon nga bilas niya ning kuan kining biktima?
0: Oh sir, bilas na sila sir sa kaning biktima ug ang suspect.
1: So but ipasabot ang asawa aning biktima igsuon aning suspect.
0: Ingan, oh sir, sa kuan sir.
1: Okay. So unsa man tayo gidangatan aning biktima nga si Saturnino Casiris, buhi ba?
0: Kuan sir, nang kabisan sa kuan sir, tinabuhi sir.
1: Uy, so nadala pag
0: namatay sa oh.
1: Nadala pag ospital ne?
0: Oh, nadala na sa kuan na. Kuan na dito na rival na ni kuan Saturnino.
1: Okay, unsa dai gigamit nga pagpanigba sir, tinuod nga lagaraw?
0: Ko kakuan og lagaraw ba basta kay hait ng nagiban sir nga kuan mo'y gigamit niya o oh, lagaraw kanang so, kuan pang panglampas gani ang
1: okay so pila ka samad tinigbasan ang naangkon in taon sa biktima sir
0: di ko kakuan anak sir og pila sir kay dili ko kahatag nimo og kanang insakto nga detalye bahin anak kay sa duty inbis lang ang kuan na sir.
1: Oh, nya ang ikaw karon desk officer ka.
0: Oh, yes sir.
1: Oh, so sige lang whatever nga matubag lang pud nimo. So kining si Daniel Labis nga matud nimo arrested around 10:35 PM. Wa ba nimo aksyog sokol sa mga kapulisan diin man nato kuno siya na dakpin eh dito sa ilang balay?
0: O oh, dito na sa area sir, ni kuan na siya sir, ni voluntary surrender.
1: Ah, okay. So, naabapod na at nakuha sa atong mga kapulisan ang lagaraw nga iyang gigamit sa pagpanigbas?
0: Yes sir, na-recover po sir.
1: Okay. So, sa iyang, naaman na siya din haro, na-priso, di ba?
0: Yes sir.
1: O, sa imong pag, wapapog kakasuway niya, bisan tuod kasabuta nga dili ikaw mo investigator, wa ka kasuway og pangutana niya din ha sukad na priso na og nganong nahimo to niya.
0: Katora sir, katorang ang gi kuan mo ganiha nga daan nila nga panagdikil pero wa na kuni kuan og unsa gi kuan nila nga nganong kuan basta kay anya giingon is na na sila daan nga bikil nga mo tong nahitabo hangtod nga sige na kuno sila agbat ha, mo tong pag itabo ah nabuhat niya.
1: Okay. So, wa ba po siya kainom sa dihang nahitabo kining insidente?
0: Nakainom, sir. Nakainom.
1: Dili po sila sa biktima mo ay kuyog sa inom. Dili sila ay gatagay.
0: Dili, sir. Dili.
1: So, unsa man tong hitabo, nagkakita lang sila kalit sa lugar sa insidente or gisulong niya ning maong biktima sa iyang panimalay? Hello? Uy, nawa man dong?
0: Hello, sir.
1: Okay.
0: Hello.
1: So, unsang hitabuan ni sir, iyang gisulong ning biktima dito sa ilang panimalay or nagkaabot lang gyud sila din ha sa lugar sa nahitabuan, sa imong nahibawaan?
0: So, nahibawaan, sir. Iyang gisundan, sir. Ang biktima pa lang sa langbay.
1: Okay. Mayang
0: na nahibawaan.
1: So, iyang gisundan. So,
0: yes, sir.
1: Diha na siya daladaan nga hinagiban gisundan niya og sa walay daghang istorya giatake niya tigbas murag ingon ana ang nahitabo

0: Oh, nga na ito po, sir.
1: So, wa in taon makadagan ng maong biktima kay nakuratan siguro, nakalitan, wa kabantay.
0: Oh, kanabtan, kanabtan.
1: So, nakabantay. So, klaro kaayo nga sa wa pa niya tigbasa, wa sila ingon og naglalis una, kundi gidritso lang yun niya og tigbas ang maong biktima, gumikan kay doon na sila karaang panaglalis.
0: So, ang iba, sir, mo, yan ang kuwan, sir. Ang itabo, sir.
1: Okay. So, sige. So, sa pagkakaroon, considered okay, case closed ni, kay naama, nadakpa, na-file na ba na to ang kaso?
0: Yes, sir, na-file ganina, sir.
1: Unsa nga kaso ang gi-file, sir? Murder?
0: Sir, ano sa arrest?

0: Okay, atong gipaabot panghigala. Murder yun eh, kay wa man kabantay ne. Most probably.
1: Nakabutang nga rin, sir, sa investigator, kuan. Homicide, sir, homicide, nakabutang.
0: Ah, homicide.
1: Oo.
0: So...
1: Yan ko ka, kuan, sa unsak-sakto nga detalye, basta kang nakabutang nga rin, homicide.
0: So, kasabot ha, kaya di man ikaw mo investigator, pero gumikan kay homicide na posibleng doon na ni panaglalis o na, o sa musangpot sa tinigbasay
1: oh,
0: siguro?
1: Oo, sir. Oh, before na itabo, sir.
0: Kisabay investigator, ane, sir?
1: Si Juan, sir, si Patrolman Kimit Burha, sir.
0: Sige. Okay, at least general, nahatag ni mo ang detalye. So, salamat kaayo, Police Corporal Hamora. Sa to'y first name ni mo, sir?
1: Carlo, sir, Carlo.
0: Carlo, okay. Salamat kaayo, Police Corporal Carlo Hamora, sir, ha?
1: Yes, sir, yes, sir.
0: Amen. Gabi ini mo din, ha? So mo to mga higala ang nahitabo dito sa lungsod sa Hagna kagabi eh, no? Around 9 PM kini si Daniel Labis 54 anyos iyang gitigbas ning biktima nga si Saturnino Caceres 43 anyos ha ginadala pag ospital mga higala ang biktima pero dead on arrival ha? So patay mga higala. So around 10:35 PM kagabi eh, nadakpan pod ang maong suspect dito ra pod sa maong lugar. So mura og dunan ni sila extended family relation no. Murag sa atong nasayran nga informasyon initially ang asawa ining biktima no igsuon sa suspect murag something like that. Pero mao ba na si Zaba sa bilas dong ingana ba na? Unsa man ang bilas pasabot? Basta kay ingon ana no. So bilas oh. So extended family no in-law murag in-law ingon ana kinta. In-law. Oh, so patay gyud in tao no. Ha ang maong biktima mga igala gumikan ra kini sa karaan nga panaglalis. Mo nang way kumpiyansa aning karaang panaglalis mga igala kay og dunay kahigayon ng mapukaw. Mapukaw gyud eh. Ha, unya og maka gunit ni og hinagiban labi na og ha maimpluwensyahan sa agwa di Pataranta, ha? Nakainom mga higala day ko no, no? Nakainom ang maong suspect. Anyway, na file naman ang kaso, no? Let's leave it at that. Atong oras mga higala alas 10:10 na sa kagabion. Unya arita sa dugang mga balita gikan sa kauluhan, pasti lang paita ne. Ha? Usa ka dakong surpresa, no? Usa ka dakong bulagaan ang nahitabo dito sa Senate Impeachment Court karong adlaw mga higala. Kinihuman ang prosecution mga higala nagmanifest dito nga ilan ang iatras, no? Ilang i-drop ang 3 out of 4 articles of impeachment batok kang VP Sara. Ha? Nya ika-39 kaadlaw na karon sa impeachment trial. Ang ilang pag-atras mga higala, ha, human na sila makapresentar sa mga ebidensya, human na makapresentar sa mga witnesses, ha, pero takulahaw lang ilang gidrap, no? Usa na lang out of 4, usa na lang ang ilang gibilin mga higala. Kini na lang unexplained wealth, no? Nawala na tong uban. So atong paminawon kining balita gikan sa kauluhan aron nga mas masabta nato ang maong sitwasyon unya unsa po inyong reaksyon ni ini no gusto tang makakuha sa inyong reaksyon no wa may bright ug bulok ani mga higala no ang tanang reaksyon tanang opinion no base sa inyong kaugalingong pagsabot di man ni exam no so husto na tanan ha? So ato nang dawaton dire so maminaw ta atong paminawon sa inyong pinakawahing balita gikan sa kauluhan mga higala.
2: Dang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Inatras ng prosekusyon ang 3 sa 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang tanging natira, ang Article 2. na may kinalaman sa unexplained wealth o umano'y hindi may paliwanag na yaman ng bise.
3: Pero pinalagan niya ng depensa sa baygit na hindi patas kung hindi sila mabibigyan ng parehong pagkakataon na pasinungalingan ang mga lumabas sa korte.
2: Sa huli, pinayagan ng impeachment court ang pagbawi sa tatlong articles of impeachment pero may mga kondisyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
4: Sa impeachment trial kanina, may baon na sorpresa ang prosecution panel. Sinabihan nila ang korte na binabawi nila ang tatlong articles of impeachment, ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, panunuhul umano sa mga opisyal ng Department of Education, at grave threats o pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker. Ang ititira na lamang ay yung artikulo kaugnay sa katatapos lang na talakayin ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara.
5: The prosecution believes it has presented sufficient evidence for Article 2 to stand on its own. All in po tayo dito. We believe that evidence is substantial and compelling and warrants the respondent's removal from office for culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust.
4: Dahilan ng prosecution, makakatipid ng oras at pondo dahil iikli ang oras na gugugulin sa trial. Pero reklamo ng depensa, nitong nakaraang 39 na araw ng paglilitis, narinig na ng korte at publiko ang mga witness at ebidensya kaugnay sa mga akusasyon tungkol sa binabawing akusasyon sa paggamit ng confidential fund at grave threat. At ngayong panahon na ng depensa na magpepresenta ng kanilang ebidensya, hindi raw umano patas kundi mabibigyan ng kaparehong pagkakataon ng depensa na pasinungalingan ang mga lumabas sa korte.
6: Then we believe that the resulting process would bear the unmistakable characteristics of a mistrial. A proceeding in which the fundamental balance between accusation and defense has been so seriously compromised.
4: Ang mistrial ay isang terminong ginagamit kung saan hindi makapagbibigay ng hatol ang korte dahil sa isang pagkakamali.
7: Brief recess is called.
4: Matapos konsultahin ng ibang senator judges, ibinaba ni Presiding Officer Jesus Cudero ang kanyang desisyon. Sabi niya, withdrawn with prejudice daw ang tatlong articles o hindi na maaaring i-file muli sa 20th Congress.
7: Congress must never be light-handed or nonchalant in initiating and prosecuting articles of impeachment. Impeachment is not a charge that may simply be filed, pursued through the presentation of evidence and thereafter withdrawn without the respondent's consent.
4: Dahil withdrawn na, hindi na pagbobotohan o dedesisyonan sa trial ang Articles 1, 3 at 4. Hindi na rin kailangang magharap ng ebidensya ang depensa kaugnay nito at hindi rin daw sa claw ng sub judice rule ang mga na-drop na articles. Ibig sabihin, hindi na bawal magsalita ang mga partido tungkol sa merito ng mga ito. Sabi ni Escudero, ganito ang naging pasya para maging malaya si Vice President Duterte na talakayin ang kanyang panik sa mga na-drop na articles dahil hindi na sila makakapagpresenta ng ebidensya sa impeachment court.
7: The respondent, given that she will no longer have an opportunity or need to defend against those articles through the presentation of evidence before the court, may therefore answer them, present her account, defend her conduct, reputation in the course of public discourse.
4: Pero tutol dito ang depensa. Kung lifted na raw ang sub judice rule sa mga na-drop na artikulo, lalo daw makapagsasalita ang prosecution laban sa bise.
6: The ordinary parlance, ang FFA, a free-for-all. Free-for-all type of accusing the respondent anywhere and everywhere. So we actually object to the abandonment of Rule 18.
4: Kaya may motion si Pangilinan. Gusto raw kaya ng kampo ng bise na ibalik ng impeachment court ang sub judice rule?
8: If they feel strongly about it, I have no problem reconsidering the ruling on Rule 18, Mr. President.
9: Ako nagulat. Baka iba sa inyo hindi gulat, no? Pero ako po gulat. Hindi ko alam na mangyayari to. It appears that the defense is also surprised. So I had said that we should give the defense time to decide how they want to react. Just because mabilis na nag-desisyon ng prosecution.
8: I'm very uncomfortable with that. Kumbaga sa suntukan, sinuntok nyo na yung defense, then sasabihin nyo, to save time, wag na kayong gumante.
4: Sabi naman ng prosecution, maaring gumamit ng ibang platforms ang bise para maipahayag ang panig niya kaugnay sa Articles 1, 3 at 4, bagay na pinalagan ng depensa.
6: It is unbelievable. And to be honest, it is unacceptable. Platform for the respondent. Does the prosecution really want the respondent na punta lang ang respondent sa Facebook? And where else? Matapos nilang sirain ang vice-presidente sa harap ng publiko. At ngayon ang sasabihin ay tutulungan ng taong bayan para mamadali ang proseso.
5: The statement of the Honorable prosecution that the defense may consider other platforms is actually taken from the regular practice of the respondent herself. That instead of appearing in person before the impeachment court, she is stating a lot of things which have direct relation to the trial during press con.
4: Sa huli, sabi ni Escudero, may 3 linggong break naman ang impeachment court simula bukas. Hihintayin daw ng korte ang formal na posisyon ng kampo ni VP Sara tungkol dito at saka magde-desisyon sa mosyon ni Pangilinan kahit naka-recess sila. Magpapatuloy ang trial sa November 9. Sandra Aguinaldo Nakatutok, 24 Oras.
0: Okay, so mo to mga higala, no? Pirting kurata sa kining defense mga higala, ha? Kay siyempre, ang proseso manggudin ha sa impeachment trial, no? Bisag adto sa korte mga higala, no? Ang prosecution mao gyud nay unang mo hatag og ebidensya, mao imo presentar, mao imo unang presentar og witnesses. So suod sa 39 ka adlaw mga higala, ika 39 karon, nahumana nila tong isyu sa articles of impeachment nga confidential fund, di ba? Daghan sila kayo gipangdala dito. Di ba? Di pa yung mga general, kinsa to. Oh. Nahuman na po sila sa grave threat, di ba? Gipresentar nila si Matibag, oh, di ba? Mao to appeal na. Nahuman na po sila adtong panunuhol kuno sa DepEd, no? Human na sila sa tulo ka articles mga higala. Kining tulo ka mga artikulo. Human na sila, no? So, pero ang depensa mga higala, sila si BP Sara, wapa mo abot ilang turno. No? Naman po ni sila turno nga ilang tubagon ng confidential fund. Magpresentar po sila witness. Presentar po sila testigo. Tubagon nila ng grave threat. Presentar sila witness. Presentar sila og evidence. Tubagon po nila ang ikatulo. Presentar sila witness. Presentar po sila og ebidensya. Oh. Pero gumikan mga higala kay gikalit og drop sa prosecution ang tulo ka mga asunto or pamasangil or information mga higala, dili na mahatagan og oras or panahon si Vice President Sara Duterte nga makapresentar siyag witness, makapresentar siyag testigo, makapresentar siyag ebidensya aron i-counter attack kadtong tulo ka mga articles of impeachment. No? So palag ang depensa ini. Kay ngano man highly publicized good ang pamasangil mga higala, di ba? Gikulata ni mog maayo ang vice presidente, gidaot ni mog maayo, giguba ni mog maayo ang iyang imahe. Unya karon nga panahon na unta sa depensa nga mo presentar pod og ebidensya, mo presentar og witnesses aron nga tubagon kining maong mga pamasangil. Hingkalit og desisyon ang prosecution nga ayaw sa i-drop na namo ang tulo. Usa na lang ang mabilin. Kini na lang unexplained wealth. Oh. So giaprubahan mga higala sa Senate Impeachment Court ang maong kining motion sa prosecution. Pero with prejudice. Buti pasabot mga higala, gi-explain man og tarong ni Senator Chis Escudero kung unsay buti pasabot sa with prejudice, dili na tugtan nga banhawon pag-utro ang maong mga information or pamasangil sud sa the same batch karon sa Senate or sa Congress. Unya, buti pasabot ni ini, usa na lang ka article of impeachment ang pagabutuhan sa mga senador. So, kini na lang unexplained wealth, mao na lang ang ilang pagabutuhan. Usa na lang yun, mga igala. Niya nahuma naman po ang prosecution aning unexplained wealth, niya break man ang Senate ron og tulo ka semana, balik man og November 9, inig November 9 balik mga igala ang defense na. Si BP Sara na respondent mao'y mo presentar sa iyang mga witnesses, sa iyang mga ebidensya, pero kini na lang unexplained wealth, di na siya tugutan nga mo presentar og ebidensya, mo presentar og testigo adtong confidential fund, katong grave threat niya sa presidente, panunuhol sa DepEd. So, gidrap na po nila ang gag order, mga higala, kung kining sub-judice rule. Diba, gibawalan man sila nga magpuhos sa Facebook, mag-impa-interview sa media, kabahin sa merito sa kaso. Pero gumikan kay drop naman yung tulo, mga higala, ha? Drop naman yung tulo, pwede na kuno nga hisgutan nila based on asa nga platform, media or social media, ang merito sa tulo kay drop naman, mga higala, no? Di naman siya appeal sa mga record dito nga i-consider sa decision making sa mga senador. Oh, pero palag po ang dipinsa nga og doon na nay pagtugot nga hisgutan eh, mas musamot og pangdaot ang prosecution ngadto sa vice president, which is correct, which is true. Arkansi magyud si BP Sara kay mura magkontrolado sa administrasyon ang mainstream media. Di ba? Oh, nakita man siguro na sa mga tao nga ang prosecution daghan pong speakers, di ba? Musulti si Abante, musulti si Luistro, musulti si Dilima, musulti si Diokno, musulti bisag kinsa nila barbers nya. Ma-headlines dayon ngadto sa nasyonal, mga higala, no? So mura og pabor ni daghan magud pud sila kwarta lagi kay sila may administrasyon. Oh. Pero unsa may epekto ni ini ngadto sa respondent, mga higala, nga si Vice President Sara Duterte, no? Makalipay nga makaguol. Number one, malipay ka og ikaw may gitsarjan, malipay ka nga gidrap na ang uban. Pero mahingpit ra imong kalipay kung ang hearing ana tuara unta sa korte ba? Kanang kamukamo ra bitay mo nahibaw dito na ay huwis, na ay abogado nimo, abogado Pikas. Unya moingon og kalit ang Pikas nga malipay ka kay drop good. Ang problema ani kay ang imong kalipay, mga higala, sagol ni siya kaguol og kapungot. Ngano man? Huma na gud ang prosecution og guba nimo. On a live ta coverage, social media, TV, di ba? For 39 days giguba og maayo ang vice presidente, mga higala. Ha? Unya di siya kabawos karon. Ha? Motong ingon si Cayetano nga unfair man. Mura ba og sa sumbagay pa gibukbok ninyo una ang kontra o niya paghuman imong ingnon nga sige aron makadaginotas oras ay na lang og baos as nilang paita ni mga higala. So mo na ang sitwasyon kinta karon, mga higala. So do na tay caller. Do na caller sa line 5 nga gustong mo react. Hello, may gabi eh.
10: May gabi eh, Conchel Tonton.
0: May gabi eh, kagawa Jerry. Unsay imong reaksyon ini atong gisgutan karon?
10: Yes, murag sa akong kabahin, namurag namaruan gyud tinuon ang depensa ani.
0: Namaruan.
10: Oh, kay wa ba sila magdahom ana na kay gapresenta tagud ang prosecution na human nagahatag og mga ebidensya tro mga witnesses.
0: Mm.
10: Ya karon imbes kay ang depensa na moboy mo hatag na po sa ilang depensa kinta, mo pagbadangat na po sa ilang mga ebidensya o witnesses, o so papa, na nga gidrop man ang tulog ka mga article of impeachment.
0: Mm.
10: O polo sa tanaw kinta, ambot o guwa baka ni maglagot ni taga-prosecution kay atong ilag kinta bitaw doon ay investigasyon sa kaning Committee of Justice, mura magod o wapod tagdag kinta, sige imbitar ng committee sa atong vice presidente nga patubagon ang tanang mga akusisyon.
0: Mm.
10: Wapod mo, wapod murag no, anha ba ang presidente mo ra ba o wa pod ang vice presidente wa kenta mo tahod baka sa investigation sa committee o sa justice committee di ba ka ni mura og ambot lang og mura sa kuntan o mura namaruan ang pinsaan hindi ang dagana wa sila kabantay ba kay kasunod bang ko konsyelton ano ni ang maong kasugod hangtod may abot sa kining trial kita sa impeachment court sa Senado murag iingnan man to sa Senado na ipatubag kada article of impeachment iniga padayag sa prosecution ipatay at tubag dayon sa inini ang muraog ni ipatubag kita sa depensa dili kay iman nga ang depensa nga usahon na lang tubag ang upat ka mga article of impeachment so murag ako di mapunta abogado kay na minor mapunta. So makakahadag ta kita kadung ingon ni Senador Alan Peter Cayetano nga magsumbagay pero ayaw lagbaos. Dili tumao kay ipatubag man da kada sumbag pabawson man ang kanin ang depensa. Ang kanin depensa man ang mga abogado man mo may dili na lang kay usahon na pagtubag nila.
0: So, okay, mo manay order no. That's the order of i-trial, no? Ikaw una, prosecution.
10: Yes.
0: And then, after sa imong, muingon ang prosecution nga, we rest our case, ayha pa ang defense mo presentar sa ilang mga witnesses o sa ilang testigo. That's the proper. Pero ang mga senator judges, tintalo nila ang depensa nga, hani man sa inyong baruganan, which is, kuan pa, kining early pa ba? Dili pa dapat nga, tubago nila kay di pa man ilang panahon gusto sila nga prosecution man eh focus sa ta sa prosecution ayaw sa amig hilabte kay kanisang prosecution mo atong if ingana pod sa usual nga trial sa korte kagawad
10: yes pero sa kontan konsel tonton upat man ka kaso ang gipasaka against the vice president so kada kaso ipatubag
0: gitubag nila through the cross examination that is to impeach.
10: Ang pagtubag, kinahanglan, murabag ilang dipinsahan, ilang dipinsahan nga dili tinuod na, ni ako'y witness, mga niniya.
0: In layman's term, gusto ko tag-ingon ana mahitabo, kanang inato, raba. Pero, dili manggod ingon ana ang kalakaran sa ato mga korte, which is nagsunod man sila sa rules of court. So, mawalang walay saysay ang atong mga rules of court ang dili pod nato sundon mao
10: pero ang atong talaman pod konsel tonton nga kini ni ang giingon ni mag rules of court lahi ang impeachment court
0: pero do na may rules sila didto
10: yeah, na
0: appeal man na sa ilang rules didto nga prosecution una adi sir ang defense otherwise magjagaw na kay kun ako kinta pod side sa depensa ayaw sa amig patubaga ayaw sa amig papresentar sa among mga witness og mga evidence kay dili pa mi ready as of now anang mga butanga kay ang among giredihan karon wa mi tulog sa preparasyon ug unsa din ha aron maribat namo ng inyong mga gipang present nga mga ebidensya ug mga witnesses so ingon ana pa ang set of mind sa mga naas depensa kagawa di pud lalim nga imo silang karakarahon nga sagulon bitaw nimo ilang preparasyon so di pud lalim.
10: Oh yeah, so mao tingali na ang huna po, mao ni huna sa depensa nga usahon nila pagtubag ang upat ka article of impeachment.
0: Kay lahi naman po na nga lahi na po na nga set of preparations ba. So as of now ang ilang preparation is ang pag destroy sa mga ebidensya o ang mga witnesses nga ipresentar sa prosecution one at a time kay lisod kaayo nga sagulon o imong rambulo na tanan dili kayas dipinsa na
10: mao man koy pait na na kay mura ba og naladlad na tanan ang kanyang accusation sa atong vice presidente against kita sa atong vice presidente nya dapat unta manubag na unta motubag na unta ang depensa. Pero sa kalit lang, ang tulog ka mga sumbong kinta, katong article of impeachment, ang mga articles kinta sa impeachment, gidrop nila, ang usa na lang. So, mo ito'y ambutog unsa kay sunod ana na konsehal Tonton kay mapunta kay bawaan anag allowed gud tingali pod nga ingon ana kay ngano manggi hatagan man og kinini ang pagtugot sa kinini ang impeachment court no
0: so,
10: ato sa ato presiding official
0: diha may recess na hitabo di ba so gihisgutan man nila didto niya kay klaro kaayo nga wa mo pabor ni si Senator Pia Cayetano o si Senator Alan Peter Cayetano. Wa sila mo pabor. Pero, in egresyum, di na lang po sila mo ingon nga lalison pa na to. Kay ganse man silas boto at the end of the day, majority of the senators, sing uyon man nga, i-drop na lang na. O, nga na to.
10: Alcance yun din noon sila, gumikan kay maulag yan na, mura ba o kanang wa katubag ba o niya kanang giingon bitaw nga dili na ma-subjudice o hisgutan sa gawas ang mga kaso kadong gipang draft murag alkansi gyapon ang kininiyang depensa ana na ah
0: ana yun
10: di ba so sa ako labutan ako kung siya Tonton o nindot yun unta po nga inigsuntok sa usa bawas ka o dili may mo nga unya ra ko bawos bisag kulata na ka unya ko bawos
0: ning bawos, suntok, ning bawos bawos sila ning bawos sila pero under the established rules nga kutobras cross examination recross direct redirect ingon ana man gyud na kay do na may
10: wa ba kay lain kan kinta nga mob kita ang depensa nga murag i-reconsider ang
0: gansihon decision. Man gansihon man gihapon sila ani kay at the end of the day kay,
10: sa numero naman
0: senador man gihap pareha gud na atong voting threshold di ba nga
10: bitaw
0: ang 16 gihimo na nila rong 14 so
10: 14
0: wag yung kay mahimo kay ang mayorya sa senado mao na may gabuot.
10: Mao lagi bisa pag doon na mo hanyo kita nga reconsideration kita gikan sa kinini ang sa atong presiding officer so wa lang gyapon mahimo kay bisa pag ipadayon totoo alkansi lang gyapon
0: alkansi gyud unya ningon pagani sila kagawad nga doon na nakunoy nahitabo ni ini sa una kantong panahon sa trial ni Chief Justice Corona
10: nga
0: si Chief Prosecutor Congressman Neil Tupas gasunod man punta adto gidrap po nila ang 5 out of 8 articles of impeachment. So ang 5 sa 8 ka articles of impeachment batok ni Chief Justice Corona gidrap sa prosecution pero
10: tulo na lang nabilin.
0: So ang nakadiferensya lang kay adtong panahon na wa pa makapresentar og ebidensya og witnesses ang prosecution batok ni Chief Justice Corona sa 5 ka articles of impeachment nga gidrap nila.
10: Diha.
0: Karon ang nakadiferensya kay humana.
10: kanini asa ang ako lang kita nga ang akong una-una no, akong opinion, murag namaruan sila sa prosecution. Murag wa kabantay baka ang depensa nga ingon nana. Kunya sa ako lagi gabahin og gi example kita na ni Senador Alan Peter Cayetano nga sigig sumbag niya ayaw sa bawos. Dili ang insakto inigsumbag nimo bawosan.
0: Muna kagawad nga og ikaw lagi pa'y mabutang sa abogado sa depensa dili gyud nimo kayang pagsabayon nga magpreparar ka for cross recross direct redirect unya magpreparar pud di ba ya kakahibaw og sanay pangutana sa mga senator judges di ba?
10: Pero sa akong tanaw, Konsehal Tonton, ang prosecution dito ra naglagot sa atong pag dito pa sa Justice Committee nga gipakuluhan ni Aluistro, di ba?
0: Diha may ruling baya pod ang Supreme Court nga ang Justice Committee dili pwedeng magkandak og mini trial. Nahug man tog mini trial mo nang di mo appear si Vice President kay mini trial naman to unya paggawa sa desisyon sa Supreme Court nga dili pwede ang mini trial. Ayha na niingon si Jirbil Luistro nga di man to mini trial. Pero pag during the Justice Committee, siya mismo mo niingon dito nga this is a mini trial, o, di ba?
10: Si Dede mahimo pod og bisan na lang kantong iyang mga abogado.
0: Dunay ruling man tong Supreme Court lagi nga dunay decision nga dili pwedeng magkandak og mini trial kay trial is only to the Senate. dili pwede nga sa lower house mag-trial mo din ha ang inyo ra is to determine whether or not there is a probable cause. Maura gyud.
10: Oo, pag ingon na gyudaw, pag determine og dunay probable cause, di ba dai mahimong tubagon aron dipinsa diretso.
0: Mahimo og tubagon, mao tong diya sila tubag nga mga documentation, tubag na sila dito, di ba? Pero ang gustong mahitabo nila atong panahon na appear mo dire kay mag mini trial man tong nahitabo dito. Di ba? Gipatawag tong kuwa dito, auditor, na hinumdom ka.
10: Oo.
0: Oh, unsa? Gipangutana, trial gyud mo in hitabo dito, mao ay gisulti sa Supreme Court decision nga kamo din ha, di mo pwede mag mini trial sa committee kay ang trial is only reserved to the Senate Impeachment Court, mao to.
10: O, gani, roll call to, ilag yung i-appeal ang kanilang vice presidente, to ay likuranan, bakante.
0: Mm.
10: Kanuna man gito, nakabantay ko ito, pero sa akong tanaw, murag doon ay pag-naisahan. Ambot na saan yun.
0: Pero, advantage man po na ikagawad, kay kung ikaw, sa ako nang giingon ganina, kung ikaw mo'y akusado, upat kabuok ng imong kaso, niya, gidrap ang tulo, kisa ko hindi malipay, maglitson ka na, oy, kay usa na labelin.
10: Oo, pero kanini ang sa akong tanaw, katong upat ko, doon pananglitan o pulos, doon ay probable cause kita o doon ay ebidensya, kada ebidensya, mudaog kita ka sa usa ka kaso. Ano man ta, subject for impeachment man na o kaning conviction. O di, useless na kinda, mo'y gitanaw tingali sa mga kininiya mga prosecution na useless man, kay purus man ni kininiya for conviction magining ato mga kaso. So, mura to tingali, wa mabantay gini sa dipinsa, kunsyel tuntun.
0: Muraog.
10: Oo.
0: Muraog. Ahong tanaw ani, gadali yun yung prosecution.
10: Gadali, gada. Kay,
0: mahuman siya before December, kay og mutungtong panig January, February, next year, unya, filing na, naanay, mura na og mahog na nagpolitikal na gyud kaayo.
10: Correct. Oh, pero sa akong tanaw gani, sa una, di ba, nangayo mo og mga opinion kenta o sa man ma-impeach ba ni ang atong vice presidente? Ma-convict ba ni? Ang akong tubag, dili gyud kay outnumber man sila. Di ba? Outnumber man sila na minority pa magputo sila si Luis kanang sa sila si kanang majority ba. Oh, so yeah, dili gyud kay decisive man ang counting adto, pero karon nga gay os na og 14
0: gipang priso, gipang kaso,
10: gipang
0: gulat.
10: Wala karon ba karon adlaw murag suspended na po si Jinggoy Estrada.
0: So
10: pag suspended ka, dili na ka ma-counted as one of the kaniniyang kaniyang Senate judge, Senator judge, di ba na? Okay, maura po na kunsyal tonton.
0: Salamat kayo, kagawad dyan eh.
10: Muna, ako na po kaugalingong opinion na akong ipa-ambit kita sa imong giskutan karon nga naitabo karong adlawa sa impeachment trial sa atong vice presidente. Daghang salamat.
0: Salamat. Maayong gabi eh. Okay, so mao to'y reaksyon ni Kagawa Jerry Arita sa atong mga reaksyon sa atong mga listeners, no? Pero ato pong dawaton ang report sa atong mga alagad field reporters, mga igala. Okay. Atong dawaton ng balita, gikan sa Galyares Hospital, diin matod pa, duha ka motorsiklo nagsungag. Patay ang usa sa mga drivers motor, mga igala, dito sa lungsod si Tape. Atong dawaton ang kompletong detalye uban kang alerto John Gutierrez. Kuhay John.
11: Yes, sir. Salamat kayo doon. Patay nga nadangat sa hospital sa lungsod sa Talibon ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo magkini nakasungag og lain nga motor dito sa lungsod sa Hitape. Ang namatay gipailangan si Hermino Lugod sa 64 anyos lumad nga taga barangay CPG Hitape. Og datuan na sir ang gini na mga una immediate sa sayo nga kapunan nga kini si Lulo nga padong naunta kini nga mo uli lulan sa gida nga motorsiklo pag abot kyo sa may poblasyon Hitape ning ubertik kani lulo sa laing sakyanan apan wa siya makabantay sa iyang ekwentro nga usa ka motorsiklo nga gidriban ni Ern Ayan Sabior nga taga barangay tang haligi sa Lungsod sa Talibon, may nunda nga iya kining ikwento og nagsungan. May nunda nga may tang pakaloko og nakapangka kining duha ka mga driver o gidalit sila og rescue sa tuwa nga MDRR imo sa Hitape o ginagan niya sa ospital sa Lungsod sa Talibon. Apan kanin si Lulo tungod kay grabe iyang naangkon sa mga angol ug og lawas, may nunda siya nanali nga kamatayon. Na kining usa ka driver nga si Ern Ayan Sabior nga usa ka graduating criminology, gidali usab og daghan diri sa Tungaliaris Medical Center og atoa usab nga gisusi na usab kini sa critical nga kahimtang human usab kini nakaangkon og mga grabing angol usab sa og lawas og palayo sa pinisiya gatiman sa tuang mga doktor. Gika lang diri patangan sa Galeris Medical Center sa Alerto de Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita, DYRD sa Digan sa Balita. DYRD.
0: Daghang salamat Alerto John Gutierrez sa imo report. Kato sa tong oras alas 10:43 sa kagabihon atong panimbaya sa mga naminaw nato karong mga orasa. Ha, si John Felbesa, si Evangelista Ti Siorna dito sa Canada. Nita Valderosa sa Canada, Mario Lloren diha sa Kambugason Hagna, Tristan Gulay naminaw pod, Victoria Conde. Matod niya human nagikulata dili pabawson scripted man gud tanan ila gibuhat. Maurice Jan Vargas, former mayor o karon kagawad sa Maribohok. Mayor Arutsa, naminaw siya sa Punsod, Maribohok. Ibang si Iro Postil, naminaw po sila karon sa Sambag Boys ko. No? Beatrice Hernando, watching and listening from De La Paz, Cortez. Arita, sa duga mga balita, gikan sa kalungsuran, uban kang The Barker Cell Remulador. Go ahead, Cell.
12: Okay, daghang salamat kagawad doon dito sa lungsod sa Danao, gisikop sa kapulisan sa Danao. Ang 39 anyos nga suspect nga usa ka construction worker lumulupyo sa barangay Kantumod sa lungsod sa Danao. Uman kinikiriklamo sa usa ka 43 anyos na biktima nga usa ka byuda nga taga-tagiya sa usa ka tindahan dito sa barangay Kantumod, Danao. Sa asoy sa biktima nga to sa kapulisan nga lango sa dinang kining suspect nga nanghasi dito sa iyang panimay. Gisipa sa suspect ang pagtahan sa panimay sa biktima, baka duha kay gayon o gihulga makining biktima sa maong suspect. Gumikan sa kahadlok na ngayo o police assistance kining biktima. Nang sigpatan sa responding kapulisan sa Danao, kining suspect son sa sakang video key house na nagtagay ang pipila ka mga kauban, ang pipila ka mga higala niini. Gisita sa kapulisan kining mang suspect base sa nahimo ni ining sa laod apan nilugnot na inon kini o nagpakitang pagsukol sa mga otoridad. Why nahimo ang suspect dahil siya diyang gisigmit kini sa kapulisan o kasamtangan kini ara sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Danao. Palapasan sa Article 151 sa Revised Penal Code, kalambigitan kini sa grave threats, malicious mischief, or resistance and disobedience to an agent of a person in authority ang giandam sa kapulisan batok sa nadakpang suspect. Samtang dito sa Dagohoy, nakabsan sa kinabuhi ang usa ka pulis, samtang nakaduty kini sa buhatan sa kapulisan dito sa Dagohoy Police Station sa Milabay Domingo. Gibutiag base sa tao nga kini si Police Corporal Mikias Lerion Publico na kaduty ni isip duty desk officer sa Dagohoy Police Station sa Adlong Domingo og nang sayran nga naglain ang pamati sa lawas sa mong pulis. Inundan nga may pahuway kinisod sa police headquarters sa maong nga police station. Apan gibana-bana alas 5 Domingo sa hapon, gipukaw kini sa kaubang pulis na si Patrolman Brian Generali. Apan namatikdan nga wak na kini muli o kinundan nga nangayo kini o pakitabang sa mga sakop sa Dagohoy Emergency Team o gitabang kini si Police Corporal Mikias o gagihatod kini ngadto sa dool nga tambalanan dito sa Congressman Toribio Memorial Hospital sa Carmen. Apan dideklara kining nakabsan sa kinabuhi ibanabana alas 5:58 Domingo sa hapon. oga samtang kini giatiman sa so, maong tambalanan. Ibot yag nga posibleng atake sa kasing-kasing ang hinungdan sa kalit nga kamatayon ni Police Corporal Mikias Lerion Publico. Yan lang panimbaya o happy birthday ni Agaw Joel Borja Remolador na nagsaulog sa iyang birthday karong adlaw. Happy birthday ka o gatong shout out sa Remolador family diya sa Oblasyon 3. Nanukad gikan sa Campo Regohoy na marker sa si Remolador ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daghang salamat the Barker Cell Remulador sa imong report atong tiwason ning pag-greet na to kang J Hamudyong diha sa may Dimiao kan andam puro 4 Asterdoy Sabas na minaw pod karon from Habitat Buol. Arita Humamoy diha sa may CPG North Avenue Tagbilaran. Nita Valderosa na minaw pod karon og ingon man kang Isil Akdal diha sa lungsod sa Hagna. Kang Doki Pon, naminaw po na to. O kang ABC President sa Hagna, Joel Rosario. Ha, naminaw po na itong paghasubo sa iyang pamilya. No? Kay namatay ng iyang mama, si Josefina Uslay Zapatos. Ha, ang haya na din ha sa Purok Size Block 6, Phase 4, Capitol Valley, Subdivision, Upper Santo Niño, Dao, Tagbilaran City. So, ang interment karong October 15 adlaw nga Huwebes alauna imidya sa palis so ato mga pahisubo sa pamilya. Mating murag alas 10:49 na. Napay commercial. Ha, inigbalik na to anay alas 11 na kapindong. Ha, sige lang namang good lagi impeachment watch pod mga higala no importante man sad na nga programa. Risatas atong pikas lawa kay atong oras alas 10:50 na sa kagabion.

0: Tungkol sa may tinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento og putaw. Ang mahimo usab sila mo make og mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless, mga PVC tank o nagabligya usab sila og mga empty drums. Og usab ang YY Home Builders Depot, ila usab gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Ato ang ilang tindahan diyan sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O ato na sila ay sangang mga tindahan diyan sa Jay Clarin, ang YY Homeware. O dito sa Ubuhan District, ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono, numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies na maligya usab sa nagkalain mga klaseng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Pag-anaa ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue tapad kini sa Ball Friendship ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diyan sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulmanon maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailain ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailain ng mga moros din sa atong laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
2: Oras hatod ka na to sa Anda di Boracay.
3: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktobre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Director sa Buheco Uno.
2: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna, bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
4: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
5: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
8: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
9: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
10: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
11: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. ImmuniPlus, wellness every day.

Padayon ta sa tuntulo manon tagbilaran by night mga higala. Dugang panimbaya dire kang Bimea Tadlip is plago sa lise mayong gabi Sirton og sa mga TBN listeners. Sad ang panghitabo sa atong politika. Luoy lang ang mga tao watching from Zurich, Switzerland. Okay. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Unyagi kabsa naman ta mga higalas oras. Oy. Ha? Og na kapatoy ko sa pa, pigado iti na kuno. Ha? So ato na lang pasalamatan ang atong mga alagad field reporters. Unya pasalamatan po nato ang atong mga callers, ang atong mga texters, mga nag comment sa atong Facebook live karong mga orasa. Lakip na ang atong mga na-interview, no? Si Police Corporal Hamora sa lungsod sa Hagna o ang Police Officer Sub dito sa lungsod sa Talibon. Sanga na lang sa kinatibok

0: datang lang operahan po wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Kumulta akong sinun na ginutuntui ko kung sa akong agay ipamarong at pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interregyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
1: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises og special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya og mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o maligayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini, Aldrich Body Arco Capsule, na pamatud ang epektibo, di ka ni adto hangtod karon.
3: Aldrich Body Arco Capsule, ito ang totoo!

0: a las 5:30 sa DYRD.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Igalaw may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntag ni kadlaw nga Miyerkules, October 14, 2025. Usa ka driver patay samtang kritikal ang laing driver o managsungag ang duha ka motorsiklo dito sa lungsod sa Itape. Sa laing bahin naman sa San Roque National High School sa Albor, ang kolehiyo ni Lubok Nasab. Sa lungsod sa Lubok, ang gibulabog og bomb threat. Posibleng atake sa kasing-kasing ang hinungdan sa galit kay kabatayon sa usa ka pulis samtang naka-duty sa Daguhoy Police Station sa Milabayng Domingo. Lima ka mga ginudahang sugarol gidakop og usa ka minor de edad ang girescue. Uman sila maktuhi nga nagsugal og majong ugtong ets dito sa Barangay Sentinela, lungsod sa Umay. Samtang sa sports sa basketball, ipaygayon ng mga dawa ang deciding game 3 sa battle for third place tali sa LGU Tubigon. Batong LGU Pilar sa Governor's Cup Season 4 Under 17 Division sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Mao gyud mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong lasay sa butang sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa main butang.
3: DYRD nag-una sa mga balita.
4: DYRD Weather Report.

0: Ninay, DYRD kanunay.
1: Pagutan na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutan na, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpili og tambal sa bisang asang butika ra? Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic nga tambal, adunay mga ekspertong pharmacist o giila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, o Truvic C para sa immunity. If symptoms persist, consult your doctor. TGP, trusted gamot ng Pinoy. TGP, all out pa premyo. Raffle promo year 5. Over 6 million worth of prizes. Buy 250 pesos worth of TGP brand products to join the raffle promo. Get a chance to win 1 million pesos and many more. 100 monthly winners of 5,000 pesos will be given away. TGP All Out pa Premyo Raffle Promo Year 5. Promo runs from October 1, 2026 to January 31, 2027. TGP Trusted Gamot ng Pinoy.
4: Kinsay ngalan nato, sir?
5: Paul Mercado, diyan ni sir.
4: Multanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
5: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko. May review. DTX500 na ginakaayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX500.
6: DTX500. Mabali sa mga butika. Bali!

0: Makipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
3: Hangtod karon, ang Ginoo wa gyud mobiya sa iyang katawhan. Usahay ra ba magtuot ang gibiyaan tas Ginoo? Pero wa gyud siya mobiya. Sa dihang ang iyang katawhan nahisalaag, wa mo biya ang Ginoo. Sa dihang iyang pinanggang mga anak nakasala, wa gid mo biya ang Ginoo. Sa dihang giaway ang iyang mga anak, wa niya pasakdi. Ug sa dihang kita nawala, nagpakasala, iya ganing gihatag ang iyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan. Mga igsoon, kung galing mabati nato nga muragwa ang Ginoo, dili na tinuod. Mas may metabo kasagaran nato, atong gud siyang baliwalaon, labi na gyud kung maayo atong kahimtang. Kunya og nanatay dakong problema, anak pata mangita og Ginoo. Kunya ra ba kung malangan ang pagtubag sa Ginoo, mangutana din ta Lord, asa man ka? Nganong imo man kong gibiyaan? Mga igsoon, kung kamaulan ta mag-ampo, kung kamaulan ta mamalandong, mabati nato ang presensya sa Diyos. Ang lubganan mao'y dapit nga labing mangitngit ug labi natong gikahadlukan. Ginoo dili. Pero tanawa, bisan ang lubganan gisulod ni Kristo. Gisulod. Pinaagi sa iyang kamatayon, misulod siya sa lugar nga labing mangitngit o labing gikahadlukan. O tungod niini, tungod kang Kristo, bisan ang lubnganan na lamdagan o nahimong balaan. Tungod sa pagabanhaw, ang kangitngit dili na maoy maghari. Ang sala, dili na maoy mupatigbabaw. Ang pag-antos o kamatayon, dili na maoy katapusan. Tungod sa pagkabanhaw, ang yawa, dili maoy nagmadaugon. Sa atong kinabuhi matag karunog unya, dun ay mga binisanto nga muagi nato. Sahay dagko kaya itong mga problema, dili ba? Pero hinaot ko, mga igsoon, na pinaagi sa pagabanhaw ni Kristo, matagaan tagkusog. Dita mawad ag paglaom sa mga birnisanto sa atong kinabuhi. Ang tanan mulabay ragyod. There is nothing permanent in this world. Even our problems. Ang tanan mulabay ragyod. O mahinaot ko mga igsoon, na sa pagabanhaw ni Kristo, magpabilin kita nga malig-on. Amen? Sa pagkabanhaw ni Kristo, angay sa tamangutana sa kaugalingon, unsa man po'y angay natong banhawon sa atong kinabuhi. Abi ninyo, daghan ba ya? Pananglitan ang atong kinabuhi sa pag-ampo, daghan nato, mura na magpatay sa atong pag-ampo, maluya naman ta, di naman ta mulahutay, daghang mga adlaw, di naman tinud-anay ang atong pag-ampo. Pero ang panahon na angay natong banhawon ang atong pag-ampo, ilabi na gyud sa pamilya. Sa unang panahon, di ba buhi kayo ang kinabuhi sa pag-ampo sa pamilya? Ang mga tigulang, ang atong mga lulo ug lula, taugon kita, pangitaon kita ni kalasay sa gabi eh. Kay mag-ampo isip pamilya. Karon bisan si lolo ug lola di na manawag, di na mag-ampo kay busy sa ilang Facebook. Bisan ang atong relasyon di sa balay, murag patay na. Mga unta, wa na'y mag-istorya. Ang tanan, doon ay gihawiran. Cellphone. Usa na lay wa maghawid ang iro ug iring sa balay. Pero kitang tanan, gahawid. Ang atong panagkukabildo patay bisan diha sa balay. Importante mga igsuon ato nang buhi unog balik. Oy, ang atong pagrespeto sa usag-usa. Daghan karon makabantay mo, kulang na sa GMRC. Unsa kanang GMRC? Good manners and right conduct. O tanawa ang mga edaran rin ito ba? Ang mga batanon, wa na kabalo, unsa nang GMRC? Ang atong gugma para sa nasod, murag patay naman. Nagsugod ning kamatay sa dihang ibaligya na nato ang atong boto panahon sa eleksyon. Wa na tay gugma sa atong nasod. Sa dihang ang atong mga pangulo, nagsigi nagpangurakot, nisamot kamatay ang atong gugma sa nasod. Angay ni natong banhawon mga igsoon. Sa atong mga tigulang sa balay, patay na ang atong pagtahod o atong pag-atiman nila. Daghan kay mga tigulang magmahay na sa mga apo kay di natagdon, di nalingion, no? Ang atong pagtahod sa atong mga superiors, ana sa social media, grabe ang mga tao wa nagipagtahod sa usag-usa. Kung mangaway hasta obispo, ibas na hasta gani Santo Papa, hindi na lang kung magmahay. Kay bisa ng Santo Papa, ilang awa yun. Wa nagipagtahod. So apil ni sa atong banhawon. Mga igsuon, karong gabi una, hinaot ko, babati nato pagbalik ang mainitong presensya sa Diyos nga nabanhaw. O kita usab mabanhaw sa atong kinabuhing Kristohanon, aron ang kalibutan nga usahay mangitngit, matagaan o kahayag, o ang katauhan malandagan. Happy Easter kaninyong tanan.
2: Maymay sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
4: Igalaw may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga ni Kadlaw nga Miyerkules, October 14, 2025. Usa ka driver patay samtang kritikal ang laing driver o managsungag ang duha ka motorsiklo dito sa lungsod sa Itape. Sa laing bahay naman sa San Roque National High School sa Albor, ang kolehiyo di Lubok nasab. Sa lungsod sa Lubok, ang gibulabog og bomb threat. Posibleng atake sa kasing-kasing ang hinungdan sa galit kay kabatayon sa usa ka pulis samtang naka-duty sa Daguhoy Police Station sa Milabay Domingo. Lima ka mga ginudahang sugarol gidakop og usa ka minor di edad ang girescue o man sila maktuhi nga nagsugal og madyong ugtong ets dito sa Barangay Sentinela, lungsod sa Umay. Samtang sa sports, sa basketball, ipagayon ng mga dawa ang deciding game 3 sa battle for third place tali sa LGU Tubigon. Batong LGU Pinar sa Governor's Cup Season 4 Under 17 Division sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Mawag ito mga higalang at mga uluhan na magkaditalya ka ng alasay sa butang sa DYRD Patrol Balita. Uman kang aboy ko sa may buntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.

0: coverage, Balitang Kalusugan.
1: Kalamayang adlaw kanatutanan. Good morning. May papanikay-sikay sa itong mga kaigsunan. Salamat sa Diyos sa tanan ng mga grasya nga itong naangkon. Good morning sa mga tigamitan o padung pangamugamit sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation, mga higala. Ang itong mga kaigsunan nga mga senior citizens, no? Good morning kaninyong tanan. Katong mga adunay gi hambin nga mga problema, mga higala sa ilahang panglawas nga naa sa ilang tagsa-tagsak ka mga balay og sa ilahang mga Pinoyanan. Good morning kaninyong tanan. Og nining adlaw karon, adlaw nga Miyerkules, adlaw nga Miyerkules, pizza 14 na. Nining buwan sa Rosario, buwan sa Oktubre. Atong pasalamatan kanunay ang Diyos. So welcome dinhi sa atong Aldrich Balitang Kalusugan nga nagpahinumdum kanato sa atong mga produkto sa Aldrich Corporation. Nga naa sa 150 ka mga butika, libot sa to ang lalawigan sa Bohol, Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahi, Pau Sports og Energotoro. O guban pang mga produkto nga anha mapalit sa inyong mga suki nga mga butika de sa inyong tagsa-tagsa ka mga kalungsuran. Ang atong produkto sa Aldrich Corporation, walay harmful side effects tungod kay kini puro natural, mga higala. Puro natural, ginamha gikan sa inner bark sa kahoy nga lapatso nga giila o gihulagway sa mga Inca nga mga Indians nga miraculous tree, divine tree, giver of life nga kahoy tungod kay maoni silbi nilang butika, no? Kining punuan sa lapatso tree, maoni silbing butika nga anha ang gigikanan sa ilahang gihampoy sa ilahang mga hubag o kaha mga sakit-sakit sa kalawasan o gilaga o gigiinom, no? So, wa di mapalganing matanga sa kahoy din sa atoa. So, maunay nga mo inom tas tong Pau de Arco Herbal Capsule kay walay harmful side effects. Puro natural, 100% natural, mga higala. Pure nga gikan sa inner bark sa kahoy nga lapat. So, good morning ni Dodong Jet Romanelius Ridulia nga mo'y unang naka-abli sa atong Facebook page. Gisunda ni paring Beloy Bustamante. Evangeline Libot Inas, good morning. Ma'am Dore Kagoko, diha sa lungsod sa Alburquerque. Si Ma'am Bete Matiga Humawi, diha sa Poblasyon 3. Ning atong dakbayan sa Tagbilaran. O ni Ma'am Dors Kaluyong, dito sa Kankata, Kurilya. Ni Boss Iti Sanchez, diha sa Baclayon. Nagda sa tingog ni sa mga senior citizens sa Baclayon. O ingon manusab ni Ma'am Dore Kagoko nga kanunay nagpaambit sa iyang kasinatian sa paggamit sa tuang mga produkto sa Aldrich Corporation. Mapaw de Arco Herbal Capsule man o Mapaw Liniment iyang gishare nga to sa mga senior citizens. Kay aron po sila makaambit susama sa iyang naambitan gikan sa tuang mga produkto sa Aldrich Corporation. Ang Pau de Arco Herbal Capsule, simple lang kaayo, no? Katulo lang sa usaka adlaw, imong imnon unya tulakan lang imong initinit nga tubig. Lukewarm water mo imuhang itulak ani mga higala aron ma-enhance pag-ayo ang mga elemento nga naasud sa maong nasangpit nga kapsula, no? Naa sa maong nasangpit nga kapsula. Ang ato lang gididaan sa pag-inom nini, katong mga babaeng buntis, nagpasusog bata, adunay ipangidaron ubos sa 18 anyos, adunay grabe na kayong renal failure o bleeding disorder, may atong gidiscourage sa pag-inom ani. Ma'am si M. Srikina, good morning. Kanunay gamit sa Pau Capsule. Salamat kaayo. Okay, si Sir Leo Rikina, good morning. og si Evangeline Libot Inas, good morning. Renerio Onyot, Lourdes Cortez, always namati dinhi sa tuang tulumanon sa Dias Purok Uno, Lourdes Cortez. Josephine Humigob, good morning. Ray Oclarit, good morning. Og si hi to Ma'am. Hi, good morning ni Rosemary Inday og Paul Masarin, to Jovely and Randy Lumayag nga kanunay namati dinhi sa tuang tulumanon. Okay, Jess Humamel, good morning idol, paka-paka kadiri sa ubuhan, bibo kaayo sa Aligre Cortez. Good morning Arnold Juni, namati din sa tuang tulumanon. Good morning diha sa Kandihay, no? Kandihay, kada buntag mamat o kada adlaw. Aida Lunghas Almedilia, good morning. Mayo nga pagpamati po ni Jaime Arbelo Maarat. Okay, si Ma'am Dori Kagoko, no? Good morning, Ma'am Dori Kagoko. Sa atong mga kaigsuunan karon, no? Nga namati. Salamat kayo, Ma'am Dori Kagoko, sa imuhang pag-share ngadto sa mga seniors diha sa Alburquerque, sa imong mga kasinatian nga nabagatan sa paggamit sa atong Pau Capsule o Pau Liniment. Aisa Opos Bustamante, good morning. Lim Janet Lim Villarrojo, good morning. Nakaapas po si Frede Montero Bansag diha sa Dao sa pagpamati dinhi sa tuang tulmanon. So ayaw mo kalimot ha, Ma'am Maria Jima Auman, Celestina Canyesaris Istaka, sa paggamit sa tuang mga produkto kay makatabang ni pag-ayo sa tuang pandawas, no? Kini nga tuang mga produkto sa Aldrich Corporation. Inom sa Pau de Arco Herbal Capsule katulo sa usa ka adlaw, buntag unto hapon, nya tulaki lang o ginit-init nga tubig, 30 minutos sa dili pa ka mukaon, makatabang ni nato, no? O nya atong i-practice kanunay ang pag-inom sa maligamgam or kining ni ay inadlaw man ay tawag sa tubig ng init-init nga tubig, bitaw, lukewarm water, inadlaw mo itawag na dito sa muas tubigon. Pero dinhi mao usay tawag din sa tagbilaran ana, basta kay kanang init-init nga tubig, lukewarm water, mao na ato ang praktison sa pag-inom sa kada adlaw. Labi na gyud kung gikan ka sa init, maligamgam na dire, oh, sa tinagalog mo na maligamgam. Kining gikan ka sa init, galakaw ka gikan sa init, nya mo inom diretso kag bugnaw. Dili dyan na maayo pod, no? Gakaon kang mga tambok, unya gainom kag bugnaw, kuyaw, dali ra mo kurta ng mga mantika sa imuhang lawas nimo. So, ikinahanglan nga kining init-init yun, labi na hinigmata bitaw nimo sa sayong kabuntagon, i-practice rin ko ng pag-inom mag init-init nga tubig. Pero doon nag-iuban nga bugnaw dyan sila, ang bugnaw yung nga tubig ilang imnon, gikang yun sa refrigerator. Pero mas ugmada sa pag-usab sa maong kinaiya, mas nindot yun, no? Mas nindot nga init-init yun nga tubig mo'y imnon. Kay o kabuhion ka, mupugong muwa sa kabuhi. Kining init-init nga tubig mo'y imnon. Mauni nga, kanang init-init nga tubig mo'y itulak. Dili kay yung init kayo, ha? Kana bang tanggamtam nimo nga may kainit pod ang tubig nga dili pod sakit sa imuhang dila o sa imong tutunlan sa pag-inom ani. Kay dunagyoy ika dulot nga kayuhan nga to sa lawas, labi na kun ikaw hilig ka kaog karne. Mahiligon ka sa pagkaon sa karne, angay gyud nga imong imno nimo init-init nga tubig. Malin Racoma, watching from Kamaya o Kanmaya, Sentro, Sagbayan. Good morning, kaninyong tanan diha sa lungsod sa Sagbayan. Doon na tayo mga kadugo diha, no, kapariente diha, mga alipuyo diha sa lungsod sa Sagbayan ato ng mga kadugo diha. Isidore Cadirao, good morning. Bernardita Mihia sa Sidilia, good morning. Isidore Cadirao, good morning atoy sa tanang mga kapaw users sa Pau de Arco, lawas nato lagsik, sigurado gamit na mo. Okay, salamat kayo Sir Isidore Cadirao. Celestina Canyesari sa Libay, atong kababayan mga higala. Oh no, yeah, sa Hanupol man to. Celestina Canyesari sa Istaca, atong kababayan is Tubigon. Kababayan, God bless to you always. Mugreet ko og happy birthday sa akong anak Archie Canyesari sa Istaca. Salamat kayo diri sa Buoy. Okay, good morning sa taga Buoy. Good morning ni Boss Ite Sanchez des Baclayon. Good morning sa taga lungsod sa Luon, no? Diha sa Luon, aduna po tayo, og sa Maribuhok, aduna po tayo mga kapartido diha, mga ruwa, no? Atong mga kadugo nga ka mga kapariyantihan nga mga ruwa nga apelyido diha. Good morning kaninyong tanan. Des Cortes pod, no? Napoy mga kuan diha, mga Alipuyo, no? Ninito, okay, boss, nganong wa naman, okay, so kaning bahit singod sa roll-on, nahutdan pa sa supply, boss, no, kaning na tag 10 ml bitaw nga roll-on sa Pau liniment, matod pa ni Boss Ite Sanchez, boss, nganong wa na ma-stack, wa na ma-stack ang roll-on? Posibleng mo ipahibaw lang nato dinhi, no, sa sunod nga mga adlaw sa tuang tulumanon o gano saan na pod mo dangat ang supply sa roll-on. Asterio Doy Sambas dia sa Habitat Buol, good morning. Og salamat kayo sa mga nagpamati nato dinhi sa tuang tulumanon o gayo kalimot sa tuang mga produkto sa Aldrich Corporation. Good morning ka natong tanan. Ato usab nga timbayaon si Atty. Edgar Migrino Chato uban sa ang banay diha sa Balilihan. O giingon mo si Brad Ching o Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply o sila mga suki di CPG North Avenue. Ang Cortez Bicycle Shop di sa Upper La Paz Cortez ni Ma'am Christine Joy Tandog. Dawis Cycle Center ni Sir Jay Tandog di sa Maribelis Dawis. Mga pensionado sa SSS, GSIS, sa mga senior citizens, suki nila ni Ma'am Jigjig sa Cebu APC Finance Corporation. Good morning. Good morning ni Bradley Batugan, Sister Phil Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Bro, Kagawa Dani Abiliana sa Kugo ni Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning ni Kagawa Roberto Batsoy Alba sa Populasyon 2 ning atong syudad. Ni Kagawa Paul Pahang diha sa Mansasa. Kagawa Sabel Rinca diha sa Buol. May pagkumati usab ni City Councilor Edik Burha o ni City Councilor Plong Rinca ning atong syudad. Good morning ni Engineer Edgar Maminay Balunga sa Balungas Lechon, Esporok 3, Barangay Dao. Ning Dakbayan sa Tagbilaran, magkontak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga Buhol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide uban sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel ug General Manager nga si Ma'am Jeanette Romero o tanang mga membro ug staff. Buhol People's Slumber, Relays Plains Plaza, taga Buhol Tropics, good morning. Og labi na rin sa Accounting Division, City Mayor Jane Yap, good morning. Good morning sa mga miyembro konsumidor sa Buhiko Uno, ubos sa mga pagdumala ni General Manager Dino Rojas. Sa tanang taga-BDMPC, ubos sa pagpangunas pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station sa Porok 5, Barangay Buol, Brato, ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Singingging og Muloy Caballo diha sa Baclayon. Ni Ma'am Edith Revita sa Montanya, Baclayon, nagsipa-sipa ang atuang sibya dito. Ni Ma'am Claire Dahay, nagpadaga sa The Generics Pharmacy, dini sa Buhol. Vice Mayor Dan Samar sa lungsod sa Albuquerque, kinakusgang BC Mayor, o gamahigalaon kayong hotel manager nga si Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center de Palma Street, Poblacion 2. Ning Dakbayan, haumsta ng mga events. Dool ra kayos pantalan ning ato ang Dakbayan. 3 minutos lang gud ganin mo pag-asakyon, may ngadlaw. Atong oras, alas 6 sa buntag na.

0: Oras 6:04.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Tagna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo. Broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa. Dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang. Kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa.

0: Pilipinas, kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagaton sa labing labas, huwag nagkisikising mga balita, gikan sa lawak balitaanan ng istasyon. DYRD, aduna sa mga live reports, gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161. Huwag sa libuan nga sayo nga nag-abuse sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook, sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosap ang magatud sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karong adlaw.
1: Pagsubang sa adlaw, nagkaday ang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang sakatak na kapagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita.
2: Ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad Atoy Kosa.
0: Sa uluhan sa itong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Mobisita sa Bohol og mga adlaw si DILG Secretary John Vic Rimulya og PNP Chief Jose Nartatis Jr. aron na pakigtagbuan ang mga mayor og opisyal sa Bohol og aron iapod-apod ang 50 ka mga motorsiklo sa kapulisan. Istriktuho na ang pagpatuman sa mga lagda sa operasyon sa mga pubs og entertainment establishment sa lungsod sa Panglao aron dili na masubli ang kaguliyang sa Aluna Beach karong bag-o. Gihulat karon sa Bohol ang guidelines sa bakuna batok sa African Swine Fever gikan sa Vietnam. Uman sa San Roque National High School sa lungsod sa Albor, ang Kolehiyo de Lubok Nasab sa Lubok ang gibulabog og bomb threat. Milagda og sisterhood agreement ang Tagbilaran City og Mandaluyong City aron pagpalig-on sa relasyon sa pagtinabangay sa duha ka mga lokal nga kagamhanan. Miduso og balaod noon si Board Member Greg Hala nga mag-regulate sa mga junk shop batok sa pagbaligya o kinawat ng mga kabtangan. Laki po ng mga mamalitay o mga battery bitaw sa mga sakyanan o mga motorsiklo. Kaya guwa pag yung mamalit ana, wa man ito'y kawat. Oh, kagahapon, adunay gikawatan motor o gikawatan o battery sa motor diha sa Barangay Dao. Raider nga motor. O wa pa'y mamalit, wa pa'y mamalit anang mga ingon ana, wa ko po'y mangawat kay kisa may mo i-bagaguhagog, pangawat na di mahalin. Angay po na pasakaag, sumbong po ng mga ingon anang anang mamalit anang mga koan. Mga kinawat nga mga butang. Malaumon si dismiss Mayor Kanhi Mayor Al Takulod sa Duero nga madismiss ang uban pa niyang kaso o manggibasura sa sinigambayan ang kasong kriminal batok kaniya. Andam na ang EXL Makabuhay Health Caravan sa distrito sa Bohol o gma sa buntag. Samtang MJ Torres or MG Flores TV Praise and Worship Concert pagahimuna karong gabi. Olahan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Patay ang usa ka radio broadcaster sa dihang gipusil sa wa hiilhing gikatahapan. Padayon ang paglansad ni Vice President Sara Duterte sa eleksyon sa 2028, gipaabot ang dugang pa nga pagpandaot matod pa kaniya.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Dinhi sa itong dapit. Muduso og balaod noon si Board Member Greg Hala nga mag-regulate sa mga junk shops batok sa pagbaligya o kinawat ng mga butang. At ang paminaw ni Telus Report, gikan ni Alin Duidora. Alin, go!
1: May duso o gusa ka balaod noon si 3rd District Board Member Greg Hala nga mag-regulate sa operasyon sa mga junk shop, scrap metal dealers o mga tigkuliktag scrap aron mapugnan ang pagbaligya sa mga kinawat nga mga butang. Sa iyang privilege speech sa regular nga sesyon kagahapon sa Sanggunian Panlalawigan, gipasabot ni Hala ang pagpanginhanglan sa masugot ka mga lakang batok sa mga pagpangawat, ilabi na sa mga insidente diin ang mga kawatan makabaligya sa ilang gikawat ng mga gabtangan ngadto sa mga scrap buyer.
2: How can we discourage theft if stolen materials can easily be sold and converted into cash? Honorable colleagues, we must recognize that while the police have an important responsibility to investigate theft and apprehend suspects, prevention must also address the market for stolen goods.
1: Sayang isgutan ang pagpangawat dili pa lang dugay sa karaang brass bell o kampana sa St. Peter Parish Church sa poblasyon na lungsod sa Lubok. Ikatahong gikan pa sa tuig 1940 ang maong kampana. Nabawi hinoon kini pinaagi sa operasyon sa kapulisan. Gihisgutan ni Hala nga ang kaduhang pagpangawat sa copper wires gikan sa main power line sa Lubok Runway Waterworks, ingon man ang pagpangawat og mga electrical wire og copper tubing sa air conditioning unit gikan sa usa ka pribadong pinuyanan.
2: By a series of theft incidents that demonstrate the urgent need to strengthen the safeguards against the buying and selling of stolen property.
1: Matod ni Hala, dili lamang ang mga kawatan ang angay tutukan sa pagpatuman sa balaod, kundili kinahanglan usab na pugnan ang merkado nga mamahimong dalan sa pagbaligya o pag-convert sa mga gikawat ng mga materyales ngadto sa kwarta. Kipasabot ni Hala nga dili tumong sa gisugyot ng ordinansa ang pagpabugat sa mga matidunano negosyante, kundili pagsiguro lamang nga dili magamit ang ilang negosyo isip pagianan sa pagbaligya o mga kinawat ng mga butang.
2: Let us establish a regulatory framework that protects honest businesses while ensuring accountability in the scrap metal trade. Let us work with our local governments and law enforcement agencies to make it more difficult for stolen materials to enter the legitimate market.
1: Kini si Alin Duidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Mayo bitaw matinud-on ning maong mahimong hingpit nga balaod ni unya ipatuman jud ang ngipon aning maong ordinansa o balaod kay nidagsang na ning mga kawat ron, no? Katong karaang kampana day mga kawat sa mga battery sa mga motor mura bag dia pa gani himitex na to hasta ako toy gikawatan pud ko sa ahong karaang dama sudlanan og tuba. Pastilan, sama na may butangan sa imuhang nindot kayo nga ilimnuron gikan sa lubi. No? So, og wa pa'y mamalit anang mga kalasiha sa mga kuan, wa po'y mangawat. Kaya iasa pa mana. No? So, angay giyon nga i-regulate aron mamahimong mapakgang ng mga balibuog kamot nga bisag unsa na lang manahunaan, pangawat lang yun. Aron mabuhi. Yun hindi man mag- pasingot o trabaho nga minatarong. Arita sa lakat sa tuang panahon, gisiguro gyud sa pag-asa nga adunay gyud mahitabo nga very strong El Nino sa nasod. Lakip na nga tuang lalawigan sa buhol ani. Uban na to karubutaga si Sir Leonard Samar. Sir Leonard, good morning!
3: Good morning, usap kanimo Sir Atoy. Good morning, usap sa tanan ato mga suki nga tigpaminaw ng istasyon sa DYRD. Ani yakin ang pinaka-uling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gimonitor o gibantayan kinimong bagyo nga naa sa gawa sa PAR or Outside Philippine Area of Responsibility nga sulod pagyapon kini sa PAG-ASA Monitoring Domain. Samtang ang kinimong bagyo, base sa pagbanabana, kaganinang alas 3 sa sayo sa kabuntagong karong adlawa, ang location ana kini mahimutang sa 2,340 km east of extreme northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 20.1 degrees north, 144.4 degrees east. Samtang nagdala kini sangin nga doon ay gikusgon nga mukabat nga doon na sa 45 km matagtak na doon sa sentro o gadoon na kini gastinis o pagurosangin nga mukabat nga doon na sa 55 km matagtak na. o kini nagaerog sa direction northwestward or aminang kasagpan nga doon nagikusong sa pagirog 20 kilometros matagtak na. Samtang kanimong bagyo, base sa pagbanabana, ubos ang iyang chance nga makasulod sa PAR or Philippine Air Responsibility. O samtang kanimong bagyo, wala usab kini direct efekto diri sa ato asan nasod. Ang ato ang mga sistema nga nagpasulabi karong mga panahona o karong adlawa. Una, kining gitawag na ito ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mao'y nakapikto sa tibuok Kabisayan o lakip na sab din itong napita sa Mindanao. Ug samtang ikaduha, kining northeasterly wind flow nga mao'y nakaapekto sa northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Bisayas ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug dakbayan sa Tagbilaran ug ingon usab dinhong dapita sa Mindanao, Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marindoki ug Romblon. Kining mga lugar ha karong adlaw, makasinati kitag managumon ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanrupakilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Ilocos Region, Cordillera Amistad Region ug lakip na sa Cagayan Valley, kining mga lugar ha makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay do na meregumon ng kalangitan ug gidubanan sa panagsa nga mahinayng mga pag-ulan gumikan sa northeasterly wind flow or gumikan sa hangin nga nagikan sa amilang silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa ang bayan sa Luzon, makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay do na meregumon ng kalangitan ug gidubanan sa panagsa nga mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa aminang silangan, nga may mapuslabi sa extreme northern Luzon, ug samtang kadagatan nining mga lugraha, kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sobang bahin, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminang silangan, nga may mapuslabi sa bang bahin sa Luzon, ug samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa aming silangan ug paingon nga ato sa aming kasagpan nga mao'y mapustabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol. Ug samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga mao'y mapustabi sa nga nagagikan sa batang kasagpan ngadto na mao'y mapustabi sa ubang bahin sa Kabisayan. Ug samtang karagatan nining mga lugraha, malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 26 pataas, ngadto na sa 32 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.31 sa kabuntago, numusalop, usap kini sa may alas 5.27 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagiikan sa Duis de Pag-asa, Albuquerque, Burada Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag. Back to you, Sir Atoy.
0: Salamat kayo, Sir Leonard.
3: Okay, sa pension nito, salamat ug mayong buntag sa tanan.
4: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Samtang sa paugnat sa kusog sa basketball, deciding game 3 sa battle for third place, tali sa LGU Tubigon batok LGU Pilar sa Governor's Cup Season 4 Under 17 Division. Ipahigayon ug mga adlawas diha sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Si Leonard Simbit sa detalye.
5: Sanatan sa basketball, do or die kung deciding game 3 sa battle for third place tali sa LGU Tubigon batok LGU Pilar sa The Governor's Cup Season 4 Under 17 Division. Ang game 3 sa best of 3 series battle for third place ipahigayon ug mang-adlawa sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Kan dumana sa unang engkwentro, daog ang LGU Tubigon 88-70 dinigto kinigipahigayon sa Carmen Gymnasium sa lungsod sa Carmen, din ipakatap og 26 puntos si Rex Christian Estose aron ang kuno ng kadaugan. Samtang sa game 2 ni bawos ang LGU Pilar 72-70 nga kadaugan batok sa LGU Tubigo na dito gipahigayon sa Ubay Gym sa lungsod sa Ubay. Si Dave Bagao og si Kiljan Daguplo mo ni buswat sa LGU Pilar aron ihatod ang serye ngadto sa deciding game 3. Ang third place nagtangag ugante na kantidad og 40,000 pesos cash prize pesos o 1 million pesos project grant para sa sports development, samtang ang fourth place makadawat o 30,000 pesos cash prize o 500,000 pesos project grant. Human sa battle for third place, isunod ang awarding of individual awards sama sa mythical team members, exemplary player award, defensive player award o sportsmanship awards. Gikan sa DORD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:24 ang itong oras sa Kabuntagon. Padayon ko mo nagpaminaw din sa atong tulumanon DYRD Patrol Balita. Makita po ta o mabati sa DYRD Bohol Balita, mga higala. O sa atong YouTube, no, sa DYRD. Andam na ang Christian concert sa sikat nga MJ Flores TV. Ugma kon karong gabi eh. Karon kining gabi diha sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Ato paminawon ang detalye sa report ni Boom Bolero.
6: Andam na ang tanan karong alas 7 sa gabi alang sa libreng concert sa sikat nga Christian worship group nga MJ Flores TV. Ang grupo miabot sa Bohol kay gahapon sa buntag gikan sa Dakbayan sa Davao. Midiretso sila sa Coco Farm, ang official home sa MJ Flores TV, ug mihapit sa Kiss 102 FM alang sa eksklusibong radio interview.
7: MJ Flores TV or Pastor MJ Flores, how about those mga daghan kita mga listeners nga wa pa gyud kasuway o attend ani mga worship experience. They've been to concerts pero wa pa sila ka experience aning worship experience. So para nimo ganong dapat sila mo adto aning kuan worship experience.
8: Wala mga ex ko na nakabul ano wala gyud ko mo sa pagdisting, no? Kana gyud wa gyud mawa kana to. Actually the last 3 years that we were here, actually it's kanang ticketed to siya nga event. Kusog kay ang ulan pero nalipay ko nga daghan po yung mga bulano nga ni Adto. Pero karon I am so thankful with the local government unit of Tagbilaran City and even Kiss FM. I-excel makabuhay og sa tanan nga mga nag-organize ini nga gihimo gid nila nga libre nga mahimo accessible sa tanan. So wala na gyud hinungdan gyud nga dili kita makadto. And then sa atong pag-adto gyud din ha, mo na gyud mo nga dili lang na lingaw-lingaw, you know? Dili lang na siya kanta-kanta. I truly believe nga pinaka high time din nato karon nga mobalik gyud na sa Ginoo. Kung ikaw nga klase nga to, maybe you're suffering depression, you're suffering anxiety, maybe you have some restless nights nang wa di nakakatulog, kay wa ka kabalo unsa nay buhaton nimo sa imong kinabuhi, ugma nasayod jud ko nga naa gyud giandam nga nindot ang Ginoo kanimo, naagi pinasahi nga buhaton ng Ginoo kanimo, dili mi mo biyahe diri kay Davao City para lang nga lingaw-lingawan ka. I really believe ugma naagi special nga pagtandog buhaton ng Ginoo kanimo nga mag-uli ka, mag-gawas ka gikan ato nga building sa Wisdom nga you will never be the same again as you're going to encounter the presence of God in your life. At nasayod yun ko nga maogin ay mahimo ni mga turning points sa imong kinabuhi. Tomorrow, we will going to declare nga ang ugma puhon mao ka ng adlaw sa imong kaluwasan, adlaw sa imong kaayuhan, adlaw sa imong kabag-uhan, adlaw sa bag-ong katuyuan nga imong madawat nina sa Ginoo. Na makita-kita taog maigson, ayaw gyud pakyasa. Dala gyud ang imong pamilya, dala imong higala, o ato yung experience hon gyud ang kanang pinasahi nga pagpamuhat sa Ginoo sa matagal sa panato.
7: Alright, sa atong mga listeners o mga viewers sa KISS FM 102.3, if you are listening to this message and this radio interview together with MJ Flores TV and you've heard the message, I'm sure this is not by accident nga nakapaminaw ka karong mga orasa, or this is not coincidence nga nadungog nimo ning radio interview, because you are really invited. It's a free worship experience.

0: Gisuportahan ang maong concert sa Boholay, JG Seafood Village, George's Bake Shop, The Buzz, Totoo and Pepino, City Government of Tagbilaran, EXL Makabuhay Plus, kauban ang official media partners, ang Kiss 102 FM, DYRD, ug The Bohol Chronicle. Libre ang admission sa MJ Flores TV concert nga ipahigayon sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Kita-kits ta ninyo mga igsuon aron maghiusa sa pagdayo ug pagsimba sa atong Ginoo pinaagi sa awit ug pagdayig. Ug kini si Bumbulero, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: So karong gabi na sa Bohol Wisdom School Gymnasium. So, alas 7 ang takna sa gabi. Karong gabi. Mga balita gikan sa kauluhan, patay ang usa ka radio broadcaster sa dihang gipusil sa wa hiiling gikatahapan. Mao kini matud pang ika-12 ka mga taga-media ang gipatay sa administrasyon karon. Ato paminaw na ang News 5 kabahin ni ini.
2: Itinumba ang radio broadcaster na kilala bilang si Golden Boy sa Daraga Albay.
3: Ang mga suspect na riding in tandem nasa pulpa sa CCTV habang tumatakas. Narito ang frontline report.
4: Pasado alas 4 ng hapon nitong Lunes sa Barangay San Roque, Daraga Albay, makikita ang isang rider sa tabi ng nakaparada niyang motorsiklo sa isang kanto na tila may hinihintay. Ang kasama niyang lalaking naka-helmet din, naglakad naman papunta sa isang bakery. Dire-diretsong pumasok ang lalaki sa loob ng bakery pero ilang segundo lang, naging aligaga ang rider at agad sumakay sa motorsiklo. Habang ang kanyang kasama, dali-dali namang tumakbo pabalik, umangkas sa motor, saka sumibat. Dito na pala nito pinagbabaril ang 41-anyos na Blacktime Radio broadcaster na si Adrian Luterte o mas kilala bilang Golden Boy. Agad dinala ang biktima sa ospital pero kalaunay binawian din ng buhay. Na-recover ng mga pulis sa crime scene ang 8 basyo ng bala. Agad bumuo ng Special Investigation Task Group ang PNP para imbestigahan ang insidente. Sa backtracking ng mga CCTV, muling nakita ang riding in tandem sa bayan ng Kamalig. Pero wala na silang suot na jacket. Patuloy pa silang tinutugis habang iniimbestigahan din ang motibo sa pamamaril.
5: Aking palagay ay ito ay may nagutos din, no? At titignan natin yon. Kung mahuli natin, ma-identify natin sila, mapaila ng kaso, sigurado magsasalita naman yan kung sino nasa likod ng pag-uutos sa kanila.
4: Kilala si Luterte sa kanyang matitinding komentaryo laban sa illegal online gambling sa lugar. Kaya tinitignan din kung may kinalaman ito sa kanyang trabaho. Mariin namang kinundina ng Presidential Task Force on Media Security, KBP Albay at lokal na pamahalaan ang pagpatay sa media man. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, TV5 News.
1: Inyo nabati ang nambahin sa itong mga balita. Hatod ka na ito sa Marcella.

0: Marcella Feeds, tubuh sigurado, kita garantisado.
1: Alas 6:33 na.
2: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
4: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
5: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
7: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
8: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
6: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
7: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
7: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
6: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Director sa Buheco Uno.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Nila intinado, puro patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interregion, kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginuot-untoy ko kung sa akong agay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga, hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa kuwa nga interregion. Dangot lang mo sa makabuhay, kay mura'y makatabang sa atong kinabuhi.
16: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
17: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpili og tambal sa bisang asang butika ra? Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic nga tambal, adunay mga ekspertong pharmacist og giila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, og Truvic C para sa immunity. If symptoms persist, consult your doctor. TGP. Trusted. Gamot ng Pinoy. TGP. All out pa premyo. Raffle promo year 5. Over 6 million worth of prizes. Buy 250 pesos worth of TGP brand products to join the raffle promo. Get a chance to win 1 million pesos and many more. 100 monthly winners of 5,000 pesos will be given away. TGP All Out pa Premyo Raffle Promo Year 5. Promo runs from October 1, 2026 to January 31, 2027. TGP Trusted Gamot ng Pinoy.

0: naay chance kang makadaug more than 50 million pesos worth of GCash kun mopalit og San Miguel Beer products. Apil na! San Miguel Peel and Win promo. Pwede ka makadaug og GCash kun mopalit ka og unom ka botelya o cans sa 320, 330 o 500 ml o duha ka 1 liter nga botelya sa bisan unsang miapil nga mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Alas 6:39 ang atong oras sa Kabuntagon. Good morning adto sa atong mga online viewers sa DYRD Bohol Balita. Juanes Narisma Ogates Prema diha sa Kabayugan Kalape. Abrio Galio Barbarona live from Kabayugan Kalape. Gingom ang sub si Teofilo BC. Good morning. MG Book. Lucy Lerion from Tuntunan, Clarin. Good morning, Osab. Ngadto ni Fidel Lamban na pari biwang. Palihog ko, ani pre, ang sangguni ang bayan sa Baclayon magpatawag sa public hearing karong Oktubre 15 kon ugmang adlawa nga magsugod sa mga alas 9 ang takna sa buntag nga himuon dito sa Balwarte Covered Court o ang isyo bahin sa pagpaabang sa merkado sa lungsod sa Baclayon. Ang nagpasibya nini mao si Councilor Sindoy Singingging, Chairman sa Committee on Public Utilities and Market sa Sangguniang Bayan diha sa lungsod sa Baclayon. Good morning, bro, atoy and all. Kindly greet belated happy birthday ngadto sa among BFF Jimmy Anug. Ingo man usab greetings ngadto sa mga senior citizens sa Barangay San Roque, tanang mga officers ug mga miyembro sa Buwak and mostly sa among minahal nga hot moms nga sila si Rosita, Nida, Annabel, Meluna, Lisa ug Azon. Gikan ni Sister Helen Buakinya o ni Bro Winnie Ayag. Alas 6:41 na.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bohol, get ready. Tagbilaran City College presents DCC Days 2026. October 12 to 16. 5 days of sports, competition, and exciting performances. Witness the Queen, Mr. and Miss DCC 2026 Grand Coronation Night. And on the final evening, catch the acrobatic performance for only 100 pesos. DCC Days 2026. See you there!
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BDMP Cooperative.
9: Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, alote loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operation, savings deposits, and time deposits. Consumer services and catering, funeral services, cooperative assurance center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9400 or call landline at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno, General Manager.
10: BDMPC Services Beyond Fire. Buday si Rain Galvet usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakit-anak ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako dayong gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
11: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sala.
12: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
13: Palisama na ang isip.
14: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
13: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yun na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties ng pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
15: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
13: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau. Reactivate!
16: Let's move, let's groove! Groove and get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
17: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
16: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
18: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
16: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
19: Go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
16: Quality of care is our top priority.

0: Alas 6:46 ang takna sa kabuntagon. Maminaw tag labing ulahing katikaran gikan sa City Hall pinagi ni kay Casinilio Bayukot kay go.
1: Himuon karong gabi ang Pasidungog Employees Recognition Night isip kabahin sa pagsaulog sa ika-60 ka charter anniversary sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ipahigayon ang kalihukan sa Bohol Cultural Center diin pasidunggan ang mga empleyado nga nakaabot sa mga milestone sa ilang serbisyo sama sa mga City Government Service Awardees. Hatagan usab og pasidungog ang mga opisyales ug empleyado nga adunay dagkong kontribusyon sa pag-alagad sa city government. Pinaagi sa maong kalihukan, ilhon ang ilang dedikasyon ug kakugi sa paghatag og serbisyo publiko ug sa pagpalambo sa syudad. Ang Pasidungog Employees Recognition Night, usa ka major highlight sa Diamond Jubilee Celebration sa syudad nga naghatag og pag-ila sa mga tao ug sektor nga adunay papel sa pag-uswag sa tagbilaran ubos sa tema nga One Family, One City. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kay Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Good morning ni Brady Lou Araneta. Diha sa Katarman Dawis, sa usay mga silingan, diha naglugapak ang ato ang Sibya karong buntaga mga higala. Ingon man sab ni Gagawad Paul Pahang sa Mansasa o ni Gagawad Sabel Rinca des Buol. Alas 6:48 na.
2: Ang Round Buol Balita atod ganinyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Unang round sa tong Round Bohol Balita, nagbutyag nga patay ang driver sa usa ka motorsiklo kon samtang aduna usay kon usa ang patay samtang ang usa anaa sa talandugon nga kahimtang human nga nagsungag ang duha ka mga motorsiklo nakabanggaay dito sa lungsod sa Hitafe. Si Jun Gutierrez sa iyang report. Jun, go!
4: Duha ka mga motorsiklo nga nagsungag niya sa lungsod sa Hitafe. Patay nga nila nga sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa lungsod sa Talibon. Kaning usa ka driver nga gipaingla nga si Herbino Alugod sa 64 anos nga lumad ka taga barangay si PG Hitafe. Tatuan na sa iran, kagahapon sa malauna, imidya sa iyo nga kapunan, nga kini si Lulo, padong naunta kini nga mo uli. Lula sa gida nga motosiklo pag-abot sa may poblasyon na Hitafe nga kini si Lulo hing overtake kini glaing sa kinan ug sa pag-overtake pa niya wa siya makabantay sa ay kwentro nga motosiklo nga gidriba ni Air Ayan Sabior 22 anyos lumad nga taga barangay Tanghalige sa lungsod sa Talibon. Minunda nga mayon ta pakasungag kining duha ka mga driver sa motosiklo ug gidali sila og riskyo sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Hitafe ug gidagan niya sa tuwa nga hospital sa lungsod sa Talibon. Apan tungod kay kani si Lulo tungod kay nakaangkon kani grabing angol bunok siya nga minunda sa nanali nga kamatayon na kani nga usa ka driver nga Ayan Sabior ginali usab mo transfer dere sa tuwang Galiaris Medical Center. Human usab kini nakaangkon og grabing mga angol bunok usab siyang kalawasan ug na usab kini sa critical nga kahimtang ug sa tuwang mabaginabi siyang inahan.
5: Man ang iyang kuan 5
6: metro. Tiguan pod.
5: 50 plus na kuno to. Overtake siya, overtake pod to, so nag-abot.
6: Ah, nag-abot hit on sila.
4: Kailang din sa tangan sa Galiaris Medical Center. Kansanir to sa Gutierrez, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, kisaligan sa balita. DYRD.
0: Adunay concern na nga to ang usa sa mga listeners na to, mga higala. Kung asa ko nun niya ipadangat ng iyang concern, mahitungo sa provincial engineering ba o adto ba sa provincial engineering or sa DPWH, may tungod aning alternate route kaning agianan bitaw diha sa Murag Bridge kuno dool sa Montanya. Dool sa Montanya Elementary School sa among barangay dere sa Montanya nga simbakog mauna pud kuno nay mubigay. Kay ari ra ba moagi ang mga dagko nga mga heavy equipment sa tanang klase sa mga sakyanan na arabay liki sa paglinog paani. Morag nahimo siguro ning alternate nga agianan o tungod sa naasuroy mauba kaning problemahan ng prolayo na matatagihog tagihon o sa Montanya, no? So kinsa may nakadungog mga ahensya sa gobyerno ani palihog lang kuno subay ninyo tong gikabalak-an ining ato ang nagahatag sa mensahe nato karong buntaga kay basig mao na kuno punay mubigay kanang naay gitukod ba nga murag tulay diha. Sa laing nga bahin, posibleng atake sa kasing-kasing ang hinungdan sa kalit nga kamatayon ni Police Corporal Mikias Lirion. Publiko samtang naka-duty sa Dagohoy Police Station sa Milabayng Domingo, si Cel Remolador sa detalye.
7: Sa lungsod sa Dagohoy, gibutyag base sa tao nga on duty kini si Police Corporal Mikias Lirion, publiko isip duty desk officer sa Dagohoy Police Station sa Milabayng Domingo. Nasairan nga naglain ang pamati sa lawas sa mong pulis, inungdan nga may paway kinisod sa mong headquarter sa Dagohoy Police Station. Apan gibana-bana alas 5 Domingo sa hapon, gipukaw kini si Police Corporal Mikias Lirion, publiko sa kaubang pulis nga si Patrolman Brian Hinerali. Apan namatikdan niini nga wa na kini mulihok, inungdan nga nangayo gilayon kini og pakitabang sa mga sakop sa Dagohoy Emergency Rescue Team o gitabang kini si Police Corporal Mikias Lirion, publiko. O giyatod kini ngadto sa Congressman Toribio Memorial Hospital sa Carmen apan gideklara kini nakabsan sa kinabuhi samtang giyatiman sa mga mananambal sud sa maong tambalanan gibana-bana alas 5:58 Domingo sa hapon. Gibutyag nga posibleng atake sa kasing-kasing ang hinungdan sa kalit nga kamatayon ni Police Corporal Mikias Lirion, publiko. Nanukad gikan sa Campo Dagohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Para sa atong mga balita, lima ka mga ginudahang sugarol ang gidakop og usa ka minor de edad ang girescue human na sila maaktuhi nga nagasugal sa illegal nga madjong og tungit dito sa Barangay Sentinela ubay niadtong Lunes sa hapon. Si Winnie Ria sa iyang report.
8: Gidakop ang lima ka mga gidudang sugarol samtang usa ka minor de edad ang girescue human sila maaktuhi nga nagsugal sa illegal nga madjong o gatungit sa Barangay Sentinela, lungsod Subay, hapon niadtong Sabado. Sa may alas 3:30 antak na sa hapon sa Puro 4 Barangay Sentinela, nadakpan nga nagdula og madjong na ilhang Emmanuel Villagunsa, 48 anyos, Rosinita Ikong, 62 anyos, Alma Aton, 53 anyos ug ang usa ka George Ibali, 61 anyos, tag-iya sa balay nga gidulaan sa madjong. Nakuha ang ebidensya ang usa ka set nga pizza sa madjong, duha ka dice ug salapi nga kantidad ug 670 pesos nga gito ang pusta sa maong sugal. Sa pagkalas 4 antak na sa hapon, sa samang dapit ug sa panimalay sa usa ka gipanag-iya sa usa ka Hinaro Ibali Jr. na aktuhan nga nagtungi ang giilang Ryan Hart Concepcion, 19 anyos, Paul Lawrence Tabasa, 18 anyos, estudyante sa grade 12 ang usa ka minor de edad. Nasakpit ang usa ka set sa baraha ug salaping nga kantidad og 95 pesos nga gidutuhang pusta sa illegal nga tungets. Ang mga nadakpan pulos lumulupyo sa mga Barangay Sentinela o gi-release dayon pagkahuman makabayad sa administrative fine nga sigur sa gitakda sa municipal ordinance. Panimalay og mayong pagpaminaw nila ni Juris Dr. Rinji Sinahan sa Regional Trial Court Talibon, ingon man kang Leandro Siason, ang Deputy Sheriff sa RTC Branch 52 Talibon o Gabilitan Happy Birthday ni Maribeth Panilag. Gikan sa Bay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Adunay tubag ang kugihang konsihal de sa Lungsos Baclayon, si konsihal Sin Gingging. Katong mahitungod sa dehay concern bitaw nga mahadlok siyang malusno no kon putong na murag bridge nga ang himong alternate route dito sa montanya. Ato na nang gipasubay sa Provincial Engineering Office og adtong Lunes sa among asisyon, ato na po ning gipaabot o gipapahibaw o gipadangat ngadto sa MDRRMO. So, gisusi na dahil po ni diha, matod pa sa ni Konsihal Sin Gingging. Inyo na bati ang kinatipukang bahin sa tong Round Buhol Balita.
3: Round Buhol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Buhol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Buhol Balita.
2: Ang Round Buhol Balita atod ganinyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
9: DYRD. Operation. Operation. Tama.
0: Hello, good morning.
10: Hello, good morning, sir.
0: Good morning, Gisani.
10: Sir, kanang igagaw ni Mary Jean Pukitlan, sir, kanang nadisgrasya sa motor sa Gindulman.
0: Pila may edad ni Mary Jean?
10: 41, sir.
0: Unsa may naadu na sa mga angul? Naayin balik siyang lawas, wala?
10: Naay balik sa iyang tiil, sir.
0: Okay, sige.
10: Iskidulan daw siya sa kuan na pagihwat na laboratory niya, is julon siya daw sa mga opera sa iyang tiil.
0: Watuwat lang niya sa gawas, mama.
10: Sige, salamat, sir.
0: Pahuwa man ang imong cellphone nga gigamit anang aduna po ilang ihangyo diha.
10: Sige, sir.
0: Good morning ni Konsihal Muloy Caballo diha sa Baclayon. Hello, good morning.
11: Hello, sir.
0: Good morning.
11: Good morning.
0: Kisa ni?
11: Ako si Valentino Nyoni, sir.
0: Pila may edad ni mo?
11: Kuan ko, sir.
0: Pila edad ni mo?
11: Ha? 58.
0: Mura pa maligig 18. Unsa may problema na to, sir?
11: Magpilahan na lagi ko, sir. Kaya natin dito sa duwag basket, sir.
0: Unsa may sakit din ni mo?
11: Tinae,
0: sir, na namuburo itong ito yung basket. Sa sigig duwag basket na
11: daot, yung na-un-un ba? Un-un.
0: Na-un-un.
11: Dinakukarasat bukat.
0: Di po danlak. Di po danlak na.
11: Murag danlak pa nga. Danlak pa yung sa unar niya. Karoon pa man nito nga, sir.
0: Wa makamudak ko ng giluubag manok diha.
11: Wa makamudak ko mag-duwag basketball.
0: Sige. Pag supporter lang. Sige, watuwat na yung nasa gawa, sir, ha?
11: Oh, thank you, sir. Salamat, sir.
0: Sige. Pagamit ko na yung cellphone diha anang na doon na po ilang ihangyo.
11: Sige, sir. Salamat, sir.
0: Sige. Hello, good morning. Good morning, ni Konsihal.
10: Hello, sir. Good morning.
0: Wala Dani Abiliana, Descugon. Hello, good morning. Kisani?
10: Good morning, sir.
0: Kisani?
10: Wala po among kauban.
0: Kisani?
10: Wala pa, sir, kanang si Kuani, katong kang Meridian.
0: Okay, sige. Watuwat na mo diha, ha?
10: Sige, sir.
0: Diha po si Catalina Lupena, taga Mabini, o si Renato Gamalo, dialysis patient po ni taga Lungsod sa Itape. Salamat sa itong mga loyal donors, mga higala.
12: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB. Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Carla's Curtain Shop, Bohol Shipping Lines Corporation, Historia Family, V. Butler, ug Rollitz Auto Care.
0: Taga Purok 1 o Purok 2 Barangay Dao, Purok 3 Luyo Sudao Diamond, salamat kayo sa Barangay Dao ni Sir Jeboy Tabera sa Rollitz Auto Care na himutang dili halayo sa Coop Hospital Barangay Dampas ning atong siyudad. Good morning usab nga to ni Sir Leo, o salamat po kayo ni Sir Leo, ni Ma'am M. Sarikina, ni Ma'am Praxedes Mahumas. Salamat kayo ni Father James Darunday sa iyang programang Baksan kung Baon sa Gagawasan. Ipagi ang paghatag og 500 pesos diha sa ASTK Diner na himutang atbang sa Soledad Suite sa Poblacion 2, o ang line 500 pesos gikan ni Ma'am Inday Bonite sa Hisel Bulaluan. Ang Hisel Bulaluan na himutang dili halayo sa KFC Church. Wailaing restaurant diha punuan sa Kasiamano ng Hisel Bulaluan. Good morning ato ni Dudong Jet Romanilio sa Ridulia, o ingaman usab ni Lynn Adalwin na Malata Chan dito sa Australia, ni Sir Francis Antonio dito sa New York. Good morning ni Konsihal ni City Councilor Idi Burha Uplong Ringka, o ingaman usab ni Kagawad Batsoy Alba sa Poblasyon 2 sa itong syudad. Kini sa ato'y kusap ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos, umayong buntag ka na itong tanan.
3: Kaaso-aso nga mga balita, dini lang sa Patrol Balita.
0: Alas 7:03 na.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service. Be in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
2: Hatod sa may tinguha og kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer, lakas ng sarap. Lakas ng tama.
4: This news is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
6: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo.
7: This news is brought to you by Esquilan Tablet, enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
8: This news is brought to you by Alaksan, pagtotoo ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
9: This news is brought to you by Enervon Z Plus, all new, best ever Enervon, Enervon Z Plus.
10: This news is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
11: This news is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
12: This news is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: sa DYRD.
1: Italia.
2: Sa Island City Mall.
0: Ang DYRD.
3: DYRD.
0: Breakfast News.
4: Higala may nga buntag, kininausab ang hanay sa labing nga labas nagbagang balita. Sa itong DYRD Breakfast News, hatog kini sa may nga tinguha sa Island City Mall. Hinikay, ugyandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, sang Friend Mo Forever.
5: O kinisigli orgulyo ang Friend Mo Forever.
4: Ang muhatod sa mga balita, ang karoon sa itong mga luhan. Mubisita sa lalawigan sa Bohol, mga lawas si DILG Secretary John Vic Rimulya o PNP Chief Jose Nartatis Jr. Aron kini pagkigtagbuan ang mga mayor, mga opisyalis po sa itong lalawigan, aron iapod-apod usab ang 50 kamotorsiklo sa kapulisan.
5: Istriktuhon na ang pagpatuman sa mga lagda sa operasyon sa mga pub o entertainment establishment sa lungsod sa Panglao aron dili na masubli ang kaguliyang sa Aluna Beach karong bag-o.
4: Guidelines sa bakuna batok sa African swine fever gikan sa Vietnam gihuwat karon sa atong lalawigan.
5: Usa ka driver patay samtang kritikal ang lain driver human nagsungag ang duha ka motorsiklo dito sa lungsod sa Itafe.
4: Sa ito ang police report human sa San Roque National High School sa lungsod sa Albor, ang kolehiyo di Lubok Nasab ang gibulabog sa usa ka bomb threat.
5: Midaso og balaod noon si board member Greg Hala nga mag-regulate sa mga junk shop batok sa pagbaligya og kinawat nga mga kaptangan.
4: Milagda og sisterhood agreement ng Tagbilaran City og Mandaluyong City aron pagpalig-on sa relasyon og pagtinabangay usab sa duha ka lokal nga kagamhanan.
5: Malaumon si dismissed mayor kani Mayor Al Takulan sa Duero nga madismiss ang uban pa niyang kaso human gibasura sa Sandigan Bayan ang kasong kriminal bato kaniya.
4: Andam na usab ang tanan alang sa EXL Makabuhay Health Caravan dito sa Distritos Bool, Makiling Adlawa.
5: Senatan sa Kalingawan, nahidangat kagahapon, gikan sa Davao ang sikat nga MJ Flores Devi, alang silang libreng konsyerto karong alas 7 sa gabi na sa Bohol Wisdom School Gym. Sa balitang regional, gipasagkaan og administrative o criminal complaints sa Ombudsman Visayas, si Mandawi City sang kuniang kabataan, SK Federation President nga si Floritz Gail Humawas, tungod sa gingong wa mabayri nga utang nga nikabat og 3.35 milyones ka pesos.
4: Samtang sa kauluhan, gitugutan sa Senate Impeachment Court mga prosecutor iatras ang toto sa upat ka mga impeachment charges batok ang Vice President Sara.
5: Giabsuelto sa sikan kung Sandigan Bayan, Second Division, si kani Department of Health sa Secretary o Kongresista Janet Garin sa mga kasong graft o malversation of public funds kabayan sa kontrobersyal nagpapalit o bakuna nga ding vaksya.
4: Sa gawas sa nasog, gibutyag usab sa United Kingdom. Sila na usab ang gipuntirya karon sa Iran.
5: Sa paugnat sa kusog, madayon gihapon ang sangka nila ni Saul Canelo Alvarez o Christian Mibil Kunbili sa Saudi Arabia. Sa balitang artista, gipakita na ang official trailer sa pelikula nga ang Florante at Laura ni Balagtas dito sa Busan, South Korea.
4: Mga ito mga uluhan sa ito mga balita. Ang kompleto detalye sa mga pagbalik.

0: Midasuog balaod noon si Board Member Greg Hala nga mag-regulate sa mga junk shop batok sa pagbabaligya o kinawat ng mga kaptangan. At ang paminaon ang report ni Alagad Allen Doydora.
1: Midasuog sa kabalaod noon si 3rd District Board Member Greg Hala nga mag-regulate sa operasyon sa mga junk shop, scrap metal dealers o mga tigkuliktag scrap aron mapugnan ang pagbaligya sa mga kinawat nga mga butang. Sa iyang privilege speech sa regular nga sesyon kagahapon sa Sangguniang Panalawigan, gipasabot ni Hala ang pagpanginhanglan sa masugot ka mga lakang batok sa mga pagpangawat, ilabi na sa mga insidente diin ang mga kawatan makabaligya sa ilang gikawat ng mga kabtangan ngadto sa mga scrap buyer.
2: How can we discourage theft if stolen materials can easily be sold and converted into cash? Honorable colleagues, we must recognize that while the police have an important responsibility to investigate theft and apprehend suspects, prevention must also address the market for stolen goods.
1: Sayang isgutan ang pagpangawat dili pa lang dugay sa karaang brass bell o kampana sa St. Peter Parish Church sa poblasyon na lungsod sa Lubok. Gikatahong gikan pa sa tuig 1940 ang maong kampana. Nabawi hinoon kini pinaagi sa operasyon sa kapulisan. Gihisgutan ni Hala nga ang kaduhang pagpangawat sa copper wires gikan sa main power line sa Lubok Runway Waterworks. Ingon man ang pagpangawat og mga electrical wire og copper tubing sa air conditioning unit gikan sa usa ka pribadong pinuyanan.
2: By a series of theft incidents that demonstrate the urgent need to strengthen the safeguards against the buying and selling of stolen property.
1: Mato ni Hala, dili lamang ang mga kawatan ang angay tutukan sa pagpatuman sa balaod, kundili kinahanglan usab na pugnan ang merkado nga mamahimong dalan sa pagbaligya o pag-convert sa mga gikawat ng mga materyales ngadto sa kwarta. Kipasabot ni Hala nga dili tumong sa gisugyot ng ordinansa ang pagpabugat sa mga matidunano negosyante, kundili pagsiguro lamang nga dili magamit ang ilang negosyo isip pagianan sa pagbaligya o mga kinawat ng mga butang.
2: Let us establish a regulatory framework that protects honest businesses while ensuring accountability in the scrap metal trade. Let us work with our local governments and law enforcement agencies to make it more difficult for stolen materials to enter the legitimate market.
1: Kini si Allen Doydora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:30 sa buntag.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
3: Kalungsod sa Bien Unido. Gipahinumduman ang mga motorista sa Bien Unido nga adunay deputized personnel na karon diha sa Land Transportation Office kun LTO. Ubos kini sa Bien Unido Police Station, aduna na sila otoridad sa pag-issue og temporary operator's permit kun TOP ngadto sa mga malapason sa balaod sa trapiko. Tumong sa mong lakang ang pagpaligon usab niya pagpatuman sa mga balaod og regulations sa trapiko og pagdasig sa mga motorista nga mosunod sa mga lagda. O niya alang kinis kaluwasan sa kadalanan. Gihangi usab ang tanang motorista, magmatngon, mosunod gayod sa mga balaod sa trapiko aron malikayan ang mga paglapas o posibleng silot.
0: Sa lungsod sa Inabanga, gipahibaw ni Mayor Dexter Angkla nga adunay bag-o mga motorsiklo alang sa mga kawani sa munisipyo. Tungod kay limitado lamang ang mga service nga mga sakyanan sa LGU, gilauman ni Mayor Angkla nga makatabang ang mga motorsiklo nga mapaspas ang paghatod og serbisyo publiko ilabi na sa mga sudlonon og hilit nga mga lugar. Gisiguro usab sa mayor nga ang buhis sa katawhan mapahiluna og magamit alang sa kaayuhan sa katawhan sa nahisgutang lungsod.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
3: Milagda og sisterhood agreement ang Tagbilaran City o Mandaluyong City aron sa pagpalig-on sa relasyon o niya pagtinabangay sa duhang kalokal nga kagamhanan. Ato mga milaon magbalik sa alagad Ray Tuta sa kompletong detalye.
6: Sa panagambit sa mga maayong binuhatan sa panggobyerno, sisterhood agreement gilagdaan sa Dakbayan sa Tagbilaran o Mandaluyong City. Ang pinirmahay gihimo kagapon-sapon sa Bold Tropics Resort ning siyudad sa Tagbilaran. Giselyuhan ni Tagbilaran City Mayor Giniap ug Mandaluyong City Mayor Carmelita Aguilar Abalos ang kasabutan sa panag-igsunay tali sa duha ka dakbayan. Kini gisaksihan mismo sa mga miyembro sa konsehyo sa duha ka syudad o mga barangay kapitan sa Tagbilaran. Si Mayor Giniap miingon nga ilang ipaambit ang mayong panggobyerno o mga programa sa edukasyon, culture and heritage, investment o economic development.
7: I am very happy personally to celebrate this meaningful milestone, the sisterhood between Mandaluyong City and Tagbilaran City. Alam niyo pong salamat for sharing our vision of opening more opportunities for Tagbilaran through meaningful partnerships. Ang best approach talaga ng isang mayor, ng isang leader, ay tignan ang best practices ng every city. Mayor Menchi and I were both part of the League of Cities of the Philippines. We're both officers. And grateful ako dahil dun pa lang nasishare na ng mga Metro Manila mayors ang kanilang best practices. One, for example, na ginayapok po sa Mandaluyong ay yung Ubicong Cementerio. Meron na po kami ngayon under the Yakala administration. At nakuha ko.
6: Samtang si Mayor Menchi Abalos may pasigarbo sa paglambo sa ekonomiya sa ilang syudad, bisan kini og gamay nga dakbayan, pinagi sa mayong koleksyon sa buhis.
8: Yung ang makibahagi sa makasaysayan na pagkakataong ito, ang paglagda ng ating sisterhood agreement ay pagpagitan ng mga ng ating mga lungsod na maaaring magkaiba man sa geography at kapaligiran, ngunit mga kaibigan, tayo po ay tulay na magkalapit sa puso, diwa at mga pagpapahalaga. Ang araw na ito ay sinula ng isang mas matibay na ugnayan, isang pangakong magtutulungan at isang pagkikilalan ng pag-unlad ay higit na makabuluhan pag ito ay pinagsasaluhan.
6: Gikan sa Bohol Tropics, kini si Ray Tutas ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
0: Malaumon si dismissed mayor kani Mayor Al Tekulad sa Duwero nga madismiss ang uban pa niyang kaso human gibasura sa Sandigan Bayan ang kasong kriminal bato kaniya. Adang paminaw ng report niya alagad Allen Doidora.
1: Nagpadayag og paglaom si kanhi Duwero Bohol Mayor Al Tekulad human gibasura sa Sandigan Bayan ang usa ka kasong kriminal bato kaniya. Sa iyang reaksyon, giisip ni Tekulad ang desisyon sa korte nga usa ka positibong kalambuan apan miila usab siya sa nga dili pa kini ang katapusan sa iyang giatubang mga kaso. Mato niya importante ang pagpailog pagtuog kamatuoran samtang iyang giparayag ang pagsalig sa proseso sa hustisya. Bisan pa sa positibong resulta, giparayag ni Tekulad nga dili pa panahon ang pagsaulog kay layo pa ang pagkahuman sa tibuok proseso. Ang Sandigan Bayan 1st Division may pahibaw sa pagdismiss sa mga kasong kriminal nga may resulta usab sa pag-recall sa warrant of arrest o pagtangtang sa whole departure order batok sa kanhi mayor. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
3: Andam na sab ang EXL makabuhay alang sa health caravan de sa distritos Bohol ug mga adlawa. Ato paminawon si Alagad Ray Tutas.
6: Andam na ang tanan sa EXL makabuhay plus health and wellness caravan diha sa Bohol covered court sa barangay Bohol ug mga adlawa October 15 uban kang Dr. Brian sa EXL makabuhay plus. Si barangay kapitan Jewel Ibao ang nangulo sa pagpangandam sa EXL makabuhay caravan ugma sa lasot sa sabuntag.
9: Ready na ang tanan na laigi pa. Ipangayo po sila nga suporta sa barangay katong mga lingkuranan,
6: okay.
9: Kamisa, mga beach na bulyok.
6: Ah, okay.
9: Nga mo assess sa pagkuha o mga kuhan talaga ng mga vital signs sa mga manood mga participant. Ano sa para covered court process?
6: Kao ba ni Dr. Bry, ang usa ka medical team nga mao'y mususi sa paglawas sa mga katawhan nga adunay di maayo nga gipangbati. Aduna sa health lecture bahin sa sekreto unsaon nga moabot og usa ka getos ang edad. Si Kapitan Ibao midapit usab sa mga katawhan sa pag-avail sa serbisyo dalit sa EXL Makabuhay Plus. Gigan sa Barangay Bohol, kini si Ray Tutas ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
0: Sa natan sa Kalingawan, nahidangat kagahapon gikan sa Davao ang sikat nga MJ Flores TV alang sa ilang libreng konsyerto karong alas 7 sa gabi na sa Bohol Wisdom School Gym. At ang paminaon ang report ni Bom Bolero.
10: Andam na ang tanan karong alas 7 sa gabi alang sa libreng concert sa sikat nga Christian worship group nga MJ Flores TV. Ang grupo miabot sa Bohol kagahapon sa buntag gikan sa Dakbayan sa Davao. Midiretso sila sa Coco Farm, ang official home sa MJ Flores TV, ug mihapit sa Kiss 102 FM alang sa eksklusibong radio interview.
11: MJ Flores TV or Pastor MJ Flores, how about those mga daghan kita mga listeners nga wa pa gyud kasuway o attend ani mga worship experience. They've been to concerts pero wa pa sila ka experience aning worship experience. So para nimo ganong dapat sila mo adto aning worship experience.
12: Wala mga ka-exo na ko bulano wala gyud ko mo sa pagdisting no kana gyud wa gyud mawa kana to. Actually the last 3 years that we were here actually it's kanang ticketed to siya nga event. Kusog kay ang ulan pero nalipay ko din daghan po mga bulano nga ni Anto. Pero karon I am so thankful with the local government unit of Tagbilaran City and even Kiss FM. I-excel makabuhay sa tanan ng mga nag-organize nini nga gihimo gid nila nga libre nga mahimo accessible sa tanan. So wala nag-ihinungdan gid nga di kita makadto. And then sa atong pag-adto gid din ha, muna gihimo na mo nga dili lang na lingaw-lingaw. You know? Dili lang na siya kanta-kanta. I truly believe nga pinaka high time gyud nato karon nga mobalik gyud na sa Ginoo. Kung ikaw nga klase nga to, maybe you're suffering depression, you're suffering anxiety, maybe you have some restless nights nang wa di nakakatulog, kay wa ka balo unsa nay buhaton nimo sa imong kinabuhi, ugma na sayo jud ko nga naa gyud giandam nga nindot ang Ginoo kanimo, naagi pinasahi nga buhaton ng Ginoo kanimo, dili mi mo biyahe diri kag Davao City para lang nga lingaw-lingawon ka. I really believe ugma naagi special nga pagtandog buhaton ng Ginoo kanimo nga mag-uli ka, mag-gawas ka gikan na ito nga building sa Wisdom nga you will never be the same again as you're going to encounter the presence of God in your life. At nasayod yun ko nga maugin na mahimo ni mga turning points sa imong kinabuhi. Tomorrow, we will going to declare nga ang ugma pohon mao ka ng adlaw sa imong kaluwasan, adlaw sa imong kaayuhan, adlaw sa imong kabag-uhan, adlaw sa bag-ong katuyuan nga imong madawat nina sa Ginoo. Na makita-kita taong maigson, ayaw yun pakyasa. Dalagit ang imong pamilya, dalay mo higala o ato yung experience yun yun ang kanang pinasahi nga pagpumuhat sa Ginoo sa matagal sa kanato.
11: Alright, sa itong mga listeners o mga viewers sa KISS FM 102.3, if you are listening to this message and this radio interview together with MJ Flores TV and you've heard the message, I'm sure this is not by accident nga nakapaminaw ka karong mga orasa, or this is not coincidence nga nadungog nimo ning radio interview, because you are really invited. It's a free worship experience.
10: Gisuportahan ang maong concert sa Boholay, JG Seafood Village, George's Bake Shop, The Buzz, Toto and Pepino, City Government of Tagbilaran, EXL Makabuhay Plus, kauban ang official media partners, ang Kiss 102 FM, DYRD, ug The Bohol Chronicle. Libre ang admission sa MJ Flores TV concert nga ipahigayon sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Kita-kits ta ninyo mga igsuon aron maghiusa sa pagdayo ug pagsimba sa atong Ginoo pinaagi sa awit ug pagdayig. Ug kini si Bom Bolero, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
0: Giauhag ni Mayor Miriam Sumailo ang mga tao nga mireklamo sa giyong sobra nga pamasahi sa mga fan for hire nga ipakita ang ilang resibo aron matino ang aktual nga kantidad nga gibayran ug mahatagan kini og tukmang imbestigasyon. Sumapa ni Sumailo nga makatabang usab ang paghatag og plate number sa fan nga giabangan aron mailhan ang sakyanan ug masusi ang reklamo. Gipasabot usab ni Sumailo nga adunay taripa o gitakdang pamasahe nga angay sundon sa mga fan for hire, tricycle o motorsiklo nga nagserbisyo sa mga pasahero. Matod pa niya, nga adunay silot ang mga kolorum o mga sakyanang nag-operate nga way tukmang otorisasyon. Dugang pa sa mayor nga ang mga bulanon, nailhan nga maabi-abihon sa mga bisita matinud-anon sa pagtubag sa mga pangutana o adunay kahadlok sa Ginoo. Busagi auhag ang mga mireklamo nga musumeter sa mga resibo o guban pang detalye aron mapamatud-an ang reklamo o matino kung adunay paglabas sa gitakdang pamasahe.
3: 19 minutos, di pa mag alas 8 sa buntag, na hulpa ang bahin sa kalsada diha sa Sitio Sinambag, lungsod sa Alburquerque. Hinungdan nga gihimuan kini og inspection sa lokal nga panggamhanan kauban usab ang Provincial Disaster Risk and Management Office. Matod ni Alburquerque Mayor Dondon Buates, base kini sa mapa sa Mines and Geosciences Bureau, adunay natala nga sinkhole sa ibabaw sa mga apektadong lugar. Sa bagong inspeksyon na matigdan sab ang pag-agas sa tubig gikan kris ilawom sa karsada nga wa kini na matikde sa miaging mga pagsusi. Tungod niini, giawahag usab ang publiko nga mag-amping likayan una ang pag-agi sa mga heavy truck sa nahulpa nga karsada aron usab malikayan ang posibleng disgrasya.
0: Minilyon sa mga Pilipino karon ang migamit na sa GCash sa mga cellphone. Ang GCash o sub may kasagaran nga gamiton sa pagpalit, billing, pag-transfer sa pundo, pagpalit og load, o kini magamit sa direktang pagbayad. Usa ang GCash sa simple nga payment app sa mga smartphones. Nahimo kining praktikal nga gamiton sa pinansyal di nakatabang usab sa daghang mga katawhan. Gisagop sa GCash ang pagpalapad sa ecosystem nga magmugna o muhimo isip usa sa pinaka-impluensyal nga financial platforms. Makatabang usab ang GCash sa pagminos sa gasto sa transportasyon, inay nga mugasto pa o kwarta o mulinya sa pagbayad sa ilang billing sa mga bangko dinhi sa Pilipinas.
3: Sa ato ang amumang galyari, sisgutang rumbuntag, ang kabahin kini sa DOH Celebration ng Global Hand Washing Day. Si Rexan J. Cañete o Glenn Villarma, maoy guest speaker sa amumang galyari, diri sa DYRD Inyong Alagad, ubos kini sa host na si Abigail Alboroto. Muhisgot kini sa Global Hand Washing Day, karong alas 9 sa buntag.
13: DYRD Radio Balita. Balita.
3: Sa balitang regional, gipasakaan og administrative og criminal complaint sa Office of the Ombudsman Visayas si Mandawi City sa Sangguniang Kabataan SK Federation President Floritz Gaile Humauas og Events Coordinator Renato J.R. Yosores Jr. tungod kini sa kingong wa mabayre nga utang nga mikabat kini og 1.35 million pesos. Si Wendell Basaka ang tagiya sa LA Food House and Catering Services sa Mandawi City mao'y reklamante sa mga kaso nga giutangan alang sa mga kalihukan sa kabataan. Sayang counter affidavit gisumite kani ni atong Agosto 17 ning atuiga kasong grave misconduct, dishonesty, grave abuse of authority o ang paglapas sa Republic Act 3019 ug RA 6713. Matod ni Basaka, nangayo og pundo si Humauas gikan sa pribadong sektor sa anong bahin sa tuig 2025 nga mao'y kuhaan unta sa mga gasto alang sa proyekto sa kabataan. Lakip ang silhig sa Paknaan Festival o ang Outstanding Youth Award. Giingon nga ni Saad si Humauas nga i-reimburse ang kwarta kung makagawas na ang subsidy gikan sa gobyerno. O tungod sa mong kasulatan o pagpasalig usab, nigawas ni Basaka kun ni pagawas si Basaka og 1.35 million peso pinaagis kini sa cash og online transfers. Kahimtang sa panahon humani ini.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa alangkat sa panahon, ito paminaw si Leonard Samar, ikat sa lokal ng Batang Pagasa.
2: Good morning sa tanan ato mga soaking at ikpaminaw ng istasyon sa DYRD. Ano yung kining pinaka-uling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Padayon gyapon nato nga gimonitor o gibantayan kinimong bagyo nga naa sa gawa sa PAR or Outside Philippine Area of Responsibility nga sulod pagyapon kini sa Pag-asa Monitoring Domain. Samtang kinimong bagyo, base sa pagbanabana, kaginimang alas 3 sa sayo sa kabuntagong karong adlaw ang location na kinimahimutang sa 2,340 km east of Extreme Northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 20.1 degrees north 144.4 degrees east. Samtang nagdala kini sangin nga doon nagikus ko nga mukabat nga doon na sa 45 km matagtak na doon sa sentro o gadoon na kini gastinis o paguro sangin nga mukabat nga doon na sa 55 km matagtak na. O kini nagayarog sa direction northwestward or aminang kasagpan nga doon nagikus ko sa pagirog 20 km matagtak na. Samtang kanimang bagyo, base sa pagbanabana, ubos ang iyang chance nga makasulod sa PAR or Philippine Area of Responsibility. O samtang kanimang bagyo, wala usab kini direct efekto dito sa ato asan nasod. Ang ato ang mga sistema nga nagpasulabi karong mga panahona o karong adlawa. Una, kining gitawag na ito ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mao'y nakapikto sa tibuok Kabisayan o lakip masab ditong dapita sa Mindanao. O samtang ikaduha, kining northeasterly wind flow nga mao'y nakaapekto sa Northern Luzon. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw, ang tibuok Visayas, ug lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol, o mga kalungsuran, o dakbayan sa Tagbilaran, o gingang usab din itong dapita sa Mindanao, Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marindoki, o Grumlon. Kini mga lugar ha karong adlaw, makasinati kitag managumon ng kalangitan, o doon ay katag ng mga pagulan, mga pagpanrupakilat, gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Ilocos Region, Colinera, Mistib Region, o lakip na sa Pangkagayan Valley, kining mga lugar makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanag-om, o ngadto na sa usahe doon na may nag-umon ng karangitan, o gudubanan sa panagsang mahinaing mga pagulan, gumikan sa northeasterly wind flow, or gumikan sa hangin nga nagikan sa aming silangan. Samtang ang Metro Manila, o lakip na sa bangbang bayan sa Luzon, makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanag-om, o ngadto na sa usahe doon na may nag-umon ng karangitan, o gudubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusog ng hangin nga nagagikan sa aming silangan, nga may mapuslabi sa extreme northern Luzon o samtang karagatan ining mga lugraha, kasarangan o ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa pangbahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan, nga may mapuslabi sa pangbahin sa Luzon, og samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa aming silangan ug paingon ngadto sa aming kasagpan nga mao'y mapustabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol. Og samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga mao'y mapustabi sa nga nagagikan sa batang kasagpan ngadto na mao'y mapustabi sa ubang bahin sa Kabisayan. Ug samtang karagatan nining mga lugraha, malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit, sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:31 sa kabuntag ug mosalop usab kini sa may alas 5:27 sa kaponon. Dinhi na lang kutob kini nagiikan sa DYRD Pag-asa Albuquerque Key Borada Station. Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News. Ito gini sa Mahingat Tingwa sa Island of City Mall. At ang indugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawahan. Nagkang salamat at mayong buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 9 minutos sa di pa mag-alas 8.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw.
7: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap.
5: lakas ng tama.
6: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga adunay hilanat. Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
1: Dugang na unang balita sa mga bahin sa itong nasod si former SSS Chief Robert Joseph Declaro mao nagkaroon ng bagong hepe sa Department of Information, Communications and Technology. Kinindugan balita ang mabati humani ini.
7: DYRD Kinaham Kanuna Kanuna.
8: Arita sa itong mga greetings. Good morning ni Claire Atilio na minaw karon, Cristel Warren. Usap, good morning ni Zia Tomada, Mary Joy Javier, Mary Joy Bacalso, si Jacqueline Danas, Chunel Galindez, Pedro Solihon Jr., Romel Digal, si Ruel Inamak, Sheila Largado, good morning. Maimutang usap ni Dr. Ronald Inti pumatong sa Darbo Hall, si Mahil Kiwagaranto na Minopod. Usap, good morning, maing buntag ni Rikami Palmitos, si Kent Warren Enriquez, good morning, si Pablo Presente Jr., L. Kent Bumaya, good morning. Si J. De Sinilia, si Jesse Lucas, Archie De Sinilia, si Charlie Presente, good morning. Si Naida Lucas, naminaw. Jessica Lucas, naminaw po. Ma'am Angga Milo, o Sir Sammy Milo, yung pamilya din sa lungsod sa Albor, nga nagtanaw karon sa telebisyon. Karabundag yun sila magtanaw, no? Si Ma'am Angga Milo, o Sir Sammy Albor. May bundag usap ni Grippy Alas. Net-net Pansito, good morning. Zodica Imado, asa taga Laya Baclayon, maing buntag usab ni Gagawad Sindoy Gingging, good morning. Ma'am Delia Chuada sa Taloto, Ma'am Sin Oy, Ma'am Chema de las Heras, good morning. Ang usab, maing buntag ni Ma'am Luz Mihurada Salgados Budlong, asawa ni Gagawad Bibot Budlong na minaw pod karon, good morning. Maing buntag usab ni Dani Abeliana de sa Kogon, ang usab si Gagawad Bachoy Alba sa Poblasyon 2, Ma'am Nila Cajes Cagulada o si Sarai Cagulada, good morning. Ruben Perez, Tamski Perez, Lydia Batoon o Gramunito Batoon diha sa Ramstone Tire Supply na minapo sila sa DYRD karabuntag ni, no? Maing buntag usab ni Ma'am Lut Corayag o Sir Lito Corayag da sa Major Pharmacy o mga trabahante nila. Maing buntag, good morning na to.
9: Uy, balinay, DYRD kanunay!
10: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
11: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Taloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
12: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dadaa ang inyong pamilya ug mga higala. Kitakit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
5: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Balita.

0: B-Y-R-D. Balita, balita Pilipinas.
1: Kini nga balita Pilipinas, ito nga nato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligya kini sa mga material motolay sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical ug electronic supplies and construction materials. Nga baligya usab sa mga genuine ug replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Gitugutan sa Senate Impeachment Court ang mga prosecutor nga i-atras ang tuto sa upat ka mga impeachment charges batok kang Vice President Sara. Lakip sa gi-atras ng mga kaso ang gingong sayop ng paggamit sa confidential funds, bribery o grave threats. Ang nahabiling kaso, naglangkob kini sa aligasyon sa unexplained wealth o gawa madeklarang mga interes sa negosyo. Matutusab sa prosecution, igo ang ilang ebidensya nga nahabiling kaso aron usab tangtangon si Duterte sa katungdanan apan gi-question kini sa depensa ang pag-atras sa ubang mga kaso. Magapadayon ang impeachment proceedings sa nahabiling mga aligasyon ug wa pa kini hukme sa impeachment court.
2: Giabsuelto o gipakaway sa Sadigan Bayan, 2nd Division, si kanhi Department of Health Secretary o Kongresista karon nga si Janet Garin sa mga kasong graft o malversation of public funds kamahin sa kontrobersyal nga pagpalit o bakunang dingvak siya ni atong tuig 2015. Base sa desisyon sa korte, napamatud-an nga way igo nga ebidensya nga nagpakita sa daotang katuyuan o grabing pagpasaga ni Garin sa pagbatuman sa naisgutang National Immunization Program. Nagsugod ang kaso sa pagpalit sa gobyerno o kapin kunkuwang 3.5 bilyones ka pesos nga kantidad sa bakuna ni atong Disyembre 2, 2015 sa panahon ni Anhing Presidente Noynoy Aquino.
3: DYRD Radio Balita.
1: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8 sa buntag, dugang balita Pilipinas, sumaniin eh.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along Beinting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining Balita Pilipinas, ito ka na to sa Tire Queen Goodyear Service at your first stop in first class at Tire Service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Gitulot ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., si Social Security System Chief Robert Joseph Declaro, isip kinibago nga kalihim sa Department of Information and Technology, kundi ICT. Mato di Marcos, adunay ligon nga kasinatian si Declaro sa digital economy o technology. Ang iyahang pagtudlo, nahibaw, kung nahitabo kini, samtang nagkapanayon sa mga gobyerno sa pagpalapan sa digital services o ang pagpaayo sa serbisyo publiko. Sawa pa ang iyahang pagtudlo, Presidente o Chief Executive Officer siya sa Social Security System.
3: Gibatikos ni Kongresista Laila D. Lima si VP Sara Duterte gumikan sa pagpakahilom sa pangharas sa China sa mga mananagat nga mga Pinoy o pag-angkon sa teritoryo sa Pilipinas. Mingon si D. Lima nga makaalarma ang pagdawat sa usa ka kompanya nga konektado sa Vice Presidente o sa iyang bana nga nagkandidad og 319 milyon pesos gikan sa pipila ka mga state-owned enterprises sa China. Gibulgar usab sa magbabalaod nga dunay halos 1 billion pesos nga unexplained wealth sa Vice Presidente.
4: DYRD Radio Balita.
2: Balita sa gawas sa nasod o ang paugnan sa kusog humani ini.
5: DYRD Balita. Balita. Pilipinas. Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitek sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitek. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitek. Tire Service, you can trust.